0: sakit ng katawan? Mag Senson Plus Herbal Oil.
1: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Senson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Senson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Senson Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
3: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Ba't jag ko tayo? Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali nga aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
5: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sang mga halin sa fast food nga mga pagkaon. Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Senson Plus Gold.
6: Ang natawag nila sinay makuha nato sa mga pagkaon ni may upod nga toxin, mga free radicals.
7: Yes.
6: So kaya ini nga pagwaon neutralize sa Senson Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon ta bala nun tuas gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay gamay pero kung magsupport na sa lawas tamo na nang naga
7: create sang isa kabalatian. Just imagine wala ka man gakaon sang itlog ay mo hindi makapalakaon itlog, hindi makapalakaon karne, palakaon ka pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne pag ma-heat na siya, ang oil mag-aso, siyempre gaprito ka, ang oil gaso, overheat na siya ang oil, gamitil ko lang, trin ina siya. Hindi mag-mitil ko lang, trin na siya, that is a cancer stimulating agent, but silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create ng cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isang katao. O, may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tawo. Kung pala kaon kita sang sina klase nga mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Senson Plus Gold.
0: Senson Plus Gold.
8: Ako gali si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Senson Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
0: Senson Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Senson Plus Gold. Sa mga butika.
5: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina. Pinakanami nga aton nga himoon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant which is amo nang gi-combine sang premium D3.
9: Ang premium D3, isa ka functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ang may aral sa dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
5: So once nga ma-take nato na aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system, ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga punggan ang pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga indi magstay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matugas ining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
9: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Ang bata naton subong exposed sa gadget, ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na video labo na ang mata.
10: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspas jud ko nitong Marsa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
11: Vision X, slay ang kapitibo. Vision X Plus, mabalik sa inyong mga suking butika.
12: XFM.
13: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balansing ang mga komentaryo.
16: Pwede,
15: nga nag-atras ang public opinion.
17: Objective.
15: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang bullseye.

0: Balik na dari mga katropa sa pagpangalagay natin 8:11, no? Ang oras natin. Kwaunta, ang pinakama-update, latest development ito, ang sitwasyon sa Bacolod City Government Center because subong katropa, amon na ang aton nga 88 Charter Day Celebration, mga abyan, kwaunta, testingan ta, si katropang Wendell Balinario sa latest nga update, mga katropa, no? Just to give you a little highlight sa aton history, mga katropa. Ang June, si President, former President Manuel L. Quezon nagpirma sini nagpirma sa Commonwealth Act number 326, no? Nga nag-crear sa aton nga syudad halin munisipalidad, no? Bilang municipality of Bacolod to the city of Bacolod. So diri pirmahan sang the late president, mga katropa, sang aton syudad. Tawag man eh, primero inaugurate, mga katropa, present man to si Manuel Quezon during October 19. October 19 ang ginimo. Di amo tong gin-adapt abi sa syudad. Pero subong, mga katropa, ginbag-o na sa. Naari karon sa linya naton si katropang Wendell Balinario. Update natin dito sa Bacolod City Government Center, mga katropa. XFM Live Reports. Katropa Wendell, may aga.
1: Katropang Wendell, may aga sa buong station na area sa patigid sa SFT Drupang Winter sa Dugingit site karon ang programa samot niya sa celebration sa mga T8 na charter anniversary no kon na ika 8 na anniversary sa Dika Drupang Win. Uh-huh. Dika Dika Drupang Win ang bugos niya na mga staff sa opisyalis sa ang syudad. Uh-huh. Nari-sari tanang yung mga departamento, ariman diri, pati tanang mga opisyalis ang parangay sa tropang winner. Kaga si Bagugid lang, katapos ang gid nga nadanunok, na nag-hotag sa mga puntahe o opening message. Uh-huh. Si

0: nga diri na silipon so puno-puno lang sa karon ang diri nga bahin niya sang sang dalan kumbaga kada tika tropa mo hina no kagina nagupod man kita sa natambit niya at braso no te kay tika sa program sa karon parade ya kag tiga mo nga programa diri sa natambit nga area sa bahin sa SM City Mall no kada nagupod kita sa no katropanguin sa parada iwa ka vehicle mo na katon na din na at no gin dala yung parada sa tinagpangasag isa ka tropang wit no kung nagpaisa kita atin ang si pag-celebral mo nato no sa mga tao abisa dalan makita nato no sa mga naga nabantay sa dalan sa ang atong na produkto katropang win no atong na patek atong na pasta coffee mix at si mga dulce katropang win
1: ay grupad rin na
0: ang pinakaritos ko rin nagapadayon dito ang ano no ang programa naghahatag sa mensahe no kung nandobala ang kadugay na kagulang na ang bakulod kasi sa mensahe ito kagina ni Councilor Homer Paez ang nagtatakos sa ako kasi hindi ka sa maglabot no sa amusin niya kagulang ang bakulod din ang maglamot sa ika-ITS kung hindi tungod sa pumuluyo sa tao no kag sa mga nagadumalas ni Katropang
1: oho sa Jaman ano oras kita ang motorcade Katropang when? Ano oras nagsugod ang motorcade?
0: Si Katropang Win, no, ginalantaw din kanina. At tapos hindi ang schedule gate kay
1: 6:30. 6:30, aga pa?
0: Pero kung mabalik time, as usual, nag-subot din na ang parada. Nakalakat po nga itong ganyan nga sakyan na itong patrol. Mga 6:45 na, no, Katropang Win, mga 6:50, dira-dira na. So, medyo nag-dugay pagdidang sa bahin sa mga nagparada. Ngayon sa lupit, wala Katropang Win, no, dito. Ang ya medyo na uli ni kay do wala kita kabalo ko na tabo kami na dugay-dugay gid nga nag traffic ya nga uli ni abot ang mga nasa ligtas sa pangwin una naman niya diri ang sabahin nagabot ang isa naman niya sa South Capitol Road sa Dimanda naman nila yung ni Katropang.
1: Oo. Nakaupo ng patrol no pero interesado ko may ano diho antes ang patrol unahan sa patrol may ara sa Fortuner sino nga mga executive na kasakay da man
0: yes ka tapang wit no, sa tambit kag ina ka para sa tapang wit na una gina diri ang mga official sa syudad no si Mayor Greg Sataya tapang wit ang tanan nga councilor sa kita na no mga barangay kapitan tapang wit ang sa barangay para madiri ka mga kadapa dito para kayo fiscal sa pati ang mga sa departamento so, kag katapang win ang mga executive matang mananarik sa kumpanya bala diri sa sulad sa Pakulod nagpadalaman sige ng mga representante sa dala nun at huwag yung magparaya katapang win at subong charger celebration
1: aha sa Jaman ano? Pero may program subong katapang win
0: o katapang win no, subong aga-ari diri ang program dire opening dire yo sa dire sa bahin dala sang SM pero karon sa gabi sa tapang winera pagbigyan sang Banwanon award pagbigyan karon kun sa dire kasi dungga naman ang mga nagresari dala ng mga ano no mga tagaan award ng syudad dati ni mga ara sa environment dali mga mamu na bala no nga tagaan sa award at the same time mga taxpayers karon ha ng Bacolod mga pitusante bala nga nag-contribute ako sa tax sa Tropangwin ang napag masidugan man karon sa dati kaga di tagadugay ka Tropangwin dali no kay si oras na alas sa 8:19 pa lang magpapas marini karon ka Tropangwin ang nasambit nga mall ay pati gayunon man din karon na isaya ka job fair no para naman ay, sa mga nagpangita ang luyan magpangita sa obra sa isa ng summit ng mall na kabahin marini ha ginorganize man nilang isang peso Bacolod na kabahin kit no sa program sa ang charter day celebration
1: why libre ka on da?
0: Ay, ano ka rin eh?
1: Why libre ka on?
0: Do
1: lang, yeah? Ay na, no ni klaseng nga. Anniversary mo. Will you break out? Ede, pero...
0: Why the litson? Kasi kinatago pa nila. Inaulat-ulat ko kanina. Ipago ang nakatrapangwin.
1: Why the litson? O hindi gani? Mga manok na lang ang litson, be?
0: Kung gani man, naging nalantaw ko. Di katrapangwin. Do, wala. Pagiging litson, nakita lang kung yung mga pack lunch na blood of pack food na bala. Doon ko lang na nakita ko. Ito ginakagawa nila sa karton di, oh. Ito sa pihak ko. Pero doon wala. Pag ikaw may nakita ang mga palanggana, palanggana. Doon, no? Na doon ko kalalaw-kalalaw. Mag-rickson doon wala. Pag ikaw may nakita ka. Pero pangunan. Ang mga sinin niya ang

0: taon siya.
1: Oh, ba si bring your own ba? O ni bla? Pero nami mo na. Ang iban nga charter, katropang win, may ara sa mga celebration, may mga concert kung gabi. Karong gabi, wala.
0: Katropang win, may ari na karong sa gabi, no? Kasi ba, dito pa nagkaroon ng kauntaon, napatagayun, no? Nakaroon ang dinner at the same time awarding sa Banwangon, katropang win, sa may new government center lobby. No? Dito karoon ni Watson, katropang win. Mm-hmm. Amunay gorong pagkalitipon, pagkalitipon, karoon na.
1: Aha. Sino mga VIPs nga, na katropang win? Aras Mayor?
0: Nakita ka doon direkto, mga materya, mga kapakulod si Official, si Congressman Abig Pineta, is Arif Day, kasi sa guest speaker sa Trapangwi. Na sila naman sa Trapangwi, wala kita may nakita, hindi gigan sa national na, ano, na mga governance, ano natin, mga politicians, wala kita may nakita, pati sa karon.
1: Aha. Sino ka ng chairman sa events natin kay Trapangwi, dira sa Sangguniang Panlutsod?
0: Katrapang
1: uyan, katrapang. Oh, sino kaning ano ang nag-uuyat sa events natin for charter sa Sangguniang? Kay history si Councilor Gamboa. May ara pa na sa mga subcommittees mo.
0: Dato na gitapat pa dito kung katrapang win no kay after hatag sang open message ni Attorney Distrito, ang head din kasi ning nasambit nga committee no nga naga celebrate kining nato si Councilor Homer Baib.
1: Oh.
0: Na siya katrapang win.
1: Mhm. Sige, tistingin ta sa black ron. Kung nanong mensahe
0: yan. Oo, si Councilor Homer Baib.
1: Mhm. Pero sa buong, ano oras matapos ni? Katropang win, ano matu...
0: Katropang win, medyo matako dire sa iya naton.
1: Mhm. Mga ano oras matapos, katropang win, ang event?
0: Sa karon, katropang win, itadauman yung mga kasurde matapos hindi, no? Ang nakapit nga event dire, bali lang na di katropang win, eh.
1: Oo.
0: So, kay nasapit nga program, no, doon pag celebrate lang yung sa standard yung alibet patyo sa Chicago Church Anniversary. Kaya ang domain program, panidiyan ka katropang win,
1: pero sa gabi mo, ang patatagay sa kapag. Oo. Sige, sige. Thank you so much. Salamat kita, Katropang Wendell.
0: Yes, Katropang Wendell, may naka-update sa bungnod kaya sa dinamatika yun nga programa in celebration of 88 Charter Anniversary sa Bacolod City. Mga katropa, dula ang bukol-bukol sa lawan sa magtumaro sa San Tao na Plato. Para sa nag-aubun niya, Pilipinas sa Pilipinas, hindi si Katropang Wendell Balinario,
2: XFM. Live Reports.
1: Salamat kay Katropang Win. Ang October 19, galing mga katropa, that's a the inauguration ng ating Independence Day. And that always been the practice ng atong Bacolod, sa Bacolod katropa, to highlight sa atong celebration every 19th of October every year. Pero ang incorrectness ang pinaka mga konsehal, mga opisyal na atong sa Bacolod, because na permahan kidya ang cityhood sang Bacolod mga katropa June 18 no ginpermahan ni Manuel L. Quezon presidente former president Manuel L. Quezon ang Commonwealth Act number 326 santong June 18 1938 no so gin correct ni siya amuni ang birth date mga katropa sang syudad sa Bacolod no nangin syudad ang Bacolod sa adlaw sa June 18 but ang practice nga gintambungan mga katropa ni former president the late president mga katropa Manuel L. Quezon October 19 which highlight man sang inauguration no upod sang Mascara Festival so gindungan siya no panahon guro sa una medyo na andan. So ang naandan natin to nga October 19 ginbag-o to sa mga katropa pinagi sa pagsumiter mga abyan sa isa ka proposal kaging korekto sa Charter Day no pinagi sa Republic Act 11146 no ang ining Acta Republica nga nagkoreher sa aton nga charter celebration diri sa Bacolod. So base ma kibot ka mo kaysa una iba ng mga kulturan tumulang nagkanto di sa Bacolod tapos pagkanto sa Bacolod natingalas lang ay ang charter dapat 19 which for me nami mo na sa separate nga celebration katropa so that mapunduhan no ang charter day celebration kay pundo ta naka ano sa eh naka-concentrate sa Mascara Festival no So ang Charter Day celebration katropa will highlight kung ano gidya ang Bacolod City tani, no? May mga presentation of products na bi sa aton nga lokal nga panguluhan, sa ang mga barangay ta, participation sa event mga katropa sa mga barangay, no? Kag celebration eh, no? Kay ti tananta ang mga syudad, mga like for example, ang Kabankalan do August 2 na sa labla mo ang Ila Ojakan Festival. Nag-igo man sa charter sang syudad, no? Lain man ang patronal fiesta nila. Amo naman ay Sinulog Festival. Sa aton, diri mga katropa, ang Maskara Festival naton which ginupdan man sang simbahan sa una, of course, ang ining pagpanawagan o kung paghimo sa pamaagi para mabuhin-buhinan ang kasubo kag kalain sang batsaga naton, no, nga sitwasyon, no, dala sang pagsirado sang sentrales, pigado nga pangabuhi sang tawo, dobra na mga katropa. So pila ka mga bagay nga gina-commemorar, gina-celebrar sa Bacolod nun. Pero amo rin pabangkot mga katropa, inferior ang Charter Day celebration because why pa sa pundon tsakto mo, no? Nga na alukan sa aton sa Gurayang Palusod. We'll see kung ano pa ang posible matabo in the future nga ang aton nga ano, ang aton nga ang aton nga syudad will celebrate both chartered ang kagapatronal fiesta nila which duwa ka celebration ng mga katropa, no? Kinahanglan pagitutukan ni, kinahanglan pagitni punduhan ang ining celebration sa ining panahon mga katropa. Kay ti amo ra makita naton medyo inferior gitud ang activities na mo lang ni awarding kag kurano pa, pero ang iba niya nag-celebrate gid sa as mark the Charter Day celebration. Daw ang reaction feedback sa tao linya daw ano man lang tuman daw ka Wyman, pero mind you mga katropa, special non-working holiday para sa mga trabahante naton sa Bacolod mga katropa, no? So amo na, no, ang pinaka mga latest update na to mga katropa. Kwaong kwanay ang pinaka pirahaboy ko na yung mga obligasyon ko. Balikan ko ni duwa ka report mga katropa sa bungo bugat ni sumong ta ang 68 anyos nga lalaki na patay matapos ginpulihan sang kastigo kag ginbuno sa banwa sang Isabela, isa ni katato. Plus may atumanto sang patay mga katropa sa Kabankalan matapos nagluntad ang aksidente kagam. Eh, duha naman tong patay. Bograp, di na? Halong-halong kita mga katropa, kag-ari pa, may ara. Ah, okay, tapos na ni. Oo. Sige, no? Oras na ton, 8:27. Ibo-ubo ko lang mga obligasyon ko, katropang Junel, kaya para mahaboy ta ang mga balita tingob karon, no? Stay with us mga katropa, balik kayo pagkatapos ni. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative nga effect. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maka at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
9: Ibilis sa mga buki ka.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: X. XFM. FM.
16: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: Balansing ang mga komentaryo.
19: Pwede nga nag-attrust ang public opinion.
18: Objective.
19: Prangka,
18: kagdiretso sa mga punto.
20: Nga medyo isong pasalayan.
18: Ini ang Bullseye.
1: Antes na magdiretso sa mga talakayan at mga katropa, kung ako tinibala rin, duwa ka-reports nyo mo, no? Halin sa Kabangkalan, halin sa Isabela, pakanto Kabangkalan, no? Che Conta, anay. Una akong kone, si katropang France, ay bag-o ni siya, mga katropa, nagkuha na itong diri. Nga mga latest update, no? 64 anyos, ka lalaki, patay matapos gimpulihan, kastigo, kaginbuno pa sa Isabela, mga katropa. Well, 4 anyos na binalbal pa ha ti nagtaliwan mga byan no ang ining senior citizen way man kilo oy man no sa mga kauman kung kisa dapat nakabantay man barangay na no sa sini no kwao kwao ay si katropang France mga katropa para ma ano ta ma dayday ta karon kung anong natabo gid mismo no sa sining 68-64 anyos, no? Are ko sa linya natin si Katropang France, Andrew Burgos.
21: XFM Live Reports.
1: Katropang France, mga aga.
22: Yes, Katropang Erwin, sa atoling update na lang sa natabunin ng incidente.
1: Uh-huh.
22: Last June 16, Katropang Erwin, dito mismo sa Prong 7, barangay May Tugay.
1: Mm-hmm.
22: Sa banuas ng Isabela,
1: Uh-huh. Sa
22: isang ka 64 years old na lalaki,
1: Uh-huh.
22: ang ginbuno, aging pulihan at tigo, aging buno ni Katropang Erwin.
1: Uh-huh.
22: Sa ang duwanin ka mga persona,
1: Mm-hmm.
22: sa atoling investigation, pagpagtingang matapon sa kay Police Captain Amin Police Major Joseph Partida,
1: Uh-huh.
22: ang natin po Police ng Isabela PLC Katropang Erwin, Gregin Payad niya,
1: Uh-huh.
22: ng biktima aging kalalas kay alias Ponciano o kung si Ponciano Bartolo,
1: Uh-huh.
22: sa 64 anyos, mangunguma ni Katropang Erwin,
1: Uh-huh.
22: nag-residente sa Drangan Lugar.
1: Uh-huh.
22: At ang mga suspect, yung kilala ni Kanday Junel Gandula,
1: Uh-huh.
22: si alias Perot,
1: Mm-hmm.
22: Residente ni isang nasa Bitmandra ng lugar. Kagapupod si Neger pa Erwin niya si J.R. Sagino, ligal ng edad, kag-residente ni isang sityo, Buhian,
1: Mm-hmm.
22: parang kaysa na gustin sa Banuaman sa Isabela. yung pastry sa ato ni Police Major Joseph Partida na sining incident kay Kapang Irving, natabo ini bangon sa ngang biktima at patulong sa bukid. Wala kayo kaya ang ining area kung isang barangay may tubig do bukid na ginikatama ka Kapang Irving.
1: Oo.
22: Kag nagpatulong pang biktima sa lugar kay wow, niya naniniya nga sapat ng baka, no? Ibuso niya ng baka. Eh, doon ko siya nga doon nalawig itong baka sa lugar. Eh, kwao niya na siguro ang sapat. Na nagabay ng biktima sa kasali ni sa isa kapalay. Ay, ting lugar na kapalawin sa noong mismo sa kapalit medyo partida sa mga ang balay ko sa lugar. Doon tatlo na nakabilog mo. Eh, ang biktima, naglabay dito, kapag nakalabay siya sa balay sa isa residente, mandira sa lugar. Kapag nakita sini ang mga suspect na nagainom-inom.
1: Mm-hmm.
22: So, na talapag na sa siguro sa mga suspect.
1: Oho.
22: Buti na ano niya nagsulod sa ulo ni Nina.
1: Mm-hmm.
22: Lagi pa natitan sa duwa ang biktima.
1: Oho.
22: Kasi ginaligar ni Katropa Erwin, una naging sumbat ni Gandula, ni Junel Gandula, ang biktima.
1: Katunto?
22: Yung sumbat niya. And then Katropa Erwin, nagpaapas man niya isang tindak o kung ginsipa pagid ni G.R. Sagino.
1: Oho.
22: Si Ponciano, Carpo Irwin, kapagdanan, niya ini ang natumba.
1: Oho.
22: Okay, tapos Carpo Irwin, si J.R. Sagino, hindi pa siya kumpormi sa tinda.
1: Oho.
22: O kung sipa, ginkuwaya pag hindi Carpo Irwin ang katalong sa biktima, kahit ito may talibong ng biktima.
1: Mm.
22: Ginali, na yung ginkuwa, ang ginbuno sa biktima, kung silindri na yung biktima sa dugan, and also, duwa sa likod, no?
1: Katuntong klase, mga tao.
22: Pero, Irwin?
1: Katuntong.
22: Gani man?
1: Ano, gid?
22: Oo, di pa katapos yung insidente, sinagtalag yun yung duha.
1: Mm-hmm.
22: So, yung biktima, Carpo Irwin, mas tumugid yun, kahit yung bawian, di isang kabuhi, no? Kahit pag-describe sa aton.
1: Mm-hmm.
22: Yung Police Major Partida, ang lugar na Carpo Irwin na bukit, yung medyo natrasar bala ang, ano, ang report sa sinang insidente.
1: Oo.
22: Kapangdanan ng mga suspect nito, nakaposible nga nakakalayo na nila kung nakapanago na gid, no?
1: Mm-hmm.
22: Kaya hindi ang inang lugar, hindi naman na Carpo Irwin nga bukid na. So ang atong kapulisan, nag-anuman sa palibot nila, no?
1: Mm-hmm.
22: So, tingin investigation ni sa Carpo Irwin is ongoing.
1: Mm-hmm.
22: Pero, pagpasaka sa kaso ba sa mga suspect,
1: uh-huh,
22: ginaasikaso na.
1: Oo. Uh-huh.
22: Posible nga homicide ng ipile sa duwa Carpo Irwin nga mga persona nga nagkapabiling pa sa karon ga-upload matapos ang crimen. Nagkakot po ka ng Carpo Irwin, dinubo kat natripan lang yun ang biktima. You know?
1: Kabulay, ugman sinay mo suspect nila.
22: Ang mong ginawa niyo, gusto na nga tinaga sa inani ka ng Carpo Irwin, no?
1: Mm.
22: So, Terry, iduso ng kaso sa kapulisan ng kapulisan sa sinay mga persona na papatihan, dada ba si Police ni Pupina?
1: Mm-hmm.
22: Si Pupulis ang isabi na Pupina.
0: Ang kaso, sir?
22: Ay, nag-file pa sir, nakakuha naman ng mga kinanglanon, ng mga dokumento ko labi dito.
0: Okay, bali sir, ng at large kay Jagiapo ng mga suspect, no? So, anong gina sir ang motive, sir man? May daanin nga hiligutan ang mga suspect sa biktima?
22: Eh, wala man sila. Pag-in, yun ang pagkat ko na dito ko dapo, no? Pantapos ang further investigation dito. Wala mo sila sa record na sa barangay. Katupad na nila nga nagsumiyaay sila. So, amo lang dito ang silindi. Nakibot mo nga ng mga katupad nila sa petaling sa babaw dito. Tatlo lang mo sila kabalay mo.
0: Ay, okay. Bali sir, ang baka ni sir sang biktima, nalawig ni, himuso niya na ni?
22: Eh, kuhaan niya na dano sa lito, wato.
0: Ah, okay. Tapos,
22: doon
0: na sa skuhan lang gini siya, gali ah?
22: Nakita na sa sir.
0: Tapos, sa mula na?
22: Tungkol sa kaliyon, sir, layo, tabing abod lang dito, ano pa, late ang pag
0: report information. Ah, okay. But sir, bali, doon gin sumbag, kagin pulihan siya, kastigo, tapos gin buno, no?
22: Oh, sorry, sir.
0: Mula na without any commotion?
22: Oo, wala
0: sa
22: isang
0: ini-provocation. Ah, okay. Yun, ano lang yung jagali. So, ano na nga kaso, sir? Yung file, sir? Posible nga kaso?
22: May sa interview, natutos ang ano, no? Request na, ano
0: dyan pa
22: na? Ang initial naman
0: yung
22: file
0: dyan
22: is homicide.
0: Homicide?
22: Yes, sir.
0: Bali, ang igaw sa biktima sa din, sir, dugan kag likod, ni?
22: Yes, sir. Isa sa dugan, then dua sa likod.
0: Gamit ang?
22: Ang talibong sa biktima mismo ang dugan nila.
1: Mhm. Ano man ba to sang 64 anyos sa mga lamaron man?
22: Ah, magaling man. Kasi report mo nyo sa Ihibaloy, ah, ang namuling ibuong galing sa mga suspect.
1: Oo, kayo yung talibong to, ay maraguro ma...
22: Kaya bayla man natin sa mo.
1: Oo. Hubog nisla? May nakainom?
22: Ah, hubog nito eh. Kasi isang amot ako tayo sa naglaba yung biktima, di inom to sa duwa.
1: Hmm.
22: Eh, naabot niya ng sulod sa ulo ni nila na ano, o siguro na ano naman nagwaras, mga talin babaka sa ulo ko nila.
1: Oo. Oh. Nagwaras mo sila?
22: Kasi na, kuwanto ka to Farwin, ang 64 anyos, tinga biktima, ano?
1: Oo. Oh.
22: Kasi, kasubukla kay kasuan na trekal, magulang isang kaulog bon, sa gawin ko mga persona.
1: Kagwala sa rason? Wala pulos nga rason? Why gidya rason?
22: Kaya ko gid, why gidya rason, no? Nakapatay ko sila. Ito, Farwin, wala na po, eh, nakapatay ko sila.
1: Mm-hmm.
22: Nakapervisyo ko sa pamilya, sa sinina biktima, which is pinagapangabuhi, lang man lang host to.
1: Oo.
22: O, kahit mangunguma na yung biktima mo.
1: Oo. Matapos ni ma-file ang kaso, so considered, ano na nila, wanted na ni, duwa ka suspect.
22: Ah, possibly, for Irwin, no?
1: Oh.
22: Possibly, did. Wanted na ni sila, ito yung mga pangalan ni nila, identify na sila, kilala na sila.
1: Hmm.
22: So, ito yung misali nga kaso, ang pangalan tabakon, so doon yung mga persona, katro pa ng Irwin.
1: Marini ka madakpan sila, kagilupot sa karsel na?
22: Kaya mo gid, oo. Kaya mo gid na lang nga kadapat sa ilan ni Kuro Farwin yung mga bagay. Ibla ka.
1: Mm-hmm.
22: Iwayo na ka na mula mo, ganun yung biktima.
1: Mm-hmm.
22: Golpya, na lang din ang mga panin, no? So, okay. Di ka Kuro Farwin, nakiting mo ka ng kapulisan nga mga naot yung mga duwa, ang duwa ng mga suspect, at mga kailan na mga dakpanan sa Kuro Farwin.
1: Mm-hmm. Sige, katika
22: pa, sir. Kuro Farwin ang ating nakbe, sa patrolin ng Kuro Bang Plan, Santo Burgos.
1: Mm-hmm.
22: Yung mga bukol-bukol sa labas ng tuwang sa Santo Pascol. Para sa nagawin yung Pilipinas,
21: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang France sa pila ka mga latest update mga bihan. Ano yung bato sa 64 anyos man? Ha? Bisan mag mapinuko tayo pa kamusal dahan. Anong i anong persa sa 64 anyos nga mag-away sa duwa ka lamharon? No? Para sa hubog, para sa inom, tungod sa inom, tungod sa hubog, nag-isog ka mo, no? Nami mo na pananawan nyo, lipay man ka mo, na nakapatay ka mo sa 64 anyos, nga wala man sa kunano pangarason, ginsakit nyo, kaginbuno, kaginbuno-buno, gamit pa ng iyang talibong ho, sang tigulang, hindi ka baloko mo kung ano kasakit manis pamilya? No? Nagasigahom kita mga katropa nga madakop ni siya, no? Ayaw papalaptan ng tsura nila para makita bla, para matudlo bla. Ako kapati ko, hindi man magdugay. No? Madakpan man niya. Galing nga ang konsensya ni nila, amo na hindi iya magpatulog sa ila. Amo na kung kisa mga katropa, makainom tabutang tagit sa tsanta, hindi na sa utok ta. Kay may mahibo kag gidya sang kabulastugan, no? Nakapatay ka na tao tungod sa kahublog bon mo. Is it worth it? Amo na bla? Na may pulos to. No, inablang mamatay ka tao, kay nakita mo lang sa nga daw matsagan mo daw kontra sa pero hindi makasangkol para magbato si mo. Ha? Nag-ala ano kamo to? Ano man ano hindi ko ma-describe ni nga nga utok sa mga tao, ginsampulan nyo, ginpakita nyo sa tao, ngisog ka mo? Ay. Amo nga mga pamaagi, katropa, amo nga sitwasyon, hindi ka magbilib sa tao mo, nga isog sa. No? Isog yung mga katropa, makita sa papangabuhi ta. Ang isog nga na, i-transform nyo na kung paano ka mo magbakabakas papangabuhi ta para magsanyog pangabuhi ta. No? Isog, kaya mo dipinsahan pamilya mo. No? Just because nakainom ka mo, nag-isog na ka mo. Just because nga duwa ka mo, isog na ka mo. O, ano ibato sa... Amo na bla? Ano ibato sa 64 anyos sa duwa ka lalaki man? Nga mas pagsik pa, ara pa sa iyang edad. Ariw ginunod na niyo? Tani kinahatag naman lang niyang nabilin ng mga tinuig para sa senior citizen para ma-enjoy yaman kabuhi niya. ginkutil nyo pa? Di anong nabatsagan nyo? Okay man? Enjoy man? Ay, kabinuang magamuna. Oras mga katropa, 8:44. Kantuan na naman, isa naman ika-aksidente yun nga naglunta dito sa Kabankalan, Sinigilang, kahit-gabi. Duha man to ang patay mga katropa sa sining nagluntad nga aksidente dito sa Kabankalan, sa Ilog, no? Uso ang aksidente. Ini kasunod mga katropa sa nagluntad man nga aksidente sa Kabankalan, no? Skate chairman to sang isa ka barangay sa Banwa sa Kawayan. No? Wala pa ma dakpan. Wala mahingagaw sa ospital, no? Ari karon sa ninyo mga katropa, Katorpang Winston Villanueva, ang update sa mga biyan sa aksidente dito sa Kabankalan.
2: XFM Live Reports.
1: Katorpang Winston, good morning.
3: Katorpang Win, mayong aga sa mo, kung sa atin nga mga tagtag sa katagpalamatik. Katorpang Win, kagabi ng mga pasado alas 7, isang gabi, mayara nagluntad nga isa ka vehicular accident. Diriya sa COP sa Barangay Manalad, Danir, Barangay Manalad, Banwas ang Ilog, kaligay bangod nga inisya malapit ang boundary. Although sa Kupsa Kabankalan, kung isa ka kasalan nga Bikabankalan, pero kay ang ilang area, ang crossing dia rin, sakop na nasa Banwas ang Ilog.
1: Mm-hmm.
3: Kung familiar ka, maliko ka pa wala, pasaka na muna pasunid ko, patapi, pabandayan. Kau ko lang tawon kung isa sa mga ano sa mga nagalabay abi na Kabankalan pero ina nga area paglapaw mo sa Taytay kay Tropang Win Ilog na siya o iyan na siya ka Ilog ang itabo ka Tropang Win nga ining maestro nga si Sir Toledo no taga Barangay Awyaw sa Banwas ang Kawayan mapauli na ini sa ilan no ang direction niya is from north to south tang ining nasugata niya ang isaman ka motor. Clean niya sa south to north opposite direction. Pagabot na sa area kung sa tama nagluntad ini nga pagbungguan ay katropang win. Nag-overtake ini si alias Danuog. No, si Sir Danuog. Alin ini siya sa Sorga Bahin pagkato sa norte. Pagabot nila sa area nag-overtake ini siya. So nag-overtake siya madasig yung pagpadalagan. Kagposible ining sniper sa motor nga ginadala sang isa ka manunudlo. Posible man asig man iya nga pagpadalagan kay may ngagaw ini papuli sa Yawyaw. Consider nga Yawyaw malayo pa ini nga lugar no nabukid man ini nga lugar sang Kawayan. So may ngagaw man pa uli apang kapawin masubo head on. So head on gid ini ang duha ka motor kag ini nga maestro ini manunudlo nga si Sir Toledo ginbawian sang kabuhi dead on arrival sa Lorenzo Saico District Hospital samtang ining nakabunggo sa iya nga si Yas Danuog nakabuhi pa no sa nabo sa hospital apang nagkaliwan man samtang inabulong ini katropang Win. So kay na interview naton si Police Major Andy Babor kag suno saya. Ang term is ginggamit quits. So quits na. Wala sang sukton kay bangod nga wala man na puro patay man ang magtimbang abahin katropang Win.
1: Ang maestro taga diin sa katropang Winston.
3: Sir.
1: Ang maestro?
3: Barangay Yawyaw.
1: Yawyaw man.
3: Barangay Yawyaw.
1: Kawayan ni?
3: Kawayan. Barangay Yawyaw, Kawayan.
1: Ang isa naman niya?
3: Taga Barangay 1, Ilog.
1: Ilog. Grabe. Highway ni siya, no? Katropang Winston. Highway ni siya.
3: Yes, Tawhay sir. 4 lanes in, eh. Kaga iniabi nga lugar.
1: Oo.
3: Namin isa padalaganan.
1: Oo, karabay ko na eh.
3: Pulapo mo sa itay, talubang hibala.
1: Namin isang...
3: Namin padalaganan kay... Lapad ang dalan.
1: Oo.
3: Kung kaisa wala daw, wala mayong mga salakyan, katropang Win.
1: Oo.
3: So, kampante kung kaisa, abe ang mga motor riders, mga vehicles na ito, dinig ang lugar. Pero considering, ining ang lugar, katropang Win, accident prone area, gini ya.
22: sa accident prone area. Hindi na ni pipila ang nakakalamatay diri, no? Kung madumduman na isasang labing aksidente diri at kung army, na nasakay mo sa motor yung balang naging bunggo sa tungag sa Ceres.
4: Ceres to, oh.
22: Ceres bus.
4: Oo.
22: Oh. Oh, na na malapit ka tropang win. Oo muna nga na dalang Japon ang ginausoy nila. So, lighted mo na da, kung gabi, kay bagod nga cooperate mo ng lag kung mga solar lights sila sa highway. Oo.
4: Oh. Sa dalang din naman.
22: Bagod nga overtake eh. Oo. Oh. Agaw dalan na.
4: Oo. Oh. Katropang Winston, separate mo na yan nga natabo tong Iyaka SK, no? Dara man Japon sa pagkatagayaw. Yaw mo to Japon, SK chairman?
22: Asya ni. Actually, SK chairman ni. Wala abot nga manunudlo siya.
4: Oo.
22: Isa mo siya ka SK chairman sa barangay.
4: Grabe ka, subo ba? Duha ka motor nga nabungguanay. Kag na-aksidente, kabuhi. Duha sila patayigid.
22: Yes, sir. So, kung muna nga damo, nanugunan kay... wala na, boss ka manunudlo ini siya, public servant, ginahora ano pa ng may position pa sa barangay, kag daw maayo ang iyang record si Nika Tropang Win.
4: Oh.
22: Daw, sa barangay kag sa eskwelahan, kag mismo diri sa iyang ginalinan ng eskwelahan, mandiri sa kabalgalan, daw maayo, daw mat-teacher ni siya eh. Daw mat-teacher ni siya.
4: Uh-oh.
22: Kag daw makita mo ginang simpatya mo lang sa mga post nga damo ginanugunan sa sininga manunudlo ka Tropang Win.
4: Aha. Nagapalabot lang tas ang kasubo para sa pamilya. Ang lugar di ka Tropang Winston, ano man, ng accident prone areas, gin man ni siya?
22: Sir, yes sir. Na-consider na ang accident prone area.
4: Oo.
22: Pangod nga sa kadamo na sa nagkalamatay o aksidente kakatabo dira.
4: Oo.
22: Alos kada simana may araw gina nagkaka-aksidente.
4: Oo.
22: But hindi man kung kayo sabi sa dalan ka Tropang Win.
4: Oo.
22: Araman kisa sa driver, no?
4: Oo.
22: Araman sa driver kisa ang problema. Magari na wala kulo sa killer highway pero may mga reckless driver.
4: Nakamuna, reckless driving,
22: wala,
4: tama
22: wala,
4: nga.
22: Ako na kay bangod nag-overtake siya. Nag-overtake sa Tropang Win.
4: Oo, overtake ka na isla. Dasik ni. Hindi basta-basta nga maigo ni mag-amuning resulta kung hindi dasik ang laganay. Di siguro kayo nga gawamanda. Uh-oh. Imandaan.
22: Ang was ang damage sa sniper kay Tropang Win as in nga kagang ano ang atubangan niya sila doon na pusa gina ya.
4: Oo.
22: Pusa gina sa kagang ang basta nagadula gina forma sa mga motor bangot sa pagkalampos ang ilang mga pagkabugo pagkalampos ang ilang mga motor na tapangwin.
4: Oh, why makita tang mga signage so bisan reminder lang tani slow down. Control speed.
22: Wala na ka Tropang Win. Wala kay bangod nga highway siya eh.
4: Oo.
22: Highway siya. So, madasigin man na ang pagpadalaga na igidara. Pero, ang muna gani, paghalong lang tani. Bala kaga, bawal ginada mag-overtake kung tani.
4: Oo.
22: Hindi ka ginagawa
4: solid line,
22: kung tani ka Tropang Win.
4: Oo, naka-solid line, di ba?
22: Oo. Solid line na da kaga highway, four lanes, mga daan. Hindi ka gintani. Galing kay... alam lang nga, Pilipino taya mo. Pilipino taya.
4: Oo.
22: Ang muna ginalibog sa mga dumuluong mga halabi ng mga Amerikano sa ato, no?
4: Oo.
22: Pilipino taya gagi. Taya mo na nga, wala gin ka paminsar na hindi lang iya kabuhi ang halitan, kundi may mga handom, no? Promising patani, gaya ng persona na bala, may malambutan patani galing kay na utas or ginutas sa kabuhi pagi sa sininga aksidente ito pang win.
4: Well, aksidente is aksidente, why man ta control sila da. Pero ang mga precautions, bala, reminder ganyan itong pumuruyo ka mga kuturan, karami isang feeling katropang Winston nga you have the freedom to explore and drive, bla. Hindi talaga ang paglagan mo sa motor once ginapi ang hangin, ang huni sa hangin, ang feel mo nga na kunami sa feeling mo nami, pero may ara sa mga konsekwensya mapwede man takapaglagan pero ti dasig, pero once ka may ara sa mga overtake na precautions kagin kay budlay na siya basta yes, accident ka. Oo.
22: Muna nga hindi kin magsalig kag pangaman perme. Nagpaminsan nun, pero nga hindi lang ikaw isa.
4: Oo.
22: Hindi lang ikaw isa ang yara sa ano. hindi lang ito isang yara sa dalan kaga posible nga kung sumala ka gamay may mahalitan ka gida nga iban ka tropa win
4: gab ipagidaan taway taway ni da
22: kaya sir yes sir namin inadaya mo ganin mo abiskan ako no bisan ako mag drive ko dira yan namin ako galing ako tabangod ka dugay na ko di kaga halos namunamo na kita na accident nga na cover sa sinang nga lugar na iyo pa lang na iya pamusina kaga wala kita galing dira sa outer lane, no?
4: Kaya outer
22: motor
4: lane.
22: Lang dala tayo mo.
4: Oo,
22: no,
4: tama.
22: Motor lang dala naton. Mm. Dapat arang ibalkita ni kita sa outer lane. Galing kaya, kung nang isa, motor lang dala, arang pa sa inner lane,
4: oh.
22: May delikado, no? Kasi ya, pag may ginasundan isang salakyan,
4: oh.
22: Gin-overtikan niya gitang salakyan, ginasundan niya, pag dito na nagbubanay sila.
4: Grabe ba? Para buot lang tayo sa ano, sang kasubo, we are extending our condolences sa pamilya nga nawad-an. I hope also sa publiko nato, this will serve as a lesson para sa tsakto nga pag lagan, no? Tsakto lang kapag lagan. Plus ang road courtesy natin katropang Winston.
22: Yes, sir. So, muna matag natin yung update sa nga nagluntad kagabi nga vehicle accident diriya sa Barangay Manalad sa Banwasang Ilog. Para sa nagaugyon nga Pilipino sa Pilipinas, si katropang Winston Antonio Villanueva. XFM News, Kamargala.
21: XFM Live Reports.
4: Thank you so much katropang Winston sa pinakamang latest update, pinakamang latest balita mga piyante. Mga kumulang, kabuhi na dula tungod sa ano naton, no? Nang hindi naton makontrol nga pa-urge sa speed nga nakita ta. Or maybe, mayara sa pinakamang circumstance nga nagtulod sa aton nga magpadasig kita. Mayara ka ginahabol nga oras, mayara ka to sa kalantuan nga may base malate ka, or kung gabi, gusto mo makabot na dasig kag makat short nung oras mo mga kabiyan. Pero maano to bala, may ara sa mga konsekwensya na mo ting aksidente, preventable siya, no, provided we ano nang observe courtesy sa dalan, kag control ang speed. Ang habal nila defensive driving. Ang defensive driving, mga katropa, linya lang ni siya, pero kung kisara ka na sa dalan, hindi ka kambal eh. Ha? Kapin pa kung tawhay, you feel nga okay lang. Ako, experience sa ako na, ngayon ka nami, blapadlagan, no, nami isang, ano, nami isang feeling, ngayon ka, dasig, daw, blablabla. Ha? Pero gulpi lang, may nag-agi nga, ano, may kuring. Tugaplak ka. Di sa muna ka mga sitwasyon, patay ka. Sa muna ka mga tungod sa muna ka mga rason, patay ka. Do hindi man, do hindi isa namin. Let's siguro amuning aton nga ano lang, paminsaron. Nga dapat nga ipa ano naton sa aton pumuruyo. Ang aton lang is we wanted safe. We not wanted nga makapuli kita. May aras ang taong nagulat sa aton sa balay ta. Pamilya ta, asawa ta, bata ta probably kung ikaw isa ka amay, nagahulat to sa imo. Siguro, amo lang naguro ibutang ta sa paminsaron ta. Amo lang ibutang ta sa aton nga mindset ta. Once nga ma-feel ta na ni, ang importansya, ikaw amay. Can you afford nga makita pong pamilya mo nga why ka na? I mean, helpless sila. I mean, kung naara ka, mas mayo. Mas nami. Pero kung kung sa mga amuning mga sitwasyon, madumduman mo, ginikanan mo, ginalinan mo, ga-expectar to sila, glaoms lang, may maabot. No? Maabot ka, balik ka. Ga-preparar pagkaon. Ginahulat ka sa panyapon. Ginahulat ka sa balay. No? So, those simple things, mga katropal, will remind us sang aton nga speed, sang aton nga paghalong, sa aton nga paglagan, pagpadlagan sa mga salakyan. Likawan ta ni mga katropa. No, sa nabal natin yun, ang mga driving expert, they said nga pwede sa ma-preventa, pwede malikawan ang mga aksidente, ma-reduce sa into lesser risk ang percentage ng mga katropa kung insakto ang pagpadlagan. Kag nagapati kita sang kortesiya sa dalan. Mga motorsiklo ara sa outer lane, dapat amo nang ano ta, amo na ang mandate sa aton. Ang mga or dalago mga sasakyan dire sa center, no? Kag sa mga center ta, sa mga sasakyan ta, hindi nyo man pag kuwaida ang mga motorsiklo kay budlay man na sa ila. Amo na bla? Give and take lang, no? Again, we are talking about some courtesy sa aton nga ano. Courtesy sa aton nga padaragan sa mga salakyan, mga katropa. No, oras naton, alas 9:00 mga byan. Good morning sa mga katropa ta nga nag-upod sa aton palatuntunan this morning. We have Ma'am Jessica, may aga sa imo. Salamat gid sa pagpamati tutok diri sa programa sa XFM. Members ng klasa dire sa Southern Negros, thank you so much. Salamat kid sa pag-upod sa aton diri sa programa. I hope you're doing okay. Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Then like and share. Thank you. Salamat kid ha. Nagapatamyaw sige. Sa kay Ma'am Rihanna Destro, kag kay Miss Pa Marino, Villanueva, Pastor Winston, kag sa kay Ma'am Maricel Largo, Diana Bacani. Thank you so much. Salamat kid ha. Kay Talen, Tita Len Antonio Taldi, may aga sa inyo. Oh, nakapulo pa nga pina, no, naka-relax-relax na. Sir Ma'am Jessica, good morning. Salamat gid sa pag-upod sa aton palatuntunan mga katorpa. Randy Santisas, Jeanette Flores, no. Nakatutok man sa from Laguna, uy, Metro Manila Peninsula. Ma'am, thank you ah. Salamat gid. Sir Lee Arevlo, may aga. Ma'am Lia Lobrado, thank you. Sa mga taga-kaban ka lang, subong maing aga. Ma'am Jovi, Sergi Amodente, donate daw muntak kay Ma'am Jovi ba? Maing aga, ma'am, thank you so much. Salamat kid. Sir Lloyd Novales, kag sa kay paring Vincent Hilgolario, Ambalya, good morning katropa. Dan sharing, kag controversial pa na gani sa una kung ano gid ang matuod nga petsa sa Charter Day sa Bacolod in between sa mga petsa Oktobre 19 kag Hunyod 18. Yes, so Sir P. Healthy, thank you. Remel Mamilya, sa mga kulturan na tundra sa makagahay sa overflow, thank you. Salamat gid. Nagamonitor lang kami dari sa Canalom chapter. Ma'am Rihanna Jastro, may aga. Thank you. Salamat gid. Sa pagpamati kag oh yeah, Ma'am Lental de naka tutok man sa XFM mga katropa. No. Oras naton is a minute after 9 o'clock. Let's take a break. Balik ang mga balita naton pagkatapos sa mga panumdo mga katropa. Standby ha.
5: Bullseye XFM 90.3
7: Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para mabust na nga akong immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabilis sa mga
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
8: Ang sakit.
0: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunfon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Sunfon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Sunfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunfon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Balancing ang mga komentaryo.
12: Further
10: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
13: Nga medyo isog pasalayan.
10: Ini ang Bullseye.
14: May nag-message sa akong Dios niya, Chuck Tugid, kulang sang event ang Charter Day. Dapat bongga. Grabe ba? salamat kita. Thank you sa pagpabalo. Para ka muna sa itong palatuntunan. No, kayo na, gin-celebrate na ito mga katropa. Nagsugod alas 7 sa kaagang parada. Ginupdan sa mga barangay. Ginupdan sa mga ano naton sa mga pinaka mga grupo sa mga commercial establishments dali sa Bacolod to celebrate the 80th charter anniversary of Bacolod City. Amuna ing sakto, amuna ing tuod kuno, no? Nga celebration ta sang charter day celebration. And para sa ihibalo sa mga kuturan ta, special na working holiday. Way sang klase, aton may estudyante, way man sang opisina, ang aton nga mga ano, aton yung mga tanatapan dari sa Bacolod. So, just to give emphasis, mga katropa, sa aton Charter Day celebration. But how it is being done at this point of time, mga katropa, we have activities, we have motorcade, and ever since ang aton nga Charter Day celebration, naka-incorporate niya sa una mo, no, sa sa Mascara Festival. Now, let's make it essentially do na ko siya because upod siya dito sa Charter celebration. But sanggin separate na mga katropa, medyo dira na kita inferior ang Charter Day celebration, mga katropa, sa Mascara Festival. Basically, ang Mascara established na gitman. Basically, ang Mascara ginakantuan na gitman. So, but this is one important event para sa aton because ang cityhood naton sa Amuning Adlaw, no? Naberbahan sa the late President Manuel Quezon, no? And ano pang mga pagpabansi sa mga activities naton, mga katropa? Ang iban naghimo sa mga activities just like daw fiesta gidyamo, pero subong daw okay, kasugod pa rin ta parada, but it's been a couple years na since nga ginbag-o to sa daw 2018, no? Ginbag-o sa pinaagi sa Acta Republica nga ginpirmahan sang anay presidente na former President Rodrigo Roa Duterte ang ining confirmation sang aton nga celebration sang Charter, mga katropa. Kaina ang may pila ka mga ginplastar man to ginpabalo nga may mga activities pa. There will be awarding sa SM, sa mall, kag iban pa nga mga activities, no? Along sa mga public officials naton nga nagaupod sa sining celebration, katropa, sang Charter Day celebrate, Charter Days makulod, mga byan. Ang Charter sang Talisay Silay, asang Silay bago na tapos, ang may atuto sila yung ilang highlight man. Ang Kabankalan Charter is Ojakan Festival. Kita mga katropa, wala sang festival nga gina celebrate. But Charter Day celebration, could it be still festival? No, pwede man Japon ni ma hambal naton nga okay. This is one big celebration because ngati ang cityhood naton subong adlaw nga gina-celebrar naton, kag dapat may mga highlights siya, may mga activities, mga event abi para sa mga kuturan ta. Manubdaman ta may ara sa mga kiosko, no? May ara sa mga upod sa parada sa aton nga mga barangay, eskwelahan nag-upod ni sa panahon sa Mascara Festival, katropa. Daw dito sa una, daw na timingan man to sa because nga ang Pizza 19 kada Oktobre, waisang opisina, pahuway ang tanan. Amo muna sa ang katapusan sa Mascara Festival. No, ang adlaw sang natapos ng closing siya nga highlight sang festival sang Bacolod nga gimbutang sa Charter Day celebration. We're checking sa pinakamaopisyal naton kung ano pa, what will be the future sa Mascara Festival. There will be proposal. Is there any proposal para mahimo ta, mapa-improve pa ang Mascara Festival, mga katropa? Since nga ti daw hurat-hurat man ta sang mga hagna nga ipasar sang membro sang Sangguniang Paglungsod sa mga activities dari mga katropa dari sa Sudan sa Bacolod, no? Ano kay importante ni? Siyempre, kita amo ring representation sang aton nga pagkasudad, mga katropa, and eventually nag-develop kita as one of the highly urbanized city sa bilog nga Pilipinas, kag isa man sa mga lugar nga ginakantuan sa mga investors, sa mga negosyante, para mag celebrate sang Mascara Festival, katropa, no? So we will check da tanawon ta kung makakwata. I know busy subong ang mga public officials naton angot sa celebration. I hope makakwata sang gamay nga mga inuras sa ila para makaistorya kita angot sa ano ang what in store for the Charter Day celebration. Anong dugang pa, no? Ano pa plano sa aton Ciudad sa Bacolod, no, sa Charter Day celebration? May mga plano pa ba? Ang eleksyon abi palapit na. Sa kada alkalde may ara sang ginakabig naton dugang mga style, no? Pag highlight sa mga activities naton. Pag highlight sang Maskara Festival, pag highlight sang Charter Day Celebration. But ang come on gid ja Maskara Festival mo, no? Di ang challenge sa mga katropa. With all the festivals, ha? May ara kita sang Ram Festival, may Korean something kita ang festival, may ara patagani sang ano gani tawag to para sa mga internationals natin lang makuturan ng mga festival da, no? Which highlights Bacolod Jot Festival. Kita ang sa Bacolod ang pinaka isa sa mga dako mo nga mga festivals nga gina celebrar diri mga katropa. So at this point of time, oras man eh para matagaan sang chance ang aton nga mga festivals diri nga mag dako-dako man ang iya celebration. Just like sa Bacolod Jot Festival, no? Dako na. Ginopdan sa mga Chinese communities naton, no? Kita naman niya, diri sa sudad, nagsigaho man kita nga mag-ayo man ang presentasyon naton sa aton Charter Day Festival. Though it's early, pero mga katropa, nami nga once maghabalta celebrations Bacolod, ginakantuan, ginabisitahan sa mga tao, ginakantuan sa mga kauturan ta. Amo man ang aton nga ginasigahom pero if that nga celebration gistorya man ta sang gasto dako man gasto para sa syudad mo maghimo sa mga celebration maghimo sa mga activities, no? Amat-amat magasto ka, amat-amat ma-invest ka man para magdako sa kay subong may comparison eh ang Charter Day celebration which marked the importance of cityhood sa Bacolod plus katropa ang istorya sang Maskara Festival. Lain-lain ang ilang mga ano eh. Lain-lain ang ilang mga drive. Medyo sako-sako guro. Sige timingan lang abi. But anyway, this ground, no? Tanaon ta ang pila ka mga

0: sa mga makabit naton ginagmay nga mga adjustments, no, para sa mga vendors naton nga hindi na sila makabaligya da within the area sang dalan, especially sa mga sidewalk. Amo rin ginahimo sang aton nga city legal para ma tinluan ang aton nga dalan, no. Though ang iban may contrasting opinion kita dre. May ara sa mga lugar, especially sa ano, sa circumferential road, may ara sa mga barangay, may ara sa mga salakyan nga nakatambay da, no. Natingala kita, natingala kita nga ang ini nga mga sitwasyon katuro pa hindi siya madakpan mga tracking ara sa igad, no. Pero ti we'll try to understand sa kalaparon sang sudad sa Bacolod katuro pa para mapatuman ni isang pagpanglimpyo o kon na pagpatuman sa mga ordinances natin. Probably ang pinakamang sitwasyon mabutang sa aton sa pinakamang sitwasyon nga ma tinuan kita, no, sa matiluan aton nga mga dalan. But diri nakatutok na ang aton BTTMD sa mga pagdakop bala sa mga ano, sa mga e-bikes kapag tinlo sa aton. Now we can also rely sa mga barangay. Kahapon may ara sa nadakpan to nga gimpangto nga mga e-bikes dito sa barangay Dumanan. So while checking on that, ano mga requirements, no, ari konsulin niyo naton ang punong barangay sa barangay Dumanan, none other than punong barangay Febi Legazpi. Ma'am, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katuropang Win Salinas.
1: Good morning.
0: Aha.
1: Good morning, sir.
0: Oh, good morning, Kap. Ako si Win Salinas, yes, sa XFM.
1: Okay, good morning.
0: Oo, confirm ko lang. May ara sang towing natabo sang kahapon, no? Dira sa barangay.
1: Yes, may ara, sir.
0: Aha. Mga pila kabilog to, Kap? Ang na...
1: Mga 9. Kaya ang iban to, sir. Iyaman to sa barangay, Felisa.
0: Ah.
1: Pero may ara sa e-bike.
0: E-bike
1: pero lang. May ara. May ara pagit sa... Colorom nga tricycle.
0: May tricycle man. Wala ni mga papilis tanan niya, Kap?
1: Actually, kon Colorom, muna eh, wala gid papilis. Why sila franchise?
0: Oo.
1: Pero ang e-bike ta, ang tungod nga may barangay ordinance ang barangay, pero wala pa na city ordinance.
0: Aha. Aha. So, ang aton sa landigan do Subongyang, city ordinance sa barangay, nga ma-compel sa ila sa mga ining mga e-trike to secure some permit. Anong proseso si ni Kap?
1: Actually, ang proseso na, sir, sang nag-istoryanay kami ni attorney, sabi, ang actually, gin-expound ko siya ang last na mga series of meeting sa past administration.
0: Oo.
1: We are hoping na ang barangay, may barangay ordinance.
0: Oo.
1: Which is, nga nagahulat man kami sang iya sang city ordinance.
0: Oo.
1: But then, kay ti galakat ang inadlaw, tinuig, since sa pagpungko kuya, damo na niya nga daan ang e-bike.
0: Yes, so. Oh, ma-observe na tong damo sang e-bike.
1: Yes.
0: So, we impose regulation because damo na sila. Damo na.
1: Yes. Oh, yes.
0: Aha. Paano sila ba secure sang permit nila, Kap?
1: Ang bali as of now, ginahikot sang City Council ang proseso sang ilagid city ordinance.
0: Aha.
1: Kay base kay Attorney Sabig, basta wala ordinance sa ang city, tibot silingon kay tungod vehicle man siya, hindi gid siya pwede ka dala isa ka salakyan nga magambal ka e-bike, hindi gid siya pwede ka consider ta nga mangin isa ka isa ka nag-drive ka da nga ikaw isa ka ka e-bike nga nga tagaan ka opportunity nga maka ano kada maka dalagan ka sa dalan.
0: Aha. Ang legal basis lang ang aton nga local ordinance barangay, Kap. Amo ning ginbasihan sa BTTMD ta.
1: Hindi, ang local, ang city permit.
0: Ang city permit. Okay. So, dira, Kap, paano sila mag-secure kadto sa barangay para magkuha sini? Paano proseso?
1: Hindi, kay ang ano namin mo, sir, na magkuha sang...
0: Business permit, sir. Kap.
1: Ang business permit, yeah, ready kami, sir, sa barangay. Kay may barangay ordinance kami.
0: Okay.
1: Wherein, ang ginpangita nila, city ordinance, kay wala gid man pa as of now, city ordinance.
0: Pero pwede sila madakop?

0: Boy, tickets, buses, sakay, attorney sabig, kay tungod nga hindi sila pwede, kay matawag sila gyapon nga vehicle, di gina-ano siya, gina-condemn gid nga dapat, wala sang e-bike. Kay wala gadya ordinansa why city permit
1: kay may pinakamang opinion ba cap nga ang apprehension should come from the police in coordination sa barangay since there's no existing ordinance to apprehend kay magdakop sa mga ano sa mga e-bike but all the way maintindihan ta nga gidamo da ang imo e-bike cap lain-lain nga lugar mo may taga Kabugda may taga Filisa gasobra gadmo damo na sila so need regulation kinanglan gid regulation
0: yes so sir regulate gid dapat
1: oo sige cap kay para at least makabalo man ang pila ka makuturan ta kadto sila sa barangay may form sila ka kwaon da cap para mag fill
0: up bali makadtogi sila sa barangay kay i-arrange naton anay kay nakaistoryanay naman kami ni Attorney Sabig.
1: Oo.
0: Sang dose nga nagkaladakpan basta barangay handumanan lang.
1: Mm-hmm.
0: Kag indi lang siya actually kolorom nga tricycle.
1: Oh, ara iya dakpon kag ina iya.
0: Oh, yes, oo. Mm-hmm. Kay may ara sila ya city ordinance.
1: So anyway, at least kap nakapabaluta sa pumuluyo naton nga ang ininga kinsin dito nga livelihood na ipangabuhian sa tao but sometimes sobra-sobra na idamo na kayo Kap, aton mensahe para yes. Sa aton pumuruyo sa ano sa okay. Barangay Dumanan Kap
0: sige, good morning Barangay Dumanan kagapon, dito na alerto kay bisan kami wala man kami kabalo nga ara ang aton nga city legal kag ang bitaw pero then kay hindi man na pwede nga magpabalo sa aton kon mang dakpanay na kay hindi man na pwede ang gina ano talang da nga i-regulate although nga ang barangay council nagahimo gidya sang ordinansa nga ara na subong nakalagi sa aton SP pero may mga ano man na may mga dapat manggid istoryahan ah. Kahit hindi manggid pwede nga almost kadamo na gid ang mga adjacent nga barangay ara naman sa barangay handumanan pero ginahimo tantanan na para man makabulig kag the same man ang aton nga mga city council nga nagabulig man sa aton
1: ay kapabol kun lang kay may ara man ta ordinansa para sa open muffler bala kap effective may implementation man ta dira sa handumanan
0: yes oo kay bisan sila ni chief sa aton ni station 10 ga ano get ga implement get
1: Okay. Kap, thank you so much. Salamat kit sa oras ni mo, Kap.
0: Thank you, Ged. Okay, sige, bye-bye.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
1: Oras na mga tropa, alas 9:23. Ang concern lang, sabi na kamakuturan ta, sige, there should be legal basis sa pagpanakop. Na anyway, ti abogado man di, ang city legal ta. Pagpanakop nila sa siling manang e-bike. Kag ga-expectan kina mga katropa na maging active man aton local akonsuda barangay para maitindihan sa pumuluyo ta ang patakaran ang pulisa sa barangay. That really matters most sa mga e-bike, sa mga vendors, sa mga makaordinansa sa aton nga barangay nga ginapatuman nga dapat klaro ni sila. Dapat na intindihan ni sa pinakamakuturan ta nga hindi basta-basta na mag- biyahe lang ka. Ang problema, abis sa barangay, tsak to ang balik up, sige, nag-rabot pa, ibanda, mga taga-kabubog. Gapakalabot na sa dumanan. Ang ibanda, barangay Felisa, nadakpan pa, abi. Nadakpan, kay nag-biyahe. Mga kulurom, wala sa mga papiles. Hindi nga mga bagay, nintindihan ta nga pagpangabuhian nun sa mga kauturan ta. But it should be regulated man, no? Ma-regulate man ta, kay sobra-sobra, gramo mo. Makumo mga dalan kung kisa. Bisan there is downtown, no? No? Ang mga major streets, mga katropa, nga ginadumlian ang mga e-bikes, no? Ara niya. Gabiyahe na sila. Ti, naintindihan ta man ang pangabuyan na siya. Naintindihan ta man ang parangitan ana sa mga kauturan ta. But, kung nagabutang naman sa alang-alang sa sitwasyon nga ga-traffic da, gagutok ang dalan, parking pinagusto siguro amo man ang mga concerns nato na no nga mapaintindi man sang aton barangay ang ilang ang ini nga mga ordinansa para maintindihan kag anong purpose sang ordinansa. I hope sa mga barangay maplastar nyo permi ang symposium or hindi gani ang pagtinipon, no, pagsapol sa mga organisasyon, sa mga motorista, no, nga nagabiyahe kay ti lainin mo, no, basta malabot na matandog mo na pakabuyan sa tawo. Ay sus, basi mag problema kasulihi, no, basi mag abot sa punto nga tao mismo maboykot kasi mo. Tiyan mo na kinalikawan sa mga barangay kapitan ta. Pero on top of that, mga katorpa, there's a regulation. Ang regulation, mga katorpa, would come from barangay. Siyempre, may-ari ni gahom mo, no? Hindi ta pag take for granted, ha? Ang mga, ano, ang mga local ordinance gaginhimo sa barangay. Kay hindi na yan basta-basta. May-ara sa police power ang barangay mo, no? Nga magpadakop sa ila. May mga tatlo kita, ng mga ordinansa, nga gina bantayan subong katropa ang full implementation sini. Una, ang regulation sang e-bikes naton, that's one, no, wala sang konkreto nga ordinansa ang aton sulat para mag-impose na magpangdakop sila unless ara sa mga use sa regular nga mga violation, like for example wala ka lisensya, no, kay ti humble sang LTO ang e-bike may ara sang papilis dapat nakarehistro na sa, no? Next is ang driver, ambot lang kung implement ini mga katropa, ang driver dapat may driver's license man, no? Huwag ko kabalo kung anong lisensya, pero one thing for sure kabalo ko, nakalisensya ni sila sila blind test agato sila nga biyahe.
2: Talakayan, one on one.
1: Ikatatlo, ikadawa mga katropa, ang open muffler na dapat gina-implement man sa aton nga barangay mga katropa. We have an ordinance nga na-approve sina, no? Kag stricto ang aton open muffler sa nada nga ordinance mga katropa, ang noise pollution, no? Nga ginahimo sina. Ang problema, kay ti ang ining mga motorsiklo katropa, hindi naman madakpan sa mga barangay ta, ha? Tag alas 11, alas 12 sila gagagawa. Inablang katulugon mo naman dito sila yung magwa, no? Katulugon mo naman dito sila yung mapaburhot sa motosiklo nila. Kag sa amo ni ka oras, tulog na ang aton enforcement, no? I mean, ang police ara can conduct sang mga inspection sa mga checkpoints para sa open muffler. Pero kung kis wala man, no? Wala ta kabalo kung anong rason, no? But ang full implementation ni mga katropa nahatag na, eh, no, na delegate na, na forward na sa mga barangay, no. So may gahom na gid yang barangay para magpandakops ni sa mga open muffler katropa. At the same time, ang ordinansa nga gahod alas 10 sang gabi, no, nga mga ordinansa ni gagmay lang ni, pero nag-expectar kita sa mga full implementation. Ari para gulat mga katropa, ang aton barangay mag-designate sa mga smoke-free zones, no, sa mga lugar, no, because may ara man ta ordinansa nga no smoking on public places diri sa pakulod mga katropa. We don't want these ordinances to just, well, sleep and ara lang sa papel, hindi mapatuman. Depende man na abi sa executive, no, ano ang anong marching order sa aton nga mga chief executive para ipatuman ini mga katropa. Kag siyempre, ara mo na kay kapitan kung paano niya ipatuman, no, nga mas maintindihan sang tanan, nga mas klaro sang tanan sa tanan, nga hindi nga mapatuman ka lang for the sake nga ti compliance, no. Daw way naman pa kay compliance lang, agi lang mo isa dua ka hugnat sang mga operation against open muffler, dula na sa, ha? Kaso naman mga katropa, may ara naman sa matabo nga pagtulog sa mga ordinansa ta. Amo nagkakatabo diri sa makulod mo, no? Nga matamat nga tulog ang aton ordinansa, because why man implementation ni sakto. Agi lang blang implementation, how? no, especially sa traffic naton. Balik ka tatong e-bike. Ang e-bike mga katropa na intindihan ta pangabuhi gid sa tao. Na intindihan ta nga nag-apekto ni sa kun isa man ni sa mga resources sa mga kulturan ta. Nga at least makadawa-dawa. May at least may kita, no? Pero kung nabutang naman sa sitwasyon, nga nagkikita ka na, pero nag-atag naman sa kabudlayan para sa, sa mga pumuluyo sa lugar, siguro tsakto may mga regulation kita. No? Kag ini dapat klaro sa mga sektor, para sa mga motorsiklo, sa e-bike operators, dapat klaro ni siya. Ngayon, you have to secure some permit ninyo, kuhaon yung permit ninyo, ag dapat ang presyuan, hindi lang basta-basta, hindi lang barato, mahal-mahal, nga kaya man bala sa mga operators, bla, kabalumanta, no? Hindi man isa magbiyahe sa, ano mo, sa, tawag sini, sang e-bike, kung may ara sila sang taxi ibiyahe. Oh. Ti amo rin kaya nila. But may ara Japan regulation. Motorsiklo, ganun ka budlay regulate, no? Ti ehen patuod ang e-bike, no? Karami man bala. Kaysa una, kita ta sa mga kuturan ta, nagputoy-putoy lang sang sikad, grabing tricycad. Gasakay ka, lumaluoy ka. Plamalhas la, dobang kiling, balhas nila. Subong may e-bike na, masakay ka lang sa e-bike, pagkatapos di pa brum-brum, pa linong man mo, no? Kung may isang gahod. Charge lang nila, pagkatapos nga makabiyahin na sila mga katropa. Ang sadya reklamo sa tundi, ang presyuhan ay, kay pareho ang presyo. Pareho sa ang presyo sang e-bike kag motorsiklo. Ang motorsiklo nagagastos gasolina, pila ka litro sa isa kadlaw, no? Gastos la 200, gastos la sobra sen sa isa kadlaw para sa biyahe nila. Subong galabot na kuno 200, 300 gasolina nila eh, no, sa isa kadlaw. Para sa pagbiyahe sa isa ka barangay da. No? Tilabyan sila sang e-bike, wala sang association, wala sang papeles, wala sang kunano pa nga madokumento, biyahe lang, pick up po ng pasahero, tigilalae mga motorsiklo, sige kami pa yan nagbayad sang amon mga ano, mga obligasyon sa LTO, registration namon sa barangay, kami pa yang mawad-an, no? Ti ang presyo, ang plitihan, dapat regulated man. Oo. Mayari man di sang ano mo, mayari man di mga asosasyon sa bakulod, regulation, tuod, pero ang plitihan nila, grabe. Ma'am, basta ang pliti na mundi, ma'am, taga, ano lang ah, pulo lang ah. Ha? Pero kung kisa, sige ma'am, basta, ay, ma'am, din ka gani. Sige, harikulis kabug. Oo. Ay, ay, oo, pulo na da, pero magsubra-subra ka, 15 na da.
2: Talakayan. One on one.
1: Nangyari pag ma'am ho, mag punta ka na sa dito's punta, ako par na ang amon nga sukot. Ti pamangkot man to sang pasayro. Nangyari ti pila. Nangyari, brato lang kami niya ma'am. Sisinta lang kami niya.
2: XFM News.
1: Sisinta ha. Sisinta ha. Ang plitihan, ang ako par. Oh. Okay, sir, para makabarato-barato ka, ma'am, mahulat-hulat, tas pasiro. Tipil ka bilog, sige, madugal ang tatatlo. Tipila na na, sige, mabarato, pag iniimo yung ako par. Pero ako par ang Japon, ha? 50 na lang.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan.
1: Tumbo, eh.
2: One-on-one.
1: Tumbo, tao, eh. Sige, ay, kamahal Japon, eh. Ano na iyaman? Oh, I hope, tani, sa mga kauturan ta, dira sa Sigasco, kag sa barangay, paano ko'y makita man nila nga mga problema. Gakatabo na, pasensya sir ha, pasensya boss ha, kami nagpabalo lang nga inyo plitihay hindi consistent da, no? Kagula ka mo sa basihan taripa, pila lang na kami tro, isa lang kuway krabot yan isang kilometro, gasukot na kamo tayong 50, sukot na kamo 30, kada tao, daw ka hindi naman ang tsakto. Hindi naman na nami. That's why we need regulation mga katropa sa mga amuning mga motorsiklo sa ano sa mga amuning mga parahon, no? Pero anyway, be it as it may, mga katropa, depende ni sa barangay ang ato imposition, implementation mga katropa, ara Japon ah, no? Ara man Japon. So ginatag tani sa barangay for them to implement fully sa mga org, sa mga ano, sa mga ordinansa. And I hope they will claim no sang authority mga katropa nga kalabanan abi sa aton nga mga barangay ginay mo nila nga ti okay city ordinance sang ano sa Bacolod ti way kami chance way kami choice implement gid namon just like for example pag nakop ang problema ta lang sa e-bike way ta sang basihan mo anong klase violation da if it traffic rules mga katropa way man sila sa madalas sang why ang description sa mga motorsiklo nila blas sa ginawa unit nila why pa ni sang description sa ordinance te motorized ano eh vehicle eh ang nakabutang da ti kundakpon mo sila may palagbon ni sila tingnan ma dispute kami ah hindi man ni motorized no di ba tire kami oras na ito mga katorpa 9:36 na mga commercial ko na eh balikan tayo yung mga balita ta pagkatapos ng mga panunod standby
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Stone Blast Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: President,
2: nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Katropa, kundi nag-convene na ang Senado kahapon. Officially, napungko si na nag-ilihir ang Senado sa bagong Senate President. No, white to say Senator Peter Alan Cayetano na nag-serve maraming isa ka-faction dito mga katropa kaya ang grupo sa Dinigapati nga siya ni ang Senate President. May faction naman sa kay Senator Wing Gatsalian nga nagtindog nga Senate President pro tempore. Ano sa Senado. At the same time, mga katropa, may arasang clash, no? May sipak-sipak sa Senado to ligat nga mga inagdaw, no? May ara sa mga senador nga wala nagtambong because nga ti may ara sang sigahot basta mag-away to, no? Hindi ko man mentiondihan nga nag absent sila. Hindi ko man mentiondihan nga away to sila, no? Nga sa kada away, may ara sang walkout, may ara sang absent, may ara sang dopa protesta sa bahin sang Senado katropa, no? I hope ini ka ma-experience sang aton nga Senado mga mangin presidents ni sa matatak ni sa mga kauturan ta sa utok sang pila ka mga official nato sa Senado na gakatabo ni, no? One of the one recall talaga mga katropa, that's June 3 nga nag-convene ang Senado and nag-absent ang majority sa una with former President Alan Peter Cayetano. May mga senadores nga nag-absent, no? Kway nagtambong sa sesyon. A momentong time nga nag-ilihir sang Senate President pro tempore plus nga gin-declare ang Senado, ang mga posisyon sa Senado nga bakante. Why ni nga mga idea, ang ini ka mga idea, wala ni nagpabor ang mga majority blacks ang una. Kay hambal nila, illegal. Ang question of legality of June 3 sa nga sesyon, katuro para sa Supreme Court karon, no? Pangayo to sang kaklaruhan si Senator Alan Peter Cayetano kung ano gid bala ang ini nga bagay kaging question ato ang 12 ka mga senadores kinag-ilihir sang ilang mga opisyal to, okay, no? Nagpungko to, di ba, si Councilor o kung si Senator Wing Gatsalian as Senate pro tempore in acting capacity. Amo ba ning trabaho sang Senate President pro tempore nga kung walang presidente, siya ma-preside mga katropa, no? So, na-set up na. Eventually, nag-dason ng mga sesyon, may ara sa mga trabaho, tani confirmation sa mga generals to. Why ma-confirm? Because nga hindi na-meet ang requirement nga boto para sa pag-confirmation sa mga generals ni. But eventually, mga katropa, nag-surface si Senator Ches Escudero. That makes the 12 12, 13, no? So himo is asang 11 gali 12, no, dito kay pwede ba dumanta si Senator Jingo Estrada gidagdagan sa Juan Tavares kaso ko plunder and graft ang si Senator Bato de la Rosa katropa. Why naman nagpakita? Because may arasang pending warrant of arrest, no, from ICC. So ang Senado nag from 24 na reduce into 22, no? That makes a deadlock of 11-11, both majority and ang minority and majority mga katropa. Ano na sila? Na pareho na sila numero. So pamangkot din mga katropa, paano mag-operate, paano mag-function ang Senado, because katunga sinada kung mag-session to ang piyak nga black ni ano ni Senator Wynne Gatchalian, why nagatambong to ya, no? Ang sa kay Senator Alan Peter kay tanong nga mga grupo, no? Isa man sa mga statement ni ano ni former president Peter Cayetano, sige, if you have the number, if you have 13, then ako mismo ang ma-execute sang oath para sa bago nga Senate president, if you have that number. But political the response sa Pilipinas can change, no? Ang politika sa Pilipinas hindi sa amuna kasolido, no? Anything can change, no? Can change. So that time nakibot ang pinak mga ano, pinaka mga grupo. That is 11 ang iang daan nga minority nagsesyon na having Wynne Gatchalian as the presiding officer, Senate President pro tempore in acting capacity, nagwato si nag-abot si Senator Wynne Gatchalian, si Jesus Cadero. Nakibot ang tanan, no? Nga naa nag tawag sini nagwa sa, no, upod ni sa sang kay ano mo kay Senator Alan Peter Cayetano ng mga grupo, and eventually that makes 11 at 12. There's still question of legality, no? Ang quorum nga ginahambal kay ti sa 1987 constitution na pagkit sa mga katropa, that half 50% plus 1 is majority. And that's sa 24, may ara dose, the majority is 13, no? Nga mag boto para magdeklarar, para magdeklarar nga tara ni bakant nga posisyon sa Senado bakante kag ang dala na ang posisyon sa Senate President mga katropa. Ang pamangkot, ano gibla ka importante Senate President? Ang Senate President mga katropa, siya nang nag-facilitate sang session permit, siya nang nag-preside, no? So kung wala ang Senate President mga katropa, next da is ang acting. Ang acting, hindi man sa directly nga title sa isa ka senador, but ang nakabutang da Senate President pro tempore. So kung wala sang ano, wala sang Senate President mga katropa, the session must go on having that pro tempore to sit down and preside over 12 o kung 23 senators tani mga katropa. There's still a quorum, no? Nga dapat makuha dito. So sa dyan eh, no? Legal issue ni sa Senado nga gusto natin masaksihan, gusto natin ma-intindihan sa insakto, anong legal basis para maka-benchmark kita mga katropa kung ano git ang majority. Kaya as of this time ang ginahambal to is may ara sa mga presidents nga 12 ang nag-quorum and then naka-proceed sa session ang Senado. Okay? May isa to ka presidents mga katropa, but let's talk a bit in a while dugay. But kinahanglan ang ining mga sitwasyon ma-dokumento na siya, no? Ngayon parte sa record nga kung diin ang legal, ang insakto nga pagtawag sa quorum, dapat ma-hibaruan na in the future nga mga away-away mga katropa. Ang mga pinakaan nami man sa mga bag-o nga mga nakakatabo, ma-refine siya, makapasar sa mga layi para tadlungon sa mga katropa. But the real questions gyapon is which is which, no? May ara na 13, may ara na sa mga nakabig na ton numero nga nakuha to mga katropa. What if kuno wala nagwa to si ano, wala nagwa to si Senator Jesus Escudero, anong tabo, no? Lately, nagpareser man si Senator Joel Villanueva nga nagwa man siya kag nag-upod sa sesyon, naghatag na sa sang iyang commitment mo. Nga, if there's a special session, I will attend, no? Kaya gusto ko magtrabaho, gusto ko magsumiter sa mga bill para aprobahan ang Dasig kapag-release ng budget sa mga naigo dito sa Mindanao. Next, ang gusto niya nga may ara pag isang mapa-approve ng mga ano, ng mga bill tani sa Senado nga dapat tagaan sang atensyon. Hindi na mahimo kung wala, so wala sila. So, isama ni ka mga bagay, mga katropa, nga dapat tanawon sa mga senador bla, nga tanan ka mo da, mandated ka mo, and you will be subject sa mga kaso in case hindi ka mo mag-report, hindi ka mo mag-function sa trabaho bilang mga senador, kinilihir ka mo ganit da. Ha? Tidri, katropa, ang nag-resulta, nag-session, of course, nagtambong man ang pinakamang senadores, but Alan Peter Cayetano, mga katropa, ito kahapon, nailihir ang bagong Senate President, in the person of Senator Win Gatchalian, mga katropa, and here now, ang sitwasyon, ang impeachment. No? Ang impeachment, abi mga katropa, in order to convict sang ining impeachment, impeachable officials, katropa, it should have is number 16 no senators to convict mga katropa, but amuna hindi pa klaro sbong no kasi mas stalemate ba no ang istorya sang impeachment mga katropa, because kiti ara sa Gapon kinahanglan this size. Now ang numero sang no majority 13 lang ang grupo ni Senator Win Gatchalian, 13 lang, so they need another additional 3 to make it 16 mga katropa. Papamangkot, sino ang pwede? No? Sino ang pwede nga makuha dito sa minority nga magkompleto sa 16? Now, ano question Japon sa mga lawyers, din mga katropas mo abogado, kapamangkot man sila, doga wonder man sila, pero may aral mga reservations ang mga abogado, no? Nga kung 16 ang kinahanglan, paano sa makonvict kay ti hindi maka constitute 16 ang ining Senate, because kay ti may faction na subok mga katropa. Direkta makita ang lagas politikas pungsod Pilipinas mga byan nga hindi sa nakaangkla gidya sa tutuod ba nga function nila as senator judges mga katropa, ang impluensya ra sa Japan sang ano kay kaduana nimo no, so huraton ta no kung anong mangin pananawan sa mga senadors na di whether ina nga 16 magbag-o nga ang 16 gani kinahanglan ma revised, no? Looking at the number of senators, mga katropa, nga hindi na makatambong sa impeachment hearing. Now, damo magkapamangkot, sige, basi lang, maaprobahan ang online nga session, katropa, para sa mga, ano, sa mga senador, nga na, why da? Pero sa Johnny, imagine, ha, si Senator Win Gatchalian, mahatag sa kaygayunan, para sa mga ano sa mga wala nang mga senador para makatambong via remote or online nga presence nila mga katropa. I don't know kung anong paglantaw sang layis na da. Kito first time ni sa mga katropa. No, tanani first time. Tanani bag-unay para sa aton nga experiencehan. Bag-unay sa aton para matin ang sumong. No? Even ang mga abogado gani, may ara sa mga nagkalain-lain nga mga pananawan siya na da. Pero well, wait and see, no? Kung ano matabo. Pero amo pwede catch mga katropa. Ang allegiance sang sining mga senador, no? Kung tutuod man siya. It could, amo ni blam hambalta, samtang kapalapit ang impeachment, damo sa posible matabo. Una, with Senator Chess Escudero, na nagtipyok sa bag-o nga majority, ano ang iya tinutuyo? Anong standpoint siya sa issue naman sa impeachment? Along with Senator Win Senator Joel Villanueva mga katropa. Why pa ni matapos ang episode, no? Why pa ni matapos ang storya? Dapat pabantayan. Base may magbaliskad, no? May baliskad din sa new minority or base may baliskad halin sa new majority para sa binutuhay sa issues ang impeachment mga katropa. But amo na pinaka-importante gid no sa mga senators na mga katropa. Nga dapat maintindihan ang posisyon nila nga senator judges la. They're not more senators but judges para maglantaw sa merito sang impeachment complaint, no? Nga magasugod na mga katropa malapit na lang. Sulat na itong tarima yan, no? Oras na ito is 9:53 mga katropa sa pagpangalagad natin. Oho, tanaunta, no? Ang ining mga istorya, though lapuyot pa ni, no? Nagahulat pa ta sa mga developments ni mga katropa, dason-dason nga may radlaw, no? Anyway, the Mary Ann Balio Alio, good morning, salamat, kids, pag-utok. Sir Arnold Lee, Alan Peter Cayetano is a very bright and brilliant person. He is very effective at gaslighting. gaslighting and to manipulate control on the minds of his foe and or enemy, including his listeners. He is expert in twisting facts. No, di pananawa ni Sir Arnold Lee. He can easily make up narratives of storytelling, lies, and destroy the foe of his enemy, making himself a false victim. He is being oppressed. In short, he is the certified true liar. Worst is always mentioning Bible verses, portraying himself a righteous, holy man. Sige sir, thank you gida. Para sa mahal na kababayan, Pilipina, Philippines, para sa konstitusyon mabuhay si Senator Joel Villanueva. Damo supporters, no? 13 solid black, 13 heroes kuno, no? Humble ni Sir Arnold Lee. Thank you, salamat gid sa pagpamati, sir. Thank you. Possibly tatlo additional judges ang makonvict sa impeachment ni VP Sara, Loren Legarda, and siblings Mark Villar kag Camille Villar. Amo pa na sir ang pinaka bugat subong, no? Kung anong sitwasyon matabo because ni base may dinakpanay, no? Pila ka numero ang mabilin, pila ka mga senators magkalabilin sila di, no? Kaya pa nila maghusga ayan, mag-deliver sa function because a constitution nato niya, dapat 24 ka mga senador ang mahimo sini, no? Binutuhay dira sa mga akun ang tagsa ka mga posisyon sa mga senador sa impeachment proceeding. So probably, no? There would be another. Away pa ni matapos. Damo pa ni matabo sa Senado subong. Away pa ni matapos ang kabanata. Hulat-hulaton ta lang. Ma-surprise naman tani. Nigapalapat sa balapit sa impeachment mga byan. Wait oras na ito, 9:55 na sa pagpakaragat na ito. Buwas naman kita sa aton para tuntunan. Update sa pinakamalatest development mga katorpa. Angot sa mga nagakaratabo sa aton pungsod, no? Angot sa lokal nga celebrasyon sang Charter Day karon himaloon ta mga katorpa. Anong development sini? Ako abinyo gusto ko gidya mapasikat makulod man tani mo sa Charter celebration. Why gidi, no? Daw ka inferior la. Ang celebration sa nagdi daw para yung Mascara Festival. Pero we'll see kung ano gid man ang matabos na di mga katropa. Sa kanan sa atong technical partner katropang General Upside mga katropa, sa kanan man sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President Dr. Remily Tuoy, paalam kita. Thank you mga katropa. God bless ta. See you all tomorrow.
0: Bullseye XFM 90.3.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Early sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: na ang programa na The Secrets of Health.
1: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga super antioxidant kang ayara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
2: Kompleto.
1: Kompleto.
2: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sang premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede, git.
1: Yes.
2: Na, ah? Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
1: Mm.
2: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
3: Sugod ang pag-inom ko sang premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
2: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
1: Mm.
2: We need vitamin C. So, diin ta na makuha. Dira sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold. Kay ini sila, may mga balunggay, kag may kompleto nga vitamins, kag minerals, nga kinanglan gid sang aton nga lawas. So, muna ka-importante ang pag-inom sa sining mga suplemento. Kay ang vitamin C, ginahaboy ta na adlaw sa lawas, nagaka-oxidize ina siya, nagaka-dula ina siya. Ginagamit naton adlaw-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiarao kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
1: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
1: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kay nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
0: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: So, ang aton lang imo on, inom na lang ta Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
2: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspasyod ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Nagyod ko nagbahay sir nga ning tumardayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebulo, Pantukan.
0: Vision X, slay ang kaipitibo.
2: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-vision next ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision Next.
0: Vision Next, slay ang kaipitibo.
4: Ang ato sa nga pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision Next Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: sa tagsa kapagpitik sang taknaan. Lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: subong pag wala siyang makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian, dili lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Mga animal ka mo! Wala pa kita magtapos ay! Hindi ninyo makuha ang kwarto na gintago ko sa likom nga lugar! Gali, wala ka mo sang may makuha!
2: Nagsala ka, General!
1: Ha? Ano?
2: Nakaibalo ako kung sa din mo gintago ang kwarta. Ginsugil na sa ako ni Mayor antes siya napatay.
1: Oh! Ano?
2: Dito ini nabutang sa puno sang tanom nga sampagita sa tubang sang iya opisina. Dito mo ginbutang ang ginkawat mo nga kwarta.
1: Oh, animal! Animal! Wala pa kita magtapos ay nilo. Wala pa!

0: Kamusta ang kaso ni General Sir Nilo?
1: Wala na siya sa may mahimo pa, Tio Tasyo. Sabto niya ang makasalanan nga nabuhat niya.
0: Ay dapat lang! Tungod mabuot, kag mabinuligon si Mayor Santos sa mga tao. Apang wala sang kaluoy niya ini nga ginpatay.
1: Hindi na siya makagwa pa, Tio Tasyo. Bangod di rin na siya manikulang sa prisuan.

0: cacciore?
1: Oh, Jason! Na sorbar nila ang ilang problema sa matawai. Ma-update ang mga kapulisan. Gagwala na kapangaman ang among general. Tungod pugos gidang iya pagpati. Nga wala sang bisan sino. Nga makadaog sa iya. Tungod sang iya katumdanan. Apang nagsala siya.
0: Amoy nang ginasiling nga ang tanan. May katapusan gid katsuri. Pag naubos ng dibuy na sang amo nga general, gani manigulang na lang siya sa prisuhan.

0: niya kay ari na kamutanan din. May importante ako nga ihambal.
1: Bahin sa ano, ina, ma?
0: Nakapag-ihambal na ako sa isa kakumpanya sa Manila. Gusto nila nga magbakal sa malapad nga kadutaan sa aton. Para patindugan

0: sa mga tao.
1: Pero mama, ang mga pamilya dito, dira na nag-estar sa sulod sa pila na kadikada. Paano na sila?
0: Miguel, anak, wala ka ba maanad sa amos nga desisyon? Ang aton pamilya, ang pamilya Villanueva, ang nagapakaon sa banwa. Kung ano ang ihambal namon, amoy ng gusto. Hindi ka dapat na magkabalaka bahin sa mga mangungumang ina.
1: Mama?

0: nga kasi, Manwa. Nakabalita na bala kamos ang balita?
1: Ano yun na, Lola Isay? Ano na nga balita, da? Ano na,
0: gusto kita nga pahalinon diri sa mga Villanueva.
1: Ipahalinon kita?
0: Ibaligyan ako nun nilang duta nga ini para sa isa ka proyekto. Apang nakahibalugin kita, nga amu ini ang kabuhian naton.
2: Lola, hindi kita magpasugot nga madulaan kita sang balay, kag kabuhian. May matarong kita sa kadutaan nga ini.
3: Atang anak, silang may gahob dire. Paano naton sila mapunggan?
2: May pagi para dira, tay.
3: Ano nga pagi?
2: Mabuot si Miguel Villanueva. Siya ang anak ni Doña Elena na nag-eskwela sa Manila. Basi pwede naton siya nga masugilanon? Ipakita naton sa iya kung ano kamalahalon para sa ato ng kadutaan nga ini.
3: Uy, hala, doon siya na ganin nagpadulong eh, nadiri, ho? Uy, ay! May ginabitin siya, ho? Oh,
4: my gosh. Lola Ising, Carmen, loya ko ang magsugilanon sa inyo.
5: FM 103.9.
6: Supple Plus Gold.
7: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Programa ng mga dulong sang sigurado, kagmapuslanon, ng mga impormasyon, ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito ang sangkap sini, kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga halinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ang saluyot naman o kun tugabang bugana naman ini sa fiber nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver,
2: Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na lubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: ihambal ka bala sa amon para isiling nga mahali na kami diri?
1: Oh, matuod.
2: Hindi.
3: Aryo, dala ko ang retrato ni lolo ko. Kagsang imo amay. Siling sang ako ni Loy. Mag-abyan sila halin sang una. Kag may nakasulat pa dira sa likod sa retrato. Kag ini, nagasiling. Ang mga duta sang Santa Rosa, ginapanagiyahan sa mga mangunguma. Suportahan natin sila, tub-tub sa katubtuban.
0: Husto ka. Kamu ang naghatag sang mga kadutaan nga ini sa amon sadto. Kaasubong, gusto nga bawion sang pamilya ninyo.
3: Wala man ako makahibalo, Lola Ising. Apang ginapangako ko sa inyo, buhaton ko ang tanan para maprotektahan kamo kang kadutaan nga ini. Bisan pa nagapahangop ini, gabatuan ko ang kagulingon ko nga pamilya.
1: Ay, matamu, huwag salamat sa imo. Salamat.
0: Saliga namon, ina. Kag madamu, huwag salamat, Miguel.

0: sunod ang mga mangunguma? Kanagpahilabot pang anak ko nga si Miguel?
1: Doon nahibal-an na ni Miguel ang matuod. Bahin sa mga kadutan. Basikon may ginhambal na sa iya si Lula Ising?
0: Hindi pwede. Kinahanglan, tapuso nato ng proyekto. Sa wala pa siya sa mas madamo nga nahibal-an.
1: May ginkuha siya nga jutay nga kahon sa idalom sa labisa.
0: Oh, nakaibalo ka bala? Kung nga gusto kong igaibaligya ang mga duta, Rodrigo?
1: Wala lang. Kami mo lang ginasiling nga para ina sa pamilya, kag sa banwa.
0: Ari. Amo ining amay ni Miguel, ang bana ko. Wala siya napatay sa balatian, pareho sang ginahambal naton sa tanan. Napatay siya sa isa ka grupo sa mga negosyante nga nagalagas sa amon upang kung hindi natin mabaligya ang mga duta sa among kumpanya, kuhaon nilang tanan naton nga mangkat, pati ng balay ni Miguel.
1: Ano?

0: Lola Ising, Termin, nabatian kong tanan halin kay mama. May utang galing amon pamilya. Kagtuman kan ako nga kandidanda. Kakun hindi nila ini mabayaran, madula sa amon ang tanan.
1: Miguel, wala kami makahibalo nga amo gali sinang inyo sitwasyon. Papang, nga nga wala ninyo dahing ginsugid sa amon ang tanan. Basikan pwede kita makabuligay.
2: Husto ka, Lola Ising. Hindi man lang kamo ang may pagkinahanglan, Miguel. Ang mga duta ngayon eh, may mga likuman. Nabatian ko sa akon lulo nga may manggad nga likom nga nakatago sa duta. Mahimo nga tuma na ina para ibayad sa utang ninyo sang inyo pamilya. Kag hindi na kinahanglan nga ibaligya pang inyo duta.
0: Bah, likom nga manggad?
2: Oo, Miguel.
0: Ano nga klase sang manggad ina, Carmen?
2: Hindi pa sigurado. Apang ginasiling nga may mga hiyas kuno kag mga bulawan nga nakatago dire sa sulod sang malawig nga tiniun. Ang mga katigulangan kuno nga mangunguma ang nagtabon sang duta para maprotektahan ini. Para gamiton lang kung kinahangla na gid sang banwa.
0: Ano?

0: Ano?
1: Oh, Doña Elena. Nabatian ko man ang inyong pagsugilanon. Kung hindi ninyo mapalikya sa amon ang inyong tuta, sa sulod sang tatlo kaadlaw, hindi lang kay ikaw ang mapahamak, kundi lakip na ang mga mangunguma dito.
0: Oy!
1: Tagnat sa ibaluman ang kusang bahay sa likom ng mangga dito. Gusto ko man ito para sa kaugalingon ko.
0: May, ginpakop na niyang telepono. Oh, animal! Animal! Ginpahog pa niya ako? O, dumabuang ako? Ano palang buhaton ko? Ano? Ano?

Aga na. Kagamunining tiyon, naging kasugta na mo ni Lola Ising. Kagsang mga mangunguma. Ang pangitao ng likong mamanggad. Babangon ako kag maghimos. Kamu padulong sa ilan ni Lola Ising. Nakaibalo ako na sila man nalangkag na sa paghimo sa ngamon bulaton. Kagabay nga hindi kami mapaslawan sa ngamon handom. Kabay lang kuntani.

mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: Alas 10:45 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa mga bayan sang kalibutan. Welcome! Nandiri sa pagpalayag sa atuan nga palatuntunan, ang Sentro. Sentro! Adlaw kita sa buong mga katropa sang Webes. Hunyo 18, tuwing 2026. Ika-88, subong anibersaryo sa Charter Day sang Bacolod, mga katropa. No? Happy Charter Day, Bacolod City. Sa mga katropa na tondera, wala sang opisina, wala sang trabaho sa Bacolod. Sentro! Wala sang klase, mga katropa, ha? May pila na ka mga events, programa, ang impatigahin subong adlaw sa pagdobdom sang sining, event diri sa aton sa siyudad sang Bacolod. Subong aga, mga katropang inyo, kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro. Mga katropa, kita din mag-inup na na ihumali na alas 10:30 at alas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues katon din tutukan talakay kag-diskusyonan siningan lawa. Sa mga nag-monitor, tara subong sa ato, nag-tutok na. Umaling kang ina pa sa aga. Good morning sa inyo, Tananda.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Mga katropa, update nyo kami dali sa XFM 103.9 Bacolod. Mabatihan ninyo kami mga katropa sa FM band, kag sa radio frequencies ka 103.9 kag 96.7. Mayara magkita mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 106.1. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman, mga katropa, nga 101.7. Kagyara kita sa Facebook, kag sa YouTube, paliog ko mga katropa, search drasin nyo nga mga Facebook app, aton nga fanpage sa XFM Bacolod, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. And mga katropa, no, may aragat na sang official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre. Tara sa inyo nga mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo nga libre. Tara sa inyo nga mga Android phones. Kag mga katropa, ma-access ninyo darang kapin 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, mayroon kita sa ginatawag nga text line. No? Text line sa XFM Bacolod. Amuning 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Amunang hotline number sa XFM Bacolod. Subong aga mga katropa, ano bilang mga talakayan? Nga ton tutukan. Hataga na ito sa ikalupangod kag-importansya subong adlaw sa Webes, diri lang sa Sentro. XFM News Sentro. Tinguhan tani karo mga katropa makakuha sa komento with Attorney Joe Max Ortiz. Ang odri mga katropa sa ginpasar ng anti-political dynasty bill sa kamarang version. Ini mismo mga katropa, konsiderin si Congressman Zandro Marcos, ginapina niya gini. No, ang ining Congressman Zandro Marcos, ang House Majority Leader, mga katropa, sa House of Representatives. Angot sa version sang anti-political dynasty bill. Tingin mo ini ni Marcos, mga katropa, sa tunga sa mga kritisismo, no? Nga mahina ini kag ginaprotehiran pa mga political dynasty sa pungsod imbes nga limitahan o kun punggan. Yan ni karon mga katropa nga tondre nga no mahambal sang publiko. Kuanta ni karon komento si Attorney Joe Max Ortiz angot diri no. Kaya coverage ni mga katropa daan sa nasambit ni hagna amuning House Bill number 8389 oh napasar na sa ikatatlo kag third and final reading dito mga katropa sa Kamara de Representante. Kung sabihin, no, ang inasambit ng coverage sa Sining House Bill, alam mo nga pag-prohibit sa mga asawa kung sa mga kaparentiyan within the second degree of consanguinity or affinity from simultaneously holding o kung sa nagapadayon o kung present nga elective position. Which is the aradragyapon. For example, be ako, si Mr. Juan de la Cruz, si asawa, si Juan de la Cruz, si Juana de la Cruz na be. Mapapili man, so tido bawal ni. Pero mga katropa, ano pag inang posibilidad? No? Ano pag inang ang magamit sa sininghag na? Mga katropa, makahatag ni balayhan sa binipisyo para sa tanan? Oh, kahit iyan mo na nang ginapanindugan mo. May damo dahan si nanay, si tatay, si toto, si inday, si hinablosto. Puro na tanan, no? Halin sa tatay, si nanay, panaog, mga kabataan, si nanay, tatay, si nanay, as tatay, mayor, si nanay, vice mayor. Si toto, si inday, konsyales, si hinabloson to, iski chairman, iski barangay kagawad. Bungki turot. Eh, ilan na tanan mga katropa at pamilya inkorporada ng politika? Gawa mo na bala? Only in the Philippines lang na yan mo. Mawala huya, blaw, no? Pero bra lang na nila mga katropa, bantayan lang na nilang oras nila. O, makato, pakita lang na dito sa barangay hall, sa mga kapitanes, sa ilabinig is barangay dere. O, luso sa mga konsyales man. O, sino, man na, sino pagida mga katropa da? Makatol lang sa opisina, pakita lang pagkidugidugay, iiwain na nada. O, doon matrabaho, mga kamuya. O, dapat trabaho, kamususto. Hindi siling niya ang politika, ya, imuon niyo galatasan. O, pugaon niyo na nga pugaon ng pundo, da. Tapos, siguro mga katropa, ati, goodbye. Impasa mabulo sa administrasyon, da, kung sino na nga, sa sino man ang abanwa, da, kung sino na nga barangay, da. Ba? Eh muna lang mga katropa dres Pilipinas, amo na iya mo, no? Kauluya. Diba? Kauluya, no? Pero tingin ano ni Karon Mambal sa ibang nga mga eksperto angot sa sininghag na ni mga katropa. No, nga ti pasado na sa Kamara de Representante mga katropa. No? Samtang kuwanta man ni Karon na pahayag si Councilor Wilson Gamboa Jr. angot sa subong Charter Day mga katropa. We will discuss with the chairman sa Committee on History, Idris Bacolod, if there is some, ano ni mga katropa, no? Kahit isang una, nag-question, tingin doon sa October 19, maning charter date, dere? Kaya subungan nag-June 18. Pero mga katropa, discuss ta na, no? Kahit doon dumang ko ni sa una, every time after mascara, pagka next day, charter day, holiday. Tingaling mga katropa, October 19, clarification is the inauguration. Pero tingin mga katropa, ang June 18 niya mga katropa ang ginugyunan, no? Kamo ning maging charter day sa siyudad sa Bacolod. Kuwanta na karong komento si Councilor Wilson Gamboa Jr., chairman sa Committee on History, Idris Sato, sa sanggunian panglusod sa siyudad sa Bacolod mga katropa. Sentro. Alas 10:53 na, ay inyo nabatayan ng mga ato mga topiko. Tutukan talaga ang kadiskusyon na nato ang siningad lang sa web best, diri lang sa Sentro.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, pakilala ko na sa inyong ultimate trio sang yes to health.
2: Sentro.
0: Mga katropa, ang ultimate trio sang yes to health. Amuning Santon plus Gold. Santon Vitamin C kagang Premium D3. Mga katropa, ang Santon plus Gold made of mangosteen, marguso, malunggay, aos ka, agsperolin. Hindi ko mini mga katropa, sa isa ka kapsula. Agon nga makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas. Benign manokol malignant. High blood ka, diabetic ka. Mga katropa, muna nang sabat sa nga problema din ha. Pero so kung ano pag ang mga balatian, nga rasin nyo sa karon, nga doon nagatagid sa kabudlayan, especially whole sa nga trabaho, sa inyo nga pagpangabuhi. Mga katropa, tap na unta na. Basta, adlaw-adlawon ang pagtumarsang Santon Plus Gold. Let's make it a habit mga katropa, kahit tingin ninyo mga balatian, posible nga hindi kita kapakot, no? Atakihon kita, basta hindi kita protektado. And also mga katropa, safe and effective, 100% effective ang Santon Plus Gold. Meron magkita mga katropa sa alkaline-based vitamin C naman ha. Amuning Santon Vitamin C, mayroon mangosteen, spirulina, kag mga prutas, kamangkaranong gid sa vitamin C. Mga katropa, makapaboost ini sa atong immune system. Kag makapabulig sa aton mga katropa. Makapabulig ini sa aton likaw sa mga balatian nga nagauso subong bangod sa pagkambyo sa klima.
2: Central.
0: And also, hindi ka mo magkalipat by Premium D3 man kita. Premium D3 naman mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Kintingubi ni mga katropa sa isa ka soft gel para makabulig ni pa-healthy sa itong mga cells. Makapalikaw pa sa aton sa mga infections nga ko sa bakterya kag viruses. Kag makapabakod sa aton nga katul-anan, mga katropa. Ang Premium D3, no? Namin ni sila doon sang Santon Plus Gold kag sang Santon Vitamin C. Mapakalinitanan mga katropa sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide mga katropa. Sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag mga katropa, sa online, sa Shopee, inyo ini nga mabakan.
2: Centro.
0: Alas 10:56 na mga katropa. Lilion tako na available ng PDMPD Subong nga adlaw para makadulong kita sa pinakaulihing lakat sang panahon mga katropa. Sining adlaw sang Webes. Di holiday ni Subong pero ang iba mas ginpili na lang gini magpaimuyong subalay. Okay nga man. Ay, sa pagkagasto, lahalay kalagaw. Amo na, no? Mapay mo yun. Tapos balay, para ka safe ta. Pero gali mga katropa, ikaw mo raon. Gali, gasto, pagkain kong walaubra, no? Makagasto, pagkain kong walaubra, di ba? Pero galing iba niya mga katropa, may mga plano na sila nga ila. At amo na nga nag-basiguro, may mga pag-outing-outing. Family banding mga katropa. Nga every time kung amo lang maning makabawi, gid mo, no? So, siling sang iban para mas malawig pagid ang inyo nga ano, para mas malawig pagid ang inyo nga no mga katropa nga bakasyon. O, ti siling sang iban nagutik di sako na believe pagibla pagka Biyernes. Para Wibis, Biyernes, Sabado, Domingo, bakasyon, sana all gid mo, no?
3: Wow, ka perfect.
0: Pero galing ti mga katropa, buwas balik na sa normal ang iban, ha? Balik kayo tas trabaho, buwas.
2: Centro.
0: Si ma-meter kita bala sang pa-wipe, nagligad niyo sa long weekend ba, no? Bao, sana all lang gini mo. Sunod-sunod ba, no? Sako sang holiday, subong ano mga katropa, subong bulan sang Hunyo. Patulungan tang PDMPD pa si makatag sila sa sang update sa lakad sang panahon, siningad law sang Webes. Mga katropa, para mahibaluan ta, para makadulong kita sang uli nga detalye sa lakad sang tiempo ta, subong.
2: Sentro.
0: Tutup sa adlaw sang Biyernes kag sa Madason nga semana. Kay ti mga katropa, wala man kita sang ano no, update angot sa mga low pressure areas nga posible nga mangin bagyo kag maka-experience na makita mga katropa sang pag-ulan-ulan. Pero sang tinalikdan nga mga inadlaw update sa aton sang PDMPD do nangin mahawan ang ano no ang aton kahawaan. Pero kunura sa gabi mga katropa may mga natalupang dan kita no. Grabe ang pagtipon sang panganod, especially galom. Maybe in some areas may ulan but sa iban nga portion wala. Tiyan mo na mga epekto, mga tropa, mga cloud clusters, but they are not influenced by some weather disturbance. O just like sa low pressure area, mga katropa, ang amunibi ang makatuga sa pila ka mga activities, especially sa aton ng weather system, no? Nga makakos ang pagkambyo sa panahon, no? Eh mga katropa, dragi na nagatuhawan ko na nun yung mga sa mga balatian, especially gulpi lang kambyo klima, no? Sige, mga katropa, check na ning PDMPD RSP akaling niya for update, no? Makaupo na ito si Sir Melvin Fierro.
2: XFM weather update. Central.
0: Sir Melvin, good morning. Kaupod mo subong, sir, si Katropang Andrew.
4: Morning, Katropang Andrew. Pag sa Taranda pa naman i-update natin sa pinakauling na katsato niya, panahon na Hunyo 18. So kita, 2025, Webes, Gadlaw.
0: Yes, sir.
4: Padayon yung nag-apekto sa ato ng Easterlies, nag-apekto man sa Southern Luzon, Visayas, kada silangan mga bahay niya sa Mindanao. Ang Easterlies, mga dalas ang kasarangan, tugtog mangin may magulugan-ugon mga kalangitan, kag may mga isolated din lang ang mapagulan, kagpapangilat mga kagpapanag-uog. Nga-apekto man niya sa Visayas, Calabarzon, may Marupa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, lakip naman ang Davao Oriental. Samtang localized thunderstorms, ang gapit ko naman niya sa Pilamangkabayan sa Metro Manila, Kapuso, Pilipinas, ang Negros Island Region. Lakip naman ang Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa fair weather, kami matsansa sa Gapon, sa mga isolated din lang mapaulan kapag pangilat yung pagpanaguhog. Nga dulot na sa localized thunderstorms, pag-isterlis. Mahina itong tubig sa kasarangan, ngayop sa hangin, gikan sa nasidlangan, kagabagat na nasidlangan, ang naging probinsya sa kabusan ng bahay niya sa ating na probinsya. Ang kanagatan sa ating na probinsya may kasarangan, tumtog ba bulubalod. Ang adlaw na butla ko na si Kupay Tisay, kamagatunod, alasay si Ulsi, karo naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasugod kita by Tisay, magrabot kita 32 degrees Celsius. Update nato sa ating nabulkan Carlaon. Ang katapang Andrew, may yes, kaas emission kita na record sa sulod sa 24 oras. Mm-hmm. Kaya nagalapot sa Siam, ka-volcanic earthquake. Upo naman ang isa ka-tremor kaya nagalapot sa mga 2,708 na tinulada sa Biafra Sulfur kaya nagataas sa mga 400 meters ang asusang Bulkan Canlaon. Nagapabilin sa Biafra ng alert level 2 ang Bulkan Canlaon. Inisip Melvin Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong puto sa luas.
0: Sir Melvin, thank you, Ged.
4: Salamat kag mayong puto.
0: Yes, sir. Mga katropa, ito na ba tayo, Sir Melvin Piero, no? Sa pinakauli na itong update sa lakas ng panahon, sa far do, ano, no? Do kahawan man sa nga itong, especially sa bahay sa nga Pacific Ocean, bala? Ay, dinaram ginanda mismo, mga katropang balantayan, nga masami bilang nga gina, ano, nag-tuhaw o kung nag-kahuman, no? Ang bagyo. Kung low pressure area. Tingin mga katropa, for the basic ano na lang ni naton, ang bagyo came from ano gini yan, no? Nagasugod sa low pressure area. So, sa nga ma-influensyahan sa ibang pagiging mga forces and also sa mga kung ano pagiging mga elements mag-resulta ini sang tropical depression, no? Na makalabot ini tropical storm, tropical cyclone na mag-resulta sa ano mga katropa, no? Super typhoon. Delikado na. Pero tingnan mo naman ang balantayan sa aton nga Weather Bureau if this coming months or this coming weeks and days mga katropa posible nga mag-ano naman kita no may magtuhaw naman nga pagkambyo sang tiempota mga katropa. Sentro. Alas 11:02 na mga katropa. Diri na kita sa aton nga formal nga discussion no kay isa ini sa mga pinakaimportante ginabantayan sang tanan ang nasambit ng mga katropa nga pagduso sang hagna sang anti-political dynasty. Kung anti-political dynasty bill. Dari mga katropa, no? Ginpasar na mga katropa ang nasambit ning hagna. Napasar na sa third and final reading dito sa Kamara de Representante o sa House of Representatives. Oh, mga katropa, no? Considering din nakabato din isang 267 yes and 20 ang wala nagpa-border kag may arasang 7 abstentions. Mga katropa, no? Magresulta man nagyapon into yes ang mga abstentions ngayon. No? So, ito yung mga katropa, ang nasambit ng hagna, ang House Bill number 8389, o kung namunin ginapropose ng Anti-Political Dynasty Act, isa ni sa katikang, no? Nga mag-disenyo sang sa concentration sa political power especially sa mga magimata sa ukon sa pamilya nga amo ni mga katropa gina-take advantage nila to expand opportunities for more Filipinos nga makapangita sa public akon makapungko man sa public office. Itagaan taman chance ang ibang hindi lang tanan nga ato na lang apelyido da. Oh, diba? Hindi kino kalain man. Kari mga katropa, kwanta ni komento, pila ka may eksperto, ili especially sa legalidad. No? Makaupo na ito sa piyakaling niya, mga katropa, sininga oras si Atty. Joe Max Ortiz. Centro. Atty. Maying Udto, kaupo mo subog si Katropang Andro. Atty. Welcome sa XFM.
5: Good morning, Katropang Andro.
0: Yes, Atty.
5: Maugot ang tagpalamati, mayong aga man.
0: Salamat, Atty. Sa mga time, sininga adlaw. Atty. Iti doon na pasar na sa ikatatlo, ikatatlo nga pagbasa sa Kamara. Ang nasambit ni House Bill number 8389 ako na muna ng Anti-Political Dynasty Act, Attorney?
5: Ate, ang next na, Senate na.
0: Sinado
5: so
0: na.
5: Kung na-aprobahan sa Senate,
0: Senate version.
5: This will be a milestone sa aton ng history.
0: Okay.
5: First time, napasar ang Anti-Dynasty Bill
0: yes,
5: na ginahulat. 1987 Constitution, nasta subong, why gini pasar. Ganyan. Kung mapasar ini, this will be the most important achievement sa Marcos administration.
0: Mm-hmm.
5: Imagine mo, madula na ang family dynasty. Di kundi ang mga kwalifikado, may chance man nga makapungko man bilang mga public officials.
0: Ganyan man.
5: Kaysa subong kung practically ginamonopolize sa mga dagko ang politiko.
0: Mm-mm.
5: Sa Senate pa lang.
0: Mm-mm.
5: Tatlo ka magulutod. Arada.
0: Mm-mm.
5: Oh, diri sa syudad sa Bacolod kasi Negros.
0: Mm-mm.
5: Isa man lang kapamilya ang nagapalakat sini nga daw silang nakaibalo.
0: Mm-mm.
5: Pero kung mapasarin ni siya kagmangin layina, may chance ang mga kwalipikado nga mga citizens ang aton nga country nga makapungko man kag makaservisyo sa aton nga mga pumuluyo.
0: Oo. Okay. Pero Atty. Diary, no, dugin question man ni si Congressman House Majority Leader Congressman Sandro Marcos about sa sining sininghag na blatter ni after sa pagpasar ini sa kamara. Kahit dugin na protehiran pag ini kuno mga political dynasty. Ginakabig nga isa ini kuno ka mahina man kuno Atty. Nga Balasihan be.
5: Mm-hmm. Depende na sa kontenido. Mm-hmm. Sang final version
0: okay.
5: Of the bill.
0: Okay.
5: Kung kay kadamo mo sobra na pulo ka bills da, naging pasa ng kalain-lain. So inisya, kung this will be a collective nga idea,
0: yes.
5: Kung bala tub-tub ang limitasyon sa first cousin, kung bala sa utod, kung bala inisya applicable sa in-laws, brother-in-law, kung naka ang imo bla brother-in-law kung mayor ka hindi man makapapili as mayor lang councilor pwede ang ibang position pwede man so these are questions nga must be defined sang aton nga kwan sang bill.
0: Okay, so attorney Arino, Todd, hindi ba kita kapakot sinikon ano gidman ibi ang final version gidman. Pero attorney, if in case no, ano na ni Shabla dapat maging aware na ang mga nagapungko ng mga politiko nga which is te puro mantanan paryentehan ay mga mag-utod, mga mag-asawahay, attorney.
5: Ate, sano ini may pikto sa 2020? So, ano sa sugod sa 2020, automatic pala. Mm-mm. Ang mga partiyanay ma-resign na.
0: Okay, okay.
5: O kung hindi.
0: Oh,
5: so these are questions na dapat sabton sa ining anti-dynasty law.
0: Mm-mm.
5: So depende na ina siya katrupangan dro.
0: Yes, attorney.
5: Kung anugid ang ilang deliberation.
0: Oh.
5: No?
0: Mm-mm.
5: Para sa final version.
0: Okay.
5: So di mabalanta na eh kung ano.
0: Mm-mm, gani man. So ti amo ni sa subong attorney ang pinaka parasi mo ya dako giniyang kadalagaan man para sa mga Pilipino nga idusog nga nahatagan gini sang atensyon attorney.
5: Yes, yes, because this is the first time.
0: Gani man.
5: Mapasar. Ila na kabir si Pasada, si Meredith yes. Defensor Santiago.
0: Mm.
5: Si Drilon.
0: Mm. Tagaduso ni.
5: Kaduso.
0: Oo.
5: Wala gina maksyon tanan.
0: Oo, wala gini na.
5: Pero sapakan. Sa subong siguro ini siya paliprodukto ni ini sang demand gin sang pumuluyo. Mawatsin for all. Dulaon tag ini ang kuan ang mga pamilya ni nga lisona amo ang nagakontrol sa aton pamulitika.
0: Oo.
5: Oh, bisan diin nga lugar.
0: Mm-mm.
5: Bisan ang mga Duterte. Imagine.
0: Uh-oh.
5: Ang presidente si Duterte.
0: Uh-oh.
5: Ang mga sa subong ang vice president Sara Duterte.
0: Uh-oh.
5: Ang amay mayor.
0: Uh-oh.
5: Ang utod vice mayor.
0: Uh-oh.
5: Ang sa Kongreso subong tatlo ka Dutertes. So din kita sa amusinang kasi nga na sitwasyon.
0: Oo. Kundi
5: mas mayo na nga once and for all matapos na nani kag ma-aprobahan ang ina nga laye.
0: Mm-mm.
5: Siguro ako ya personally once ma-approve na siya nga laye no ang anti-dynasty law.
0: Oo.
5: Ate dako nga celebration para sa pumuluyo.
0: Okay. Attorney, if in case bala no hindi tapaman ni mahambal kung ano gining plastada sini. For example, may sa palaabuton ng mga eleksyon no na tukiban bisang pumuluyo nga magutod na magamay na nga may political anti-political dynasty nga mapursog is lagyapon. Well, attorney ano ni siya man ang sabahin ni sa komunikasyon.
5: Yes, maka-file ka immediately disqualification.
0: Oh, okay.
5: Okay. Sa subong, Baluka, ang isa lang gid ka provision, ang parte sa barangay.
0: Yes, amo na.
5: Or kapitan ng imong amay, hindi ka pwedeng
0: mag-kagawad.
5: Sa kabataang barangay lang.
0: Oh, SK lang?
5: O, sa SK lang, pero kung hindi SK, wala sang provision. Meaning, ang doon ka mag-utod, pwede ka kagawad.
0: Okay.
5: Ang imong utod man, kapitan, gautor, pwede ka kagawad, wala provision. So, ang ini nga anti-dynasty, why takibalo kung this will only cover local officials up to the level sa council ya sa Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod. I do not know kung nadala na da ang barangay.
0: Gani man.
5: So, sinang apunto, isa ho na lang, dala dapat ang barangay.
0: Correct na. Gani man. Kitido damo na kita turn mo.
5: Tanaw balada ang utod. Kapitan, ang utod, kagawad. Duwa pa kagawad.
0: Dapat man
5: siguro ito launa na.
0: Oo. Correct na. Te, bali, amo ni subong ato, hindi nga, ano, attorney, wala tonta ni. Kay, posible, pila ni siya, attorney, for example, napasaran ni siya bitood sa kamara. Te, pila pa ni siya ka, adlaw, wala ton, antes naman ni for the versions ang Senate, attorney?
5: Ate, may publication nga ginatawag. Wala ton mo ang publication. Definitely, siguro base hindi covered ni ang November 2026 nga barangay elections.
0: Okay.
5: So, base this will apply sa 2028 na siguro.
0: Posible. Okay, kay gani man. Sige. Attorney, iagi ko na lang ginibala. Ano ning mahambal ta sa karon kay regarding diri bala no sa mga kaso nga ginfile against sa kay ano ni kay Mike Defensor about ni bala sa mga qualified human trafficking charges. Matapos, sibla attorney nga siya, kabalo naman kita ni, do siyang nagwanga do promoter sang 18 ex-bodyguards, ex-marines, attorney?
5: So, ini ang parte 18 marines ni, kagang in-file nga kaso against kay defensor, obviously, politically motivated ni Tanan.
0: Okay?
5: Okay? Di, galing kay amuna ni subong ang political drama sa Pungsod Pilipinas, let it be kung ano madangtan sinada. Samtang inaduso ni Mike Defensor nga dala sa ungit ang halos mga senador na kagiban pagin nga kaliado nga anti-Duterte. Siyempre, mabalos man ang sapiak, agad maipit siya, pailan siyang kaso. So all this, may go signal na niya para Malacanang. Kung sinoda ang masurvive sa sinangaway, it will be the survival of the fittest. Kung masarangan, pariyo na sa Senado na, iaway politika.
0: Uh-oh.
5: Ini ang kay Mike Defensor, away manigapon politika.
0: Uh-oh.
5: Matira ang matibay.
0: Ganima.
5: Do you think si Chavit Singson masurvive na ni Tanan? Subong, undi attack si Chavit Singson. Pero base dugay-dugay, siya naman ang sa depensa.
0: Oh, okay.
5: Hindi, siya man pangitaan ni Perensya. So kung ikaw nga nag-attack da, preparar ka man, kay may buho ka man nga usisahon man sang ibanda. O, sumong sigat sa liyan. Pati ang mga transaksyon sang iya kumpanya sa mga water districts, ginaukat naman na subong. Di, ang problema galing sang 18 Marines, kundiin ka mo nga venue.
0: Okay. Okay.
5: Mapamatian. Kay kung hindi sa Senado, hindi sa Blue Ribbon Committee, diin nga venue ka karon nga may expose ka against the senators. Kundi wala.
0: Oo.
5: Kasi drama kalanda sa Facebook, drama kalanda sa iban nga binyo, nga hindi man under oath, one-sided ang ginatawag nga investigasyon. So the only binyo na mga epektibo ini will be at the committee sa Blue Ribbon.
0: Okay.
5: Di kay karon ang Blue Ribbon, kontrolado man sa Gatchelian Block. Di mano da karon ang grupo ni Mike Defensor.
0: Oo.
5: Kundi bitin ka da. Kung i-file, hindi ka man kadali-dali i-file again sa mga senador ni nga kalyado sa Malacanang kay tungod ang ombudsman naton kag ang Department of Justice. Di mga rimulyas man na da. Paano ka da makalusot? So it will be an uphill battle on the part of the Cayetano Group nga maduso ini tanan at this time. No? Unless, of course, masiling ka may people power. But the people power, ang kondisyon sa people power, wala nag-exist. So you cannot have a people power, bisan anong mga sugid, just like what happened to the first people power,
0: okay,
5: the second people power, nga to tanan, may go signal to yas ang simbahan Katoliko.
0: Mm-hmm.
5: That's the reality.
0: Mm-hmm.
5: It was Cardinal Sin nga nag-ignite sa to yung people power. Di, kayo eh, wala sang go signal sa simbahan Katoliko. In the first place, mismo ang mga kaparian, ginakusar nga nagbaton man sang malita.
0: Mm-hmm.
5: Oh, di, matabo ayhan, do you think ayhan ang simbahan Katoliko?
0: Mm-hmm.
5: May intra sa sina nga people power? Without the support from the Catholic Church, that people power will never succeed.
0: Mm-hmm. Okay, attorney. Sige, no? So, bali, attorney, ang plastada sini, ti ang pagkambyo ni Joel Villanueva, unexpected gina, attorney, no?
5: Hindi man nga unexpected. Expected okay. Na actually. Sa mga planners,
0: mm-hmm.
5: sa mga brainstormers ya sa Malacanang, expected na kaya kada choice.
0: Okay.
5: Mm-hmm. Pariyo kay Jesus Cudero.
0: Mm-hmm.
5: Inatawag mo ina kung sa kanta pa,
0: mm-hmm.
5: torn between two lovers. O, din ka karon. Heart evangeliste ka o kung mapriso ka. O, din ka.
0: Gane man, no.
5: O, kung Joel Villanueva, din ka.
0: Mm.
5: Sa simbahan mo,
0: oo.
5: Na si tatay mo nga si Eddie Juan, nga crisis lord.
0: Oo.
5: O, nga, o kung mapapriso ka, din ka.
0: Mm.
5: Siyempre, force ka.
0: Mm-hmm.
5: Mag-accede ka to, ma-yield ka to.
0: Oo.
5: Sa Malacanang.
0: Mm-hmm.
5: Kaya tungod, nakita mo naman nga si Jingo Estrada na priso.
0: Oo.
5: Kung ikaw si Bunggo,
0: mm-hmm.
5: Ang Luis

0: duso ang waranto waris ni Bunggo. Mm-hmm. Iti may regluan na ipata. Siguro duwala na si Bato. Oo. Oh. Din mm-hmm. ka.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kung ikaw si Bunggo.
1: Oo.
0: Kung di mapilitan ka, nga siling mo, dipyok di anay sa piyak.
1: Mm-hmm. Oh.
0: These people are human beings.
1: Mm-hmm.
0: They have their weaknesses. They have their strength.
1: Mm-hmm.
0: Incidentally, they are pushed to the wall nga wa ikapasingan tuan. Di ka makasaka sa wall kay kataas. Kundi masurrender ka na lang, ipasa ka na niya, tipyo ko din. After all, politika mo lang yun eh.
1: Mm-hmm.
0: There are no permanent friends or permanent interest in politics.
1: Mm-hmm.
0: Only permanent interest. So your interest is na hindi ka mapriso.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kundi, siyempre, tipyo ka to anay. Temporary mo, temporary mo lang niya.
1: Oo.
0: Amo na ang realidad sa subong.
1: Mm-hmm. Okay, sige. Attorney, ari na lang o last na lang gini. Kaya doon nag-start na ni Subong ang ni Vice President Sara Duterte, attorney. Subong adlong, yan nga pre-trial conference for the impeachment sa Senado, attorney.
0: Okay, ina pre-trial.
1: Mm-hmm.
0: Kag inatawag ang preliminary conference, preparasyon ina sa July 6.
1: July 6.
0: Question.
1: Mm-hmm.
0: Oh, madayon ang impeachment trial sa July 6.
1: Mm-hmm.
0: The answer is yes.
1: Okay.
0: Sino ma preside?
1: Mm-hmm.
0: Siyempre ang ma-preside ah, kung sino piliyon sa Gatchalian na block.
1: Ah, okay.
0: Oh.
1: Kung hindi si Gatchalian.
0: Kung laban-laban da, it's either Chief Escudero o kung si Pangilinan, kay tungod abogado sila.
1: Okay.
0: Gatchalian will not preside that impeachment trial.
1: Yes,
0: now,
1: sir.
0: Ang next question, paano mo ma-convict si Sara Duterte after na-present ang evidence? Will it be 2/3 of 24 under Article 11, Section 6?
1: Gani man.
0: O kung ang qualified lang yung active nga senador? Oh, that is a constitutional or legal issue na dapat i-resolver sa Korte Suprema.
1: Oh.
0: So ang matabo sina at the start of the trial, it is possible na the Gatchalian Bloc will file a petition for declaratory relief before the Supreme Court, asking the Supreme Court to declare kung ano git ang mga butuhay da, 2/3 of 24 o kung 2/3 of the active members only of the Senate.
1: Okay.
0: Ito yung preso na si Jinggoy, minus 1, 23.
1: Mm-hmm.
0: Kung madakop si Bato, minus 1 naman, 22.
1: Mm-hmm.
0: So ano mag-compute siyang 2/3? Based on 24 or based on 22? So that issue can only be resolved by the Supreme Court.
1: Okay, sige, no? So balit ni attorney, ang mga, ang ini, kung lang taon-ta, ang pinaka-formal gid nga pag-umpisa ni sa July 6 gid. So attorney, ang na-mention naton, hindi nagali si Senate President gid ang mangin presiding, ano ni, no?
0: Not necessarily.
1: Okay.
0: For purposes of the impeachment trial, pwede sila kapili kung sino gid.
1: Okay.
0: But, ang PO sinariya, mahalin na sa Gatchalian Bloc. Okay? So, mag-start ang hearing kay ang ilang testigo da, 25 kabilog.
1: Mm-hmm.
0: Then, kung 25 na kabilog da, it will take siling sang iban niya malabutan pa ni 2027.
1: Okay.
0: Do you think malabit sa 27?
1: Mm-hmm.
0: The answer is no.
1: Mm-hmm.
0: Sa tatlo articles of impeachment, kung sigurado mo lang nga makapakonvict ka, isa lang articles of impeachment, that's enough already. You can rest, for example.
1: Okay.
0: Ang isa dira, ang confidential funds nga 125 million.
1: Mm-hmm.
0: So if the prosecution can prove nga klaro ang ebidensya nila, 100% makonvict mo si Sara Duterte on the basis alone of one impeachment complaint, so you don't have to continue presenting evidence for the second and third impeachment articles of impeachment because sure ka naman na mga mapapakonvict mo si Sara Duterte. Short of saying, na in 3 months, mabinatuhay na ni. Okay? So, ang question, ano ayan ang posible nga butuhay? Amo na iya ang dako nga pamangkot.
1: Okay.
0: Oh.
1: Gani man. Sige. Attorney, with this, thank you good for this discussion. Kag sa sining mga updates, attorney. Good morning, Dira.
0: Oh, salamat, Gid. Kag sa aton mga kurang tagpalamati, mayong aga.
1: Yes, attorney.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batin si attorney Joe Max Ortiz. Ako sa sining mga tropang paglantaw, no? Especially sa lakad sa politika sa buong sa Pilipinas and especially pila ka mga hagda ang ginpasar. No? Sa ang kamara kahapon, especially sa ang panawagan sa presidente ang wati sa nasabiting special session to. O, pero tingka po mga tropa, wala labot sa

0: Kamara nagpatigayan sa special session, ang Senate nagpatigayon man. Pero galing tayong mga tropa, no show si Anay Senate President Alan Peter Cayetano. No, but ang the rest of the gang na ara man ang iba. No? Pero siya yung wala mga katropa. Sentro. Alas 11:22 na mga katropa. Tinguan, tabala makapakigangot sa Calatrava PNP Dugidugay kay may isa naman ni kalalaki, oh. 39 anyos nga lalaki ang gintiro patay. Oh. Dito sa may barangay Patunaan sa Banwas ng Calatrava. Magatingwa lang kita makatropa, makapakigangot sa Calatrava PNP basi maka ano kita karon sa ila, no? Makakuha kita sang ila ni nga tiempo. Kag pila pa gini ka mga insidente makatropa. Dito naman sa Banwas sa Lakasiliana, o. Oh. Aksidente man. Kag di mga katropa, isa ang patay man. Sentro. Pagbungguan na isa ka tricycle, kag isa ka single nga motor. Oh. Dara mismo sa may hasyenda na Halinan, Barangay Robles sa Banwas sa Lakasiliana, aksidente, o. Oh. Motor versus tricycle, isa patay. Kagiban pa gin mga katropa nga mga topics, balita sa syudad, kagiban pa. Ato ni karong mga katropa, balikan pagkatapos gilamang sini. Please stand by.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority. Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Maghisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
9: Sister Payne. Si Michelle Nagali, isa ka

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog? Gag na gwapa ka pa? Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon na ton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice na ton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium na ton, potassium and magnesium, aragid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sasingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyad ang pag-function sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josiel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapil na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secrets of Health.
5: Hala, ka-exciting!
6: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
10: Centro! XFM News.
11: XFM time alas sa 11:30 na. O na alas 11:33 na mga katropa, no? Nagabling na ito ko pala tuntunan ng Sentro.
12: Sentro!
11: Parang nyo din mga katropa kaupod, si katropang Franz Andrew Burgos.

0: Kag mga katropa, subong nga adlaw nga celebrar kita sang ika 88 nga ano, nga charter day, no? So, ting mga katropa, tingwan ta nga makapakingangot with Councilor Wilson Gamboa Jr. Para ma ano ta no? May ang iban sa aton diri mga katropa may gusto lang gid ba lang mahibaluan. O may mga gusto ipamangkot, especially mga katropa sa aton diri ano gino do sang maragtas sa Bacolod, di ba? Makuha kita sang ano mga katropa, no? Payag from Chairman sa Committee on History sa Bacolod with Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot sini mga katropa sa ika-88 nga Charter Day subong sa siyudad sang Bacolod. Centro. Sa piyak linya mga katropa, si Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, maing aga, welcome to this XFM. Kaupod mo subong sir si katropang Andrew at Councilor.
1: Well, Sir Andrew, mayong aga.
0: Good morning.
1: Mayong aga.
0: Salamat gid, Councilor, sa imong tiyempo subong, no? Sir Welty, ang Charter Day, ano ni ang mga gina, ano ang kaundang ni subong Councilor, sir?
1: Pasinsya gid yan sa Sir Andrew, ha? Kaya ito, from the very start, at that time, I was chairman of the Committee on History, Culture and Art. Tanggin sa ilo na nila ang Charter Day celebration from October 19 to June 18.
0: Uh-uh.
1: Ginupumiran itong naya ang among atitang.
0: Okay.
1: Rason itong mga nga kahapon, nagpabalo na ko niya nga daan sa kay Councilor Homer Baez, ang organizer siyang kumunyat sa Charter Day celebration, na kailinipit ako niya pag with due respect sa mga opisyales, no, sa ato nga mga participante, kagula ko yan nagpakita ka din sa mga celebration. Kasi, ato yan sa Giyapon, nga po nga dugan, na ang pag-celebrate sa mga Charter Day celebration, dapat October 19, kasi hindi June 18.
0: Okay. Oo. So, bali, Councilor, ang for the clarification, langit bala, Councilor, no? Ano gini sir ang matutuod bala celebration or pagdumdum sa atong Charter Day, Councilor?
1: Okay. Ang June 18 banwa, amo ako yung adlaw na gin pirmahan ang presidente.
0: Oh.
1: Ang among cityhood.
0: Okay.
1: Ang main city abi ang sudat sa Bacolod.
0: Uh-huh.
1: So, hindi mo silingon na human ako, nanonood nga klaro mang kayo sa among charter upon cityhood na pagpurmahanay.
0: Uh-huh. Yes, sir.
1: Nga ang charter shall be matatapos na mag-organisar ang ay.
0: Okay.
1: Ang mag-point na qualified niya mayor pag amuman ang pag-index ng bagong mga membro ng konseho.
0: Okay.
1: So, ang pinpermahan na tiyan nila between that year, June 18 to October 19, munisipyo patuyas ang kuamay. Ang bakong kuya ng municipal mayor, may mga funsyonal manisipal na municipal po.
0: Oo. Okay.
1: And then, municipal mayor, Siyoko. Oo, Siyoko.
0: Okay. Councilor, hello.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Yes, sir.
0: Do irati ka nga ito nga signal. Councilor, ulo adjust kami anay. Kaya nga mo signal do hindi ano gino adrasay mo. Sige, balikan ta si Councilor Gamboa. Centro. Kasi makaulo adjust kita sa iya, no? Para makatag kita sa ano, mas klaro ning pahayag. Sige mga katropa, balikan tayo si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angon sa ini nga payag sa ano gid no? Ini nga Charter Day celebration mga katropa. Subong mga katropa mo ni daan yan, no? June 18. Giniliwat? Though may mga other questions man.
1: Okay na.
0: Sige. Okay, Councilor. Sige, patayin, sir. Patayin, sir.
1: So, amo mga nangaton, no? It became a city only after the appointment of the city mayor na kung sa din, amo to si Fredo Montelibano. Senior, kad ang pag-appointment, kad pag-induct ng bagong mga konsyales, that is the only date, the only time na naging cityhood kita, which is the Charter Day of Bacolod City, not June 18.
0: Okay. So, bali, Councilor, ano gid ang ano, October, no? Or ano?
1: October 19.
0: October 19.
1: Ang matutuod, Sir Andrew, ang rason nila, kahit minuot niya gusto nila, si Parahon nila ang Mascara Festival kasi nakakuha na sa international recognition mo.
0: Oh, gani man.
1: Mm-mm. Okay, so they want to separate these two events.
0: Uh-oh.
1: But you cannot do that. Mm-mm. By desecrating a important event. Mm-mm. In the history of the city of Bacolod, which is the chartering into a cityhood of the city of Bacolod just to accommodate the Mascara Festival.
0: Mm-mm.
1: In fact, yan yan, Sir Andrew, ha?
0: Mm-mm.
1: Ang Mascara Festival is celebrated in consonant lang.
0: Mm-mm.
1: Integral part yun na yan. Yan isang ato na si Teacher Ter Celebration. Ito, hindi na siya i-highlight. We only din create ato ang Mascara Festival because gusto natin to debate bala from the usual civic military parade, which is too solemn.
0: Mm-hmm.
1: E nag-adi kita sa isa ka masubo sa kasaysayan sa ngaton na ekonomiya sa kalamay. Nag-adi man kita sa isa ka trahedya in the one celebration.
0: Mm-hmm.
1: So ang nag-conceptualize ng maskara is to add festivity sa pag-celebrar natin ang City Charter Day anniversary.
0: Mm-hmm.
1: Na doon din relocate nila yan ang Charter Day celebration na kung tani amugan niya dami dapat niya ang rason kung naan nag-create kita sa Mascara Festival. Only to accommodate this Mascara Festival kung mga nakakuha na sa distinction kada attention from both the national and the international team. Insa ilo na nangyaya lang ang Charter Day to June 18, which I find very unfortunate. Rason ko nga ang nagpangabay ako as chairman sa Giapon sa Committee on History to encourage our city once again to have a constructed isa ka ang tawag gusto niya, ka-constructive ng mahinong ano lang bala yan na discussion over this issue para makuan na ito, matuldukan niya ito ng isyo kung ano din lang nablaw na dapat na itong celebrahon ang Charter Day, October 19 o June 18.
0: Gani man, sige. Pero, Councilor, ano ni, doon na natangyang essence bala subong, especially it's whether sa October but or sa June month, Councilor, sir?
1: Oh yes, the isa na dapat, which should not desecrate history.
0: Oh.
1: Ang daan na bala nato, hindi ka nakita
0: yes.
1: Back in...
0: Dumdumang ko na sa una, daan, Councilor.
1: Oh.
0: Dumdumang ko na daan niya, Councilor, sa una. Arap pala po yan sa elementarya. After highlights, why klase din pagkadasong adlaw kay nga after Sunday pagkalunes why klase kay Charter Day ko no mo October 19 yes. Dumduma ko na sa una mo.
1: Hindi ka nakita ba no nga from 1938 from October 1938 up to 20 ano ganito nila giniliwatat right on sa 21 dirala na yon but not long ago.
0: Mm-mm.
1: No? For how many years? since 1939 to 2020, more than 50 years, no? Na pag-celebrar na ito sa October 19, tunod lang na gusto na ito na kagaan importansyang mascara festival. Maning separado siya. Kaya tunod din na ito na ininirto ng atensyon sa sining na celebration. So, binaboyan na ito ang Saturday celebration to June 18, which for me is a desecration of the history of the city of Bacolod. This should be sacred and memorable.
0: Okay.
1: So, sige na yan. Ako niya nga, isyola muna ko nga, na chairman of the committee, gusto ko nga, sige lang muna, nininiwat. I will invite the proponents and sinin niya June 18 into a honest to goodness sa Mayroon Anon kaya being constructive discussion sa sining HBO which I will do as chairman of the committee on history.
0: Sige. Councilor, ano ni subong ang ano ni mga ginalok forward tayo, especially this ikaw 88 na ning charter date is Bacolod. Councilor?
1: I wish the people of the city of Bacolod a happy celebration sa Diapon.
0: Yes, sir.
1: It is a personal post that gusto ko yung balik na October 19, but with due respect ako ng mga pichalet at sa mga participante, I wish them the best. Ikabay pang pag-celebrate nila sa among version ng event, isa sa imahinan ano mga kada tauhay na pag-celebrate.
0: Gani man. Sige. Councilor with this, thank you very much for your time and for this information. Yes, sir.
1: Yes, sir. Doon pa ako, nalanta ka na. I will ensure may own personal statement.
0: Ah, okay.
1: October 19,
0: the June 18th yes,
1: celebration.
0: Yes, sir. Okay,
2: sige,
0: Councilor, salamat man.
2: No?
0: Salamat,
2: kid. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ato na batian, no? Si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot sa iyan yung mga tropang paglantaw, especially sa celebration natin subong nga Charter Day. Ika-88 na kita subong, no? Alas 11:46 na, kuhaan ko na lang yung balita ni pasudlong ko na si Katropang Wendell. Kasi kung may mga update siya mga katropa sa syudad sa Bacolod. Sa patayon ni nga celebration nato, no, kay Do Kadamo sang event, especially sa mga programs nga ginapatigayon sang syudad sang Bacolod, no. Subong ni nga adlaw mga katropa, no.

Alas 11.47 na mga katropa. Gaano man ko no, gating ko amang ko dere from Calatrava PNP no, basiko na available bala si Sir Police Captain Jesus Alba. Makakuha kita sa ngayon nga tion man, chimpo ya. Amot sa natabo tong shooting incident pa katropa no. Nga isa naman ni ka person ang gintiro dito sa may barangay Patunaan Calatrava to. Ibalon tani mga katropa kung ano yung motibo sa sining krimen. Sentro. Kung sa pagpatay sa sining isa ka persona. Pero kung na-available sa katropang Wendell, kung ano yung mga balita, yes bong. Sentro. Charter Day Celebration, ano pa gining mga dugang mga updates, mga programs, mga balita. Sining adlaw mga katropa. Sentro. Lagi natin kung ako ang Calatrava PNP wa. Oh, para sa dugatan ng mga updates no. Sa natabo ni nga pagpanglutang Sentro. Sa sininga banwa mga katropa. Ano naman ang ihanang motibo sini? Sentro. Sino yung posibleng ara sa likod sa sininga krimen mga katropa? Angon sa pagpanglutang oh, dito sa banwa sang Calatrava. May pila na ka mga insidente dito no? Mga katropa, ngasod-asod ang linotanganay. Sentro. Okay, ano ni Ihan? Ano ni Ihan abot silingon sining sa mga sospek? Anong gusto ni nila ipabutsyag? Anong gusto nila ipalabot mga katropa sa sining mga hitabo, no? Sining mga kriminalidad sa sina nga mga banwa o kung lugar, mga katropa.

0: sige, no? Do lang alang pa. Sentro. Sige, kaya tingwa ko din yung pakigangutan ko ni ang Calatrava PNP. Oh. Para makakuha kita mga tropa sa update sa natabo ng shooting incident. Oh, kaina sa kagahon, no? Kasi may taglan sa atong diri sang dugang ang mga detalye bala ang kapulisan ta dito sa Manila sa Calatrava sa panibago naman ng krimen, no? Oh. Anong background sang sining nga biktima? Oh. Anong pagkilala sining tiniro mga katropa? Tiniro patay. Alas 11:50 na. Sige, no? So, do lang alang, get? Oo. Sentro. Sige. Tubang na to, artista, bro. Sige, mga katropa, sa mga nagapatayin, tara upod sa ato ng mga produkto sang Yes to Health. No? Mga produkto sang Yes to Health, kaya isang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, may Premium D3 Coffee Mix, mangkita. Oo, mga katropa. And also, mga Santon Plus Herbal Soap ka Clear Skin kag Santon Plus Herbal Oil. Meron makita sa Vision X Plus Turbo kag Cess the Pain. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, inyo initanang nga mabakal sa Yes to Health Wellness Center, nga namtang dresa dalang Liza Res, Barangay 39, siyudad sa Bacol. Kag sa mga drugstores ka, ngayon sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generical. Ika mo magkalipat sa online sa Shopee, mga katropa, inyo ining nga mabakal. And happy birthday sa mga katropa nato nag-monitor. Happy birthday sa attack ni katropang Juderi Villegaño kay Jiro Villegaño. Happy birthday.
1: Uy, happy birthday. Happy birthday to you. Oh,
0: happy birthday, Jiro. Enjoy your day. Kag sa mga katropa nato nga nag-monitor sa mga nag-celebrate man silang kadlawan June 18. Happy birthday sa inyo. Sentro. Mga katropa, no? Enjoy your day today.
1: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, yes. Sige, celebrate sang birthday. Mga katropa, batay ninyo mga bulos ng programa ang XFM Network News, no? Para sa dugang pag inatoon, darang ang mga updates and discussions, mga balita, no? Sa regional, kag sa national, mga katropa. Saliwat mga katropa, inyo ang kormansi katropang Franz Andrew Burgos. Nagapaslamat gin may ngunto and God bless us all mga katropa.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani ganong ko sang order yung ang kape, gato kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maa.
9: aasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil System Pain.
15: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
14: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: XFM 103.9.

0: Unahin po natin ang balita, katropa. Ang Pangulong Marcos ay inimbitahan si Putin sa 21st Asia-Asia Summit dito sa Maynila. Katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
1: May nakikitang potensyal ang Philippine Embassy sa Russia na mapalakas ang turismo ng Pilipinas mula sa hanay ng Russian tourist. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Senado mag-all senators caucus bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Win Gatchalian. Narito ang report.
4: Ng all senators caucus bago ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, nagkakaisa ang mga senador na may pagpatuloy ang kanilang regular na trabaho sa Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Sinabi rin ni Gatchalian na nakipag-usap na siya kina Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senadora Pia Cayetano upang mapanatili ang maayos na samahan sa loob ng Senado at matiyak na magiging ayos ang takbo ng mga susunod na sesyon. Kaugnay naman ang issue sa Senate leadership, sinabi ni Gatchalian na nakahain na sa Korte Suprema ang petisyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya ipinaubayan na niya ito sa mataas na hukuman. Ayon kay Gatchalian, nagseserbisyo siya sa pleasure ng kanyang mga colleagues. Iginit din ni Gatchalian na malinaw sa konstitusyon na 16 na boto o 2/3 ng mga senador ang kinakailangan para sa impeachment conviction. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng prediksyon sa magiging resulta ng paglilitis. Samantala, may inaasahan namang mga pagbabago sa ilalim ng liderato ni Gatchalian.
5: Sa style ng leadership nyo, meron bang in-expect na major changes?
6: Gusto ko yung style ni Senator Cheese. No, malinis yung banyo, malinis yung garden, no, mapango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, siningi ko sa supplier niya ng pabango, no. So
4: ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, inihayag po ang mga member ng prosecution team na hahawak sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa matinagang prosecutor sina Dinagat Island Representative Kaka Bagawa, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, at Bayan Party List Representative Shell Jokno at Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores. Kasama rin sina One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan, at San Juan Representative Isabel Zamora. Ang prosecution team ang magsisilbing tagapaglahat ng mga ebidensya at argumento para suportahan ang mga reklamong nakapaloob sa articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, inaabangan pa ang susunod na mahakbang sa impeachment proceedings habang naghahanda ang Senado para sa paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
3: Sorpresang inilista ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kritiko na sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Ramil Bandriaga bilang mga testigo para sa kanyang panig sa nalalapit na impeachment trial. Ang pangalan ni Trillanes at Madriaga ay formal na isinama sa pre-trial brief na isinumite ng defense panel sa Senate Impeachment Court noong June 15 ngayong taon. Ayon sa isinumiting dokumento, ang pangunahing layunin sa pagkapatawag sa dalawa bilang mga testigo ay upang pabulaanan ang mga akusasyon laban kay Duterte at patunayan na ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment ay pawang mga haka-haka o mere conclusions of law and fact lamang. Binigyan din pa ng kampo ng Vice Presidente na nasa panig ng prosekusyon ang responsibilidad na patunayan ang kanilang mga paratang.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi po ng Philippine National Police, mga katropa at ng Department of the Interior and Local Government na may natanggap silang anumang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo kasunod ng mga online claim ni Davao City Representative o Representative Paulo Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, agad siyang naipag-ugnayan sa Department of Justice upang beripikahin ang ulat pero wala umanong natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay dito. Gate din ang PNP, handa silang tumugon sa namang legal na o legal warrant mula sa tamang otoridad. Una lang sinabi ni Duterte na may arrest warrant umanong inilabas ang ICC laban kay Go at dalawang dating opisyal ng pulisya batay sa impormasyon mula sa isang source. Paliwanag ng PNP, mananatili silang tapat sa kanilang mandato at handang ipatupad ang batas sa sandali magkaroon ng valid at opisyal na warrant.
2: XFM News Nationwide.
3: Nilinaw rin ang National Bureau of Investigation na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon kaugnay ng umanoy arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi ni Director Melvin Matibag na wala silang anumang abiso o dokumentong nagpapatunay sa naturang ulat. Dagdag pa niya, patuloy ang NBI sa pagsilip sa mga isyong may kaugnayan sa mga kaso ng ICC, kabilang ang paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa na umano'y may nauna ng kaukulang waran. Gate ng NBI, nagpapatuloy ang kanilang operasyon batay sa mga hawak na impormasyon, ngunit aminadong mahirap ang proseso dahil sa lawak ng koneksyon at karanasan ng ilan sa mga personalidad na kanilang tinutugis.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinabulaanan ng Malacanang ang aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ang International Criminal Court bilang armas laban sa mga kalaban sa politika. Ito'y matapos sabihin ng kongresista na may mga umano'y arrest warrant kang inilabas ang ICC kina Senator Bongo at dalawang opisyal ng PNP ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi raw po dapat sisihin ang pamahalaan dahil ang kaso ay sinampapa noong 2017 bago pa ang kasalukuyang administrasyon. Gate pa niya ang ICC ay isang korte at kung may ilalabas na warrant, ito ay bahagi ng proseso para sa pananagutan at hindi pamumulitika. Sinabi rin ng Malacanang na dapat iwasan ang paggamit ng issue upang magasik ng pagkakawatak-watak sa publiko at iginit na may mga umiiral na batas sa Pilipinas na maaaring magbigay daan sa paipagtulungan sa International Court kung kinakailangan.
2: XFM News Nationwide.
3: Iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na dapat humarap sa aktual na pagdinig ng Senado ang mga tinaguriang bodyguards na sangkot sa issue ng Maleta Boys. Sa panayam sa XFM 99.5 Mega Manila, hinimok ni Tulfo ang mga ito na magpakita ng tapang at paninindigan sa kanilang mga pahayag sa imbestigasyon ng komite. Ayon sa senador, kung naniniwala sila sa kanilang mga sinasabi, wala dapat silang ikatakot sa paghahanap sa o pagharap sa Senado at sa posibleng pag-contempt kung lalabag sa proseso ng pagdinig.
7: Kung matapang sila, bumatang sila sa Blue Ribbon. Tama. Natatakot kasi sila na sumipot sa Blue Ribbon kasi baka makontempt sila, makulong sila doon sa ibaba ng Senado.
8: Tsaka magigisa.
7: Pero maganda naman ang kulungan namin. May aircon naman, may kama, pinapakain naman sila.
3: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
2: Nationwide.
0: Sa kasabay pong interview, mga katropa, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, magpapatuloy ang investigasyon po ng Senado sa money plot control anomaly para mapanagot ang mga sangkot sa sinasabing katiwalian. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tulfo na paigtingin ng komite ang mga patakaran sa pagtatalaga ng mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Paliwanag po niya, bahagi yan hakbang para matiyak na maayos at epektibo ang pagdinig at mapalakas din ang accountability sa mga mapapangalanang sangkot sa kaso.
7: Dati pwedeng mga surprise witness. Ngayon, hindi na po pwede yun.
8: Kailangan,
7: ma-screen muna namin yung witness. May sasabihin ka ba? Okay, kung may sasabihin ka, meron ka bang mga ebidensya? May resibo ka ba? Hindi yung nguso ka lang ng nguso. Yung litrato na inabot. May litrato po ako, sir. Harap ng bahay. Ay, hindi resibo yun. Ang resibo, pag tinanggap ni George Bandola, at litratuhan siya na may binigyan mo maleta.
8: Tama.
7: O receiving copy na receipt yung pinirmahan siya pateles.
0: Iyan si Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulpo, katropa.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, hinimok din naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mga media personality na nabanggit sa isang press conference ng tinaguriang Maleta Boys na magsampa ng kaso laban sa mga ito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiti Tulfo na tila minamalito mano ng mga nagsagawa ng press conference ang mga mamahayag at agbitaw ng mga akusasyong wala o manong sapat na ebidensya.
7: Nilalahat nila na inaabutan, binibigyan. Hindi mo lang kabastusan yan. Paano naman yung pamilya ng mga journalist? Yung siyempre mga anak. Sabi niya, pinapakain ni daddy, ni mami sa amin dyan sa flood control.
8: Ang masakit nun.
7: Ito masasaktan.
3: Yan ang tinig ni Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibang balita tayo, katropa. Umakyat na sa 78 ang bilang ng mga namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani noong June 8. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa pinakahuling ulat, mahigit sa 1.4 million na katao na rin ang naapektuhan sa buong Mindanao, habang nasa 1,339 ang sugatan at 30 iba pa ang patuloy na pinaghahanap. Aabot din sa mahigit sa 346,000 na pamilya ang naapektuhan sa Regions 9, 11, 12 at sa Barm, habang mahigit 81,000 na katao na tili sa evacuation centers at pansamantalang tirahan. Malawak din ang pinsala sa imprastruktura kung saan mahigit 74,000 kabahayan ang napinsala. Kabilang po ang libo-libong totally at partially damaged houses. Naitala rin na mahigit sa 7,400 na aftershocks kasunod ng pangunahing lindol. Kabilang ilan na naramdaman ng mga residente. Patuloy po ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa maapektadong lugar.
2: XFM News Nationwide.
3: Philippine Red Cross pinalalakas ang tulong sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
9: Patuloy ang operasyon ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, General Santos City, Davao Occidental at South Cotabato. May 260 kawani ang voluntaryo na nakadeploy upang magatid ang pagkain, malinis na tubig, serbisyong medikal at iba pang tulong sa mga apektadong komunidad. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, magpapatuloy ang organisasyon sa pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang nagpapatuloy ang mga aftershock sa Mindanao. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.

0: interesado ang maraming Russian na bumisita sa Pilipinas kabilang sa Boracay at Palawan. Sinabi ni Bailen na hinihintay ang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines kaugnay ng direct flights mula sa tatlong lugar, partikular mula sa Siberia patungong Maynila at Cebu. May aplikasyon na rin anya ang S7 Siberian Airlines para sa naturang flights. Sa ngayon, may chartered direct flights mula sa dalawang lugar sa Russia patungo ng Kalibo, Aklan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa lahat ng Solid FM Station at XFM Philippines Radio Stations sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
2: Diretso na tayo sa balitang pang-probinsya. Sundalo, binaril ang asawa bago po binaril ang sarili din sa Kalinog, Iloilo. Katropa natin sa Balita R. Espinosa na XFM Iloilo.
3: Ang matagpuan ang 35 anyos na miyembro ng Philippine Army, ganun rin ang 37 anyos na asawa nito. Sila natagpuan sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Badlan, Pequeño, Kalinog sa probinsya ng Iloilo. Ayon kay Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge ng Kalinog Municipal Police Station, may nangyaring pagtatalo sa gitna ng mag-asawa bago nangyari ang insidente. Narinig na lang ng mga kapitbahay ng mga ito ang sunod-sunod na putok ng baril. Base sa investigasyon na unang binaril ng Army na nagraranggong sergeant ang kanyang asawa bago binaril ang kanyang sarili. Nakatamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng asawang babae at ang Army naman ay may sukat sa baba. Na-recover ng mga kapulisan ang kaliber 45 na baril sa lugar. Napag-alamang may dalawang anak ang mag-asawa at parehong minor de edad pa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
4: Ugong at pagsabog na naramdaman sa Palawan kaugnay sa paglipad ng China Long March 12 rocket, kinumpirma ng Philippine Space Agency. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
1: Live report.
5: Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA na matagumpay na inilunsad ng China ang Long March 12 rocket mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenxiang, Hainan, dakong 10:45 ng umaga kahapon. Ayon sa PhilSA, ang inaasahang debris mula sa rocket ay nakatakdang bumagsak sa mga itinakdang drop zone na nasa humigit kumulang 25 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef National Park. Nasa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas ang itinakdang drop zone ng Long March 12 rocket. Samantala, iniulat ng ilang residente sa Palawan na nakaramdam sila ng malakas na pagsabog kasabay na isinagawang rocket launch ng China. Subalit sa ngayon, wala pang report na natatanggap ang PhilSA na may natagpuan ng rocket debris at ang ganitong aktibidad ng China ay maraming beses nang nangyayari na maswerte namang hindi bumabagsak ang debris sa lupa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito naman, katropa, ang banta daw ng fault line sa Isabela ay patuloy na pinaghahandaan. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM, Santiago.
6: Tuloy-tuloy ang pagiging alerto ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa posibleng epekto ng lindol mula sa pagtayo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 2 kaugnay sa tatlong active fault line na na-detect sa lalawigan. Kinumpirma ng FIVOX Region 2 sa pamagitan ni Engineer Shally Dagyaw at tinukoy ang mga fault line bilang Divilacan Fault, Santiago Segment Fault at isang unnamed fault

0: Line na natukoy sa Ilagan City, kabilang ang Dinapige, Divilacan at Paladan Isabela sa Divilacan Fault Line, habang tumatawid naman sa Santiago City, San Isidro, Ramon, Aurora, San Manuel at Cordon Isabela ang Santiago Segment Fault na maaaring maging dahilan ng malakas na pagyanig. Kaugnay naman sa kahandaan ng probinsya, tiniyak ni PDRM Officer Attorney Constante Forondo Jr. na handa ang Isabela, kabilang ang mga lokal na pamahalaan, kaugnay sa usapin ng Lindol mula sa regular na pagsasagawa ng pagsasanay, pangunahin ang pagtugot at aspeto ng pagiging handa. Isasagawa naman sa darating na Hulyo ang tsunami drill sa mga coastal area ng Isabela at pagpapaigting sa kasanay ng dock cover and hold protocol sa iba pang bayan. Muling binigyang diin ng PGI ang mahalagang pagtugot sa National Building Code bilang proteksyon na rin sa ari-arian at mga mamamayan para sa posibleng pagyanig. Mula rito sa 104.8XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: 48.6 million pesos na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga mula sa Region 11 at 13, sinunog sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Abot sa halagang 48.6 milyon pesos na iba't ibang uri ng ilegal na droga ang sinunog ng PDEA sa Cosmopolitan Funeral Home sa Davao City. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, pinangunahan ng PDEA 11 at PDEA 13 ang drug destruction, kung saan ang illegal substances ay binubuo ng mga nasamsam na kumpiska at isinuko na shabu, marijuana, ecstasy tablets, drug-laced vape products at cocaine. Sa nasabing ilegal na droga, 39.89 milyon pesos dito ay mula sa Davao Region, habang ang nagkakahalaga ng 8.72 milyon pesos ay mula sa Caraga Region. Isinagawa ang aktibidad sinaksihan ni Davao City RTC Executive Judge Honorable Rowena Apaw Adlawan, kasama ang mga kinatawan ng Department of Justice, Public Attorney's Office, elected public officials, civil society organizations at mga miyembro ng media, para sa transparency at accountability sa proseso at bilang alinsunod din sa Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, patuloy ang kampanya ng ahensya sa anti-drug efforts ng gobyerno sa pamamagitan ng wastong pag-iingat, pamamahala at pagsira ng ebidensya ng droga alinsunod din sa batas. Inilunsad ang drug destruction na kasabay din ito ng paggunita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAI 2026 na may temang World Drug Problem, Persistent Issues, New Challenges, Innovative Responses. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: At panghuli po, katropa, empleyado naman ng South Bank Libona na hold up 1.6 million pesos na cash tinangay ng mga tulisan. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Cagayan de Oro.
4: Ng mga tulisan ang salamin na kakahalaga ng 1,677,000 pesos at pinagbabaril ng hindi nakilalang suspek ang mga empleyado ng South Bank Libuna habang nasa loob ng sinasakyang kotse. Alas 9.40 ng umaga, Miyerkules, Hunyo 17 taong kasalukuyan sa Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa naturang kotse ang isang alias Von Von, 30 anyos, driver, alias Rhea, 26 anyos, isang loan processor, at Jeff, 21 anyos, na isang security guard. Naabutan ng responding kapulisan ang balisang mga biktima at ang kotse ay nasa gilid na ng kanal sa highway na may 8 tama ng bala sa windshield. Saysay ng mga biktima, galing sila sa South Bank, Libuna at papunta sana sa Land Bank sa Manolo Fortich, Bukidnon upang magdeposito ng pera. Ngunit hinarang umano sila ng dalawang suspect na nakasakay sa Ford Ranger Wild Truck at pinagbabaril ang sasakyan ng mga biktima. Gumanti umano ng putok ang driver at security guard, ngunit naubusan umano ng bala at doon na nilapitan sila ng mga suspect at kinuha ang dalang pera. Agad lumayo ang mga suspitsado matapos magtagumpay sa kanilang plano. Swerte namang walang sugatan sa pamamaril. Agad namang nagsagawa ng flash alarm at drugnet operation ang kapulisan upang mapadali ang paghuli sa mga suspek. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, 101.7 XFM Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News!
5: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, maranas tayo ng pagulan sa Southern Luzon, Visayas din po katropa, at Eastern Section ng Mindanao dahil sa Easterlies, sabi ng PAGASA. Sunday, maranas na isolated rain shower, thunderstorm, Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, at Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur, ganyan po ang Davao Oriental.
1: Katropang Buddy, nagbabala naman ang Weather Bureau na makararanas ng localized thunderstorms ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
3: Samantala mga katropa, sumigat po ang araw kanina, 5:28 na umaga, lulubog po mamaya, 6:27 pa ng gabi.
5: Balitang International.
3: Atid sa atin to ng Santon Gold, subukan niyo po katropa ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Lumagdana ng isang kasunduan ng US at Iran, layuning wakasan ang digmaan sa Middle East kapalit ng pag-dilute ng enriched uranium ng Tehran at malawakang economic relief mula po sa Washington. Ayon sa US official, nilagdaan ng US President Donald Trump ang Memorandum of Understanding sa isang dinner kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Sinabi ni Trump na formal na niyang napirmahan ang dokumento.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Good news, ARMY fans! Nagdagdag ang BTS na isa pang araw para sa kanilang BTS World Tour arirang sa Pilipinas matapos maubos ang ticket para sa naunang concert dates. Ayon sa Live Nation Philippines, isasagawa ang dagdag na concert sa March 16, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nauna nang sold out ang mga concert na nakatakda sa March 13 at 14, 2027 dahil sa matinding demanda mula sa kanilang fans. Magsisimula ang ARMY membership pre-sale para sa bagong concert date bukas, habang ang general ticket selling ay sa June 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
5: Happy birthday! Sa'yo ang pagkain.
3: Happy birthday, Miss Melay, at ikaw na yung bahala sa aming lunch mamaya.
5: Balitang sports.
3: Ang balitang sports, katropahatid po sa atin ng Premium D3, ang lakas sa bawat kapsula. Malik na sa Gilas, Pilipinas, ang mga big man na sina Justin Baltazar at Mike Phillips para sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin mula sa July 3 hanggang 6, 2026. Kasama sila sa 12-man roster na inanunsyo po katropa ng samang basketball ng Pilipinas. Habang inaasahan natin ang mas pinalakas na front court ng ating national team. Malaga po ang pagbabalik nito ng dalawa dahil kapos nga ang Gilas sa malalaking manlalaro. Matapos ma-sideline sina Kai Soto at Quintin Melora Brown dahil naman sa NBA Summer League at sa injury. Mga kasama nila sa lineup sina Justin Brownlee, Scotty Thompson, RJ Abarrientos, Junmar Pajardo, Carl Damayo, Kevin Cambao at AJ... Alam ko, de pass nila pa. AJ Edu! Bago tayo magpaalam ka, Tropang Brian, again, happy birthday sa ating producer sa XFM News Nationwide. Wala iba kundi si Katropang Melay Ocampo. Ayan, happy birthday, Miss Melay. Ay, sorry, wala kang mic.
1: Ayan, happy birthday, Melay. At bahala ka na sa tanghalian namin.
3: Oo nga. Pakita mo naman yung... Yan ang live na talagang kuha. Thank you so much, Miss Melay. At mga katropa, sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong pananghalian ng Webes. June 18, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
7: balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
8: Exciting!
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
11: Daiba ang Zine Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Sister Pain.
16: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Reddell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
18: Mga katrupa, exciting!
19: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: XFM 103.9.
21: Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Edi simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
0: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, ganyan efekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
12: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Early sa mga buti ka.
21: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Eh, Valira, Dula, tagal, Barangay Binalot, Alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa ako na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
21: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pa-diet na kubuwasa.
12: XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sir nga pagpangalagad, padayon kita nga mga dulong sa inyo, sam pila sini ka mga informasyon, pila sini ka mga detalye, may angot sini sa natural nga mga pamaagi sa pagabulong, kag pagpaayo sa aton sini mga ginabatyag sa kalawasan. Of course, ang pagpabakod no, mismo sa aton sini nga ikaing lawas, para nga mahimo bala nga mga balatian na aton sini malikawan. Kati sa patagya sa naturopathic medicine, ginatinguhagid naton ano, nga mapabakod ang aton lawas malikaw sa balatian. Ito nagapati, kumbinsido kita sa balanon, that an ounce of prevention is worth a pound of a cure. Isa na naman katupika ang aton sa napag-estoryan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Kag nagatutok naman ini no sa pagpabakod sa aton sa ninga lawas, more man ang aton sa ninga napuntarya about sa prevention sa ninga edisyon sa aton sa ninga pagpangalagad. Pero bago yun na no, gina-welcome ta ang aton sa ninga mga tagpalamati. Sa tanan sering nga mga XFM station sa Bugo sering nga isla sang Panay, kag sa mga XFM stations sa Negros Island region, welcome, welcome kita sa aton sering nga pagpangalagad. Ayan, may mga concern kamo sa inyo sering nga ikaayong lawas, may mo nalang isend sa aton sering nga text line 0950-975-6950. Diwaton ko ang aton sering nga text hotline 0950-975-6970 para makahatag magkita sa inyo sa pinasarik ang mga panugyan. Kung ano, makabulig sa inyo sa maginabatyag sa lawas, mga giyadira, mga suestyon. Sa kung na makapaayo na sa inyo sini maginabatyag sa kalawasan, ngayon yung iban sa inyo sini madugay nyo na ginadala-dala, kadamo naman kamo sini sang mga natilawan nga mga pamaagi. Pero sa gyapon, nagabalik-balik ang inyo sini ginabatyag o kunabatyagan. Bala na pinakamanami, no, aton ginma amat-amat tungkad bala ang kabangdanan uko ng root cause ang aton sini mga sintomas nga nabatyagan. Kaya karon kung puro lang kita sini symptomatic, diri lang kita karon nagatanaw sa mga mabatyagan, mga sinyales o kung mga makitaan sa aton sini nga lawas. Imnan aton karon sang, di ba, ang galingin sang ulo, ang galingin ni mo ulo, imnan mo sang para sa sakit sa ulo. Nagasakit ulo, imnan mo sa isang ginatawag para man sa sakit sa ulo, para sa pain. Amo man ang imo sa nga arthritis, kung nagabusog dira. Tumara naman sang para sa nagangot-ngot ni mo sa nga mga luta-lutahan. At hindi man din na malain na, no? Kung gino-updan naton sa isang lifestyle modification. Ang problema, alin sinin ako nag-salig na lang bala kita pirmi sa mga pampaampat bala o kung mga pampauntat sang sintomas without thinking deeply kung ano yan ang posible niya kausa o kung kabangdanan sang abalatian o kung sintomas nga nabatsyagan. Kati kung naton karon matutukan ang mga kabangdanan o kung ang root cause, kag dito naton karon matumod, ano, kag mahatagan karon sang pagtutok pinagi sinisa kung ano nga mga metodo nga nagakabagay para dira. Kundi kung makorekt mo karon ng kabangdanan ang mga simptomas karon nga imong mabatsyagan na mataamat man na madula, ano? Para bala sa kona na nagainulan bala makakita kita o kona kabalo kita nga may matulo gitsusulod sa aton sa nga balay tungod nga may buslot ng aton sa nga atop. At ulit eh, hambal sa iban sa niya. Gatulo mo lang akong gaulan, ha? Okay, kung ayun gaulan na yung mga gatulo mo. Te, ang ideya sa iban sa natin, saluran. Pero kung gusto ka iya, nga masolusyonan, gid,
either nga tapalan mo sang mabakod nga pangtapal dira, pero kung daw gabok na gid ang imo sini nga atop, ang pag-ilis sina amo ang makahatag sang solusyon. Sa kinanda ng inyong certified na Turopath Practitioner Doc Leo Amos, ululupod na makita sa inyong edisyon sa aton sining pagpangalagad. Kung may mga concern mga kamudara sa ikaing lawas na nag-monitor ka mo sa aton sining Facebook live stream, mahimo nyo lang, no? Ipadaradara sa aton sining Facebook live program. Either sa XFM Radio Patrol Iloilo o kung XFM Iloilo 100.7 FM. Kag i-like nyo man ang tanan nga mga Facebook pages ano sa mga XFM stations sa dira. Kundiin man kamo sini nagapamati para sa dugang nga update, mga labas sini nga mga balita kag mga dugang nga impormasyon pag-edukar sini kag pagtukib sa mga sikreto sa ikaayong lawas. Well, kadto kita sa topiko nga aton sini pag-istoryahan sa edisyon sa aton sini nga pag-pangalagad. Mag-istorya kita subong about sa paghanas. Kung gusto mo sini nga mangin batid o kung mangin sagad sa isa sini ka patag o kung sa isa sini ka field o kung sa isa sini ka linyada, taman atuman ka dako sini ang papel sa ginatawag paghanas o kung ginatawag nga training. Tamo may mga ginatawag kita sa nga mga on the job training pagkatapos may eskwela karon ibutang ka dira sa isa ka lugar sa nga kon sa diin ikaw sini ang mahimo makapraktis ang imo sini mga ginatun-an ano sa aton sini mga tagparamati ano kay nga man kun puro lang gali kita theoretical, puro lang kita sini tuon, puro lang kita sini sa libro, puro lang kita sini sa ginatawag board dira kon mga notes naton nga way sing actual nga pag-apply para dira indi maging kompleto ang aton sini nga na hibaluan. That's why na even ang aton sini mga practitioners gani, mga health practitioners naton pagkatapos ang natun-an ang langid ang ginatawag ukon ginaupod no ang pagtuon sini sa actual sini nga mga paghimo sa eksperimento sa pag familiarize sini sa laboratorio kon may mga aktibidades dira para nga ma-apply ang ginatun-an sa sina nga pamaagi. Mabugos na ton ano ang tinun-an na ton nga ma-apply na ton sa actual. Gani sa aton sa nga lawas, may ara man gali isang ginatawag nga training nga ginahimo uko nagakatabo dira sa sulod. Isa gali sa pamaagi sina no para nga malikaw kita sini sa balatian para mapabako ng aton sa nga depensa batok sini sa makalalaton nga mga balatian uko mga sakit dira. Isa naton sa mahimo sina amo ang pag-train bulig sa aton sa nga immune system. Isa gali sa pinakadako ang benepisyo sa aton sa nga kaugalingon especially sa paglikaw sini sa mga makalalaton nga balatian among paghanas sang aton sini nga immune system. Nga aman. Ano bala ang aton sa nga immune system? Amo ni ang magadefensa sa aton o kung nagadefensa sa aton batok sini sa mga kagaw niya kung mapabayaan nagaresulta sa nagkarinlain sini nga mga balatian. Tungod nga nagahalit sila sini nga matamat sa aton sini nga kalawasan. Pero kung maabdik gali, maalam kag mabakod ang aton sini nga depensa, indi kita basta-basta sini malatunan sang nagkarinlain sini nga mga balatian. Wala siling balasang kilala kung nga ba ang ibandok nagatulotighok na. Ang iban sini nagapinot na mga paginhawa, nagalaton-laton, naginabatsag sa nga balatian, pero may nabalaan ko siya, Dok, gapulo panihol lang mo. May ara man sa nga bala noon, bala nga, o kung actual bala, nga nagkatabo nga mabsorbaran na ton, kaisa bala masiling na, o hindi ka magpatunog, ha? Kaya basi matunugan dya karon, masakit yung ulo, kung basi matrangkaso, kung hindi ka magpaulan, ha? Kaya basi karon kung maglain mo sa nga pamatsyag. Pero nauna-una bala na ton, ang, di ba, may lima katao, o kung tatlo katao, sa nga nabasa, nabutan sa isang ulan, pero nga ang duha nagbatsyag,
Nagsakit ang ulo, ginilanat, nagsipon, tsatra-tsatra nga mga symptoms sa mabatsagan. Samantalang yun yung isa, nagapabilin nga naway lang sa minatabo. Kagapadayon gyapon nga sila nga pangginawi nga suno sa waay sing ginabatsag nga mga sintomas ukon paghina sa nga sila nga lawas. Ina, ang isa ka factor sila among mabakod niya sila nga immune system. Tungod nga, posible, naupdan niya sa nisang mga pangginawi niya conducive sa aton sa nga immune system ukon paborable sa aton sa nga lawas kag sa immune system especially. Pero nablang butang balon kung magsiling kita sa nga immune system training. Ang immune system training nagatumod din no, sa proseso nga kung sa din ang aton sa nga lawas ang aton sa nga immune defense ang ginaforma, ang ginapabakod, ang ginapapulido ka ginabalanse pinaagi sa ginatawaga exposure sa nagkalainlain sa nga stimuli. Di magambal kita sa nga exposure sa nagkalainlain nga stimuli. Di ang pag-expose sa nino sa nga aton sa rikogulingon sa mga kagaw, bacteria, viruses, allergens. Kag bisang pasusulod sa lawas no may mga damage nga cells, part ini sang aton sa nga immune system training ang aton sa nga pag function sang immunity ukon ang pagpanghikot sang immunity naton sa hindi kasubong sang daw switch sa suga nga ma-turn on lang siya kon na dulom kag ma-turn off man siya kon masanag ukon kung gusto mo bala kontrolon bala nga patay on off siga patay kundi ang mga experiensya naga-shape o naga-forma sini sa ila nga parts ng ila sa nga training. Ang mga experiensya nagabugos o kung include sini sa ginatawag infection tungod sa bacteria, virus, fungi, kag mga parasites. Pilaman sini amo ang gin-inject bala sa aton mga ginatawag vaccinations, exposure sa environmental microbes, diet and nutrition, physical activity, sleep quality, stress level, gut microbiome composition, kag age-related changes. Ang immune training nagabulig sa lawas para ma-recognize ang mga pamahog more effectively, kag mag-response ni appropriately and remember previous encounters. So ang maayo gali, o kung na-resulta gali sa training, kag ang purpose sa ginatawag training, sa nga aton sa nga immune system para nga makilala nila ang mga pamahog sa aton sa nga lawas. Ini, mahimo ni magdala sa balatian. Kag mangin ma-abtik, ma-abtik ang ila sa nga pag-responder. Do, ano bala no, sa aton sa mga tagpalamati kung kaisa, kung may gamu bala, kag ang mga peacekeepers naton ulihin na mag-abot. Hambal blas ang nabalaan ko sa nguna nga, siya dok daw pelikula na mo, ado sa lida na mo. Tapuson na nang inaway, antes magabot mga pulis. Samantala nga, tonto nga immune system, sa pag-train na sini, kung part galis ang training, sini, para mapabakod sila, kag mapa-abdik sila, nga pag-recognize sa ang ginatawag pathogens, sa mga threats, dira, sa mga kagaw dira, ma-abdik sila sini, nga mag-responde, kag, kung na-neutralize na itong mga kagaw, may ginatawag kita sini nga, what you call this, mabudumduman nila, register sa memory dira sa aton sa nga immune cells kaga system ang previous encounters para nga pag-abot sang sunod ang encounter sini sa amuman gyapon sini nga pathogen o kung kagaw madumduman kag mas mahapus nila ini nga ma ginatawag neutralize madumduman syempre kag ma-identify kag mahapus ma-neutralize kag tuman kadako gali no ang papel sini sa aton sini nga experiensya sa aton sini nga pangginawi sa aton sini nga ginatawag exposure sa ginatawag mga kagaw sa aton sini nga palibot kag ang aton nga immune system ti may duha ini kag ginatawag major branches pag-abot sini sa training. Ang una sini among innate immunity naton amoning first line of defense sa aton sini nga lawas upod sini ang aton sini nga panit, mucous membranes, macrophages amoning germ germ eating cells, ara man ang neutrophils amoning germ fighting cells, kag ara man ang natural killer cells amoning immune cells naton ano nga naga-destroy sa infected sini nga abnormal sini no nga mga cellula, kag ara man ang mga complementary proteins, mga helper proteins
routine sini sila, no? Nga nagabulig sila para nga madasig, marespondihan ang dapat respondihan nga parte sa sulod sa aton sining lawas, kag-generalize ang ilang sining pag-atake. Pero, why sila sinis ang ginatawag sang makabig naton nga

Why sila sang ginatawag sering na to nga traditional memory bala? Kagang isa iya ka ginatawag type man o kon branch man sa aton sa nga immune system. Ang una kundi ang aton sa nga innate immune system o kon innate immunity. Dili naman kita sa ikaduha mo ning adaptive immunity nato na mo ning special defense system nato nag-include din ako nagabugos ni sa aton sa nga B cells sa mo ning antibody making cells nato na no ang antibodies nga niyo mo ning mga germ fighting proteins adira sa sulod sa aton sa nga lawas ara man no sa ginatawag adaptive immunity nato ng T cells sa mo ning white blood cells bala nato nga nagabulig sa immune system nga patyon ang mga infected cells o kung neutralize ang mga infected cells. Ang karakteristik nila sini kumpara sa innate immunity nga maabtik sa pagresponde, iniya slower ang ila sini initial response pero highly specific ang ila sini nga recognition kag hindi nisla kung sa aton pa hindi ni madali-dali malipat kay may long term memory ini sila para nga kung halimbawa masudlan ka sang amog hapon sini nga pathogen na kung kagaw sa palabuton madasig nila sini nga makilala kag ma neutralize amuning isa bala ka ginatawag purpose kung ginaturukan ka mo kung may ginatawag vaccination bala napasudlan ka mo dira sang ginatawag sahi sang kagaw man na ginapaluya para nga makilala sang aton sining immune system dira matraining sila para pag-abot sang matuntuod iyang sakit o kung what you call this mga makalalaton sining balatian ti may ara na sang ginatawag memory ang aton sininga immune system kag sanglit nga na train na sila madasig nila kag mahapos nga ma neutralize. Pero paano no nagalearn o kung nagatuon ng aton sininga immune system sa ginatawag infection? Nagalearn sila no pinaagi number one sa detection. Step one na i-detect nila sini ang ginatawag foreign molecules ukon mga antigens ano sang aton sa nga immune cells kilalahon nila pagkatapos response ang immune system nato na nag-activate niya no that's why kung may infection may ara sang inflammation may ara sang antibody production kag may killer T cells production kita and then step 3 amuning elimination ang pathogen sini gina-neutralize kung ginaguba nila and then memory formation pagkatapos sila ma-neutralize pila sini ka immune cells become memory cells nga nagabulig ano para nga magpabilin sa aton sininga lawas ang iban sini years or even decades nga gina response mas faster upon re-exposure. Muntang ginahambal lang na to niya kung may amog yapon niya kagaw. Halimbawa, na-expose ka subong nga tuig, sunod nga tuig, sunod nga duha ka tuig pagid. Kung may ara kasi niya sa ginatawag cells nga may memory siya para sa sinang kagaw. Tungod nga may memory formation kita ngang inang ginatawag memory cells nga ina nagapabilin sa lawas na sunod tinuig or even denikada so mahapos nila nga ma-neutralize ang amog yapon nga kagaw. Kag ma-reduce ang disease severity or prevention of illness entirely. Amo ning proseso no nga nagaporma sa aton sining biological basis sa aton sining immune learning. So dapat gyud naton kinanglan gyud nga i-train naton ang aton sining immune system para nga mangin maalamon sila, mangin maabtik sila pag-abot sini sa pagpangapin sang aton sini lawas pag-protect sa aton sini nga lawas kagti expose kita sini sa ginatawag mga kagaw sa aton palibot nga parts and training sa aton sini nga immune system dira sini ang duta ang mga tanom ang mga kasapatan sa aton palibot bisan pa ang tubig gani naton kag bisan pa sa kaparehas naton nga tawo no, nga nagadala bala sang kagaw nga posible mag laton sa aton nga mangin part sang pagkilala sang aton immune system sa sulod sang lawas. Pero ari karon sa aton sini mga tagpanamati. Kita bala mismo sa aton sini nga pangginawi, may papel bala kita sa ginatawag immune system training?
ang sabat sinadira tuman kadako ang aton sininga papel para sa pagpabako dokon pagpaluya sa aton sininga immune system. Datsoy matingala kita, may mga tao yang kabakod sinila sininga lawas, kabakod sinila sininga health. Kag may mga tao man yang masakiton, madali sini matapikan sang infeksyon ukon balatian. Ano bala ang nag-aafekto sini sa aton sini mga ginahimo ukon paano naton mapaluya ukon ano ginahimo naton nga nagapahina sa aton sini nga immune system kag nagabuhin sang ila sini nga kaalam ukon nagapahinay sa ila sini nga learning. Ang isa diri no sa aton sini mga tagparamati, kun ikaw sini ang kulang sa husto nga nutrisyon. Kay suppose para magbakod ang aton sini nga immune system kaon ka regularly, o kung nadlaw-adlaw sa prutas, o tanon, legumes, whole grains, nuts, seeds, fermented foods. Magkaon ikaw sinino? Kay nga aman, ini nga mga pagkaon nag-provide sang vitamins, minerals, antioxidants, kag fiber. Samantala no sa aton sini mga tagpalamati, kung kita man ang hindi mahilig sini sa masustansya nga mga pagkaon, instead ang mga ultra-processed food, ang mga makalamay, o kung may added sugar, may mga trans fat, nga mga kalanoan ng masamin aton gina-consume, nagapahina ini sa aton sini nga immune system. Ginabulubanta, no? 70% sa aton sini nga immune cells are associated with tissue in and around the gastrointestinal tract, making the gut a major immune training center. So that's why kinanglanon digali naton nga magkaon sang husto sini nga mga pagkaon, masustansya nga mga pagkaon para ang aton sini nga tinai ang tiyan naton, ang lawas naton sa sulod, mahataga naton sa nagkakaigo sini nga vitamins, minerals, antioxidants, fiber. Kay dira gali sa aton sini nga tinai 70% sini sa mga cells sa naton nga nagapabakod sa aton sini nga lawas, dira gali ila sini nga major immune training center. That's why ang mga tao gali nga hindi mahiligon magkaon sa mga ma-fiber nga mga pagkaon, amo ni mga prutas kag utanon kargado sini sa mga bitamina kag minerals, eventually amat-amat nga mangin maluya kag mangin masakiton kay kulang sini sa nagkakaigo kag husto sini nga nutrisyon. Ikaduha, ano pa gid ang pwede naton mahimo nga makabulig pabakod sa aton sini nga immune system? Kapin pa sa paghanas, pagpaalam sini sa ila ang nagakaigo mangali no sa aton sini mga tagparamati mga viewers, ang nagakaigo nga pagtulog tuman kadako ang papel sini sa pagbalanse sang aton sini nga ginatawag immune system, especially sa aton sini nga ginatawag memory cells dira sa aton sini nga immunity. Kay kung nagatulog kita, amunin sa major period nga aton sini nga immune regulation and memory consolidation nagakatabo sa aton sini nga pagtulog. Ang cytokine sini ginaproduce, ang immune signaling is coordinated, ang memory cells are strengthened, antibody responses are reinforced. Amunin kinanglanon galino, amunin gali ang ginatawag makita naton bala ang isa ka healthy nga tao sa actual seria sa aton seri palibot sa mga upod naton sa balay mga ulubrahan naton, kun healthy ang isa ka tao pamangkuta bala kun anong isa sang iya sini nga ginahimo, masiling gina sa nga nagakaigo nga pagtulog. Kay ang nutrisyon kun waay sa nagakaigo nga pagtulog, indi mangin bugos ang iya sining epekto. Amo man ang pagtulog kun kulang man sa nutrisyon, nagabinuligay ining duha para mapabakod ang aton sining lawas nga nga libutod sina no dira sa pagpabakod sang aton sining immune system. Pero balik kita sa balano na kun ano kung pamangkot bala na kun tagi nga nga may mga tao iya nga masakiton naga balik-balik ang ila sini nga infection o kon kadali sa ila sini malatunan. In fact may naman ko tiya rin sa akin siya dokti kung may memory cells kita sa aton sa nga immune system. Tiyang tarang kaso seasonal man eh, halos kada tuig may ginatawag mga trangkaso kita abi. Tinga ang ako iya kada tuig halos nagabatsyagin ako iya sa mga symptoms sa ginatawag cold and flu kung may ara ako sa memory cells. Inabangod ang trangkaso, ano, lain-lain ang mga ginatawag strains sini. Lain-lain ng mga kagaw, no? Which is, ti ang previous, iya kung hindi na amo ang nag
laton sa imo sa subong tuig. Tiko di man dayon madali-dali sang aton ni na nga cellula. Kati waay na to sa ginatawag memory mo. Kung baga sa computer po ay sa database. Tiko di waay dayon makilala, nakalusot, nakabatsag ikaw sa risang sintoma. Pero bintaha kun padayon gihapon na to na gina-training ang aton sa nga immune system. At least kung magbatsyag ka, hindi magdugay ang mga sintomas ngayon mo sin mabatsyagan kag madasig ikaw sa nga ma umpawan. Pero kung halimbawa nangin masakiton ka tungod sa ginatawag kulang sa imo sin nga effort sa paghimo sa imo sin nga counterpart para magbakod imo sin nga lawas tungod nga hindi ka nagatulog sin isang hustong oras o kung kulang ka sa tulog, pagkatapos masami ikaw sin nga ugtas, tuman lang imo sin nga pagkakapoy, nagaresulta sin sa chronic stress, kulang sa husto sin nga mga pagkaon, instead ng maginakaon karon mga processed, ultra processed nga mga pagkaon karon salig ka lang sa orders sa pa deliver instead magkaon kasi isang nutritious nga mga pagkaon. Ang nutritional deficiencies nagapahina sa immune system kag ang kakulang sa isang paghulag o kung physical inactivity hindi lang nagapahina sa lawas, nagapahina man sa aton sa nga immune system. Timasiling naton nga partly may sala kita o kung guilty kita sa pagluya sa aton sa nga immune system. Kag isa karason, kung nga may mga tao nga mahina ang ila defense sa batok sini sa makalalaton nga sakit nga madali sila malatunan sang mga balatian. Pero ari no, sa aton sini mga tagpalamati, kung may mga ginahimo kita nga nagapahina sa aton sini nga immune system, para gali mapabakod ang aton sini nga immune system, part sang aton sini nga immune system training, aton likawan yadtong mga factors nga nagapahina. Like halimbawa, kung kulang ka permi sa tulog, tinguhaon mo nga magtulog kasi ni 7 tubtob 8 ka oras sa gabi. Sa gabi ha, pagkatapos karon kung ay ka nag-exercise, syempre physical activity ang kapisan dira. Kag try mo suguran yung mag-exercise. And then kung di ka pala kaon sa isang healthy nga mga pagkaon, amat-amaton mo man train ang imo sinikaw galingon o kung hanason ang imo sinikaw galingon, kasubo nga aton immune system gani nagahanas man, no? Kasulod sa aton lawas sa tingwa sa pagdefensa sa rin sa aton, kita, tingwaon to man nga madefensahan man mismo ng aton sa rin nga lawas, aton sa rin nga galingon. Diri kita karon sa papel sa nga aton sa rin nga ultimate trio sa pagpabakod kag pag-train sa aton sa rin nga immune system. Paano naton mabuligan ang aton sa rin nga immune system sa padayon nila nga pag-training sa rin kapag pagpabakod sa ila, kapag hatag sa ila sa isang dugang nga support para mangin maalam sila sa ni sa pagdefensa sa aton, pinagi sa pagkilala sa ni sang mga kaaway, mga ginatawag kagaw nga posible magpabalatian sa aton. Isa diri no sang masuggest naton para magbakod ng aton sa nga immune system kag sa adlaw-adlaw ukon sa mga eksperyensya naton padayon nga parts and training ukon pagtrain paghana sa aton immune system, among gali ang ginatawag pag-take o kung pag-consume sa isang spirulina. Nga man, ang spirulina, gali, no? Isa, actually, isa niya siya ka nutrient-rich nga blue algae nga kargado o kung dagaya sa protina, vitamina, minerals, kag antioxidants. Nga nag-support niya, no? Sa activity of immune cells kasubong sa isang natural killer cells. Amo ni nag-neutralize sa mga kagaw dito, ano? Ang parang hindi pala maglinap ta o kung magmuad sa aton sininga lawas nga mahimo magresulta sa balatian o kung nagarindain sininga mga discomfort, mga sintomas nga aton sininga mabatsagan. Kaya nagabulig man regulate sa inflammatory response kag may ara sa compounds nga nagabulig stimulate sa certain immune functions. Kag may mabasko gani nga antioxidanta nga beneficial gid sa aton lawas sa immune system, amuning phycocyanin nga makuha naton sari sa spirulina. Kag ang isa sang source naton sang ginatawag spirulina para mapasulod naton sa aton lawas, amo ang pagtumar sa ni sang Santhon plus gold capsule. That's why may mga mabatian kita sa ni nga mga ginatawag feedback alin mismo sa mga nagagamit sini, mga nagatumar sini kag sa mga text messages, mga chats naton ang mga gina-update bala nga ginahatag nga update sa aton sa mga users sini Santhon plus gold capsule, manotice nila nga hindi na sila basta-basta
ginakalatnan sini sa ginatuwag trangkaso sa mga ubo-ubo o kung termino pa sa isa gani sini why na ko basta-basta dok nagaiga-iga mo kagawin na nagaalay kag nagasakit perming akon sini nga likod sugod sang sige ko tumar sa Sun Thorn Plus Gold Capsule ang isa sa sangkap sina no among spirulina nga nagabuli gali no pabakod sa aton sini nga lawas sa aton sini nga immune system sa pag-provide sini sang mga kinahanglanon nga material kasubong sini sang protina, vitamina, minerals and antioxidants. Kag ang manami pagid sini kay indi lang spirulina kundi isa pagid ka sangkap nga makita diri sa Sun Thorn Plus Gold Capsule amo sini ang garlic o kun ahos. Ano naman niya ang papel sang ahos pag abot sa aton sini nga ginatawag immune system o kun ano ba lang immune system benefits sini. Nagabulig para ang aton sini nga lawas ang natural nga defensa sa aton sini nga lawas magnami bala ang pagpanghikot o kung pagtrabaho sini tun nga nagabulig sa papagsik sa aktibidades ng aton sini mga immune cells para bala nga mangin ma-update sila sa pagresponde kag pagneutralize sa mga kagaw sini no magluwas nga nagabulig pagin siya no pinaagi sa pagneutralize sini sang mga kagaw mismo mga bakterya kag mga viruses dira may ara sa sang antibacterial may ara sa sang antiviral properties suno sini sa mga pagtuon that's why kag naga-consume gali kita sang ahos regularly hindi lang siling na ginapabakod ang aton sini nga immune system kundi mismo ang ahos nagabuli gali papas neutralize sini o kung paluya sini sa mga kagaw bakterya o kung virus dira nga mahimo maghalit sa aton kag isa sa sangkap upod sa spirulina sang aton sini nga Sun Thorn Plus Gold Capsule kag hindi lang ina mayara pagdating ni sang Sun Thorn halin sari sa panit sang mangustin nga may anti-inflammatory properties may ara pagdating ni sang queen of all vegetable ang manggaranon kag dagaya man sa sustansya sari nga malunggay kag may ara man ano sang ginatawag ampalaya o kon bitter melon nga nagabulig panami sang aton sari nga digestive system function para nga maabsorb naton ang mga nutrients nga kinanglanon kag para mapabakod naton ang aton sari nga immune system. So, simple lang gali. Ang pagtumar sa ni isang Sun Thorn Plus Gold Capsule makabulig para mapabakod. Hindi lang mga ngaton sa nga lawas, kundi nga aton sa nga immune system. Kaya ang mabakod sa nga immune system, nagaresulta sa mabakod naton sa nga panglawason. Kag mabakod naton sa nga ikaayong lawas nga may bato kita. Batok sini sa mga infeksyon ukon mga balatian nga tugas ang kagaw balan mo lain-lain ng factors ang aton sini balatian ukon mga causes man sini mo may ginatawag kita sini nga mga balatian nga makalalaton amuning tuga ukon tungod sang kagaw may ara man sang ginatawag mga balatian nga hindi makalalaton amo niya ang mga lifestyle diseases tungod sa aton sini hindi husto nga mga pangginawi which is ang hindi man aton husto nga pangginawi lakip ang kakulang sini sa nutrisyon, may labot man sa pagluya sini sa aton nga immune system. So, diri kita karon sa pagpabakod sa aton defensa, batok sa mga ginatawag balatian nga makalalaton, tuga sini sang kagaw. Diri ang focus naton subong. Pag-abot naman niya sa lifestyle diseases, tilain naman niya ang istorya no, sa mga previous naton sa mga topics kadamo na sang aton sini na istoryahan. Na hanungod sa lifestyle diseases. Pero balik kita no, sa ginatawag Sun Thorn Plus Gold Capsule, pwede kita makatumar sini no, like kung namulan nito maron mo is twice or thrice daily sa aga, sa udto, kag sa hapon, like mga 10 minutes before sini ang kaon o kung 30 minutes pagkatapos na ton sini sang kaon. Pero base sa pagtuon na no, may isa pagigaling nga makabulig, pabakod, kag makabulig pa-abdik man sa aton sini nga immune na system. Kag while nga nagapadayon ang pag-train sang aton sa nga immune system kung paghanas ni pinagi sa adlaw-adlaw na ton yung mga experience kag exposure sa ni sa mga kagaw, mabuligan pagigali mas mapanami sa ni no ang pag-function kag response sang aton sa nga immune system kung nagapasilak kita sa ni sa adlaw regularly sa aton sa ni mga tagpanamati nga man tungod nga makapanghikot gali ang vitamin D once nga maigo sang silak sang adlaw ang aton sininga panit ang

Kaya kaigo lang nga pagpasilak sa ni sa adlaw, hindi nga magpabatok man kamo. O kung magpasunog kamo sa ni sa silak sang adlaw, kung magpapasok bala sa inyo sa nga panit. Ang husto lang nga, mga mininuto sa conjuration sa pagpabulad sa ni. Like for example, dira kita sa mga 5 or 10 minutes nga pagpabulad o kung pagpasilak sa ni sa adlaw, kaya depende man sa imo sa nga kulor. Kung puti ka, te siyempre shorter ang duration sa imo sa nga pagpasilak. Pero kung medyo maitom itom ka, medyo malawig-lawig man, ano, depende sa atan sa nga kulor sang panit. Kay ang vitamin D, gali, no, sa atan sa nga mga tagpanamatis, especially ang vitamin D3 is one of the most important nutrients for immune regulation. Nagabulig para ma-activate ang immune cells, kasubong sa isang T cells, kag macrophages. Makabulig para nga ma-prevent the excessive inflammatory response. Kay ang aton immune system, nga healthy, dapat hindi man sa maluya o kundi man sa mahinay sa pagresponde sa nisa, dapat niya dito respondihan sa sulod sa aton sa nga lawas, pero hindi man dapat over response o kung overactive kay para malikawan man nato ng tuman nga inflammation nga kung nagasigisigi gani ina magadamage sa sulod man sa aton sa nga lawas. Tiyan mo na ginahimo gali, no, sang vitamin D3 mabuligan para tama-tama lang ang response ang aton sa nga immune system. Nagabulig man ni parang aton sa nga immune tolerance. Nag-reduce ang risk sa nga overreaction para hindi man magbalik sa aton bala ang sobra-sobra nga reaction sa aton sa nga immunity nga hindi man makapayo sa aton sa nga lawas. That's why ang pag-inom sa isang premium D3 capsule mabuligan gali, no, sa aton sa mga tagpanamati mga viewers naton para ang aton sa nga immune system mangin balanse ang ila sa nga pag-function, mangin balanse man ang ila sa nga reaksyon o kon ang pag-aksyon dira sa mga dapat i-neutralize kag defensahan sa aton sa nga lawas. Hindi man kulang, hindi man sobra. Kag manami pagining epekto kun iupod gali naton sa pagtumar sa isang Sunthone Plus Gold capsule. Kati ang premium D3 yan nagabulig para nga mabalanse ang reaksyon o kung ang pag-function sa aton sa nga immune system. Samantala ang premium o kung ang Sunthone Plus Gold capsule yan nagabulig provide sa nutrisyon para sa pagpabakod man kag pagpa-abdik man sa aton sa nga immune system. Kag nakahibalo bala kamo, no, sa aton sa mga tagpalamati nga may isa gali ka vitamina nga nagabulig para man nga mapabilin man ang kabakod nag-abdik sa aton sininga immune system nga nagabulig man sa aton para nga in caso malatunan kita sa balatian madasig kita sinima umpawan ini nga vitamina way nagaproducer ang aton sininga lawas pero tuman ka importante kag makuha nato ani sa pagkaon sa mga utanon dagaya sa bell peppers dagaya sa especially sa bayabas ano kung may bayabas kamo dira kaon ni kamo kay manggaranon ini sa vitamin C. Kay ang role sa vitamin C sa aton sa nga lawas, isa ni siya ka powerful antioxidant nga involbado kung may angot ini sa many immune system processes. Ang nagapabakod, isa nagapabakod sa aton sa nga immune system, ginabuligan, magluwas pa dira, ginabuligan niya ma-maintain ang healthy ng aton sa nga panit kag mga mucosal barriers naton, especially dira sa aton sa nga baba, sa tilaok naton, sa ilong naton sa mata naton yung mga mucosal barriers na dira, no, nga kun may imo pa lang hindi na makapenetrate ang mga kagaw dito sa sulod sa aton sa lawas sa organs sa naton kun matrap na nga daan sila dira kun mag-agi sa aton ilong magsulod sa aton sa nga baba or sa mata or din man nga bahin sa lawas naton nga may buho nga posible makasulod sila itrap anay ina, no, kung nagapanghikot maayo ang aton sini nga lawas kag especially ang aton sini mucosal barriers nga mapabakod naton ina kung may ara kita nagkaigo sini nga vitamin C kag manami pagyud ang epekto gali kung ang vitamin C nga ini iupod naton sa pag-inom sa premium D3 capsule kag Sunthone Plus kung Sunthone Plus Gold capsule. So ang ultimate trio, ano, kung updon gali naton ni Sunthone Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C, hindi lamang nga nagabulig ini, no, para sa paghanas ng aton sa nga immune system nga
mangin maabtik sila kag mangin na mabakod sila kundi mismo sa ato.

0: lawas physically sa aton sining ginatawag pamatyag sa aton sining paminsaron may ara man sila sining benepisyo tungod nga may nagabulig pabakod sa aton sining immune system mismo kag nagabulig pabakod man sa aton sining lawas physical mismo sa patag iya sang nutrisyon tungod nga may mga masustansya nga sangkap kasubong sang queen of all vegetables nga banunggay kag queen of all fruits sini nga mangustin kag iban pagid sini mga masustansya nga mga sangkap nga makabulig balanse sa makinanglanon naton pagabot sa nutrisyon kay isa man nga nagabulig feed o kun pabakod sa aton sa nga immunity para magbakod man ang aton sa defensa batok sa makalalaton nga balatian ang nagakaigo sa nga nutrisyon nga isa ka pundasyon para sini sa mabakod nga panglawas kag healthy lifestyle. So kung nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C regularly mabuligan nga mangin mabakod sa amat-amat ug sa sigi-sigi ang aton defensa batok sa nagkalain-lain sa ng infection tugas ang kagaw, virus, bacteria kag iban pagid sini nga mahimo mong pabalatian sa aton kag maglinaton laton ano nga magsuprer ukon magpabudlay sa aton sini nga pamatyag kag ti ko nagaobra ka sini kapin ba ko no work no pay ti pasensya na eh. Ano muna kay hindi ka kabangon kay nalatnan ka sang balatian pero pinaagi gali no sa pagpabakod naton sa aton lawas ang adlaw-adlaw nga pagtumar sini Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C kita mabuligan nya kun may balatian madasig kita sini maong pawan pero kun mabakod aton sini nga panglawas mabuligan nga mentinado ang maayo naton sini nga pamatyagan sa nga pinamangkot gali kung pila kuno ka beses magtumar sini bisan twice daily lang no kun updo nimo ining tatlo bala like sa aga abi Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C 10 minutes before kaon o kon 30 minutes tapos kaon. Kag sa hapon naman, like mga alas 5 abi, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C naman, mga 5 p.m. or mga 1 hour before panyapon. Kay namin aton diri parang isa sa suggestion naton para magbakod ng aton sa nga lawas, temprano pakita sa ni magpanihapon. Like kung mahimo naton alas 6 pa lang sa sirom o kon sa gabi, nakakaon na kita sa panihapon. Adugang pagid ano sa aton sini mga tagpalamati nga mga impormasyon o kung dugang pagid sini nga mga detalye kag pagbasa sini sang inyo nga mga text messages may angot sini sa aton topiko kag ma-concern niyo sa ikaayong lawas ang aton sini nga panumbalik pagkatapos gid lamang sa ma-report naton sini nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo.

0: Free Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung kag Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Goat Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Gusto

0: ka. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Ayan yung palagas, baka mo sa nga mga palamangkotanon, mahimo na rin isend sa aton sa nga text line 0950-975-6970. Dok, namigid ang pamatsyag kuya kung makainom ko sang premium D3 coffee mix. Daw hindi ko naguro pag-islan ang coffee ko, Dok. Kaya nagapagsikgid ang akon pamatsyag si Nuno ni sang Baluarte. Thank you, sir, na sa imo sa ring feedback. Ate, why mo siya nagapilit si mo? Why mo siya nagapilit si mga mag-inom sang coffee? Why mo siya nagapilit si mga islan mo na? Pero kung hiyang ka dira, much better nga. Tuloy-tuloy mo na lang, ano, kati ang isa sa nisang aton tinguha, nablang nagahimo kita o kung nagakaon kita, nagainom kita sa mga nauyunan taman, pero beneficial sa aton sa nga lawas. Hindi bala nga tungod lang sa sabor, tungod lang sa nami, bala, tungod lang may pleasure kita sa nga mabatsyagan, bisan pa hindi healthy sa aton lawas, sigihon, gyapon na ton. Kita ganang perde sina. Pero konti, nakasaho ka sa premium D3 coffee mix. Ka nagapagsik, imo sini pamatsyag. Actually, nagabulig, imo papagsik sa aton sini pamatsyag mo. Ay, ito yung vitamin D3, bala, nagabulig na, no, sa aton sini nga mitochondria. Kasubong bala kon sa cellphone pa, ag sa battery pa, daw full charge lang pirme. Pero gina-advise na ito na kung mag-inom ka mo sa premium D3 coffee mix, kung may mo pala ang pinakalas yung inom sina, is mga alas dos sa hapon. Ah, kahit ti, may iban sining pagsik yapon, bisan hapon niya gabi na. Pero kung gusto ka mo iya, nga makabulig pa nami man sa inyo sining tulog, pwede ka mo sinin makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea, nagapanami sa pagtulog. Sa ano nga pamaagi? Tungod ginabuligan yung makondisyon ng aton sining tiyan. Kaya kung nga aton ganit tiyan karon hindi disturbo, daw hindi buto, duway nagadinaguok, hindi kondisyon ng aton sa nipamatsyag, kag nami aton sa nga panunaw o kon na digestion and nutrient absorption, isa sa resulta sa na manami naton sa nga katulugon. Gagaminta hapagid, kag mag-inom ka sa nga tungod sa nga cinnamon bar, kag turmeric sa nga sangkap, nagabulig man panami sa aton sa nga pagpamuhin o kon bowel movement pagkaaga. Magluwas nga nagabulig pa no, parang ang aton sa nga insulin, kutob sa may mapabilin, ini nga sensitibo, parang hindi magresulta sa nga sa insulin resistance sa magpataas sa tonsri ng blood sugar level. So kung diabetes, ano, sa ulihi, kung hindi ini maagapan. Santhon plus gold, Santhon plus gold herbal tea, 1 hour before bedtime, pwede ka mo sina makainom. O kung hindi gani, may ara man yan, no, gisabisan gabi, may nag-message sa aton, kapangagda, kafe. Siya ariya kafe, dok, hindi niya makapakwan mo, hindi niya makapadisturbo sa akon siling tulog, ang Santhon plus coffee mix. Nga aman di makapadisturbo sa tulog, yung Santhon plus coffee mix, inibangod nga why iasing caffeine. Ang ara sina dira iya, is mga sangkap, kasubong sang malunggay, kasubong sa nisang spirulina, may garlic, may xanthone halin sa panit, sa nisang mangustin, tagiban pagin niya mga sangkap, plus may ara pagin siya sang soya bean powder. Nagabulig ganiya parilax mo. Ining Santhon plus coffee mix. Kapin pa ko ng imo sini nga problema, dugay-dugay ka, ginagutom, naghilabi mo sulok-sulok, gusto ka magtimo-timo sini. Kung Santhon plus coffee mix imo ginainom, bangod sa protina halin sa balunggay, halin sini sa spirulina, protina halin sini sa soya bean powder, dugay ka gutumon. So in effect, malikawan mo sini ang masaming pagkima-kima nga hindi makapaayo sa aton sini nga digest system o kung sa aton sininga tiyan. Kung magsigi-sigi, no, nga amo ng aton sininga pangginawi, madali kita sina mag masakiton. Kagabintaha pa, kahit ti ining Santhon plus coffee mix, magluwas nga nagabuhin sa aton sininga cravings sa mga matamis nga mga pagkaon. Kung kala noon tungod sa ginatawag na gaya sa protina, makabulig man ni panami sa aton sininga brain function because of lecithin. Makabulig man ni pabalanse sa isang hormone, both sa kalalakinhan kaysa kababainhan, no? especially sa mga kababayenhan niya nga nag-experience na sang mga sintomas ni sa pag-menopause, makabulig ang pag-inom sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Pero kung ang imuya target is bisan paano, no, samtang ikaw sini nag-edad, madugang-dugangan man lang ang imo sining glutathione kag collagen sa lawas. Kasi samtang nag-edad kita, nag-amat-amat, gamay mo ang ginaproducer sining singaton sining lawas. That's why nag-aabot nga nag-abatsyag kita sang pagpalang-alay ukon pagpalanakit sa aton sining mga luta-lutahan. Kagti makita gidang visible signs ang aging, ang pagkurinot sang aton sining panit. Hindi tayo na malikawan, no? In fact, maswerte ganin nang nagtiligulang pa mo kay butang balon nahatagan sa dasang dugang ang pribilehiyo sa paghimo sa kung ano makapaayo sa ila sining lawas kasi ila sining pamilya kasi ila sining isig katawo. Ang problema karon kon bataon pang edad mo pero naunahan ka na sang lawas mas pagtigulang. Bata pa pero may kurinot na bata pa pag pala nakit na mga joints sini. Ang isang makabulig dira ang glutathione and collagen, mga anti-aging sina ini sila nga mga sangkap nga dira makita sa aton sining Sunthorn Gold Coffee Mix. That's why kung nag-inom ka sa Sunthorn Gold Coffee Mix, mag-inisiling lang na ton nga kasubong nga nag-cafe ka na, nag-tahom ka pa. Pwede ka makainom sa niyo, no? Twice daily. Pero may nag-feedback ka niya sa ton nga duhang niya sa niyo coffee. Ginabulos-bulos niya ining Sunthorn Gold Coffee Mix yung Premium D3 Coffee Mix. May time kung kaisa nga sa niya, duha sa agadok tapos isa sa hapon, duha ka Sunthorn Gold Coffee Mix sa aga, isa ka Premium D3 sa hapon, o kung hindi gani, duha ka Premium D3 sa aga, kag isa ka Sunthorn Gold Coffee Mix sa hapon. Maghambal kita nga duha, kaduha sa mag-inom, hindi nga duha ka sa shea, sa isa sa nika, timpla. Regular, o kung nga, yun na-recommend, no? Pwede kita makainom gani, no? Hasta apat sa nika serving, o kung apat na cups sa kafe sa isa ka. Adlaw, pero depende ya sa individual kami aray nga tolerance niya medyo mataas ano nga ang iban sini nagahambal nga naga-feedback dari sa aton siya doka ka anom ko ya magpangape pero nami lang gyapon na kon sini pa matchak doka pagros gyapon na nagapagsik gyapon ko depende na ina sa inyo ining Sunthorn Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix ining Sunthorn Plus Coffee Mix Sunthorn Gold Coffee Mix kag ining aton yung Ultimate Trio like Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Sunthorn Vitamin C available sa nagpinamangkot available hag sarang ini mabakal sa mga butika hag parmasya madapit sa inyo sining ha lugar. Way na magliwat to message sa to nang nangita sang malayo nga butika. Ginahambalan ka mo nga sa malapit nga butika mabakal may masiling gani ha gusto ya way ko na sang malayo nga butika halalakat. Lakato sa malayo nga butika kung gusto ka mag-exercise. Ano yung lakton mo lang? Para sa Mercury Drugstore, available man din yun, no? Sa Rose Pharmacy, mabakal man din yung mga products na ginamention na ton. Dari, ginapakilala. TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica. Kadto lang ka mo dara sa mga na-mention na ton yung mga butika. Kagbisa sa mga butika, dara sa inyo, sa kabanuhanan, ano, kabaranggayan. Kag magpamangkot sa mga product kay available na halos sa mga bisan magagmay pa nga mga butika para sa inyo sa nga kapusan para sa inyo sa nga convenience nga makatilaw ka mo sa nga makatesting ka mo sa nga mabinipisuhan ka mo sa nga mga ginatawag dekalidad kag FDA approved nga mga product sa nga sang Yes to Health Incorporated. Pero kung gusto ka mo pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Ginasuggest ko iniyang Yes to Health Wellness Center sa so, may mga concern sa ika ing lawas bala gusto mo mag pamangkot dugang siring kaathagan sa imo siring ginabatyag sa lawas ano mga do's and don'ts mga pros and cons sa mga imo siring dapat himuon kay mga protocol ng imo sini pag sundon kun magkadto kamo dira sa Yes to Health Wellness Center dira ini nahamtang sa Ayang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City tabok lang gid diri sira sang Iloilo Midtown Hotel may ara dira libre nga konsultasyon pinaagi sa ila dirang alternative medicine consultant magluwas nga makabakal kapag idira sang tanan nga mga quality product sa FDA approved ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Alas 9 ng takna sa aga nag-open na sila Domingo tubtob Biyernes. Sa mga taga Negros Island region, pwede ka mo makalagaw-lagaw dira ukon makalagaw-lagaw ka mo sa sudad sang Bacolod, pwede ka mo dira makahapit ano antes ka mo magpuli sa inyo sa mga kabanuhanan ng mga sudad dira. Hapit tanay ka mo sa Yes to Health store sa pagpangumpra sini kun sa pagbakal sini sang inyo sini mga natilawa na mga proven and tested kaysa mga first timer sa gusto magtilaw sini sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, Yes to Health store na hamtan sa Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City, tabok lang gid ini sila sang Marayo Bangka. Kadto lang kamo dira sa inyo sini mga kinanglanon sa sining mga quality and FDA approved sini nga mga produkto nga makapaayo sa aton sini nga ikaing lawas. Husto ginadok ako pati gid ko nga makapabakod gid sa immune system kag sa lawas ang Santhon Gold Capsule Premium D3 kag Santhon Vitamin C ninyo dok. Kaysang una masakiton ako, madali ko latnan sinisang ubo kag sipon matunugan lang sakto ng hambal mo dok nga nagabatyag dayon pagkaaga. Subong bako dok kung kaisa nagapulaw pa gani ko pero do may ibato pang akong lawas pero ginabulubanta ko lang kay basi kon magbalik naman ang akong ginabatyag kag regular kag adlaw-adlaw nga nagatumara ko sang Santhon Gold sang vitamin D3 kag vitamin C nga nabatian ko sa inyo program. More power kag salamat sa inyo sini nga mga suggestion sa ikaayong lawas. Thank you man ano sa aton sini mga updates o kon mga texter naton nga nagahatag sang updates sa kaayuhan nga ila na baton sa paggamit pag-usar sining mga dekalidad nga produkto nga nagabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Kung ang inyo sini problema nagapanglis nga wang lawas naga balik-balik ang mga rashes o kung katol-katol sininga dugay magpali sa inyo sining mga panit, damo naman kamo sa na-try sininga mga gin-apply or gin-habon dira pero do ara gihapon now. Why not try? I-considerar nyo abing paggamit sinisang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap may natural ininga mga sangkap kag may antibacterial benefit kamo nga makuha diri tungod sa mga sangkap kasubong sinisang balunggay, kasubong sang kapayas, kasubong sinisang bayabas, kag iban pagid ano nga mga sangkap nga makabulig kag paborable sa aton sininga panit. Gamiton kung kamo sini magpanibin, kung kamo sini ang magpaligo sa bilog o kung sa bugo sini nga lawas. Kung may mga katol-katol kamo tira nga daw kadugay magpali nga nagabalik-balik, try nyo bala nga pabukalon ining Santhon Plus Herbal Soap sa inyo sini nga kamot kag i-apply ihabon dira sa apektado sini nga parte o kung may body odor kamo, try nyo man nga pabukalon sa inyo kamot kag ihabon sa inyo sini nga ilok, pabayaan mga isa tubtob duwa sa nika minutos antes bunlawan. Pero sa para sa paghalong sang aton sini nga guya sa may mga dark spots dira ano problema ang ibat sini nagaka-stress sa may mga pinalian sang punggod sini, pwede ka man makagamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. May glutathione kag may kojic na makabulig pahami sa aton sini nga kutis at dili pwede magamit ano hindi lamang sa aton sini nga guya pati sa liog pati sa butkon pwede gamiton ining Clear Skin Herbal Soap. Nagabulig amat-amat paputi nagpahami sa aton sininga panit. Available man din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sininga lugar. Pero ang concerns ang iban sini ang ila sini kabalaka pag abot sini sang tingulan nagadagsa naman sini ang lamok kag ang paglaton-laton sini o kung pag-infect sini sang ginatawag dengue. So paano makalikaw kita sini sa dengue infection? Dapat tinguhaon naton nga hindi kita mapalapitan, mahapunan o kung makagat especially sang lamok nga nagadala sining kagaw kag sining infection. So pinakamanami naton nga buhaton sini may defensa kita sa aton panit. Paano? Pinaagi sa pagpamanyos sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil mabuligan kita para ni mapalapitan sa mga sapat-sapat kag lamok nga nagadala sang dengue infection. So in effect malikawan nato ng dengue fever o kung dengue infection, malikawan nato ng dako ng kagastuhanan. Kagang manami pagid sini, kahit kung nagapalang alay imo kalawasan, nagapalamuy po'y nagasugod niya palamaol, mabuligan pang maremedyuhan at masolusyonan sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero always gina-remind naton Kung ang pala nakit sang lawas, hindi na madala sini sa hilot-hilot o kung banyos-banyos sini sang Santhon Plus Herbal Oil, pwede kita makatumar sang sas the pain. Halimbawa sa may mga migraine headache dira, halimbawa sa may mga arthritis o kung may mga rayuma dira, halimbawa sa mga nasulpo dira o kung na isa ka best sini may nag-message sa aton nga na katipalo siya, perti kasakit sang iya sini nga tiil nga halos hindi niya mahulag pero gusto niya ipahilot. Pero sinya, Dok, hindi ko kaagwanta kung matandog na ang afektado sa nga part, pwede ko kainom sa the pain. So, sige ko try mo, bakal ka sa butika kang magtumar ka. Nagtawa iya sa isa nga pamatsag, nahilot kag asubong tinami ng iya sa nga panglakat. Available ni sila no, sa mga butika kag parmasa manapit man sa aton sa nga lugar. Kag sa nga pinamangkot gali, no? Kung available man ko no online, ba? Hindi ganyan makubusan ng pamangkot na ton. Available na bala ko no online, kag pwede mabakal ang Turbo Dietary Food Supplement adira sa online. Actually, available ang tanan ng products ng Yes 12 Incorporated online. Kung may TikTok and Shopee account ka mo, itype nyo lang sa inyo sa nga search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amun ang ilang official store, dira sinang ila sinitanan nga mga produkto. Kag special mention, ginipermi ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa mga kalalakihan, yung medyo nagaluya na ang inyo sa nga lawas, inyo sa nga sexual performance, nagahina na, why don't you try? Sa pagtumara sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men, ang maka, kaglabo, huwaska, nga sangkap sa ni, nagabulig panami sang gitawag mudo nagabulig amat-amat dugang sa aton puwersa gabulig amat-amat pukaw sang gana nagabulig panami sini sang aton nga blood circulation resulta tinagabulig no para nga mag amat-amat panumbalik no ang aton sini nga gana kag aton sini nga gitawag puwersa pagabot sini sa obligasyon sa mga bana kay misis ano maayo sini kag healthy nga sexual activity. So kung nagahina si Manoy, try nyo tumar sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Liwaton ko, available sa mga butika, parmasya sa inyo lugar, available man ani online sa TikTok kag sa Shopee. Kung gusto ka mo sini mag-order, kaghulaton na lang sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Order ka mo sini online sa Yes to Health Inc. 2011 nga official store sa sining mga produkto. Well, ang iban sininga mga palamangkutanon, ang iban sininga mga kaathagan na siguro sa sunod nga edisyon sa aton sini pagpangalagad, aton nini pagasabton, pag aton nini hatagan sang pagatarupangod ano? Ang iban sini pagareplyan man aton hulat-hulatan nyo na lang ah. Kada walang alam na gina nga aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagad. Pero kabay pangabisan pa ano nakabulig-bulig ano nga aton sini nga programa. Sa inyo sini mga tinguha sa pagpabakod sa inyo sini nga lawas, pagpasanyog sa inyo sini ihibalo na hanungod sini sa prevention para hindi lamang sa pagbulong ano, kundi labi kag labaw sa tanan sa paglikaw sini sa mga balatian. Subaybayan na masunod naton sini nga talakayan para sa dugang pagidsini nga mga kayuhan sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: Exciting!
2: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Mudmi na bad job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa ginting ng prutas.

0: antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katrupa, exciting!

0: mga syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon Western Visayas. Adlaw sa karon sang Webes, petsa 18 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters ka tropang Ira Arsiga.
1: Kag ako naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines.
0: Senator Cayetano absent sa special session sang Senado.
2: Headlines.
1: Duterte impeachment pre-trial conference nagsugod na subong adlaw.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
0: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa atong gimpaninyad ng mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Wala magpakita si Senator Alan Peter Cayetano sa special session nga ginpatawag ni Presidente Bongbong Marcos sininga Miyerkules sa June 17. Antes ang special session ginpahayag ni Cayetano paagi sa iya Facebook post nga posible nakalabot na sa ginakinahanglan nga kadamuon sang mga boto ang mga senador nga pabor sa pagbag-o sang liderato sa higher chamber kag indi niya ini pagbalabag. Sa amuman nga post ni Cayetano, nagpabutsyag siya nga magapanaog na siya bilang Senate President. Sa pagsugod naman sang sesyon, formal nga ginelehir ni Senate President o kung si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian bilang Senate President matapos magtambong si Senator Joel Villanueva nga mo ang nagkumpleto sa 13 kanumero sa mga senador nga kinahanglanon sa pag-elect sang Senate President. Kasunod sini nagpakita man sa sesyon ang tanan nga miyembro sang bag-o nga mayorya sa idalom ni Gatchalian samtang nagabot man ang pila ka mga senador nga kaalyado ni Cayetano. Nakalakip diri siyang iya utod nga si Senator Pia Cayetano sanday Senators Loren Ligarda, Aime Marcos, Rodante Marcoleta, Camille Villar kag Bongo. Samtang kaangay ni Cayetano absent man si Senator Mark Villar kag si Senator Robin Padilla Dilya nga bas ginpili nga magtambong sa special screening sang iya bag-o nga pelikula. Kaangay sang ginaexpektar absent sa Senado ang pugante nga si Senator Bato de la Rosa nga wanted sa karon sa International Criminal Court kag si Senator Jinggoy Estrada nga suspendido kag prisa sa karon bangod sa kaso nga plunder may kaangtanan sa anomalya nga flood control projects. Sa special session, dalayon nga nakumpirmar ang sang Commission on Appointments ang pag-appoint sang lima ka personnel sang Armed Forces of the Philippines kag 85 ka mga opisyal sang Department of Foreign Affairs. Naaprubahan nga duha ka hagna ang nagahatag sang Philippine citizenship ang sa mga atleta nga sanday Benny Boothright III kag Mateo James Ramos. Matandaan nga makapila ka beses nga wala madayon ang natumod nga kumpirmasyon kag approval bangod nga wala makapatigayon sang session ang Senado kasunod sang sunod-sunod kag hungod nga pag-absent ni Cayetano kag sang mga kaalyado sininga senador agud punggan ang pagbag-o sang liderato sa institusyon kag bilang protesta man sa pag-aresto kay Estrada.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa atong padugang balita nasyonal, nagsugod na ang pre-trial conference para sa impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte. Nagpanguna sa Senate Secretary Ray Bantog sa proceedings bilang clerk sa impeachment court. Gintugutan ang mga katapos ng media nga mag-cover sang closed-door meeting tubtob sa pagsulod sa mga prosecution kag mga defense panel. Ginalauman nga magahambalan ang mga partido na hanungod sa mga kamaturan, magmarka sang ebidensya, magkilala kag mag-isip sang mga saksi kag mga tubang sa iban pa nga mga butang sa trial. Samtang yari naman ang listahan sa mga magatindog bilang prosecution team sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, Manila 3rd District Representative Joel Choa, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Shel Jocno, Bukidnon, 2nd District Representative Keith Flores, 1 Rider Party List Representative Raj Gutierrez, Batangas 2nd District Representative Jervel Luistro, Bicol Saro Representative Terry Ridon, Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suan, Cag San Juan Representative Isabel Zamora.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga kitropa, nabatihan ang mga top of the hour news ang abuilugid ng gredulog sa inyo sa Xanton Gold Coffee Mix, ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Xanton Gold Coffee Mix may araman sa natural and common herbal ingredients parehas sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kag premium coffee nga puno sa health benefits. Perfect blend good my refreshing energy nagasuporta sa ikaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Xanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.

0: rin isa ka office manager. Tamo na ako ng tirawan na kape. Kulain gijang sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Isang labod ka. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
4: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Lagi

0: malinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy. Kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits. Non-stop vibes. All day.

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
2: Da, buksigo ka.
3: Upog ka naman! Dito naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa liis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Haite, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
5: Pang, pakuota ako bisan ka isa lang, be. O, ari, o, 1,500 ina, ha? Abi, abi.
0: Sang kabuhi sa programa X-Rated. X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, ala 1:30 tubtob alas 3:30 sa hapon sa paboritong news FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting

0: Ngakak Tropa. What's up mga katropa peeps? Hello, hello Roja City Capis and all tuning in right now on your favorite katropa station. This is your DJ Chica Babes, katropang Ira.
1: Kaka katropang Joy.
0: Siyempre, kami ni katropang Joy ang inyong maging kaupod sa mga hapon sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Mga katropa, today is Thursday. Webes na tayo. Ay, grabe. Bongga, pila na lang ka-days at weekend na naman. Alright, mga katropa. Subaga adlaw, June 18, 2026. Kamusta, kamusta? Ang iba nag-pulo plano na bala kung ano naman bala nga mga hilikuton ang ilahimuon sa pag-alabuton nga weekend. Basing iba nag-aubra na dira sa ngila nga mga listahan. Basing ang iba niya ma-date na naman. Just sige, kamong bahala. Basta free ka mo. Iti free na free, pwedeng-pwede gid. Then shout out na dira ha sa aton nga mga katropa peeps. This afternoon, ululupod na naman kita ang Gabag, istorya hanay.
1: Magtamyo wanay.
0: Gag, magbardagulan. Alright mga katropang, atong gid nga pagpanamiyaw sa atong mga katropang listeners sa radio, transistor, radio Manina, Bluetooth speaker Manina, wow. Anything mga katropa, basta nagka-tune in sa 106.5 mayong hapon gid. At kamusta, kamusta, kamodera sa atong mga katropa peeps nga nagapulo pa huway, nagaduyan-duya na dira sila nga mga balay, o kung base ara na sa mga idalom sang puno nagahilay-hilay. Kamayang hapon nga dira sa inyo ha. Mainit-init nga hapon gid mga katropa peeps.
1: Yes, of course. So once again, good afternoon gid sa mga katropa nato. Ang kinaka-monitor na, nakapwesto na sa ilang mga kwansubong, mga Facebook live na gatanaw sa aton katropa Aira. Good afternoon gid dira ha mga katropa peeps. Di mga mga kabarangayan, kunari kamo sa syudad sang Rojas, ara mga kamo sa 16 tanan, kamanga municipalidad dira sa aton sa bugos nga probinsya sang Capiz. Yes, kag syempre sa mga kaiping natin dira ang mga kaprobinsyahanan all over Western Visayas sa din man malabutan sa nga atin nga programa sa sumong hapon. Good afternoon gid mga katropa, happy happy listening and of course happy happy Thursday everyone. So saliwat makaupod niyo naman at this afternoon si katropag Ira, katropag Joy, di ka bay bahang ati sa sumong hapon makayuhom naman ka mudera samtang ka mo naga pa ano naga pahunay-hunay after sa inyo man namit ka paniyaga.
0: Shout out na dira sa aton mga katropang listeners and solid supporters sa aton nga mga aktibo nga class members. Nati way ginagauntat bardagulan sa GC apati sa comment section. Di kamusta ka mo na nakapaniyaga na bala ka mo tanan? Ay di ka bay ake para may energy naman ka mo nga magbardagul sa aton nga programa subong nga hapon. And of course good afternoon naman dira ha kay katropang Ma Melanie Bartisano sang Sitio Lapakduldol Barangay Robles La Castellana. Naraya sa mibahin sang Bacolod City sa taasan ng Hilado family. Good afternoon ha dire sa Unga Iloilo. Ang mga katropa naton nga tiya bisan wala diri sa aton nga Facebook live pero ang ilaga radyo naka-tune in dito sa gihapon. Thank you so much good mga katropa kag syempre ginagreet naman ho sang mayad-ayad yun nga hapon dira kay Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School. Ay ti, sige, basi kapoy ka na dira ha. Ti amon ka na ipabaskugon. May public anay na mo nang imong energy subong basta pabati ka lang. Kaya naman ba siyang Uncle Pinky, why man ko nabaskugan? Sige lang ko la, basta pa yung hapon. Dira sa imoy, labi na sa mga kaupdanan mo dira. Sakop mo naman sa...

0: Nabati ani at sige ama ka tropa peeps. Ara makita niyo dira ha sa inyo nga mga screen kung kamo nga tulutan aw sa aton nga Facebook live. Di live na live man dira aton nga question. Kung kamo nga pulo pamati lang niya sa tagsa-tagsa ninyo ka mga radio. Di pamati lang wow. If kag kamo na dira bahala magsabhat sa inyo nga pamangkot. Ara mga ka tropa paano kung nga cheater ang imo nga partner?
1: Oh no.
0: Tapos nag-decide ka nga makipag-break. O galing sa mismong adlaw nga makipag-break ka na kuntani, gulpi siya nga nag-glow up.
1: Wow.
0: O mga katropang pumangkot, makipag-break ka pa bala ay han? O kung mapadala-dala ka naman sa temptasyon. Aba, arigid. Bala na, ito ng mga katropa na. Ito niya katropang Joy, hambal ganit sang iban. Okay lang kung cheater, basta gwapa o gwapo.
2: Mga maro.
0: Ay, ama gani. Okay lang tuntuhon. At least gwapong nagtunto sa akon, di ba? Kaysa naman nga law, ay na gani man nagtunto pa.
2: Double kill.
0: Ay, ama gani. Sa akon, guro ka tropang Joy. Siyempre, dito ako ma-focus sa cheater nga, birdie. Bisa nag-low up pa siya daya akong cheater. Sa cheater, ginasayapon. Hindi na madalas ang, kung babae siya, hindi na madalas sa yang kwandra mga kolorete sa itsura niya ang iyang pagka-cheater. Kung lalaki na ba di, hindi na madala sa pa-abs-abs niyo eh. Sa mga kuhan niyo dra, pormahan niyo dra nga kwan, pang Coco Martin. Dito kita asa, makipag-break sa gihapon. Mas stick kita dito sa atin niya. Desisyon nga makipag-break na lang ayhan. Ano man nila nga itsura ang iya ipakita sa imo sa inyo nga break-up. Sa adlaw mismo sa inyo nga break-up.
2: Ay, nga ayhan ang pamangkot katropang ay nga aiha nagpag-low up siguro nakabatsyag sa nga break na siya.
0: Amo gani katropang Joy kinabalaan niya cheater siya. So nag-decide nga magpag-break ang iyang partner siguro. Kag nag-ano sila guro decision nga ti formal break up. Ibig sabihin personal. Amo na guro nga lalaki manukon babae ini ang nag-cheat ha. Ay ti magpag-low up gina sila iya basi malay mo madalaman.
2: Ay, di pareho kita sa sabad katrapang ay di sa tinaga pala nga cheater aba, di ba si hindi lang yun ang una nga kahigayunan basi ba naliwa to niya paliwa kag of course pag may bahit na sang cheating ti ang pagpa ang pag ano ba na ang tawag sa katrapang ay pag pagtiwala ang trust bala do hindi na amo sang una so basi ba na ang anangan karon ti bangon ka na so much better nga ti may inada pagita na lang sang iban man nga nag-glow up.
0: Yes, amo gani katropang Joy kay mina gani from the word nga nag-glow up basi kay glow up na siya it means damo pag sina may maka-interest sa iya. Gani dito ko na lang sa decision mo ang gadaan nga makipag-break na lang sa iya. Alright, kung kamo naman yung mga katropa abi gaplano-plano na kamo may cheater kamo nga mga partner kag nagaplano na kamo nga breakan tapos na nag-meet kamo kay ma-break na kamo bo gulpi mo yan nakita bo nag-glow up ang akon nga nobia ako nga nobiyo, ha? Breakan ko pa bala ini o kun? Hindi na lang. Abay, drop na lang inyong comment, ha? Sa atin nga comment section. Kaya later, ato nila pagabasahon. Siling natotoo, Val. Consumisyon na naman ang question niyo, ya, mga ma'am. Sige lang to, away ka man uya pa.
2: Ay, katropang, ay, doon pinabasahan ko na nga pamangkot ni katropang Kwan.
0: Sino?
2: Ni katropang Menias. Natingala siya nga mangkot, ayawan na siya liso. Sa radyo.
0: Ay.
2: Hindi na kita mabatian.
0: Ay, ti, kanami. Ti, balaan. Gid ka nagapulo pa mati sa radyo. Eh, di bala. Ay, thank you. Gid ka trapang mania sa ti. Susubong, hindi kita na mabatian sa radyo kay man. Driana, kita mabatian sa Facebook Live.
2: Yes, mga katropa. Ti, pa tayo sa gyapo natin nga technical adjustments katropang ay, di ba? Susubong, adlaw. Ti, ba? Si magka-experience ka mo. Dara, susubong, nga ti, hindi nyo kita maliso. Hindi nyo kita maliso. Hindi nyo kita sagap sa inyo mga transistor radio tira kay manti na ano pa niya siya mga katropahan mag-angot pa niya siya sa ano sa transmitter naton kay manti mag-abalihin na kita sa nga bagong broadcast facility. Wow!
0: Yes, bumang balang katropa hindi na namon kamo matuntol lang. Sige lang nga i-announce mo na namon akong diin kami babalihin ng kalibutan. Gano'n mga katropa ha ti, sa ano-anay kamo apabati sa atin nga Facebook Live kay ti Claro.

0: kita derak subong ga hapa. Yeah. Pasan tragi dah sa iban derak ga. Aya wanis lagu ka tropang Joy Liso dere sa ilaga mga radio sa tropang Crystal gani ka ina. Aya wa naman kuno Liso si Mother Maria. Nagchat siya ako nga gi kuno makuha inyo yung istasyon ma.
1: Lain na balang pulpogo niya to.
0: Ate sige ambala si Mama Maria ti sa cellphone na ilan tao ah. Kay para hindi mo maskipan ang programa nga X-Rated. Alright, thank you gina ka tropang Manias. Pero sa hindi ka tropang Juan ho, hindi ka tropang totoo Val, ma'am, ay importante paldo. Sige paldo, ay importante. Why ka dira sabat sa ato niya question. Pero may nagsabat pa dira eh. Sika tropang Crystal. Ang banya, grabe man sika tropang Neil. Grabe man sika tropang Neil maghatag question for today. Past ko anay ah. Inumang dan pa. Uy, gareklamo sika tropang Neil. Ang banya, ako naman niya. Paukoy ko di pro. Sige, ay tiyan hunta na kaya mo na yata niya question of the day. Gani, di ka dyan na mahimo ka wala ka mo sabat. Ah. May ara, ginayati kung wala, pilitan niyo. Ah. Alright, mga katropa, ha, patayon ang dira sa pagsabat. Kaya this time, nagapalaya kita na hashtag sa kalilisuan sa inyo mga radio. Babatian kita dira mga katropa ha sa subog anay di wala kita anay sa aton nga FM band dira sa 106.5 MHz pero ari kita subong sa aton nga Facebook Live kag syempre batian man kita dito ha sa 93.3 MHz ang XFM Antique dira pa niya sa 96.7 ang XFM Bacolod kag syempre sa 106.1 XFM MHz ang Kabangkalan. Good afternoon dira sa inyo ha kag sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Dira man sa 98.5 MHz ang XFM Canlaon. Good afternoon gid ha sa mga katropang sister station naton nga ti ano man kita dito sa Gyapon. Abatian kita dito sa Gyapon especially dira sa XFM Bacolod. Batian na kita sa radio live pa kita sa ilaga Facebook page. Thank you so much mga katropa peeps kag ti mayong hapon ang dira ha sa inyo nga mga station managers.
1: And of course mga katropa, ti wala lang kita nagapalayag kada hapon sa aton nga mga transistor radio or sa aton mga Facebook live. Kamati adlaw-adlaw, live na live kita nagapalayag kita sa aton nga XFM Radio Network app. Yes mga katropa, ti base wala pa ka madira sa aton nga application. Aba ti mag-install na sa inyong mga cellphone or tablet man dira. Pagitaan nyo lang sa inyong Play Store ang XFM Radio Network. Yes, pwedeng-pwede mga katropa mag-download ha. Wala ginsang bayad dira mag-install sila sa inyong mga cellphone. Di ba nabis na mga katropa, kami bisan din kamo magkanto, may kantoan man kamo, mahulat-hulat kamo to sa certain nga lugar, opisina. Di anytime, anywhere, mabatian yung gigita pinaagi lang sa pag-open sa ngatong XFM Radio Network app. Luzon, Visayas, Mindanao, ma-access mo kita anytime, anywhere. Basta may ari ka sa naka-install nga XFM Radio Network sa inyong mga cellphone.
0: Right na mga katropa, at isang hambal tagani, live na live kita subong sa aton nga secondary Facebook page. Sige hapo ng XFM Rojas 106.5 ang gati sa subong nga June 18. Aba may ara na inisinin, nagdugang na naman ho.
1: Wow!
0: Good news mga katropa, kay ara na kita sa 3,100 followers. Kani thank you so much gid sa mga katropa naton dira gada ka follow and like sa aton nga backup page. Sa mga wala pa ti search na lang ha sa liwat ang XFM Rojas sa 106.5. Kati kung nagalantaw kamo isa kamo sa mga viewers naton subong, di hindi yung gid pagkalipatan nga i-power share ang aton nga live subong para mas marami mas masaya. Kag sa aton nga comment section, di feel free gid ha to drop your comment sa inyong gabaga pa shout out inyo dira gabaga gusto tamia won basi may ano kamo dira ginabatsyag kamo subong ti pwede gidira nga ipakigbahin sa aton nga comsec para matagaan kamo advice sa inyong mga katropa at the same time sa inyong gabaga chi- ka babes dere. Sa mga katropa, may nag-celebrate ba na dira sa birthday? Ay ti-drop na nilang ilang ang mga pangalan at kay kantang kanaton inatandaan. Kag syempre, sa baga naga ano dira ako, sa ila barangay may fiesta dira, di pwede man dira ipag-greet. O kung basi, may kasal dira nga ginahiwat, may reunion. Di ba katropa, go lang ang go anything dira sa atin yung comment section. Pwedeng pwede, kid.
1: Kaga, syempre sa mga katropa na ito, ang ginagawin, higit subong kay Manti, hindi sila kung nag-comment sa ating Facebook Live, pero may gusto sila tamiyamon, may gusto man sila ishara out. Habat iba sa may extra load ka mo dira katropa nga pang text, pwedeng-pwede man sa gihapon, magpalabos sa inyo mga padamiyaw, i-save na dira ang ato nga numero, 0908-862-5225. Yes, amun na siya ang ato nga XFM, text line number, mga katropa. And of course, don't forget man ha, nga mag-subscribe gid sa ato nga official YouTube channel. Kaman pareho subong wala kita sa radyo. Ara sa gapo kita sa atong official YouTube channel. Mga katropa nagapalayag live na live. Pagitaan nilang ang 106.5 XFM Roja City Capiz. Or pwede man katuan yung atong Facebook live subong. Ara dira nakakapsyon, nakakomment ang atong social media link included dira ang atong YouTube channel mga katropa. And of course, don't forget yet nga mag-share sa atong mga live programs, ang atong mga news items, kung ano pa man din sa atong nga ginapost nga page, ang atong nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
0: Yes, so mga katropa, update lang hati, ara na kita kuno sa radio. Bati anak kita dira subong gani lisu-lisuan nyo na dira samtang may oras pa. Alright mga katropa, di alam tawon tanay kung sino na wala ang present subong nga hapon. Abaw nagapanguna gid si Ma'am Crystal Maria Joy Libardo.
1: Wow.
0: Absent siya big kahapon, di nagabawi siya subong. Okay, di accepted yun ang bawi, Ma'am Crystal. Mayung hapon na dira sa imo, ha? Kay katropang Toto Val, nagpangaduwa naman ang ato niya katropa sa Pure Flow Water Filling Station. Dira, yes, bahin sa Dao Capiz. Shout out lang dira to sa imo ka mga customer nga ti ginadeliveran mo o kung nagkakaduman dira iya mismo. Kay katropang Crystal, bawin lababo na naman siya, ho? Nag-date iguro kamo kahapon ni katropang Ronel Hai. Kaya waay kamo nga duwa pariyo, kamo nga absent. Tapos na notice ko ari naman subong si katropang Ronel, ho? Kaya ari man si Ma'am Crystal. O yudi.
1: Ano ni Juan? Coincidence? Or may pag-uusap?
0: Basi nag-online date sila.
1: Ay,
0: sige, pasugtan. Kiss, malang ina. Si katropang Ma'am Sanaline, nagpa-followers na siya. Thank you so much, ma'am. Kamusta? Dira sa lambat man sa pa-highlight ha and pa-top fans. Si katropang Rafael Digno, mayong hapon mga guwapahon. Diwata DJ I and Diwata DJ Joy, nagatutok na ang tirik toda sa X-rated. Samtang nagapahuway-huway.
1: Yeah!
0: I thank you so much gina sa mga member dira sa tirik toda, especially sa ilang president dira kay Sir Melbs. Ngayon ginatagaan yun niya tiyon. Basta X-rated na gani nagapundo ganang ilang pagbiyahe.
1: Yeah!
0: Salamat gid ha katropang Rafael. Shout out dira sa mga kapdanan mo ah.
1: Wow! Sige, sa katropang Ma'am Sunaline, wala ba nagpaulihi, nagpa-highlight man siya sa ating live program. Thank you so much, Ma'am Sunaline. Kamusta, kamusta, dira ka mo sa kantin, sa inyong school, sa bahin sa President Rojas. Si katropang Tutu Val, maayong hapon ko na two beautiful chica babes, Ira Joy. May itlog ka pa da, Ma'am Ay?
0: Ay, ginatag ko na kay katropang Tintin.
1: Permila niya kapangita itlog si Tutu Val.
0: Kung hindi gani itlog, bangros na isda ay ginapangita.
1: Bokob.
0: Wow. Do ginaano niya gid atong sudaan, do ginabukayo niya gid sa mga katropa, gabalaan ko nila sudaan mo.
1: Oo, gani.
0: O kung nagapachamba na lang gid saya.
1: Papatpakot lang, sige. Thank you so much, katropang Tutuval. Si katropang Doy Arthur, good afternoon ko na katropang Ira and Joy. Watching live na si katropang Doy. Dito yan sa bahay sa West Village.

0: pasok sa banga.
1: Yes. Amo man si katropang Lloyd ah. Diba? O si katropang totoo ba siling niya? Atol ka net, buhi ka pa da X-rated na. Buhi ah. Buhi na buhi. Si katropang Mamaliza, you're the best station worldwide. Wow na wow, Mamaliza. Sige, thank you so much ha. Kagmayong hapon ko no katropang two beautiful ladies. DJ I Enjoy, gatutok na kami di sa radio. Kag galanog pa. Pa-shout out gid ha sa Family D Gala kag Family D Vino. Salamat gid. Wow. Alright. Aba siguro di Ma'am Liza, yaway nag-untat ang radyo, no? Kaya managalanog sa gihapon dito ya ang radyo. Sige. Kay katropang Crystal. Good Thursday, everyone. Hello, katropang Iron. Katropang Joyce. Paniaga, taman tiner lang tasang langka nga ginataan, ah.
0: Ay. Wow. Pariyos na sudani, ano?
1: Kanami, sinaabisang na mula na ginamantineran mo. Pag-shoutout lang ko na ho sa yung family dito sa Roja City Capiz. Especially gid sa Barangay San Jose. Yahoo! Sa draga guwapang girly si katropang Rogeline Crystal Joy Libardo. Amo man ha kay Ma Maria. Siling niya Little Pie Before Back to School.

0: drama. Wow. Ay, tinagbalik na Ma'am Crystal ang aton nga radio, ha? Hindi na absent na si Ma'am Maria.
1: Yahoo! Sige, tiyang bala na na si Mother Maria, ha? Katropang Crystal, nga tiyara na kita sa radyo nagapalayag. Ibalik na to sa 106.5. Kaya ra na mga chika base niya. Sige. Si Katropang Rio Vincent Hamin, nagpa-highlight naman. Luyo sila ni Katropang Rafael, kag ni Katropang Sir Melz Anisco. Yahoo! Good afternoon ko ng XFM Nationwide. Habalik ka tropa Sir Melvs. Kag syempre sa mga katropa worldwide. Especially na sa inyo mga guwapahon. DJ Ira kagligaya. Nagkatutok na dali ang Palm Crate Boys. Sige, maghapon na dali sa mga Palm Crate Boys ha. Tiyadlo.

0: Sige, sikat rapang Rio. Siling niya mayad nga Webes kag mayad nga hapon ni siguro DJ I enjoy listening na kami diri just sa work na mon. Oy,
1: di ba tiya? Tunu gadra gi boga live sa bong para makabati man dira mga ka workmate mo.
0: Abi ni draft dira mga workmate mo katropang Rio para mabatian man nila ilang mga pangalan diri sa aton nga kahanginan.
1: Si katropang Lloydie Navales. Uy, good and cloudy afternoon katropang Ira and katropang Joy. Saligya, moreover, thank you is one of the essentials of God, of good manners and right conduct.

Jaya Draga Alma Mater. Kikatropang Sir Melbs, shoutout mo kuno especially kay Digoy, Bundad, kay Joey Bugard, kay Catalan, kay Engineer Wiligo. Sige, kamusta, kamusta ang imo draga mga tropa peeps? Dapat energetic, sige hapon na, bisan webes na. Kikatropang Noranyan Alakapa, God bless you, katropang Joy and katropang Ira. Bow shout out idira sa inyo, katropang Dolphy ha, sa may bahin siyang XFM Sagay. Happy birthday ko no ho kay Ma'am Melita Carlos. Kagmayong hapon man ko no kay katropang Dennis Christian Bukog, kay Dustin Makilan, SGHDA, Conchita Barangay Granada, Bacolod City. Sige, katropang Dolphy Langka. Abilan tawon ta ba si may nagpag-greet padriho saying happy birthday. Basta para sa aton nga mga katropang tinaga birthday subong June 18, 2026. Ang ini nga kanta ang para sa inyo.

0: what? Happy, happy birthday, Ged. Especially na kay Ma'am Milita Carlos. Kag sa iba naton nga mga katropa nga nag-celebrar sa ilaga birthday June 18, 2026. Dira sa katropa ni katropang Dolphy nga si Ma'am Milita, ha. Gabay nga happy ikaw subong sa ibang nga birthday. Kag dapat mag-enjoy ka, Ged. Bisan, why ka dira sang handa? Basta babakod lang niya ang lawas. Kag wala kita sang sakit. Abog na iyang maayo nga regalo para sa aton nga kaadlawan.
1: Sige sa katropang Ma'am Senaline, maghapon ko ng mga guaps and all katropa. God bless everyone. I'm watching now, eh? Thank you so much kita katropang Ma'am Senaline. Maayong pag viewing dira sa aton nga Facebook Live.
0: Wow!
1: Samtang ikaw ang ara dira sa inyong school canteen. Sa katropang Lloydie, I am also believe that the audio industry plays a vital role in the development of the economy as exemplified in other nation.
0: Ay, bongga, pag si katropang Lloyd. Sige, di mga katropa, ha? Patayo lang dira sa pag-drop sa inyong comment. Kaya di time check at anay, it's 2:40 in the afternoon. At this time, we're gonna say BRB Danay. That's be right back, mga katropa. Magabuy lamang kita sa pila ka pahanumdom. So, kindly, stand by.
2: X-FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman?

diabetes. At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina.

0: ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang

0: nanay Christy?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, and I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Johnson Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Johnson Plus Gold and Johnson Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pang

0: na nakatulong sa ganitong karamdaman. Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.

0: Alpha Blast Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't

0: Japanese ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
0: ngayon,
1: hindi na.
0: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ron, alibag ko kung nandiskubre nga pang malakasan nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis sa

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sandone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo.

0: ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika. Clair Skin Beauty

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi Rita.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
2: Ako si Natalie Escalona Botone, Tanglidas, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagpasalamat sa XFM, tagay ko, Renelie Tukoy, sa ako na nadagaan na 3,000 pesos pa. Ganita mo mag-intraman sa Santon Card XFM, libu-libong pa-premium.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi pagkalibdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ang oras, alas 2:52 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Yeah! Mga katropa, ang ngayon nga programa ang builog ang ginadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa ato ka kutias, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos sa ato nga panit kag nagkabulig sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aramas ng virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagapabasko git sang humot sang mangosteen bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa nga kung dilakot mo sa ibang ingrediente hindi magubang yung properties kag ka-epektibo. Kada ano pang ginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Babakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online piragi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita sa itong programa Subonga Hapon. Kag syempre mayang hapon tida sa mga katropang classmates na tunderi. Especially na dila sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Good afternoon sa mga bisibisihan na tundra ang mga katropa peeps. Draman sa idalom sa Jean Access Boutique kay Ma'am Catherine Famulag. Avaw ati nagkato ko dira kahapon man daw sirado man pero open man. Siguro maging kantoan ng simbabay. Tiway kita ka bakal eh. Pero shout out sa gihapon dira si Mo Ma'am Hakong Nagapulo pamati ikaw subong. Dira man sa kay Ma'am Emmy sa Jax Laundry Hub. Kamusta kamusta Ma'am Emmy? Ano bala imo paniyaga subong nga hapon? Subong nga web sa marami na mi bala dira ang imo nga sudan. Sige lang Ma'am palibot-libutan na naraing ibang washing machine.
1: Kag, of course, ginagrita man ang aton ng mga maukod ng mga katropang SGs, mga katropang security guards na ito na always give ko na naka-monitor. Dari sa X-rated sa kada hapon, samtang sila yan nag-pulupwesto sa ilang mga duties dara sa bahin sa Calls Poultry Supply. May hapon ka dara sa mga katropang SGs na ito na naka-monitor sa aton as always. Dara man sa Kapelco, dara sa bahin sa Pueblo de Panay sa may E-Performax. Kag syempre, din ka man nga opisina subong, din ka man nga establishmento komersyal. Direya sa aton sa Syudad sang Rojas or outside the Capiz. Good afternoon gin sa inyo mga katropa.
0: Yahoo! Sa aton man magamahugod nga katropang vendors. Wow! Katia, bisan umulan uminit. Wala gid nagauntat sa pagbulubaligya man. Sa mga katropa naton dira ha, araman ka ba sa public market ukon sa tali papa lang? Ukon ba si araman ka ba dira sa inyo nga tagsa-tagsa ka barangay kay man mga barangay? May ara ba ni naiyasang nagkarain-lain nga mga tali papa? Good afternoon gid ha dira sa inyo ko naka-tune-in ka mo subong. Especially na dira sa may Teodoro Arsenas Trade Center. Wow! Sabi lang naton ka mga katropa dira ha, nga nagapulo pa mati na ha. Especially dira kay Ma'am kay Ma'am Carmelita Union. Yeah! Sa Barangay Libas nati dira man nagapuesto sa TATC. Yeah! Good afternoon, gid. Dira pa sa mga katropa natin sa Burgos, Tali Papa. Good afternoon, mayong hapon dira sa inyo, tandaan. Naka-iliras na malang inyo, dira gabaga isda nga ginabaligya.
1: Wow!
0: Ay, di dapat fresh na fresh, ha, para pagkakita pa lang sa mga customer. Di kumpara na yun. Kaya, syempre, sa mga mahugod natin, dira, ha, nga mga mangungumba sa aton nga mga pinalangga nga mga mangumugon, mga manging isda sa aton dira nga katropa sa Mulawon Panay.
1: Wow!
0: Katropang Eric, mo advance greetings na ko sa inyo. Yeah! Advance greet na ko sa happy happy birthday kay tomorrow ay kita sang programa diri. Yeah! Asta lang kita sa sentro ay pasta. Dapat wala gid utang si katropang Ira and katropang Joy, katropang Eric ani mag-greet na ta katropang Joy.
1: Yes, yeah! Katropang Erica, kuno ka pamati ka masubong abati advance happy birthday gid para sa imo buwas nga adlaw. Buya tamuan gid nga wala kita programa para tomorrow.
0: Sige, importante ara pa si katropang Tintin.
1: Yes, sa sentro na lang mabawi si katropang Tin sa pagpanamyo sa imo. Pero subong ya, ti wala kami sa utang ha. Pasiburarista mo kami sa mga
0: katropang Eric. Sige lang ya katropang Eric. Ah, importante may handa man kun wala. Basta wala lang kami yung sakit ni katropang Taibosok ti kalipaya na may nasa imo ng mga katropa. Yeah! Importante, happy ikaw ya aka mag-enjoy lang. Dapat happy-happy lang, bawal lang sad ha.
1: Yes, happy happy birthday once again advance ha. In advance kay katropang Eric Berning. Ngati wala tagiging kalipatan. Agin mark the calendar tagidariho June 19.
0: Ay, basi ko tulo na to pala ang luha ni katropang Eric.
1: Kahalo ang sipon.
0: Basta love-love ka din sa ngimo ng mga katropa peeps. Yeah! Of course ha, draman sa aton ka mga ano ho, sa mga ospital, sa mga empleyado ka nagpanrabaho sa pampubliko o kung privado ka mga opisina, sa mga negosyante na aton dira sa nagkalain-lain ka mga establishment. Wow! Ano ba nila? Just a kiss goodnight,
1: maybe. Ike sa mga katropa.

0: verse natin, especially sa mga Tirik Toda Boys na always get naka-monitor sa mga chika babes dari sa kada hapon. Sometimes sila nagapahuway-huway sa ilang pagbiyahe. Tara, good afternoon, good happy listening sa mga miyembro sa Tirik Toda Boys, especially na sa inyong founder nga si Sir Melbs Anisco. Kag syempre sa mga traffic auxiliaries man natin nga naka-deploy sa atin ng mga karsadahon subong. Sometimes sila ang busy sa pag pulo-pito-pito kag pag pulo pa maipay sa mga salat niyan. Gabantay sa atong nga dalanon or trapiko at imang hapon gin sa mga katropang traffic auxiliaries naton. Sa mga katropang drivers with lovers naton nga subong managamaneho subong sa ilang mga salakyan, mapaprebado manina o kundi pang pasahero ng mga salakyan. Aba, tigur afternoon gin sa inyo mga katropa kag of course sa inyo man ng mga pasahero subong nga nakamonitor gin rin sa X-rated program.
1: Yes, kagdi katropang drink kadto na kita sa comment section. Kinamahan na damo pa rin sa may nabilin. Abinin ka, tropang Joy, di inom.
2: Yung nag-keyboard, may tupang diin ka tamakad to, katropang.
1: Yes, alright. Dari naman si Ma'am Eleanor Gatilogo. Good afternoon. Ako na good PM, Ma'am Iron, Ma'am Joy. Watching live here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Happy, happy Thursday. Yahoo! Thank you, Ma'am Eleanor. Hati, good afternoon. Mandra sa imo, ah, sa husband mo, si nga si katropang June. Si katropang Crystal, gina-shout out yung man ko na si katropang Ronel Hagunob. Wow, bugtaw na ano, gay na sumgod kay wala kagidaad sa Facebook account ni katropang Ira. Mandan pa, nag-date lang kamuya gapon. Nag-online date lang kamuya katropang Crystal. Iti subong present kamo nga duwa ho, si ma'am, si katropang Mania. So, balya, mayong hapon ma'am Ira, guwapa kag ma'am Joy. Buot-buot. Pag read sa Rebisco Warehouse kag Creamline Warehouse sa Lawaan. Salamat, Gid. Yahoo! Sige, ati. May compliment naman kita kay katropang Mania. So, thank you, ha. Shout out na sa mga sexy taris sa Rebisco and Creamline Warehouse. Ilabi na sa mga kaupdanan mo daaga naga Bardagul Mandri kung kaisa sa aton.
0: Sige, sa katropang Ma'am Eleanor kay sa katropang Crystal. Aba, tinagpaulan sa ilang mga pa-heart. In lababo talaga ang above na ito si katropang Crystal. Siling niya katropang ay Paldo na naman si katropang Ira. Guwapa, bagong rebound. Yahoo!
1: Uy, nang dagani pang allowance mo pa-rebound pa ito.
0: Shampoo lang ako doon nakatropang.
1: Fake news na nakatropang Crystal. Sakman lang ina sa kamera lang ina ihan.
0: Sige, si katropang Ma'am Emmy, nagpa-highlight naman kay si katropang Ma'am Sunalin. Ma'am Sunalin, unlimited, ganyang highlight bala, how to be you po.
1: Ay, basi ganatigana, niya ganyan sa X-rated nga program ang iyang highlight.
0: Kapaulan siya pa-highlight, katropang. Ay, samantalang kita sa isa kadlaw, isa lang. Kaysa lang mag-blue tea. Sige, thank you so much. Once again, katropang Ma'am Sunalin and Ma'am Emmy. Si katropang Leonard, Ma'am Ira, kag Ma'am Joy, wala kainan niya. Sige, tiara na ha. Confirm na sa ngatong nga technical side ni katropang Neil, katropang Menias, nga di nagbalik na kita sa radyo at patunugan na drang inyong radyo dara sa bahin sa Creamline Warehouse.
1: Wow! Yeah.
0: Si katropang Solomon, ari naman, nagpaula na sa iyong mga emoji pa number one, pa heart, pa cool, pa kiss lagbok. Aba, tika pustaya si katropang Solomon, dira, may kuan bala, may pinagkaabalahan, or ba si ara naman sa dalumsang mangga. Sige, si katropang Tutuval, kay na, ma'am, ay importante, paldo ko, no?
1: Paldo sa ano to?
0: Paldo sa consumption. Sige, si katropang Solomon, nagapamatigin ko na sa buong tis. Sige, basi wala agad sa biyahe. Si katropang Solomon, kagdan share naman sa kuno. Si katropang Ronel, miyad nga hapon, DJ Joy, bagay kay DJ Ay, ang iyang bayo. Amo man kay kulay asul. Ay, di na siya asul, katropang Ronel, sa camera lang asul, pero sa tuod, purple or violet. Yahoo! Sige, ahambal niya, dayon, abroad ko, DJ Ira, kagaulikid ko sa imo, awa ay na dayon. Nang pag-abroad ko, DJ Ira, kagaulikid ko sa imo. Ah, dali ko, gwardya. I love you, DJ Ira, shout out kay Crystal.
1: Grabe, pag-idya. Iya, sinagustuhan balan si Ma'am Crystal,

0: sang kwano.
1: Nagano ka mo kahapon ni katropang Ma'am Crystal, katropang Ronel, kay pareho ka mo nga absent.
0: Hindi ka siya ma-deny.
1: Ay, nag-seminar sila guro nga duwa, hay.
0: Masinang medical na gani.
1: Ay, basi it. Sige, si katropang pasati kinet ho otro maniho. Ang bayag in after ng katropang Ira and Joy, blooming naman ang aura sang palangga. Wow! Siding niya ho, Ira, nagpamati yun diriga pamati sila ko na as always dito ya sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz.
0: Wow!
1: Sige katropang Kenneth at balaanay na sing mga katropa din nga naga pulo pamati gin ikaw. Sige katropang totoo bal ho, siding niya ko no na may ilusuon ko no yung muulo katropang Kenneth. Si totoo bal mo lang mapintas gin niya ho.
0: Mapalakit gin.
1: Amo gani.
0: Tapos dinigani ang sapat ni harigin sa basa ni katropang Kenneth to. Totoo bal na iwan ka ah. No. Na iwan ka ay ha.
1: Nara na. Gusto ka gina to. Karon rat-raton ka na ni katropang Kenneth. Tambal niya pagpaukoy abi. Kaya nagaiwan ako sa imo ha.
0: Nagaiwan ka to.
1: Nagaano ko na siya sa imo. Kaya wala totoo bal. Karon hindi ka naman naka-understand ha.
0: Pero si katropang

0: men katropang men niya so liso ato a may saku ko diho hatagan ta ka o ato man ang isa
1: oy otro na
0: na bagay na si mo katropang men niya
1: what man siya
0: si Ma'am Liza ho gina shout out niya kung mga friends niya si katropang Eric si katropang Ma'am Emmy si Tayo Musok si Don Don Dadap kag si Ma'am Cathy kag si Ma'am Chrissy amo man si katropang Rafael Digno. May shout out tira asa to niyo mga katropang at ibisibisihan na ginsubong
1: sige si katropang balikan anong may naligtaan daga comment me si katropang Lloyd Gadi I'm gonna break you up by Kong JV Benitez of 3rd District Negros onto Su Ramirez ay
2: wow
1: naka-move on na si Kwan, si Kong JV, katropang Lloyd. Kagamba niya gani, nagapati siya nga si Kwan na si Dom na ang forever ni Sue. Si move on naman kita. Sige. Si katropang Arnel, sa Onoy, ari man sa ato ka comment section. Grafton yung katropang Ira and Joy. X-rated, XFM 93.9 or 93.3. San Jose Antique. Watching live si katropang Arnel. Dito ko na sa Bariri, Tobias Fournier Antique.
2: Wow!
1: Okay. Kalayo na katropang. Ay, pero labo at patato Japan.
0: Yes.
1: Nagamaragwag sa may bahin sa Tobias Fournier. Thank you so much. Graka katropang Arnel sa Nuoy or sa Unoy na always man na nagkakwandari. Nagkapakigupo sa atin nga programa na papadalas na iya nga pag-comment katropang ay.
0: Yeah! Amo ka niya. Thank you sa padayon nga pagpamate yung dira high labi na sa mga katropa naton nga ra dira sa mahinsang antike. Si katropang Rundel, di sila niya sobra kuno nga sakit ang cheater nga klase sang tawo. Mahal mo bisan guwapa or guwapo cheater ka. Buti na lang mag-isa ka na lang na may tao kang kaysa kuno sa may tao kang sinasaktan. Lalo pa kung taong minamahal mo. Kami guard, bawal cheater sa amon, kami magpalangga yati isa lang, masakitan man kami importante, tunuod kami yai magmahal kaya nasa guard ang true love, DJI enjoy, mua mua abo, nagkabalo naman siya sa mua mua ho,
1: taga ay ganun siya sa mga manamin namin katropang ay,
0: yamitay ko na sa do kay katropang Crystal, may nang mua mua nga na wow, abalaan, tagid niya katropang Joy,
1: siguro lagi gini yung nag-online date ang duha.
0: Sige, pasugta na sila. Si katropang, si katropang Lloyd, but still you're the XFM Roja City Capiz, wherever you are. Oh.

0: sinaga ka untok kay pagsimhot ko abi do hindi ko kauyon.
1: Sige ba ang gini ka trapang tuto ba ka trapang ay nga wala ko na naman gakaon sang ya iagda sa imo. Sige si katrapang Randy Santisa sa listening ko na sa subo nga hapon.
0: Wow.
1: 8 minutes ago abati. Thank you so much kada katrapang Randy. Basta may gusto kada ishara raw tami award or ipanawagan sa imo nga mga katropa peeps, feel free lang to send in sa ato nga comment section. Si katrapang Ma'am Emmy, maayong hapon kuna beautiful ladies, Ma'am Ira, Ma'am Joy, patamyo na kuda sa kay katropang Solomon, kay Toto Val, kay Dudoy, Dumali, kay Sir Melbs, Anisco, Katay Mo, Sok Bering, kay katropang Ma'am Visa, kag Satanan, nga mga katropa, kag advance happy happy birthday, kuno kay katropang Eric Bering, para buwas nga adlaw, wish you good health lang ka maperme ni tatay mo, kag stay safe always and God bless. Sweet man sila ni katropang Ma'am Emmy. Wala man ginalipatan ang birthday sa iya nga katropa. Katropa na ito nga si katropang Eric Berry.
0: Wow.
1: For sure. Kung nagpamatid siya, ma-reply na siya sa iyo katropang Ma'am Emmy. Si katropang Ma'am Sanaline, ari ko din ma'am sa school always kung may klase. Ang tagaling kong dito pangitaon si Ma'am Sanaline. Kung may klase dito sa school canteen sa ilaga eskwelahan.
0: Sa katropang Ronel Silignia, DJ Joy, DJ I, waay ko naglakat, mahal, Dear Ira, kay hindi ko maging masaya kung iiwan kita. Silignia, okay lang ako dito nga bilang gwardiya sa Yamaha Antique. Masunod ko dira sa Rojas, gasipot pa ko kwarta para may pang-date kita, DJ I.
2: Wow!
0: Diyos ko, DJ Joy, request ako ng song Kulang Ako Kung Wala Ka. God bless sa inyo, DJ. My dear guwapa, DJ Halong, kamo palagi. Mua-mua.
1: Ay, grabe nga mga kantay na masakit. Nag-tusok sa tagapusoon, Kulang Ako Kung Wala Ka.
0: Ay, sino? Si Crystal? Yudi. O, pinatawaan ka mo ni Sir Solomon. Sige, tropang Bella Jane.

0: sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM, 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkakaisip.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.

0: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.

0: Philippines ay
1: Department of Agriculture.
2: Kamusta ka?
1: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
4: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Reddell. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
3: Nga XFM kid?
5: Inanyang music ah.
3: Nga XFM kid?
4: Ay,
5: pula ka lang music magkatapos mugtaw ka blam, may harap kayo sa mga balita blam, so amin kayo mga DJs nila kanya.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how.
8: Timo!
2: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax na akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa gintingob nga putas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
9: Nga XFM kid how?
10: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
9: Nga XFM kid?
10: Eh, nanyang music ah.
9: Nga XFM kid?
10: Ay,
11: pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad.
12: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
9: may how kita pa?
12: Oo, enjoy lang.
9: Nga XFM kid how?
13: Timo!
12: XFM 103.9.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Centro. Come sa Bullseye.
17: Department of Agriculture.
12: 103.9 XFM.
18: The Secrets of Health.
19: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
20: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan kasaysayan sa pagpagwasan eh. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo siling mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban si ni Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
19: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
20: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
19: Amo na kalaba ha.
20: Ambot lang kung paano nila takso na.
13: Sunthon Plus Gold.
20: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para magsupport sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
13: The secrets of health.
19: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
20: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
13: The secrets of health.
21: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
13: The secrets of health.
22: Sunthon Gold Coffee Mix.
19: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Sunthon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Sunthon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
13: The secret of health.
23: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
24: Luzon,
23: Visayas,
25: XFM Cebu,
26: XFM Bacolod, sa XFM
23: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbis, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang yung music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: System Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis ang System Pain para dire-diretso ang training.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tirawan ng kape. Kainigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: X-FM 103.9.

0: Si Siren isang bye-bye Rohasin, isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain, isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikijaba na kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Woo!

0: ano to? Why pa nga niya? So good! Uy, sa lakas si Liana, nag-ulan sing ice.
1: Oh, tuod?
0: Yes! Tapos subong agabi sa San Carlos, bunog-bunog ang ulan.
1: Yes, kag some parts ang Iloilo, I just don't know kung sa diin nga ano
0: ba. Sige, nambalo pa. I just don't know. Malangali.
1: Para naman. Diyan mo gani. I just don't know gani.
0: Basta may itugda ka lang yung diyan. Bago sa, kuya bala magatubang sa microphone, nag-research sa kuya bala kadaan.
1: Somewhere in Barota. Oo, bala.
0: Wala na. Nando, may ano, transition ako sa imo ya.
1: Bala kaya. Kasanagsanag sang kalangitan na may color siya.
0: Dito ya sa Barutak ya, sa Kapis to ya.
1: Mayara, pag-idea bala sa Barutak.
0: Sa Kapis to ya, lagpat kayong Barutak, imo ya man.
1: Ate, oo. Ang sa Kapis, siya kagabi pa to ya.
0: Kagabi, nagligan ba yung adlaw? Pag-usulang ko yan. Masama itong dalag yung dahiya, masugpon yung dahiya. Daw itong block lahoy ka. Ha? Daw nami pa na pungol subong.
1: Wow! Bagong haircut siya ba?
0: Ang managaling yung segway, nami pa na pungol kayo daw si Manny Pacquiao gunting ko subong.

0: kag happy charter anniversary sa Bacolod.
1: 88 no?
0: I think so.
1: Oh, happy 88 charter day sa 88 man.
0: Ang buto. Masaya ako yung tamiyaw lang, kuya.
1: Sa happy charter sa mga taga Bacolod City kay sa tanan nga Bacolod nun. So, maumbisa na kita, mabatian na kita sa tanan nga XFM radio station sa NIR kag sa Panay sa Bacolod, XFM 103.9 wad katropang
0: Chris.
1: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 wad katropang
0: Paparudel.
1: Correct. Sa San Carlos, XFM 101.7 with katropang
0: Supremo.
1: San Carlos?
0: Ikaw gito nagambal ka, Supremo.
1: Kanlaon balambal ko.
0: San Carlos?
1: Kanlaon ginambal ko. XFM Kanlaon 101.7.
0: Bago lang sa nagambal San Carlos, bro.
1: O, saliton ko. Saliton ko.
0: Kasi kanlaon si Baby Ron.
1: Shutty boy.
0: O, tikita mo lang.
1: San Carlos 98.9 with katropang
0: Supremo.
1: Supremo?
0: Si Supremo Gidman. Pati si Samurai naman.
1: Correct. Sa Sagay, batian kita sa XFM Sagay 87.5 sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kang Iskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
0: Alec.
1: Bao, natandaan na Gidman. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
0: Noel.
1: Correct. Sa Rojas, 106.5 with katropang
0: Neil.
1: Correct. Sa Antique, 93.3 XFM with katropang
0: Kuya Jay.
1: Correct. Grabe, nagamarot ka naging sa mga
0: labas pala klase nga marot.
1: Mayo, gali ko mo burnoutan, kapila ka oras.
0: At ika, kagina, gani ka sa laset ang agi.
1: O, hindi lang bala diri sa ato na ma-experience ang burnout, even dira sa Panay area. Amo-amo man lang, ga-burnout-burnout man, kay ano naman, ang ga-drop loading ang
0: siguro
1: in GCP. Mm-hmm. Tapos, daw ginakulang na kita sa kurente, Dol.
0: Ang supplies ang kurente, siguro, tiyan mo na eh.
1: Hindi ba, wala, hindi ba taguro ginakulang sa kurente? Basi kung ginakulang lang ta sa ginagatong sa kurente.
0: Amo gadya.
1: Pero okay naman to, di ba? Nag-pistock naman.
0: Ambot lang.
1: Amo na, wala ka resort. Ay, hindi na lang ko gani yung mag-tukib-tukib sa mga ano ah.
0: Na
1: mga current events. Kaya nga ako lang giyaw mga nga. Ganyan sa iya sa upod ko iya.
0: Sagay man ko iya pakialam.
1: Pero nag-ulang ito. Blessing ay sa ano, kadlagko, Dol. Kadlagko daw mo na yun. Nasala sa net. Nakita ko sa social media.
0: Hindi man siguro ano na amunin nga time nga na gulan. Sang ice da kay
1: oo no kay mostly ang sa may pipila ka mga apartment sa sur nga bahay sa Negros hindi lang sa Lakas Silana may nagligad to dumay sa La Carlota man tugan kay Isabela
0: oo di ba
1: oo dumduman ko na at least may panumdumon ka man gali ah.
0: Kaon pa utok ang ano ah batsoy ah.
1: XFM call and text line sa mga gusto mag-intra sa mga gabi
0: 0912-0076-793
1: and 0915-831-1431 ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapagwapo makakapi ka na healthy ka pa
0: kag ginadulong mo sa aton sang Santon Plus Vitamin C babas kugang inyo-inyo pinahagi sa pagkumahan sang Santon Plus Vitamin C.
1: At talagang ESL products na mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores. Kag Watson's Pharmacy Nationwide. Ako Migo nga taga-Sagay, nga ra subong sa Pabia, naka-tune in na ang Migo ko nga di sa lakyan na subong nga katropang Dol. Si Migo
0: wow,
1: ko.
0: Mayo, eh?
1: Si Migo ko, dudes. Mapuli siya ko no base mga July makipag-meet up siya sa imo.
0: Wow!
1: At ito palang ipakita ko sa imo itong taga-Pabia gani kapag break time niya aga pamati sa sarakyan niya itong kalbo-kalbo.
0: Oh. Sige lang, bisan kalbo. Ah. Total. Dabong mo na sa dalom.
1: Babalik pa ang phone pal. It's 928. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM Katropa mo.
0: Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Fall!

0: Hindi ka magunta. Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Santon Plus Gold, pinaka the best para sa aton nga body. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Yeah!
1: Ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Ang tanan yes all products si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Dali lang. Ang mga gusto mag-intra, pwede na kamukha matamat dial sang amon nga mga numeros.
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 Again, it's 0915-8311-431 Mayang gabi kay Jamaica Lucas ang Quezon City, Philippines.
1: Hello, kag mayang gabi lang dyan sa kay Jenny Matarong dyan sa may Malaysia. O, pwede ka katawag sa akong messenger kung gusto mo hindi mag-intra.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Katropang Troy, Katropang Dol.
0: Oh, wow.
2: 1055, Sampalit Bakuan.
0: Sino liwat? Si?
2: 1055, Sampalit Bakuan.
0: Hindi, klaro.
1: Eh, ano ba yung imo nga?
0: Naka-loudspeaker ha, sir, naka-loudspeaker. Cellphone mo na ka-loud, ang cellphone mo na ka-loudspeaker?
2: Ah, wala ka pa bang
0: toy. Ah, sige, biluwat bingalan.
2: Grandpa.
0: Ah, si Grandpa. Hi, Grandpa. 55 years old ka na.
2: Hello. Yes, mandagi. Tumuluwa.
0: Din ka sa Kalibo, Aklan?
2: Ah, din sa Kalibo. Dito, ano na, Mabiro, Kalibo.
0: Ah, town proper na siya, no? Kamusta, Grandpa? Nga nakapanawag ka? Ginasubaybayan mo si Grandma?
2: I'm sorry. Nahibod na ako. One year and 4 months.
0: Amo bala ini ang ginatawag ang pagbabalik sang aton nga plagwaon nga Peppa Pig?
1: O kung ba si ano?
0: Yes, sir?
2: Bakulog na ako. Bangay 6. Alam din 6.
0: At taga Bakulod gid ikaw nga nga na dugayan ikaw diyan sa Aklanay.
2: Ah, dere ko na pangasawa. Taga Balete ang asawa.
0: Mhm. Taga Balete Aklan ang imo nga na pangasawa, then dira na kamo nag pangabuhi sa Aklana.
2: Mhm. Dili ta mga kabataan, wala. Ako lang isa di subalay.
0: Ah, so wala ka na misis subong.
2: O wala na, one year and 4 months na siya nakapatay.
0: Ah, napatay siya nga, napatay cancer. Siya. Ah, cancer. Uh-huh. Sir, din ikaw din sa Bakulod, nagapulian?
2: Wala na, din nakita ko guys, sir.
0: Hindi gani, sa D&D gani, lugar mo sa Bakulod?
2: Ah, barangay 6, Salandoni. Sa Palagi.
0: Ah, Salandoni.
1: Salandoni, ho.
0: Halandoni.
2: Ako magsanaya.
0: Tuntun lang mo, Dol.
1: Sa may, ano ba lang pakato na yun sa...
2: Palapala.
0: Ah, sa Palapala, gali.
1: Sa may...
2: Pakato. Ano
0: sa pier?
1: Hindi, sa may ubos... Sa likod-likod lang sa Ayala, bala?
0: Ang ano ah? Likod.
1: Palapala, gadya.
0: Likod. Oh, sa may Palapala, diri dapit ka maagi sa may intersection sa Ayala. Kagsang
1: provincial capital. Oh,
2: okay.
0: Oh, dire Chogamay, no? Tapos may mga kalan-an dira na seafood.
1: Ano siya?
2: Tidugay Palapala.
0: Tidugay-dugay ka na Grandpa, wala ka uli sa Bakulod.
2: Kada pili-pili mo kada?
0: Mm-hmm. Kada pila ka bulan?
2: Kada
0: may bang may kadis ka pag gili.
1: Kapagid.
0: Daw feeling ko.
2: Kagadi
0: ko lang, kagadi ka lang, kagadi ka lang. Ay, di kagadi ba may bakulon, may kadis, eskalante, to galingi, man ulo namon niya.
1: Tapos may dwinyas, pagad siya. Sigurado ka nga mula agad.
2: Kami kami, eskalante di kami. Pero nga ako nga father, sa bakulon din nga nagtingal.
0: Abali, mother, ang mother side niya sa eskalante, din ang iya nga father sa bakulon.
2: Ang mother side niya, kaya ako kong ililo.
0: Ay, naano mo niya yung historia. The walkout ako dugay dugay ba? Do hindi ta gid yung mga takot takot ng iyang family tree ba, no?
1: Taga diin ka gid bala.
2: Ayaw na kulog dito ya, sa nabata dito ya sa pakulog.
0: Tapos, ya transfer transfer ka mo.
2: Yeah, di ko yan agad. No, pag nasawa ko yan, doon ako nag-inasak lang.
0: Ate, amo na lang na. Dila na lang tao. Dila na lang tao. Hindi na lang yung pag-alungkato ng mga Escalante, ang Cadiz, ano pag ito,
1: Duenas.
0: So, sige. Oh. So, bali, pila kabilog kabataan nyo, sir?
2: Kasilo. Bali, apat nito lang namatay ng kamugulangan.
0: Oh. Okay.
2: Tapos lang, kaya bilhin. So, ano na, may nakatapos sila sa sila.
0: So, may mga family na sila kada isa, bali, sa...
2: Anita lang.
0: Ah.
2: Ang sa Boracay.
0: Ang sa Boracay, ang muna
2: may... Ang kabilog ko.
0: Ang imo pa lang niya bata, itong isuryahan, sir, wala pa nga po, sir, na, no, man niya man. Dogalingin man yung ulo ko si imo, yaman, sir, man.
1: Alin sa
0: bugar, sa kabataan.
1: Correct.
0: Nagrikta na ta sa apo, kabataan pa lang ginapamangkot. Okay, di ba na-mention mo?
2: Lima ka...
0: Sir, dalilangit, sir. Sir, bali, hambal mo kay ina, lima kabataan mo, napatay ang kamagulangan, apat na lang bilhin. In chakto? Apat.
1: Apat lang.
2: So, apat lang yan.
0: So, tatlo na lang nabilhin. Ang isa mo kabata, may family na nga tuya sa Boracay. Tapos, ang dua ara kanimo?
2: Wala. Ang isa kay Lilang Bunso, tapos ang isa sa Manila.
0: Mga dalaga soltero pa na, sir? Single?
2: Mga lalaki pa na. Lalaki pa na.
0: O, mga single pa na? Wala pa sila family?
2: Ang dua. Kung kaya mo lang sa Boracay, may asawa na.
0: Huwag yun na. Ang imugin mention, sa Boracay lang isa. Pero duha nang may family, isa na lang wala.
1: Isa lang ang may
0: family. Matatlo na may matatlo. Ah, okay. Duha ang wala family, isa lang may aram na sa Boracay. Basi sa dalala yun, sa sorry, yata pala sir, basi ang tatlo, may mga pamilya na natanan lao. Sir, ano dati mo ang work, sir? Ano dati mo ang trabaho?
2: Kaya sa Dinar, Bakulod.
0: Oh, sa Dinar, Bakulod siya gali. Retire ka na, sir? O kung bago ka lang yung nag-retire? Anong plus ka lang?
2: Wala na. Medyo na walk out ng pag-alin sa ngamon nga ano, ng ngamon dito nga pinakapuno. Medyo, inanong ka may
0: lay-off ka mo? Pang lay-off ka mo?
2: Pang lay-off kami.
0: Oo. So, bali pila ka di katuig sa unang office sa DNR, sir? Sa Bakulod?
2: 9 years.
0: Lawig man, no?
2: Forestry ako. Forestry ako. Ay, sa transfer ka dito.
1: Sa may, na yun, sa may provincial capital, gidang yun yung opisina sa una, di ba?
2: Oo.
0: Sa mga... Sa mga karon, sir, sa pagkat sa ilong mo dyan sa Kalibo, wala gid ikaw da nakaubra na sa Kalibo?
2: Nakaubra na eh. Nakaubra. Pag-alil ko sa Manila, nag-Manila ako, nag-wardia ako sa Manila, 5 years. Tapos pagbalik ko din, nag-farmer ako.
0: Okay.
1: Wow.
0: So sa subong nag-uma-uma ikaw diyan sa Kalibo.
2: Wala na, galing pa kaway na sa mga kabataan.
0: Ah, so bali
2: kapatay ni Mama nila.
0: Bali may approval lang ni sa imong kabataan nga mangita ka nagi jaya sing kaupod mo da sa balay nyo para hindi ka mamingawan.
2: Tawag lang kay ay tawag mo na miyan kasi nga duwa.
0: Ay, salamat.
2: Natulog ang katubo. Kadulad ng katubo, tapos may kadulad ang ako niya, ay pinted, huwag yung tanon. Itanon ka lang pala.
0: Amugin man na...
2: Tapos ang ginapagita mo.
0: Amugin na, kung kaisang arang ara ka sa time nga sa imo nga kasulubon, kung ang imo na andan radyo, mangita ka ginaiya sa imo pala matinaan kung sa diin ka malingaw.
1: Yes.
0: So sa diri, sir, malingaw ka na, sir. Maka-pites ka pa kung mayo ka lang din. Kung matigayon, tani, sir, laban-laban, maka-pites ka gini, sir, ya.
2: Ako lang nagtawag ako ay simple nag-lubada ako niya si King may ano di ba may nakakasin tapos sa si nag-train back lang isang bata ko si Talagong nag-uling ako na ako pero ay simple na dapat ay nakayo ang aking akong nakakasin ang wala na naging na ano ko
0: kabudlay kabudlay man bala Dolph nga mag-move on ko kaisa kung na andan mo na bala imo partner bala no nga mamon ang mambal sila nga nga sambuhi pa ngarang kung mag-away-away kadasig lang makambal nga sige ah mabulag tayo kay mangita na kuya dayo pero mabudlay na iya nga proseso
1: correct
0: dol. Kay ang imo nga tagipusoon na hook na sa iya then pagadula niya ang imo day to day bala nga pangabuhi bala dol
1: dog na pangita mo siya
0: malain na kay correct. Nahidlaw ka na sa iya tinatawa pala o isa nakatuig nagliga do wala pa sa gyapo naka move on si grandpa.
2: Ginoon lang ha, bonding moment na mga family. May sinasang una doon ay tingin kami tanan. Kasi Sunday, ja, paligyan kami sa bye-bye.
0: Amo na bala, grandpa? Grandpa? Amo na bala, kita nga mga tao bala, amo niho? Kita nga mga tao bala, no? Kung imugid isip-isipon, mambal, gid man tatuod nga temporaryo lang kita dere. Pero ang memories bala kung kaisa bala, Dolph, kabudlay gid ya i-erase bala ya, grandpa. Amo na kung kaisa bala ang mga tao nga mambal tatuod, plastado na ilang pangabuhi, damo na sila kwarta, pero deep inside, kagong makahibalo lang kita sang ilang pinagdadaanan,
1: kakamingaw man sa Japon.
0: Hindi man na sila Japon, malipay yun. Nah. Kaya may something man na sila Japon na kulang. Siguro, grandpa, pamati, grandpa, dali lang yun, grandpa. Siguro, grandpa, ang imo nga kamingaw, grandpa, kung ipakuti mo na siya kay Dolpa, sigurado malipay kang grandpa.
1: Te, ano gusto mo? Lipayon ta ka?
0: Oh, di ba grandpa? Siguro kung matilawan mo ni si Dolpo, grandpa. Ah, hindi na ikaw mauli dyan sa Aklan, di rin na lang ikaw guro ma-stayin sa Bapulod. Mauli ikaw sa Palapala.
1: Oh, grandpa. Grandpa, gatindog pa na. O, te, ano gusto mo?
0: Pungkuan mo?
1: Pwede.
0: Grandpa, damo-damo.
2: Hindi, nagtawag na ako ay gusto ko lang ba mabatid ng mga tingo. Kasi hindi ko makita sa Facebook ng mga tura.
0: Ay, hindi na lang gid sa grandpa, sir. Ah, hindi na lang pagando mga makita mo kami sa Facebook, ha? Kaya ma-dismaya ka lang gid ko makita. Hindi na gani grandpa pagando mga makita. Hindi na gani pagando mga makita kami sa Facebook kaya ma-dismaya ka lang gid ya sa makita mo.
1: Basi bangungoton ka. Pero oh, amo na gani.
0: Pero grandpa, sa mga gabi, tigayunan ka na mo na. Basi may matext da. Ah, friend ma lang niya. Ah, pero kung malabot yun man ang point nga maglabot sa more than a friend, huwag yun na yung problema. Kahit single ka naman, subong. Ah.
1: Pero kung daw, ano gid man, ari lang ko di ah.
0: Oh, grandpa. Nadula si grandpa. Matawag doon sa liwat, no?
1: Gani man.
0: Diba? Tsakto nga ito na ginahambal nga kung ikaw nalulungkot, nalulumbay, makinig sa phone pal para ikaw...
1: ay makalutgot.
0: Malipay, makalutgot. Manay mo yung man. Ang number ni grandpa, guys. Ari-ari nagbalik sa... grandpa! Ano number mo, grandpa, kay plug ta?
2: 0963
0: 63 23 23. Hindi, baliktad sir, 32 sir. Ah, 23 gali, tama, 2. Liwat, liwat on ta sir ha.
2: 09 63 63 63
0: pagid. Tapos 23 572. Oh, liwat. Mga pila lang edad kayo pangita mo, grandpa?
2: 15 okay.
0: Oh, sige, 50 to 60 nga mga girls sa 0963 63 23 572. 0963 63 23 572. Good luck, grandpa.
2: Thank you. Katapang toy, katapang do.
0: Salamat, bigay siya mga taga-kalibo, ha. Labay man akon grandpa kung natigayon ko to sa una sang saburakay ko laban-laban. Akon ugangan tali do principal da sa Makato.
2: Ah, ano sa Makato?
0: wala na, babay na grandpa, babay.
1: Ang una na nga mag-text siya si Mabel.
0: Mabel
1: lahat.
0: Oras, 2 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone, palupon niyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropan Dolphy lang ka, prinsip.
0: Ining XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyo magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Ang hindi ko, Salzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Salzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Salzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Salzone Gold Herbal Tea.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamit kagbinipisyo sa paggamit sang Salzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Diman na kabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Salzone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Salzone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Salzone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
2: Salzone Gold Coffee Mix.
4: Nakakapi ka na.
2: Nagagwapo ka ba?
4: Salzone Gold Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Upod pa sa mga evening sang Thursday. Upod nyo, yours truly, Troy TT. And Dolphy lang ka. Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement Formen. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Ka ginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga balatian, mag-Santon Plus Gold na.
0: Ang mga YesL products, sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tawag na, XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kag siyempre Friday, tabwas.
1: Yo!
0: Mga, tag naman kita sing 3,000 pesos nga cash para yes sa aton nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo! Paano mag-intra? Baka lang sila Dolph sa mga YesL products. Ang pwede nyo gamiton nga entry sa muin niyang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobrang kaputi. Kag sulatan nyo sa inyo complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM radio station sa tanan nga lugar sa Negros Island Region kag Panay Island. Then, hulaton nyo, kung magabutan ngalan nyo, may 3,000 pesos ka mo. Kaya nagahulat ang 50,000 sa grand draw, 30,000, 20,000, 10,000, kag 5,000 pesos pulo kabilog. What are you waiting for? Join na.
1: Correct.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Baby boy.
0: Hello? Hindi mo kuya baby boy.
1: Wow, baby boy.
0: Sino ni nga baby boy ang tawag mo sa akon?
1: Hello?
0: Tuduhan tingog dai? Maying gabi?
2: Baby boy.
0: Maying gabi? Mayang gabi. Hindi pa loudspeaker ang cellphone, please. Para klaro imo voice.
1: Hello?
0: Ito mo lang. Matyagan ko daw, ginatulon niya ang, ano, ang tricycle, bla. Kaya background.
1: Gani. Sino to ka baby boy ang natawag
0: niya? Mamaya, hello, baby boy.
1: Gani.
0: Ano man, baby Troy Guruay?
1: I just don't know. Oh,
0: hindi ka, pero, hindi ka magtawag-tawag sa akin nga baby boy, baby
1: correct,
0: boy.
1: Kaya kay...
0: Kaya islan ko na yung boys ang toy, baby toy. Line number two, good evening.
3: Hello, good evening, Troy.
0: Hi, good evening, Migo. Pangalan kag tagadiin?
3: Si DC Negresano sa... Haro.
0: Haro, Iloilo. Eh, pilang edad ni JC?
3: 43.
0: O, anong status? Balubuhi, balupatay, laon?
3: Ang balubuhi.
0: Balubuhi. Balubuhi, hindi balubungi, ha?
1: Ano ka, binayaan?
0: Ginbiyaan ka?
3: Ginbiyaan.
0: Ginbiyaan ka?
3: Hindi, ano, Troy? Ano nung mag-apply sa kuwa, si? Ang hindi pa nakat sa kuwa.
0: Sa din nga lugar sa Gua.
3: Sa Kuwait, Troy.
0: Sa Kuwait. Ay, oo, damo-damo. Gimana to temptation sa Kuwait. Abi mo, sino mo lang na mag-inunay to? Mga Pilipino man lang.
1: Mga Pilipino, Japon.
0: Pinoy man gin bailo, Yasi mo?
3: Ambot, Troy. Kung ano, ay nagbalo. Ay man sa lag, ano na. Ay naman communication.
0: Ah, wala. Hindi ah, wala takabalo kung ano to iya sitwasyon. Basi kung nabudlayan to sa siya trabaho, tapos gin-judge mo na lang sa dayon nga nakita sing iban, hindi man na muna.
3: Hindi yung mas nga misil sa ako nga muna i-banda niya lang ang ano, ang bandahin ko ng Badaramos, muna.
0: Hala? Te, paano muna? Ang imong radyo i-mute anay para hindi ka magsala magsabat sa mute lang anay sa cellphone lang pamati. Wala takabalo ba si kung nabudlayan to yung asawa to sa Kuwait?
1: Nadaan niya nga basta sa Kuwait siya. Dapat siya kung oras ang ubra, ubra gitya mo. Mm. Dahil hindi sa ato niya, bisa nung oras siya, pwede ka

0: paway.
1: May time pangadaan kong kay isama, lagpatan mo yung employer nga manyakul man. Tapos,
0: ano ang imo nga prueba? Ano imo prueba, amigo Jesse, nga may ginbaylo na sa imo?
2: Hello, Troy.
0: Oo, oh, batian mo kami.
2: Oo, oh, okay na.
0: Ano prueba mo nga feeling mo ginbaylo yan naka sa iban?
2: Sige, nagambar mo sa... Kaya mo na, hindi mo lang mag-asa siya kay... Amo na kay Soong Nabi na magigat sa iyo. Magkakang din siguro ka... Ano sang suspension mo lang. Diba subungan lang yung itaanan ko kalalang para nga mapisira nga mo nga kabataan eh. Abot yung mani, abot yung napagkakaroon lang nga nagpupun sa iban.
0: Apo! Pero at least, di ba, amo nang tuod nga lalaki kung anong matabo kay kung ano man ang magkalatabo. Life must
3: go on.
0: No, go off.
2: Hello. Pero ay, ano man, pasira man, ano, subong torture, ano, kalimus.
0: Pila bilog bata niyo, sir? Hello, Sir Jesse? Pila bilog bata niyo?
3: Hello? Dula siya, oh.
0: Yung cutting off signal niya. Liwat-liwat tawag, be, kay machismis na kami kadali, ah, no? So, amo na ang ara na. Sige na, sir. Pila ka bilog bata mo, sir? Ara, si mo subong?
2: Ano? Dua ka bilog.
0: Dua ka bilog. Ano gali work mo subong, sir, dira sa Iloilo?
2: Nagagaga. Gwardya.
0: Ah, gwardya.
3: Gwardya.
0: Ati, basta gwardya. Bisyan, edad pa na 43. Ya. Hindi tayo ma-zero ya.
3: Correct. Galupok pa na iyo.
0: Aho. Ano kadako sa balas ng shotgun kang imo kargada, amigo Jesse?
2: Daw, hotdog.
3: Wow! Di gusto mo, krakon ko kargada mo.
2: Hindi man, Troy.
0: Hindi, malukpan ka na gani, mawasaagi na ang bagol-bagol mo.
3: Oh!
0: Good man, kung i-crack mo na iya shotgun. Mm-hmm. Di nga, sir, kagwardya, sir. Sa din ka nga area, kagwardya, subong.
2: Ari sa, ano, lingot yung isa, no? Tipira,
3: Aso lapas nga Gaisano?
0: Ano to ambay niya? Gaisano lapas yun, no?
3: Mm-hmm, nan?
2: Oo.
0: Ah.
3: Wow.
0: Damo-damo daw uyab ga shot. May andox ba da sa bong, sir? May andox ba da sa bong stubang da? Sang, ano? Sang Gaisano?
2: Oo, may aranak na tabo ka nung dati nga diri lang.
0: Gina-open pa Japon nila da ang pwede lang makashot-shot sa kilid, da?
2: Oo, marak pa.
3: Ba? Sa diin ka na yung gagwardya sa first floor, second floor, o kung ano?
0: On the floor.
3: On the floor. Versace.
2: Hindi.
0: May mga apartment na sa likod. May mga apartment na da. Nakakanto ko na da sa likod. Kaya may ginkantuan kami da.
3: Gani?
0: Do hotel mo na da gani, Migo, no? Do may hotel na da mo, no? Kadlaw sa odo, amo ginaguro, no?
3: Amo ginaguro, kinabantayan mo da ay.
0: Kadlaw sa
2: odo?
3: Ibalibad dyan lang.
0: Tultulan da, no? Ang ano na da, abi? Abi, kaysa ano na da?
3: Oo, dyan sa likod.
0: Di ba may araw na da intersection?
3: Oo.
0: Halin ta to sa, ano to ganing building na to sa una gani? Di ba Luna na da?
3: Nang kuan ng iya.
0: Luna lapas ah.
3: Oo,
0: may ano simbahan, Luna lapas na da. Diretsohon mo pa kato sa Gaisano.
3: Yung campo.
0: Luna lapas lang, no. Diretsohon mo tapos may bangga na da. Mapaliko o dire balaw may bangga. Before ka to magdiretso sa Gaisano, may una nga bangga patuo arandang residensya ni Madam Miriam Defensor Santiago.
3: Hmm?
0: Malabian. Ngara naman nga. Muna dang alagyan mo pakadto kung mangita ka lajing
3: house. Wala ko yung kabalo nga iyan na ni Miriam Defensor.
0: Ay, ambot. Hindi kayo mo yung katulto niya si Luilo yaman.
3: Basta natutulan ko lang yung may lajing house.
0: Sir, duty mo sa bong, Sir Jesse? Duty mo sa bong?
2: Ari ka, Trina. Tutulan mo, Trina.
0: Oo. Tultulan na naman dito sa may plaza, dapit. Pila kabilog na tayo. Ano naman?
2: Hindi. Ari ang Katrina, hindi ko kisano ka.
3: Nan.
0: Hindi ah, may...
3: Amo na siya.
0: May ari pag idilapit sa may ano pro, sa may before police station sa lapas.
3: Anita, naiagol gina
0: na. Ano ko daan? Sa ulo yung kita na.
3: Uwe, gaba checking of attendance ko da.
0: Sir, duty mo subong, sir.
2: Oo.
0: Mayo, sir, kay nakatawag sa amon nga program. Gapati ka man ayan, sir, nga may patigayon kami si Musubong nga gabi.
2: May ara na trigger din ako tani na ani din ako para kuha sa ang cooler mo sa ano ba sa isang Sherlyn ba sa
0: kalibog la? Ah, ito Rumblon, nga to sa Manila. Di nakatawagan na ikaw mo?
2: Ang kami na nasa buong Troy.
0: Ah, may uyab ka na gali, guwapo. Intra-intra ka pa yun mo ya.
3: Sila na kuno gani, nga duwa.
0: Gani. Tawag-tawa.
2: Hindi kay, ano nagtawag ko kay Igrik sa tapos ang basing tuloyan mo na may kao Maninoy.
0: Wow! Maninoy!
3: Uy, iti! Nang plano, nagidman ka mo, nga duwa?
0: Sa December, sa kung napuli mo?
3: Oo.
2: Kay... Kung kaluyan na, iti dito, dito, masati ako dito.
0: Wow! Iti, pritihan mo kami kung dito sa Romblon, Caslon, o kung sa Aklan?
2: Lang taon lang tayo, masalangan ka ba, bulsa, kay ti, ang sinto ko, gwardiya, piraman lang, ano?
0: Ati, nakonsensya na kami, ha? Kami nalang maplite, ha?
3: Wow! Patuman, naging manangan. Doon ko nga mag-bridesmaid pa.
0: Asa dyan, tanan nyo kasal ko madayong gitman. Bali si Dolphy ang bridesmaid. Ako ang best man.
3: Wow!
0: Hindi, di ba?
3: Oo, apoy, digit.
0: Hindi ka pa, maupod ka sa akon, nga duwata.
3: Correct.
0: Basta maano kagidya, mabistida kagidya.
3: Oo, eh. Basi mo lang yung masalaan nga akong bride ya.
0: Bride o kong bribe?
3: Ha? Bride.
0: Sigurado, bala Jesse, bala tarong bala Jesse, daw ba? Galango-lango kayo mo yaman.
3: Nagaplano, naging ba ka mo nga duwa, Jess?
2: Oo, kay... Ano na gani, kay... Ang ano, nagisana kami duwa nga muna. Di... Ambal ko tawag ko tumagrit ko kay maano ko na hindi tara ko na yung kundalan.
0: Wow. Di ba guys sila kay may bata naman to si ano?
3: May bata
0: naman
3: tong isa.
0: Si
3: Ruby.
0: Hindi ah.
2: Si Arlene.
0: Si Arlene.
3: Si Arlene. Sorry.
0: May bata na to siya. Tapos siya may bata naman. So, nag-video call na kamo doa, Jesse.
2: Ang wai kaya nga ako ng cellphone yung nagamit ipad lang pero siya nag ano nagpamati man sa bungan ni.
0: Ba? Pi ano nang ginsabutan yung team song kung kaslon ka mga duho?
2: Oh. Sa muling binuhay ah.
0: Ano no? Muling binuhay?
3: Muling binuhay mo. Amo na?
0: Muling binuhay mo. Ang shotgun ko. Nawala na makrak pero kay ara ka matindog kalting atig naman siya.
2: Troy.
0: Ha?
2: Damalupok na gani.
0: Nakita mo na si Arlene in person? Ah, sa okay, video call gali?
3: Video call lang kasi sa December pa siya mapuli mo.
2: Oo, nakita ko na siya. Okay na lang. May problema. Kita ko na siya.
0: Gwapa.
2: May tsura man, may tsura dito.
0: Puti. Puti on.
2: Ang Morena ay ano si Adam Lai.
0: Ano? Morena nga?
2: Morena do si Nilay.
0: Ah, do si Melay. Hindi man ano, atong gin pamangot ko sa iya, basi kung da computer man ngipon niya, damo Windows.
2: Hindi kompleto ka, Troy.
0: Bow! Higin pakitaan niya na kain, no? Dako. O kung tsaktuhan na makumos.
2: Gamay, Troy. Gamay, Troy. Tama lang.
0: Buwa, ga-short wala.
2: Ga-short sa lipot.
0: Buwa!
3: At madayon gini.
0: Be, send ko na picture, be, para makita man naman si Annalyn, be.
2: Ang kipad na ni Silpo ko, Troy.
0: Ah, kipad na.
2: Okay, ang akon nga, touchscreen na sa mata ko.
0: Ate,
2: nanong ko pala, ikaw ang bata, kaya kinangan ng bata ko ang touchscreen ng cellphone.
0: Di ko mag-video call sa gaulam ka lang sa bata mo?
2: Ang sa partner ko, gwardiya.
0: Aba, basi ko na taluhon ka sa partner mo, gwardiya.
3: Basi ko ni-record mo na sa imo nga partner nga gwardiya, kag mag-ano man siya.
0: Ambot si imo da.
3: Gani, magmatumato man sa bala.
2: hindi maguro talaga kayo daw may salis mo kay Erlin kay Asamaga kung for me ang ura sa duty ko kay ano 6-6 kay resize mo sa aga ka tulugi.
1: Tima, yung man ang imo migo kay ginapaulam yung man cellphone niya sa imo 6-6 no?
2: Eh, matulog mo na sa kay ba mo pangatlaw ilang iyang duty kapag-gabi why mo sa ginagamitan kay amo man na gimayaan mo na sa asawa niya gani.
1: Aba, sipulihan nyo si Arlene, ha?
3: Ang muna ganyan, kasi nang ko ba si magmatomato man sa...
1: Gani ba si pulihan nyo nga duha magpuli si Arlene, ha?
3: Magkuhan man siya bala, mabugoy.
2: Hindi man guro tro yan, hindi man guro kay, ano, depende kay Arlene, eh.
1: Ah, gimbiyaan na galito ya. Pero okay lang na, ang importante da ya. Dira mo man matakos kung seryoso sa imo kung hindi. Kay kung wala sa salik sa imo... hindi man na siya guro mag-ukot nga may surya si mo magagaya magagahay gidya iti hidlaw-hidlaw man tungkol dan si Arlen kay do tuig na tunga daan nga wala man siya katilaw ko no mo
3: ikag isa pa
2: pito ko tuig Troy
1: nati kita mo pito ko tuig
3: pabatsyagan ko do seryoso man si Arlen si mo
1: oo at least no sige kung kapamati iti kapamati gid man si Arlen subong ano man ang mensahe mo para sa iya.
2: Hello ka, halong lang kag ibay nga kung naluyan nga sa lunis maabot ka o kaya ang dahugan pa sa lunis maabot ka maabot ka o sa kalatang tikaw ka.
1: Wow! Lunis na sini o kung December?
2: Sini nga lunis pero try kung ano try kung naluyan
3: abi ko ano sa December pa sa mapuli
2: hindi kay gadali ko try.
1: Apa? Gim padalaan mo na sa pamiliti nga makauli sa Iloilo?
2: Ay, kumantro yung dali naman ang sildo, yung sildo ay padra.
1: Sige, apa sa liga, ginbuot mo. Basi, maskam ka naman, manawag ka di sa amo.
3: Basi, basi, lang kabla. Ay, nagtalang ang ginpadalaan ko.
1: Jesse, good luck sa Monday.
3: Gabay
1: then,
3: pa.
1: I-update lang kami kung makakit. Anay, gid man kamo in person. Salamat, gid kamo yung gabi.
2: Sige, Troy, mag-gid. Anay, Troy, siya, Troy.
1: Okay, go ahead.
2: Tulog na ta, pawain na kagabi sa gabi mo nang ano ta, dudukul. Tapos anong ka o tapos ayok nga tampag yung ano ko sa si Jiro ko sa atong nga doon naging kriyan.
1: Correct, kidya. Love you. Ba, ari na ang muling binuhay mo ah. Play ko ah, salamat. Ng gabi, bye-bye. Bye.

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa lawad na mapagbiyahe ang sense the pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang sense the pain.
1: Sense the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain.
2: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
2: Clear skin, beauty, so.

0: ang iyong skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.

0: Opo nyo man si Gapon, si Katropang Troy Tisoy sa phone pal.
1: Gab, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Gab, sang Santon Plus, Mangustin and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Sa Ramabakal, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ang mga tawag sa XFM call and text line Smart and TNT Youth, sir.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Kumplituhan nyo man ang amon gabi, subong nga mapalipay nyo kami. Kaya sa dyan man lang kami istoryahon, ha? Pero may kapanawag pa bala, Japon. Yudi. Nautod na dayon ba? Pero diba, doon sa ano lang nga ma-enjoy sila sa apat kakanta nga mga the best nga mga selection sa kanta. Tapos pagbalik sa mga DJ, sadya-sadya naman yan.
1: Yan.
0: Arang kanta nga apat kabilog nga gin-sweep na ton play. Gapurok-urok na sila pamati sa kanta. Pagka-dugay-dugay, imbis nga damatuyo na sila. Pagsulod na naman liwat, bugtaw naman sila eh.
1: Correct, yeah.
0: So lagi sila choice, dapat i-off ginila ilang radyo kung di sila gusto ma-disturbo.
1: Nan. Kay ito syempre ang mga ginapang tukar mo nga daan lang tawa bala.
0: Do ano no?
1: Makaka ano gid siya, makabagbag damdamin.
0: Bo! Abi ko gani kung mamat-amat ka nang bold star ka dahil sa mga ginapang tukar.
1: Wow, wow.
0: Di ba? Randog na mat-amat luslos ang imong tipan. Oh.
1: Garter pa lang na.
0: Ay, may color may gabi. May gabi pangalan.
1: Sino ni Paliw?
0: Yes, ma'am. Good evening. Batian ka na. Ngalan mo, ma'am. Ngalan. Ma'am, ngalan mo, ma'am.
1: Hello?
0: Hello, good evening. Ay?
1: Hello?
0: Hello, sige sa bataw. Ano naman? Hello? Adere ka mo agi sa piya kalinya 0915-8311-431 Kaya may naka-standby di sa piya kalinya daw mo feeling ko na mute niya or na hold niya ang iyang cellphone. Hello, mayang gabi. Tenoto
1: niya.
0: Alang-alang ila signal no.
1: Kagi na yagi tawag ka nga si Baby Boy.
0: Oh, subong si subong Troy. Tapos na utodayon. Pero may ara na gid man ka panawag ba? Kay aton nga social media subong hindi ta man ni ma anong social media mataksan sang famous nga nagigatama kay ti kung tawag ni gani lain man niya ang market sa mga on the spot nga nagapamati mo, no?
1: San sa ano ba siya? Nang social media bala, lang.
0: Ano subong imong pormahan nga doon nakapurong-purong naman. Kagali?
1: Ha?
0: Bombay ka naman subong? Bombay ka matis?
1: Ahos pwede.
0: Dahil lang kita ano namon, ginapabalo namon tanan naton nga mga katropa nga Friday gani buwas, no?
1: Mm-hmm.
0: So may weekly draw kita sa Santon and XFM libu-libong pa-premia kung sa diin dako ang chance nyo nga makadaog sang 3,000 pesos, ha? Lagaw ka mo sa amon nga mga radio station. Mayang gabi!
2: Mayang gabi, sir.
0: Mayang gabi, sino ni?
2: Jared gila, sir.
0: Taga diin.
2: Ayaro, sir Simon.
0: Ah, si Moon Ledesma. Oo. Sa may taytay. Sa ubos?
2: Opo, sa ubos. Sa taytay.
0: Ara ka da?
2: Opo.
0: Very good. Pila na ang alam mo ito ka iliwat? Sino ito ka ni? Sino ito ka?
2: Jared, sir.
0: Si Jared? Jared, tama?
2: Oo, sa Jared, sir.
0: Oo. Taga din si Jared. Si Moon Ledesma. Pila edad ni Jared?
2: 23, sir.
0: Jared. Liyo ko lang kumute. Anay, sir, sa imong ano, sir?
1: Nga, radyo.
0: Sa imong radyo, sir? Lucomute? Kay delayed na siya. Pero the feeling ko doon nag-uyog mo na, Dol. Nag-uyog, wala.
1: Do wala man.
0: Hala.
1: Basta umantsagan mo lang.
0: Jared, Simon Ledesma, right?
2: Okay.
0: 33 years old.
2: Sir.
0: Anong work ni, ano, ni Jared?
2: Well, Russell, sir.
0: Ano na, no?
2: Warehouse helper.
0: Warehouse helper. Wow. May asawa na ni Ginbiyaan. Anong plastada sa love life, Jared?
2: Nag-vlog. Ayun siya kayo nagpa-Canada, sir.
0: Congratulations.
1: Wow, may kapagali. Kayo nagpa-Canada, kanaya.
0: Hindi, ang iyan, Nubia, nagpa-Canada. Hindi kayo siya. Okay. Kabalo ka gina rin sa Simon Ledesma. Dali lang, Gin. Abi ko gani, gin-congrats ta ka kay nagpa-Canada siya para sa inyong future. Nga, ginagbulagay ka mo sa pagpa-Canada niya.
2: Okay, nagpa-kapit ko, sir. Kasi, yung kwasa ka, tamilaya ka, tataya ka, isipis yun. Hindi malaya akong bata.
0: Ah, may pa may bata ka mo?
1: Meron ka na isa. Bata
0: sila isa. Tapos, gin-petisyon na ng imong nubya. Hindi pa mo kasal, no? Nubya, anay pa lang ka mo? Live-in? Ginpetisyon na ng imo nga asawa pangadto sa Canada upod imo nga bata. Pila na to sila katuig sa Canada?
2: Lawig-lawig
0: na. 19, 20, 21, 2, 3, 4. Mga 7 years na. Te, wala na sa gachat sa imo. Kita na tuguro ba na to ba?
1: Man.
0: A Pinoy yung iyang na pamana. Ti wala yung mga dagi na dusan-dusan nga pang shopping-shopping mo sa SM.
2: Wala na siya ngayon. Wala naman nga kumain mo sa Lagolo. May ubra mo.
0: Ba? Ti Subong, ready ka na nga mangita naman sing bago naman nga ano, nga istorya si mo kabuhi nga makapangnubya ka na naman.
2: Oo, pero hindi lang ito.
0: Ba? Ready-ready ka na? Paano abi kung kay Dulpi ka lang anay? A while ka pangita.
2: Eh gusto ko sa mga bata ko lalo at
1: ipalayo bala sa electric fan ang imo nga ano kay daw naga sinigarak ta.
0: Hindi man bala, hindi man bala magsinuplada bala Dul.
1: Wala akong ga sinuplada. Kasi nagarak ta tuod mo.
0: Na ano, electric fan liog lang pala layo gamay. Oo.
2: Okay,
0: ready ka na makipagmingle liwat sa bago naman nga love life sa imong kabuhi nga maabot?
2: Oo, sir, ready na gid.
0: Wala ka na kanubya after sa to sang imong asawa?
2: Miga lang ko, sir.
0: Ote, wala man nag-work out?
2: Wala man nag-work out. Kay eskwela pa?
0: Agay eskwela pa. Tinga mga estudyante gid ang imong nga tiraw.
2: Kaya daw hindi ko kasawa, sir, na may nigo na ba, sir?
0: Ah, gusto mo gidyagali nga mangin ano ka, mangin may ara, gusto mo gidyagali nga may scholar ka, gid? Mga ang imo nga mga types isa ka babae, guro, mga manghod mo ay, hindi ka gusto sa tag 33 man nga para sa iyong pangidaron ay.
2: Hindi, sir.
1: May ligon sa gula sa Daisy?
0: Daisy?
2: Kapamanda sa
0: kanilad. Tunog-tunog, radyo mo ba? Lingaw ka, Ged?
2: Sir, may ko sa'yo ba mati? Kung gabi, sir?
0: Ba? Buhin na nila rating sa amon eh.
1: Oo eh.
0: Sige ah. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Jared?
2: Ang nanasang sincero kasi babae, sir. Tapos may ubra man.
1: Ah, wala na subong sincero nga babae?
0: Abi ko estudyante na pangita mo, may ubra naman gali subong?
2: Subong yan, gusto ko babae nga may ubra man.
1: Basi working student ang
0: ginapangita. Pwede man, pwede man. Lailay, check ko na yung line number one, basi babae. Ni babae ni line number one? Hello?
3: Hi, boy.
0: Ay, tama, babae.
1: Oo.
0: Sino ni gani ang sa line number one nga babae?
3: Ay,
0: hindi ako mag-intra. Hindi, ka lang, anay, kay tapusan na mo si Jared, ha? Ha? Okay, sige, may sorry yata sa masinsinan pagkatapos kay Jared. Edad to Jared, pilang edad sa napangita mong uyab, may ubra, kag, dalaga?
2: Oo, ngang dalaga lang iblasa nga wala, iblasa sa nasel.
0: Aha, abi ko gani kung wala sing hasang.
1: Ano ka tao?
0: Oh, number mo, Migo Jared, 09?
2: 09, sir?
0: Oo. 09?
2: 05.
0: 0905?
2: Oo.
0: Muna na number mo, wala na sugpon. Jared! Ulihi atong to, Diyos siya, kaya ginapatuduhan niya radyo niya. Okay na, Jared? Sige na, Jared.
2: 0968.
0: Ano gibla number mo? 0905 dyan.
2: Ang
0: sige, ang personal mo ni Galia. 0968.
2: 507.
0: 507.
2: 8233.
0: Ano to?
2: 8233.
0: 8233. 0968.
2: 507.
0: 8233. 8233. Migo, Jared. Regal siya mida sa mga taga Simon Ledesma. Wala, nagigamida kalakat-lakat ba?
1: Gani.
0: Okay, gano'ng kasurvey ka da sa Simon Ledesma sang una?
1: Sang una, oo.
0: Ah, grabe na. Mon laktan na yung Simon Ledesma sang una. Tultulan gani na namon da ang ginabaklan mo doon.
1: Sang
0: barbecue. Ah, okay. Hindi. May kansihan na da sa babaw, Migo, no? Tay-tay, Migo. Ara pa?
2: Pare pa sir ang mga bone marrow.
0: Yes, namit na da. Teh, tultul ka da, Dolph?
1: Yes.
0: Wala ka da kakadto, ha? Wala ka da kakadto, may maninay ko da yan sa Simon Ledesma.
1: Nakalibot na sa una, sa habon to bala.
0: Wala, patlain to
1: yan. Amo na da.
0: Nakaon lang da yan sa may mga bone marrow yan.
1: Ay, okay, sige.
0: Lamat, Migo Jared. Bye-bye.
2: Thank you.
0: Oh, din na, direkta sa babae. Mano ka dahin, pabuka ka dahin. Mapabuka ka, pabuka ka na. Dali lang, hindi pagmuala ba lang imo? Oo. Diyo, hindi klaro.
3: Bilog ka niya, Tay. Bilog ka niya.
1: Bilog man.
0: Bilog ang mundo, Jin.
1: Bilog ang buwan, Goro.
0: Ngalan mo gani? Sino to gani ngalan mo?
3: Ako ni Tay, si Ninya.
1: Si Ninya?
0: Di ano karoon kung si Ninya kaya? Nung labot naman si Imo yung si Ninya kaya?
1: Mapabirin-birhin ka pa?
0: Oo. Daw feeling ko daw hindi na tagilo-ilo yan obyoso bong.
1: Mm-mm.
0: Hindi na tagilo-ilo, no?
3: Tagilo-ilo yung jason.
0: Ama, ayaw kinagwantahan niya pa ka. Strong Japan inyong ano, inyo love life.
3: Oh god.
0: Well, pati ha, kami ninya. Tinga nga katawag ka, ano, i-share mo sa amon regarding sa inyong love life, be?
1: Mm-hmm.
0: Papati ha, kami bingong kapalangganay ka mo, Japan. Ano?
3: Wala ka share.
0: Ano to? Wala ka short? Share ba? I-share anay gamay. Gaya kami anay sing gamay ng background sa inyo. Love life. Bala ka rin request. Kaya dali mo lang na iya.
3: Ano? Ano ka life?
0: Gaya kami sing gamay ng background sa inyo. Love life. Sing imo to boyfriend. Oo. Kaya Iloilo.
3: Ano ka namin si Iloilo? Ano naman? Kada gabigyan ko
1: ka-call sa akin. Kanami o kanakanamit?
3: Kanamit.
0: Kanamit. Kaya ka-call siya sa imo kada gabi.
1: Mm-hmm.
0: While ka-call siya, kaga-call ko lanay ka mga duwa, ano-ano ang inyo topic kung mag-isuryanay ka mo?
3: About sex.
0: Wow! I like it!
1: When you are talking about sex, ginakuti-kuti mo man ang imo nga pusi?
3: No.
1: Oh, no kada karon.
0: Wala ka kuring dahaw. Hindi mo pwede makuti. Hindi ka cat lover?
3: Hindi.
0: Dog lover?
3: Oo.
0: Tingin patraya ka dog style, wala?
1: Natilawan mo man ang iyang ano? Nakita mo man ang iyang hotdog.
3: Oo, okay.
0: Wow! Yung imo ano yung... Ano kung nakita mo, be? Ano, be? Churaya, be? Pumatiya kami. Sige, be. Describe ko, no? I-describe ko, no, be? Kung nakita mo, kaya. Kay base kong gabinutig kaya.
1: Gani man.
0: Ano tsura niya?
3: Brown.
0: Brown?
1: Brown?
0: Pati ka nga brown doll?
1: May araman nga brownish.
0: Ma? Mm-mm. Nakita ko, da puros na lang mga lagom, guro na yan.
1: Ha? Mm. Ang lagom na iya kung tapos, nabla...
0: brown tapos, ano pagid? Paano mo siya? Ano pagid? Color brown? The sun?
3: Papiksan ako ng ulo.
1: Pero
0: kung de, siyempre gi-mention mo na nga dako ang ulo. Eh ano tabi, ano ang pwede mo masampol kadakoon sang iya nga ulo?
1: Oo.
0: Nara.
1: Da uhong?
0: Da trumpo amo na.
1: Mm-mm. Ano kadako?
3: Da battery na kadako.
1: O do battery.
0: Do battery. Kuno. Okay. Do battery. Ano na nga brand ang battery? Eveready National. Basta battery. Hindi kay may ara na klase-klase battery, may triple A, may double A, kag may lagko nga battery. Ang pinakadako nga battery.
3: Eveready.
0: Eveready.
1: Ano may kuring-kuring gani?
3: Oo.
1: Na, ah, dako.
0: Oh, dako. Amo man nakanubo o kung laba sa kama.
1: ang kalabaon niya ng do battery man o kung ang flashlight kalaba?
0: Ano? Bago ginalang niya pang 6 inches?
1: Oo, ginalang niya. Bago, grabe, guro nga purangkay imo. Kahit tiginalang mo lang ang, ano? Ang 6 inches?
0: Hindi guro kalabot ng 6 inches siya hanggang haan mo. Aw! Pero sigurado kagid nga, hindi man naamong imo gina-describe. Ano man na, ugat man na sa bayabas imo na.
1: Alain lang si Nakon, ugat pa'y kalumboy.
0: Oh, di ba?
1: Eh?
0: Sala na yan, hindi na yan mo. Oh, sugit, hindi natuod ang iyang ginambal. Hindi natuod ang ginambal ni Inin niya.
1: To? Ha? Six...
0: Sige, amo na lang niyo. Mapati kami na kung ang nakita mo, na screenshot mo wala.
3: Kaya...
0: Ate, hindi kami yung pati. Wala yung ebidensya eh.
1: Dapat kaya mag-ano kaya i-video mo gina ako ni screenshot.
0: Oo. Dahil pasa mo dahil yun sa kay ano. Anong alam mo sa Facebook ka ni Dol?
1: Ha?
0: Anong alam?
1: Noranian.
0: Oh, i-send mo dahil sa Noranian Alakapay. Ah.
1: Kaya ako naman dahil naman ano si iya. Ma-video call man kami nga duwa.
0: Yudi, grabe ba? Tama-tama yung panawag. Baga doga paugat aso bunga gabi. Pero wala mo pa na nakaptan?
1: Sa video pa lang na?
0: Wala pa.
3: Ah,
0: wala pa.
3: Wala pa.
0: Oh, paano mo na makaptan kaya hindi ka man makalakat?
3: makadto sa diin.
0: Ah, siya makadto. Tis ano sa makadto?
3: December.
0: Sa?
1: December.
0: Sa December.
3: December.
0: Ang pamangkot, paano ya ka matultulan kaya hindi ka man makasugat sa terminal?
3: Ipa
0: ipawaze mo ang address mo. Tapos, sinupon mo da sa balay nyo?
3: Ako lang.
0: Ah, really?
1: Kay ikaw nagit man mismo nagambay nga nakita mo na to ka nalabaan ka. Sigurado ka nga gabasa-basa man?
0: Wow!
1: Gatamsa kang agi, wala!
3: Ano ba? Ano?
1: Sinko gatamsa kang agi, wala! Gamo na blawa! Na, amo na, bala! Na, gamo na!
0: Hindi, amo na lang para klaro, pamatiya ha?
1: Gamo na. Basik kwan na iya pa.
0: Wala sa request kanta. Binuangan kami yan niya. Abi mo kung hindi kami kabalo mapasakay sa imo, ha?
1: Amugin.
0: Oras, 19 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palapod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.

Everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasya, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo.

0: D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sentan Plus Herbal Soap.
3: Yun si Kilona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Sentan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Sentan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentan Plus Herbal Soap.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: It's 39 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kag syempre ang mga sumulunod naton nga wala lang kapabalo.
1: Mga silent.
0: Anong silent man?
1: Silent. Silent listener.
0: Daon ako na balaan siya. May pugna, may silent.
1: Silent malambal ko.
0: Sa mga tech on duty subong evening, damo nga salamat sa tanan nga station managers. Kaysa ngalan sa amon nga CEO boss, si Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Siyon Sunday, adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Pabos.

0: FM. And now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9. XFM. XFM, 103.9. Santon Gold, live testimony.
1: May linda ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa Acid Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang.
8: Tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Dari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Mga katupa, exam!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Tag-kape.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambi.

0: XFM kid how?
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: XFM kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos mukta ko blamayara ko yung mga balita blamso. Amin bigit mga DJs nila kanya.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pag
4: enjoy lang.
0: Naa, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: XFM 103.9.

0: Ground Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
3: Exciting! Amen.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko at pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say!

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
3: Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadag

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa.

0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. Ang natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant premium D3 coffee mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Claire Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain,
4: fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
4: garlic,
2: plus
4: collagen
2: and glutathione.
4: Sunfone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
4: lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit mga DJs, nalakad.
3: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: FM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
7: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
7: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Sister Payne.
16: Si Michelle Legale, isa ka.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: exciting, bro.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pop-mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
7: Sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Exciting!

Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa programa natin Dria sa Exciting Pilipinas. And syempre, sumunganga ka po din si katropang Wendell Valinario. Good morning. Mga katropa, oras natin na 4:40 na sa aga. Sumunganga daw sa Biyernes, June 19, 2026. So, sino mga birthday na June 19? Happy, happy, happy birthday! Sa mga nagkaselebrar yas ng nakadlawan subong. Ay! Kay Nung John! Bago ka na dumduman. Happy, happy birthday galik kay katropang June Lapus. Good morning and happy, happy birthday! And mga katropa, subong mga adlaw yas ang Biyernes. May klase, mga katropa, ha, sa syudad sa Bacolod. Kaya kahapon daan, the special non-working holiday, no? Wala siyang klase sa syudad, wala siyang obra sa mga opisina, bangod yas sa 88th Charter Anniversary. Subo nga, may balik na klase. Grabe ba, no? For second week na sa opening of classes, graduha man da yun ilang holidays. Skwila tarong ha sa mga kabataan dyan, amatamat na himos, amatamat na ubra sa inyong mga assignment o homeworks. Nga ti, basit nalipatan niyo pa daw. Ay man, ay man. Ay man. And of course, good morning man sa nagapang-abre na sa ilay ang mga tagsa kabaligyaan. Nagaluto na sa ilang mga karenderya o kung ila dira yung mga baligya. Subong kaagahuan na. Good morning! Good morning man sa mga nagahimos pa lang. Ano, nag-scroll-scroll sila yung mga Facebook. Mayong aga sa inyo. Mayong aga man sa mga naga biyahe, nagapamati sa ato, nagsakay sa ilang mga salakyan, sa mga Grab drivers dira, Maxim InDrive, etc. Sa mga taxi drivers naton, sa mga motor, mga nagabiyahe man subong, mga tricycle drivers, e-bike drivers, may mga speaker na sa ilatagsak, mga ginamaneho, no? Nagapamati sa ato. Good morning! May nga agad sa inyo tanan. Ay, nainay lang sa pag-drive mga katropa, madulong-dulong pang dala nun. Ingat-ingat sa mga biyahe. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. May nga agad sa ilan ni Sir Epe Helie, good morning. Bugtaw na sila, oh. Sa kay Sir Randy Santisas, good morning man. May nga agad sa inyo tanan. And salamat sa pag-monitor. And of course mga katropa ha, live na kita. Sa kanyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live kita, dira! Alam mo, ginawalatin niyo mga katropa, comment down na sa inyong mga pa-shoutout. Mag-type na kamo, dira, mag-comment na kamo sa inyong mga pa-shoutout. Kaya ito, inakaroon niya sa isa ko. Siyempre, mapatian mo kita mga katropa ha sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita ha sa aton your radio frequency. Mga katropa, 103.9 and 96.7. Pili ka lang ha, kundi nang baskog ang signal. Sa liwat sa 103.9 and 96.7. Ginatamiyang taman directly sa maayo man niya aga ang mga taga-barangay Tangub kahapon na nagupod sa aton sa parada. Good morning! Sa ilalim ng Mikmik. Ano pa ito pangalan ni Laman? Lipat ko. Dapat kin type na ito kahapon. Ano? Comment na kamuda kung bugtaw na kamuha kay Tamyawon. Taka mo liwat. Good morning, it's a liwat. Mga katropa, alas 4:44 na sa aga. Kag sa mga katropa natin na riyas sa ilang mga tagsaga panibalay. Oh, nagainit na balak mo sa tubig. Amatamat na mga katropa samtang ati nagadulum-dulum pang kalangitan. Wala pa nakabutlak si Haring Adlaw. Kamag amatamat na kainit tubig. Hindi ni paligpaligo kay so far. Hindi naman ginsip mong tugnaw, no? Magdulogin ot pa. So, ipangapeta mga katropa, no? Sa ato niya, bago nga kape sa Yes to Health. Una na rin nga ato niya nga Santone Gold Coffee Mix.
Ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang pinasahe nga kape, bago nga kape sa Yes to Health. Kung sa din, mga katropa, ini ang kape na skin care mo pa. Mga katropa, bago din niya ang kape nga mayara sa Mangosteen, Malunggay, Turmeric, sa ano, mga katropa, na mayara pagin Santon. Gintugangan pagin sa glutathione and collagen. Ang kape nga namit na healthy pa sa imulawas, makapagwapa kag makapagwapo pa. Because ang collagen and glutathione nga ingredients sa reading. Kapag makatrapa, drink ka na sa kape. Nga pinasahe. A one and only Santon Plus Sick Coffee Mix. Kung gusto mo naman niya, subog aga nga para baskog dayon. Kapeng-kapegen ang aroma, ang lasa. Meron kita, mga katrapas, ang premium D3 Coffee Mix. Hindi naman yan para dara sa mga mahilig sa isog na kape, mga barako nga kape, mga katrapa. Yung sa diin nga para ini sa healthy good nga lifestyle while drinking your coffee. Nga, mga katrapa, tangod, why iniasang kalamay? Hindi mo na huwag kinahanglan man, butangan sa kalamay. Tangod, meron na ini sa stevia, pampatamis. May stevia, mangosteen, kag vitamin D3. Ini, mga katrapa, aton kape, premium D3 Coffee Mix. And as syempre nagbukas na ang klase, mga katrapa, nagpamahaw mga kabataan, usually ano lang sila, nagtinapay-tinapay. Well, namin kitinapay sa parisan. Sa aton niya, isa pa ka Coffee Mix. Sa aton niya, Santon Plus Coffee Mix. Hindi naman yung mga katrapa, wala sa kape, kundi soya, malunggay, kag ang aton niya nga mangosteen. Mga katrapa, ginisama ni sa isa ka Coffee Mix. Kasi tingin nga para gin sa bugos nga pamilya. Sa hindi mahilig sa caffeine, pero gusto magpainit-init sa ilang mga chan, sulok-sulok kada aga. Mga katropa, ari nang para sa imo. Atong nga, Santon Plus Coffee Mix. Kag, nagtutok naman sa aton sila ni Ma'am Myrna Sumagaysay. Good morning. Hamal niya, good morning, katropa. Mga pita, listening from Delicioso Ilog. Thanks God. Ako, thanks and God bless. So, thank you so much, Ma'am Myrna Sumagaysay. Ara siya ko no listening subong no, sa aton sa Delicioso Ilog. Mayong aga dira sa inyo sa mga taga-Ilog, ha? Sa Delicioso Ilog, dira ko mayong aga sa inyo. Nga pita tawad, ma'am, no? Matama tatad init, tubig, ha? And of course, God bless gid, ano, sa tantanan yung mga katropang listeners. Kay Ma'am Elvira Ilugo, good morning, man! Bugtaw naman si Ma'am Elvira Ilugo. Mayong aga, kag mayong nga pagpamati. Si Ma'am Lia Lombrado, dula pa kabugtaw si Kumari mo, Ma'am Elves. Ito log pa ni Grossi, Ma'am Lia Lombrado. Kag mga katrapa, syempre, subong nga Biyernes na madamo-damo sa mga activities. Ang natabo yung tinaliktan ng rihanin sang Lunes, tub-tub, Thursday. So, at isubong Friday, last day of the week for student. Mga weekdays, walang mga ginaobrahan man, Pero sa iba niya, may obra pa sila Saturday. Pero sa ato, te, baka pa'y puhay man ta buwas so far. Ano gin? So, as Friday, mga katropa, makasinggit-singgit. Ano iba? TGIF! Thanks God, it's Friday. Di wala, no? Siyempre, kay Friday na, ang iban, mapuli sila ang mga nagsak ka mga puluyan. Sa mga nag-board lang bala, no? Dres sa syudad sa Bacolod, nag-boarding house, ha? Nag-BH. Yung mga puli sila ang mga tagsak ka lugar karon sa hapon, o kung karon sa odto. So, halong-halong isa pagpauli, ha? Make sure nga tigino ka madamo ang tubig. Stay hydrated, di mga katropa? Wala mainit sa gihapon. Kung talaga ulan-ulan na, pero ang init, ba? Puwerte! Sa ilaya ni Jill Wynn, good morning, hambal niya katropang Gwen, good morning, done sharing na ko, no? Happy Friday ko na sa tanan, nga nag-ulan kagapon sang hailstone sa isa ka barangay sa Banua sang Lagastillana, gagmay ini siguro nga bato ang hailstone. Uy, may amo na gali, naway ta nakabalo, sige ah. Lantawon ta na karon, no? I-search ta na online.
Hailstones ni Dra. Salang Castilian. Sige, salamat kita katrapang Jelwin sa imong information, sa imong info. Ibalo, ang tinakarambi kung ano ito ba yung nag-aulan to sa ila, Beth. Sana Castilliana. Kay Tribunalo Jordan Villanueva, good morning, man. Nabal niya din sa aton. Good morning, Mom Wendell Balinario. Wow, full name, ah. Yeah, pwede ka pa request 124 watching from Sitio Natuya, San Carlos, Negros Occidental. Aga pa shout out din siya ko na. God bless ko, no? Oy, God bless, mother, sir. Tribunalio Jordan, kung Jordan Villanueva. Sige, sir, natawon ko, ha? Kung may amutan na diri, ha? Kung may amutan na diri, ti G. For the go, go, go! Pero kung wala, ti... I-ano to lang dahil na yan. I-download to dahil. Thank you so much sa mga nagatutok sa ato na sumbong yung adlaw. Mga katropa, uso-uso pag inasumbong. Na ano nyo man, wala pa niya labot sa ato nga TikTokan video. Kung may TikTokan video pag itatuya karon. Nakita, ano na ang uso nga, wow, okay, challenge. Uso na sumbong sa TikTok and gina-post Manila syempre sa other social media platforms such as sa YouTube, Facebook, or sa Instagram, or sa X, diba? Uso na sumbong hindi lamang ng mga netizens, ang nag-normal ng mga netizens, pati mga celebrities ang nag-aupod sa iningat challenge, mga katropa. Wow, okay. Pati namin, kung may upod nga bata, ang nagmayulaw. Sige, so, mga bata, wala. So, ang challenge, mga katropa, basi wala ka muna kabalos, makibot ka mo, bla bata, nyo gawa okay, nagahibi-hibi, tumay nga magagawa okay, nga happy. Gali kayo, challenge lang na siya, hawain na siya na vueng. Challenge na sa TikTok. Sample, wow, okay, challenge. Una-una, supportive. Tapos, for the supportive, dapat ang the way you deliver the wow, okay script, okay? So, like, wow, okay! Diba? Tapos, disappointed. Wow, okay. Paano ganyan? Grabe, ganap na ganap. Tapos, mayroon, pag sila nga like, scared? Oh, scared. Wow! Okay! Ay, hindi mo na scared. Hoy! Basta mo na scared. Tapos, mayroon, pag isang, ginada mo. Do happy? Wala labot na supportive, happy? Wow! Okay! And, mayroon, tas ang ano, sang, sarcastic. When you say sarcastic, like, you're just acting. You don't mean something, but always you mean the negative one. You just act like as if it's positive. Like, well, wow, okay. Sarcastic, di ba? Sa punta, may ano pa ganda, flirty. Ay, man. Tawa ko kayang isa ka mother the way yung explain sa iyang bata ang how to act sang wow, okay, flirty genre style. Sabi niya, nabilang ano, how nga daw ang wow, okay, pero doon si Sabrina Carpenter ka. Amo na galing. Kaya mag, di ba, kung magkanta si Sabrina Carpenter, doon ka, doon ka sexy nga doon ka, you know, di, ano ko no, wow, okay, a la Sabrina Carpenter. So, wow. Okay. Oh, di ba? Uso-uso ni sa mga katropa, ha? Usong-uso. On air. Charot lang. Hindi, online eh. Yan ang man karon on air. Ako lang man din nag-on air pa lang. Uso-uso ni mga katropa. So, sa karon, basta makita ka mo daan nag-amua mo ni no, sa mga, ano, sa mga kabataan. Eh, cute man ha, kay makita mo, ay, laka balong galing bata, mag-acting. They know how to deliver and such emotions. Diba? Cute-cute niya, biskan 2 years old, o kung 3 years old, gasabay. Wow, okay. Sad, sad. Wow, okay. Happy, happy. Wow, okay.
tanan tanan sad, supportive, happy, scared, pareho lang tanan ng ton. Sa mga kagwayb lang ang bata. Meron mo niya bata nga, ano gud siya, kabalo siya nga, oy, kung happy, happy man siya, kung sad, ah, okay. Kamo mo na siya. Diba? Bongga, bongga bell. Sa mga katropa, ha? Kamu din nag wow, okay. Samtang mo lang tigangaw. Wow, okay. So, matama na kita tigamo. Luto na kita sa nga doon yung mga pamahaw, palamahawon. Ang atong talaga mga kanon. Tigang na. Sa mga nagagamit sa rice cooker, isaksak na. Ipinduta na. Basta yung ngirit-ngirit ka lang daw. So, wala mo na mapindot. Dira. Sa ating mga katropang security guards, good morning sa inyo. Sa ilan ni Neil, NJ, hamaya, hi po, but, ano, hi po, bati na tayo. Ha? Ano man eh? Kaya mga katropa, syempre subungaga, no, ato na nga i-plastaron ang ato ng mga, ano, dira, mga hilikuton sa mga katagulangan. Sit, hilikuton, digamo. Mga olubraho na ito, dira. Mga bayo, dira, anid, plantsahon, plantsaha, dasun. Ang mga hulugasan, hugasi, dayon. Na? Subong yung adult sa Liwata, Friday na kita, June 19, 2026. Oras natin mga katropa, alas 4:56 na. And of course, you're still listening here at XFM Bacolod, here in our program, Exciting Pilipinas! And of course, kaupo niyo sa gapon si katropang Wendell Balinario. So, kamusta, kamusta, kamusta kayo dyan? Kamusta ang mga nararamdaman? Kung may pinagdadaanan ka man, tayo'y maghawak kamay lang. Mga katropa, samtang nga naghihikot ka mo daring atong mga musika. Was, pigang hawak kamay. Ano nga ba, Yang Constantino? Hawak kamay, di kita, baby. Charat, hawak kamay.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ang hindi ako, siguro po ako, dahil po yung pananakit ng aking katawan, ang aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-create time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag o enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan, og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold.

nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Nagbabalik mga katrapa sa inyo mga radyo. Ang ating programa, Exciting Pilipinas, kaupod si katrapang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning! Kamusta ng inyong mga niluto? Kamusta ng iyong mga paghikot this morning mga katropa? Samtang nagatutok ka, nagapamati, kag nagamonitor sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning! Oras na ito na alas 5:10 na! Oras! 5:10 in the morning mga katropa, kaguy. Matamat ng kalangitan, tanga sanag, nag-aaliwalas. So, sa inyo nila tanan, yan nga nag-himos na, no? O kung sa iba, nag-tulog-tulog pa. Amat-amat na bugtaw. Amat-amat na bugtaw. Kung wala ka pa nakabugtaw, ari ang mga, mga pampagising this morning. Sumawala na bugtaw sa ilang alarm clock. Alarm clock pagiging kita sa radio. Good morning man sa mga nag-upload na sa programa natin subong Adria sa Exciting Pilipinas. Sa ila ni Jelly Tihok, good morning. Mayong aga ma'am Jelly. Sa ila yan ni Redelin Alyaro, mayong aga. Ang bali niya direk, good morning katropa. Pa-shout out kay na Kim Kim Rodriguez, kay sis niya Kono Maldita. Wow, grabe naman to. Maldita, good morning. No? From Redelin Alyaro, Drewa, good morning. Ang bali niya pa-shout out niya si Kim Kim. Gag si Maldita. Mayong aga sa inyo dira. And sa kay Kim Harisco Rodriguez. Good morning man. Mayong aga, Kim Harisco Rodriguez. Sa iladra ni Jelly Tihok. Mayong aga sa inyo dira. Thank you so much sa pag-monitor sa itong programa subong Adria sa Exciting Pilipinas. Tutok lang ha, tutok lang. Bangod madamo pa kita sang i-share sa inyo. No, mayroon pa kita sang TikTok and video. Hindi, kamusta? Nalingaw mga kamusta? Wow, okay. Challenge. Wow, okay, challenge, no? So, tarawin ko, dasan ko na nung pinako ka namin nga makita nga, wow, okay, challenge. Kaya ipilita dari sa ating TikTok and video. Pero ginunahan ko na daan, no? Ang challenge, ginunahan ko na nga daan. Pero anyways, masikibot lang ko da, ha? Samtang nagasukad ka muna tinig ang gamit. Wow, okay. Wow, okay! For the wow, okay challenge. Pero ang iba, as what I've said previous days, kaya tignan mga inigad pa si Manan, nag-trending. Igad mulan, ganigaligur. Hindi lang ko sure, no? Pero ang iba, ganyan isla nila, hindi wow, okay. Kundi ganyan isla nila sa ila gusto on what they prefer ng mga script dira iya. Depende sa ila. Ang iba kay... Gutom na ko supportive, gutom na ko happy, gutom na ko angry. Tanana. Kaya pagid nga pating lines ka mga artista at what I've said kahapon nga. Ito ba lang, akin lang, sinato eh. Walang sayo ni Cole. Akin lang, ang asawa ko. Magal ganon. Supportive, walang sayo ni Cole. Akin lang ang asawa ko. Makawa muna. And damo pagid sa mga inabalang sikat ng mga lines on movies, on teleserye, before nga nagtataka sa Filipinos. Ginaubra nila, no? Ano ako, biyan na biya ako nga imuon. Ah, kawalan ako. Exciting! XFM, exciting katropa mo. Exciting! Parang sad, katropa mo. Exciting. Bindi sa dudo ka po. Anyways, oras natin 5:14 na. And tutok na. Live na live kita sa kahapon na sa atin yung official Facebook page. Sa atin yung Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live kita sa kahapon. Tutok na kay Matiktuka na kita. Sa yan ni Barry Ingada. Good morning. Amol niya, Dario. Good morning, Idol Wins.
Good morning! Alam mo yung aga? Tutok na kay live na live na kita sa itong official Facebook page. And of course, galiba batian mo kita ha sa inyong mga tagsa karadyo. Rakita sa 103.9 and 96.7. So mong mga katropa, direkta na kamo sa aton yung official Facebook page sa live naton kay Ari na ang aton nga TikTok and video. Na cute ko ni paguna ko nga lantaw. As in like, cute yeah. Cute yeah kay. Mga drapa, ano yung brahon mo bino? For example, baby ka. Imagine. Baby ka. Tapos, aray mo nga magulang nga babae, tas imo mama. Tapos, ang ilang nga challenge, ginvideohan ka lang nila, tapos ipahugon ka nila, tapos madagan sila nga diba? Ang challenge for you, the challenge is, hindi ka pa kabalo maglakat. Haluson ka, mandason ka kamang. What will you do? Oh, ano ang kabarahon mo, be? Char, kung baby ka, hindi mo naman duduman, pero what if lang, just in case sa mga damgo nyo, da akong kamo, be, ano brahon nyo? To find out, mga katropa, Arina! Live na, TikTok ka na!

ito. I never expected. Wala ka talaga na-expect, mga katropa. Nga, amo to brown ka, baby. Imagine, mga katropa, ginbayaan sa gulpi, naglaga niya mother. Naglaga niya nga utod. Ano? Huwag na challenge mo madlagan kung ano brown siyang mga toddlers, what they call them. What they do? Wala siya ganiga kamang, gidmayo. Wala kang kamang, parang nigoruhina. Cute-cute. So, ang paglaga na siya nga magulang, kasi niya nga mother, nagtubang-tubang po siya sa camera, nga like, what's going on? Bayaan niyo ko. May wait for me. Duka mo na bala. Ulta niyo ko. Tapos, after niya panilag, nga ay, ato na sila. Nag-glance-glance pa siya sa camera. Sabi ko, makamang siya. But no, mga katropa, hindi siya kakamang. Tanawan niyo, bala. Nag-jump-jump siya. Ah, ano tawag naman? Baby jump. Nga, iyakamot ka. Ama mo pa na, why? Kakit-kit. Kundi ang bata, biskan nga daw hindi pa kalakat. Ah, makalakat na lang ni Guru Early. Diba? Do you agree? Tungod niya sa hindi nga mga ano, no? Pero imagine, kung kamo maglantaw, ne? Hindi niyo man pag-expect, no? Kaya una ko nga ayaw ko magkumaga. Ang gina-expect ko kay like... For example, maran siya, pero gatikang-tikang lang. Hindi ba lang cute-cute lang balik? Baka, walang maglakat, how? Or either, kamang siya, no? Amo na nga kung nga gina-expect. For example, makamang siya or makry siya. Pero wala ka na-expect nga doon nag-ala, ano ni show? Nag-ito, bounce bala. Tumutuman nyo ng bounce ang unang bola. Nagka-bounce ang unang. Nan. Grabe. Pero nangita mo ng bata, paagi ha? Kung paano siya makahalin kag makasunod, mga katropa. Pero I don't know lang ha, kay cut na cut ang video, no? So I don't know kung ano, nagsinggit na ako, nag-ibay ng bata. And ay, gisas ko ha, ano nila yung baby, ho? Pero ha, amo na rin nga kumbaga survival mode siyang baby. Mangin way paano siya makasurvive, mga katrapa. Teka, ikaw ya, ano yung brown? Na nag-hop siya, no? Pero gamit yung buli. Kaya hindi mo siya kalakat pa. Eh, wala na rin salig doon sa baby sa ilaw. Maglagandagan sila doon sa nabi. Hindi ba yaan? Ano ni siya? Anyways, mga katrapa, oras natin alas 5:19 na. Bigtaw na. And of course, sa mga katrapa natin nga nagatutok na rin sa itong programa. Thank you so much. Kaya sa mga raga monitor sa itong subong programa. Sa ila yan ni Ma'am Redeline Aliaro, good morning. Sa ila ni Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. And of course, sa mga miyembro manan sa mga class nato, nakusang natin nga katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo. Dara sa may Kabangkalan City, sa Himamayla, no? Sa Sagay City, good morning. And of course, good morning man sa mga katropa nato, no? Sa Moms Chapter. Good morning sa mga taghandumanan. Dara, ano kang din pagitagadiin pag ni mga Moms Chapter nato. Good morning sa inyo. Sa ilaman galing ni Ma'am Melanie Martisano Draya sa may sa may La Castellana. Good morning Madra sa inyo. Sa ilaman ni Ma'am Marvick Hipgano sa may Talutog Morsha. Good morning man sa inyo Dra. Nakatutok na. No? Nakatutok na bala ka Madra sa ito programa. Sa ilaman ni Ma'am Shirley Arevalo kay Kim Harris Rodriguez. Good morning sa inyo dyan. And of course, sa mga katropa natin nga nagapamati sa ilang mga tag sa karadyo, hindi na tumatamyaw, no? Tungkol na kita nakabalo pa sa ilang mga pangalan. Good morning sa inyo. Sala ni Tita Mary Aladasma. Good morning, bantra sa inyo. Sila ni Tita Salina Traje. Kailan nung Jojo, mayong aga. Good morning, tira sa inyo. Ang aton niyang kalangitan na gamatamat ang mga katropa sa naga. So, paligo na! So, sa mga kabataan, tiyamat-amat na pamaha, paligo, tapos pamahaw, and then,
Mag-go-go. Yeah. Tunod mo na, yeah. Tapos, eh, mag-matamat na ka mo. Madulong sa inyo mga pakantuan. Toothbrush, Danay, ha? Para, you know, the hygiene nga atong yag na sabihin si dapat cleanliness, no? Especially sa mga laktan na, biskang ganyan, harap kasi mo balay, pa toothbrush mo na para sanang mga momo da, hindi man magreklamo si. Charot. Anyways, mga katropa, subong yang adlaw sang Biyernes. Aton man karon niya ti isa-isa ho na ang mga balita manugikan niya sa Kapitolyo Kag sa City Hall. So batayin ninyo sa itong programa. Bilog yung adlaw, dari sa XFM Bacolod, ang mga update sa balita at the same time sa entertainment. And mga katrapa, subang oras natin, 5:22 na. Oras, alas 5:22 na. So, padayon sa pagpamating mga katropa. Kapun nyo sa gihapon, here sa XFM Bacolod, 103.9 and 96.7, si Katropang Wendell Balinario. Diri lang sa exciting Pilipinas. Sariwata, good morning! Kag mga katropa, tutok lang, magabalik pa kita na wild. But before that, syempre, pumati kita sa mga musika. Musika nga makapabugtaw tara sa inyo at the same time. Mga musika nga makapakiay-kiay, makapabalhas, nga makachange sa inyo nga mga mood aga pa. Sa buong aga mga katropa, medyo giyo-giyo kamay. Giyos-giyos gamay, pitik-pitik gamay para happy ang life. Ari mga katropa, na-miss nyo na bala mag-kinding. Mga katropa rin ang kinding-kinding, paborito ng buong mundo by Willie Rivelliame.

Back, babalik sa inyo mga racho para sa ating last portion. Dari ang mga katrapa sa programa na itong Exciting Filipinas. Magdamyaw kita mga katrapa sa mga nag-upod sa itong programa Subong Yanga Aga. Good morning! Good morning, good morning. Good morning sa mga nagpamati sa itong sa ilang mga tag sa karadyo. Nga nagatutok sa ato ni mga katrapa dari sa 96.7 and 103.9. Sa ilalim diri ni Barry Ingada, good morning. Sa kay Kim Marisco Rodriguez, good morning man. Sa kay Jolly T. Hawk, mayong aga. Kay Sir Arvi Chris Casiris, good morning man. Kay Tribunalo Jordan Villanueva, mayong aga. Dara sa ila sa may sitio na Tuyay, San Carlos City, mayong aga. Dara sa inyo. Sa ilalim ni Jelwin, no, sa may good morning sa ilan ni Mer na sa Magaysay, mayong aga man. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Ang sa tanan niya nagatutok sa programa naton diri sa XFM Bacolod. Good morning sa inyo and thank you so much sa liwat sa pag-upod sa programa naton sa ilan ni Ma'am Jessica Gonzalez, mayong aga man. Diragalay sa ilan ni Tita Daisy, anong ulam? Good morning dira no sa ilan ni Susan, sa lang ito, may tagras siya, may aga. And of course, natanang yung mga listeners natin all over Negros Island Region. Good morning, good morning, good morning. Isang manapatahan sa atong yanga, signal o kuntingog, mayong aga, Pilipinas. So mga katropa, Friday na. Thanks God it's Friday. Halong-halong lang sa inyong mga pagbiyahe kung pakantuan, sa inyong mga lalagawan, sa inyong mga appointments, sa kung ano pa dira, no? Ingat! God bless everyone and keep safe sa inyong mga activities. Di mga katropa, kitain na naman kita sa Lunes. Dari lang sa itong estasyon, XFM Bacolod. And of course, sa itong programa, kanaaga nga pampukaw sa inyong mga kagahon, Adria sa Exciting Pilipinas. Siyempre, kaupod si katropang Wendell Balinario. Happy, happy, happy Friday! And good morning!

0: lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyo ba na kay wala na nagkasakit ang akon ulo? Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
7: Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa pusog.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist yeah! pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist pain.
13: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
15: Good thing.
14: May Sanfon Gold Coffee Mix.
15: Maluwas sa manamit game.
14: May free coffee.

0: Get ready, Cebu! The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Get ready, Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Exciting!
2: Exciting! Yes, to health!
3: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Maayong adlaw naman, mga suki namon, sining mga tagpalamati, mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano na ito sa guro ng aton sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sinay very sensitive changes pa lang ang isang klima halin sa malamig pakadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring nga pamatsyag nagalain ang kondisyon sa yasiring nga lawas. And sa ato sering nga pagparagad, we would like to welcome ang ato sering nga partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering nga programa.
5: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome na ito ng aton sining mga tagbalamati sa kutob sa matabutan, sa aton sining nga tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatanaw, ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing natin ini mabantayan, makatagsanda ko nga impact sa aton sining ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di natin ini madumalahan? Kagano bala ang aton sining mga suwestyon para ini marimedyuhan, tubtub, masolusyonan?
6: Ako si John. Problema ko

0: Travel Plus Gold.
1: So ang aton sining paghambalan sa ato sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat niya himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man niya butangan tagin na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kag ang panyapon amo na dapat nga oras, Dok Leo.
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksakto nga schedule para nga ang aton sining lawas magsanto siya sa timing. Ang kompromiso sa aton sining schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sining panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
3: The secret of health.
1: Ana siling nilang pinakaimportante kuno nga meal sa tanan is breakfast.
2: Mm-hmm.
1: Because gutom ang aton sining mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gi dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makalay blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sining pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tubtob at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog.
3: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tempo before ang aton sininga pagtulog, ang aton nga pagkaon, Dok Leo?
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, ano? Number 1, diri kung nga ang sundo naton kung may mo palangin ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sa pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency na ton, mahigda dayon kita. Daw, ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotis na ton? Katapos, kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa, gali, late na nga ton kaon, Sir Josel, and then, mahigda dayon kita, nagapahinay pagdina sa aton sa digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Travel Plus Gold.
1: Pero ang temprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, abin Dok Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
2: Isa sa rason Sir Josel nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod yung mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw nang imo sini kinakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ko dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sini Sir Josel kun nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ning iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sini Sir Josel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog o kung samtang nagkakatulogan ginapamalhas tungod nga late nang ilas sininga panihapon.
3: The secret of health.
1: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay to naon sa aton tiyan kung gabi just like sang white rice,
2: mm-hmm,
1: pasta.
2: Correct.
1: That's why likawan ta na manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
2: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon pero gina-discourage na ton ang pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang atong digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa atong lawas mo. Ginasala ya man ang ugasip kun sa lubi pa mo nang ginaitsar naton eh. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
2: Correct Sir Josel no, kun temprano pagita naga panihapon especially kun mga high calorie, high sugar ang aton siniginakaon like sang ginhambal ni Sir Josel kagina to mga simple carbohydrates. Nagakontribuyer ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josel.
1: Sa mga average Filipinos, sa aton average lang man gid ang pagsinalayo tabla. Ang aton ikasarang for example, anong mga recommended abisin ni Doc Leo nga dapat nato sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga ini nagtalabutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
2: So dapat Sir Josel miara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sini nga pagpanihapon. For example, pagabot sa protein naton gyud encourage sini nga as much as possible plant source ang aton sini nga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagakaon itlog, pwede man. Sa nagakaon isda, okay man nga maging source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga pilion may mga himbis, Sir Josel. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pagabot naman niya sa carbohydrates, pilion ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas manami pilion na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pagabot naman sa fat, Sir Josel, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi ara man ng virgin coconut oil. Pagabot naman sa non-starchy vegetables, ara man ng kulitis, ara man ng carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sining lawas.
3: The secret of health.
1: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
2: Pwede, Sir Josel.
1: Pero ano naman ang mga dapat na ito ni Kawan, yung mabudlay, balakag, badugay, tunawon, nga mga pagkaon, as much as possible, kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
2: Ini bala, Sir Josel, ang mga minantikaan, ang mga masebo, ang mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilimnon, kag especially, Sir Josel, pastries, desserts, nga mga matam is
0: 7 plus gold.
3: The secret of health.
1: Anong mabulig if you are taking Santon plus gold capsule, Dok Leo?
2: Ang isa sini Sir Josel nga mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga malunggay could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig li pa nami sa aton sini nga pagtulog ang balunggay.
3: The secret of health.
2: Problema sa iban gali sini Sir Josel kung nagahigda sila temprano pa hindi makatulog, gabatyag naman sang tiyan. Kaya ang tendency kung kaisa sini mahinay-hinay katos kusina. Demo nang abi mo may kuring bla kay manukib kay nagahila bang ila sini nga tiyan. So kung maginom kita sang Santon Gold capsule, mabuligan gali nga better nga aton sini nga sleep akon sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin man sa Sir Josel nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kay nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagina aton nga digestion. Iupod pag ginato ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo cholesterol, taas imo sini nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josel para nga aton sini nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Kag wai ka man sang worry sini nga madisturbo imo sini nga tiyan like maghilab ukon maghapdos ukon maginit kay capsulized na ni siya gagin upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
3: The secret of health.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
0: Santon Plus Gold.
1: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kag mabulig? Especially kung kaisa, madaling ato sining pagkaon, panyapon, Doc Leo.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Josel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sining pagatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secrets of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sini nga lawas. Kag ang isa pagid, ginarecommend nato na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sini nga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini Sir Josel no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog. Sa aton sini nga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
3: The Secrets of Health.

0: panagagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and Santhon Gold Capsule sa gabi kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sining lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton sining selula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sining cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone nga nagadisturbo sa aton sining pagtulog. That's why kung ang aton sining cortisol levels gani karon ma-manage kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce nga stress kag mas maayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, gina-repair nga aton sining selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas nga panami sa modo naton, nagapa-abtik pa sa aton sining utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sining mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kag kun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pa da nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya sa Subang Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi, pati mga kabataan.

0: available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yes ini kay nagapa-enhance ang inyo sining brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pagistoryahan.
3: The secrets of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kon wadan kamo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede kamo kainom sina para masuplementuhan kamo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede kamo kainom sang premium D3 coffee mix gali Doc Leo, makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Max Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Environment T3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Ini niya kafe ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton suring selula eh. Manotis na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa ila suring nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila suring nga resistensya. Kag nagadaw ng ila suring nga modo para gid ni sa ila ining Premium D3 Coffee Mix and of course para sa mga tao Sir Josil nga may insulin resistance kay tungod ang Premium D3 Coffee Mix nagabulig siya pa sensitive liwat pabalik sa aton sa ning insulin para nga mabalanse ang aton blood sugar.
2: The secret of health.
3: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix Doc Leo nga may collagen kag glutathione amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and yang looking ato sa ning skin.
1: Kung sa gisigi galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, pabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gan sa aton sa ning panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamata-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na Sir Josil kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, pabuligan galing nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutambalon, hindi man gid naton mapunggan Sir Josil nga magtigulang kita pero mapahinay galin naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon.

0: samang hindi iya hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita, samang hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan si Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang mo sa tasa, buo-buan sa mainit nga tubig, kag-imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isang magbenepisyuhan niya sa aton sa ringalawa, Sir Josel, among aton sa ringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini, posible nga ihalit sa aton sa ringalawa, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sa ringa, ulo. Huwag ito naginhapitan, ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
3: The secret of hell.
1: Kagang isa pagid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sa ringalawa sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton sa ringalawa, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Kung constipated ang isa ka, tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea, tungod siya sa ringa cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sa ringa digestion, absorption, at the same time, bowel movement naton. Kamahapos aton na pagwa, ang aton sa ringa higko, kag regular nga mapagwa sa aton sa ringa large intestine, ang mga higko dira, makalikaw kita sa nagkalinlain nga makomplikasyon tugasang constipation.
3: The secret of hell.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josel, palangalay, palaminhod, palamaul, mabuligan niya.
3: The secret of hell.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mo mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yes ni mga ingredient nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglang Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan na ton maghabon, kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amunin siya ang aton sininga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria, nga kung magmix sa aton sininga balhas, nagapangalisngaw sa aton sininga ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josel.
3: The secret of hell.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gidbala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Pero sa hambal sa kilala natin, Sir Josil, ano? Sige ako na, Doc, bisan hindi kin nga hamis-hamis, puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggo, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, kaya sa lawas niya, ginsunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw ang na sulbarman Sir Josil.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilanat subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kaya hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut, may gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagig ka mo kagwanta sang pagpalanakit sina, maginom ka mo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kung na hindi, kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa ibang sini Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sini nga lawas kag pamatsyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha? Kung nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
3: Sisdapain.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. The secret of
1: health. Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw o kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglanta sang defensa kag proteksyon, VisionX Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help.
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik kayo sa ninyo libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The secret of health.
4: At tulidamo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josiel, ano man ang kausa nga nga nagkakadulaan sila interest sa ila sa ringa sexual activity, which is kinanglanon, ginsins yung obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa siri, manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone. Kag mahina man ang aton sa ninyo blood circulation. So ang liabi, sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man nga all the way. Nga halin pag ino mo, why nagidya hulaw-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sang iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sang aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, premium D3, kaga Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Indo-Certified Naturopath Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help! Mga katrupa, exciting!
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaka pinaagi sa gintig ug kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita.
2: Alas 6:17 na may kagasyudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinay ka man sa buong abayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Express Balita.
1: Express Balita.
2: Nadlaw kita sa buong mga katropa sa Biyernes. Hunyo 19, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibanta. Sa mga nag-monitor dira subong sa aton, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami mga katropa dira sa inyong mga radyo sa FM band kita sa mga radio frequencies nga 103.9 kag 96.7 sa norte nga bahin sang probinsya, XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya, sa XFM Cabancalan City naman, sa radio frequency nga 106.1, kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency mga katropa nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaram man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod mahimo na ninyo ma-download. Nga libre sa inyo darang mga Android phones ang aton nga official streaming apps ang XFM Philippines. Ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo ma-download nga libre dira sa inyong mga Android. Kag ma-access dira ninyong kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, kita man ang kita man ang miyar sang numero nga inyo mag-contact kag aton nga numero dira sa XFM Bacolod 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na. Kag mga katropa aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international kagiban pa diri lang sa Express Balita.
1: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: SK Chairman nga isaman kabanunudlong napatay sa aksidente sa motorsiklo sa Banwasang Ilog.
3: Soltero nga may 25 ka-counts ang kaso nga pagmolestya kag paghimulos sa San Jose Negros Oriental ang nadakpa na.
2: Bacolod medalist sa Agsur Palarong Maspaldo bangod sang mas dalagko nga cash incentives ang ilang nga nabaton. Kag para sa ito nga mga headlines sa National News.
1: Express Balita. National News.
2: DILG Secretary nagapanginwala nga maihibalo sa ICC warrants para kanday Senator Bongo kag duwa pa ka mga pulis.
3: Kapini sa kagatos ka mga ROTC trainees ang ginpang ospital bangod sa ginaligar food poisoning.
2: Para sa itong mga headlines international news.
1: Express Balita International News.
2: Israel naglunsar sa bagong airstrike sa Lebanon sa piyaksang panawagan ni President Trump.
3: Ginabinagbinag ni Trump ang pagtambong kag pagpirma sang makasugtanan sa paghidait sa Iran.
2: Kag para karon sa itong balita sa sports, Congo kag Portugal nagdraw sa 1-1 sa Group K sa FIFA World Cup. History para sa Congo. Bango din yung ila pinakauna nga goal sumugod nga nagpasakop sa World Cup.
3: Sa ito naman yung showbiz news, mga katropa, nagtaliwan ang aktres kaga ang isa ka voice over artist sa likod sang sikat nga Lilo and Stitch cartoon.
2: At para sa aton nga balita espesyal, kilala akong tanong pinakatigulang nga babae, nag-crowd surf, mga katropa. Alas 6:21 na, inyabatian ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Gold Cough o kung Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At napadulungan ng mga detalye mga katropas ng balita sa lokal.
1: Express Balita. Local News.
2: Patayang duha ka mga persona matapos magbunggo anay ang duha ka mga motorsiklo sa Syenda Biarin, Barangay Manala at Banua sang Ilog, abisang Hunyo 17. Ang mga biktima ging kilala ka Day Vincent Toledo, 26 anyos, isa ka manunudlo, kagsanggun niyang kabataan chairman sa Barangay Yawyaw, Banua sa Kawayan. Kag Junel Danuoga, legal ang edad kag residente sa Barangay 1, Banua sang Ilog. Sa next investigation sang Ilog PNP, gikan sa syudad sa Kabankalan si Toledo, bangod nagatudlo ini bilang isa ka math teacher sa isa ka bulutuan sa syudad sang Kabankalan. Kagining padulong na sa sur nga bahin, samtang ang motor ni Danuog ang gikan sa sur, kagpadulong naman sa syudad sang Kabankalan. Pagkadangat sa lugar sang aksidente, dinaligar nga nag-overtake si Danuog sa ginasundan sining sa lakyan kag naglapaw sa linya ni Toledo, kabangdanan sang pagbungguan ay isang ilang mga motor. Bangod sang mabasko nga pagbunggo, dead on the spot si Toledo, samtang giningagaw padala sa ospital si Danuog, apang ini ang ginbawian man sang kabuhi.
3: Dako pang isa ka top 9 most wanted nga 19 anyos nga lalaki angot sa kaso nga pagpangmulestya kag 25 ka counts sa pagpanghimulos sa Barangay Tapon Norte, San Jose Provincia, sang Negros Oriental sang Hunyo 16. Ang nadakpan gin kilala sa kay alias Chris kag residente sang Barangay Chapo sa Nasambit nga Banua. Sang disinformasyon sang ginpagwa sang Police Regional Office Negros Island Region kon PRO NIR ginserbe sang San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest batok sa sospeka angot sa nasambit nga kaso. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang sospeka para sa nagakaigong investigasyon kag disposisyon, nagpasalig man ang PRONIR nga nagapadayon ang pagtapna sa mga nagalapas sa kasuguan kag manabat sa layi.
2: Patay ang isa ka persona matapos siniyang gintiro sa sulod sa iyang balay sa Zone 3, Barangay Patunaan, Banua sa Calatrava, kaagaon sa Hunyo 18. Ang biktima, aging kilala sa kay Alice Pedro, 39 anyos, kag-residente sa nasabit kalugar. Sa next investigation sa Calatrava PNP, nagabot si Pedro sa iyang abalay sa kay sa motorsiklo kaginali na lang ining amay o kung hinali na ng amay isa ka persona nga nagpalapit sa biktima. Kagalayon ining aging tiro sa likod sang ulo. Gilayon man nga nagpalag yung suspek. Matapos ang krimen, samtang ang biktima giningagaw padala sa ospital. Apang giniklarar nga dedo na rival sa doktora. Samtang nakita nga yung suspek na gasuksok sa itong nga kalok at may aras ang brown nga jacket. Sa karoon, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan. Angot sa motibo sa krimen, kagpagkilala sa suspek. Kag nakuha man sa lugar sa krimen, ang isa kabasiyo sa kaliber 45.
3: Magapangatubang sa kaso nga homicide ang duha ka mga suspek nga aras sa likod sang pagkastigo kag pagbuno patay sa isa ka sa konsay 64 years old nga lalaki sa Purok 7 Barangay May Tubig, Banua sang Isabela sang Hunyo 16. Kung madumduman ang biktima gin kilala sa kay alias Ponciano kag residente sang nasambit nga lugar, samta ang mga suspek gin kilala kanday alias Junella kag alias JR lunsay mga residente sang nasambit nga Banua. Sunod sa kay Police Major Joseph Partida sang Chief of Police sang Isabela akon Isabela PNP, nagagwa sa investigasyon nga hinubog kag nasaskuhan lang si Ponciano sa mga suspek matapos nga maglabay ang biktima sa lugar kung diin natabo ang krimen. Kung dugang pa ni Partidas, nagapabilin pa nga hilway kanday Junel kag JR, ginpahayag man sang hepe nga ilan na sa karon ginatipon ang ebidensya para sa pagpasaka sang kaso nga homicide batok sa mga suspek.
2: Ginaimbestigahan sa Police Regional Office Negros Island Region o kon Pro NIR Kumayara sa presensya sa mataas nga leader sa New People's Army o NPA nga ara sa likod sang pag-ambush sa katapos ang kapulisan kag mayara sa mga sibilyan sa barangay Lalong Banwasang Calatrava hapon sang Hunyo 14. Sunod sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Regional Director sang ProNIR, ara na sa kustodiya sang Forensic Unit ang mga ebidensya nga nakuha sang kapulisan kag ginalakipan sa mga parts ang M16 rifle, basiyo kag bala sang kung ano nga kalibre sang armas lutang. Dugang pa ni Cardinio, patay ng ilang pagbantay sa presensya sang Northern Negros Front o kung NNF, nga mo ang arasa likod sa natabong ambush sa lugar. Konsiderin kapin pulo ang mga individual kag ginahibalo kung may koneksyon kag ang presensya ni Alejandro Montoya o kung alias Kera. Kung matumduman, natabo ang pag-ambush samtang nag-escort ang Regional Mobile Force Battalion o kung RMFB sa katapos sa Department of Interior and Local Government o kung DILG kag pila ka mga sibilyan kalagi pang isa ka opisyal sa barangay apang wala sang may napilasan.
3: Nagpanawagan ang sangguniang palunsod sa Bacolod sa mga nagkaigo nga ahensya sang national nga gobyerno nga mahimo sa gilayon nga tikang agud masulbar ang mahimo ka negatibo nga epekto sang pagdumili sang Estados Unidos sa pag-angkat sang blue swimming crabs sa ginpasang resolusyon sang talikdan nga Hunyo 17 ginpahayag sang konseho nga ang industriya sang blue swimming crab ang isa sa importante nga fisheries based industry sa Negros Occidental. Siligman sang SP nga ang Bacolod City amo ang sentro sang pagproseso, pagpili sang alimango, kag pagpakete, kag pag-export operations sang amo nga industriya. Bangod sini, nagpahayag ang konseho nga ila sang ila kabalaka nga mahimo mapektuhan ang pangabuhi sang madamo nga trabahante kag negosyante nga nagaasa sa blue swimming crab industry kon magapadayon ang import ban sang Estados Unidos. Gani gin pangabay sang sanggunang panglunsod sa mga may kang tanan nga ahensya sang gobyerno nga magpatuman sa nagakaigo nga pamaagi agud maprotektahan ang industriya kag ang mga komunidad nga nagaasa sini para sa ila pangabuhian. Madumduman nga wala nakapasa sa requirements sang US ang pagsagod kag pagkuha sang blue crabs sang Visayan Sea.

0: ba sang mga temporaryo nga istruktura nga ila ginapatindog. Ang among panumdom sang opisyal nagsunod sa insidente sang ginaligar pagpang hold up sa isa ka babae nga nagalakat sa plaza pasado alas 12 sang udto sa tinaligtan nga adlaw. Nga ginhambal ginhimo sang tatlo ka mga persona. Bangod siniya, ginpaik sa syudad nga kinanglan sang mas hugot kag pagbantay kag pagplastar sang kayuhan kag kalinong sa pampubliko nga lugar.
1: Nagbaton sang cash incentive sa mga bakaludnon nga atleta nga nakdala sang dungog sa syudad pagi sa ilaya nga pagkuha sang medalya sa tinalikdan nga palarong pambansa 2026. Ginpatigayon kahapon alas 10:30 sang agang paghatag sang incentives sa Bacolod Government New Government Center Lobby ang nasambit nga pagpanagtag sang cash incentives. Base sa programa, nakabaton sang 18,000 pesos ang kada gold medalist, 15,000 pesos naman para sa silver medalist, kag 10,000 pesos naman para sa bronze medalist. Bisan ang mga atleta nga wala nakakuha sa medalya apang nagrepresentar sa syudad sa nasambit nga kompetisyon, ang nahatagan man sang tigi sa kalibo nga insentibo bilang pagkilala sa ila partisipasyon. 41 ka mga medalist ang nahatagan sang gold o kon 12 tanan ang natagan sang 18,000 pesos, samtang 11 naman ang nakakuha sang silver nga medalya, 18 naman sa bronze, kapin 50 man ka mga trainer, coaches, kag chaperones ang nahatagan man sang incentives. Nahibaluan man nga hindi lamang ang mga atleta ang nakabaton sa benepisyaryo kundi pati man ang pila ka mga nagupod nga mga chaperones kag mga assistant trainers para sa ila kontribusyon kag bulig sa preparasyon kag paghatag dungog sa syudad sang Bacolod.
0: Alas 6:30 na. Mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal kaginingin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At napadulungan ang mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Ginpanginwala ni Department of Interior and Local Government o ang DILG Secretary John Vic Remulla gamay ginisyo nga arrest warrant ang International Criminal Court o kon ICC batok sa kay Senator Christopher Bongo kag sa duha ka mga anay pulisa. Ang nasambit nga pahayag ang kasunod sang pagbuyagyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa social media nga may masaligan siyang source nga may ginpagwa nga nga ICC warrant sa para kay Go, kag sa mga police officers. Gin-question man ni Duterte ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit sang ICC kontra sa ilang mga kasumpong sa politika.
1: Gin-confirmar sa Department of Justice nga liwat sila makigangot sa Senado may kaantanan sa ginapatigayon nga investigasyon sa natabo nga gunfire incident sa nga bulan sang Mayo. Suno kay Justice Secretary Attorney Frederick Vida, magapadala naman sila sa isa pa ka request para magpatigayon sa inspection kung lantawon ang pasilidad sa Senado sa diin natabo ang insidente. Magluwasan na kolekta nga mga video, nagapate ang telecom nga mas makabulig kung personal nga nakita sa ang piskalya ang kasyon o kon ekseda sang pagpanglutang. Kadungan sang pagbago sa liderato sang Senado, nagalaom sa Justice Secretary Vida nga may yara sang mas malapit nga koordinasyon kag kooperasyon sa tunga sang kamara kag prosekusyon. Sa karon wala pa sang dugang aksyon o konsabat ang Senado sa pangabay sang departamento.
0: Halos isa kagatos ka mga trainees ang Reserve Officers Training Corps sa Camp Adriano Hernandez sa Dingli, Iloilo ang ospital matapos ginaligar apiktado sang food poisoning. Sino kay Colonel Edralin Poblete, Group Commander sang Reserve Command 6, nagwa sa investigasyon nga posibleng intunahan sang insidente ang marinated pork nga ginservis sa Panyapon. Kalabanan sa mga biktima ang mga babae nga trainees kamong una nga nagkonsumo sang pagkaon. Ang mga apektado ang gindala sa naglainlaing ospital lakip ng Pututan District Hospital, Barotac Nuevo District Hospital, Kagdumagas District Hospital. Suno kay Poblete, yara sa maayong nga nakakaintangan ng mga trainees kagpadayon ang investigasyon sa natabo.
1: Ginpanindugan ni Dr. Jose Rede de Granos sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated nga hindi dapat magdepende sa advance payment ang mga doktor kag ospital para sa pagresponde sa mga pasyente sa mga emergency cases. Ginhatagan pagtamod ni de Grano nga matag ini nga ginadumilian sa anti-hospital o kung anti-hospital deposit.

0: motorsiklo nga nagamando sa mga ospital nga maghatag sang gilayon nga bulig sa mga pasyente sa tiun sang emerhensya. Ang pahayag sang nasambit nga organisasyon kasunod sang mainit nga paghinon-anon sa Senado angot sa pagbaton sa mga pasyente nga wala sang gilayon nga bayad. Madumduman nga nagsabtanay sanday Senator Pia Cayetano kag Senator Risa Hontiveros angot sa nasambit nga issue agud lamang nga mapabaskog ang layi may kaantanan sa mga pasyente kag mga pasilidad sa ikaayong lawas.
1: Alas 6:34 na. Mga katropa nyo, nabatay ng mga detalye sa balita sa National. Kagining nadulong sa inyo sa Premium D3.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At napadulungan mga katropa, mga detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ang militar sa Israel naglunsar sa bagong mga pag-atake sa norte ng bahay sa Lebanon. Sunod sa report sa state media, inisapyak sa ang panawagan ng US President Donald Trump para sa kalinong batok sa Lebanon. Pila ka mga person ang gin-report nga napilasaan matapos ginigos ang drone strikes ang mga lugar sa Mansouri, kag Aziyi, kag airstrikes naman sa Nabati, Al-Falka, kag Kfar Tibnet. Wala pa sang komento militar sa Israel sa bagong mga pag-atake. Pagsunod sa Israeli military, lima sa ilang mga soldado ang napilasan matapos ginagamit man sang drone ng Hezbollah sa pag-atake.
0: Posible nga magtambong si US President Donald Trump sa pagpirma sa Iran Peace Agreement nga pagahiwaton sa Geneva, Switzerland. Ginataga niya pagtamod ang mga Memorandum of Understanding, ang isa sa pinasahi nga dokumento nga ginapirmahan sang isa ka presidente. Ang isa nga ginpaabot gidman nga magtambong amo ang US Vice President kasi JD Vance. Kaya considerar man nun sang Iranian Foreign Ministry spokesman nga si Ismail Baghey ang pagtambong sang US kag Iranian President para sa nasambit nga signing ceremony nga pagahiwaton subong adlaw Biyernes.
1: Alas 6:36 na. Inyo na batian ang mga detalye sa balita sa International kaginiginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: At ang padulungan ng balita sa sports.
3: Express Balita, sports.
1: Nakuha sa Democratic Republic of Congo ang maragtasan nga 1-1 draw batok sa Portugal sa opening group K match sa 2026 World Cup sa Houston. Matapos ang temprano nga goal sa Portugal, paagi kay João Neves, nagpabilin nga kalmado ang Leopards kag matambat nga nagbawi sa pang. Nagbunga man ang ilang pangabudlay antes ng halftime sa nakaskoro sang goal si Juan Wisa paagi sa pag-igo sa bola gamit ang iya ulo halin sa cross ni Arthur Masuaco. Mas nagwaswas pa ang Portugal matapos ang break upang nangin mabaskog man ang tactical approach sang Congo matubtob nga natapos ang hampang. Nasecure ang Congo. O kung nasecure sang Congo ang importante nga points sa ilang pagbalik sa World Cup. 52 katuig matapos ang ilang nagligad nga appearance na angkon sa Democratic Republic of the Congo ang ilang labing unang FIFA World Cup point paagi sa 1-1 draw batok sa Portugal. Sa opening group game match sa 2026 World Cup sa Houston, nakascore si Juan Wisa sa natumod nga goal. Nagbalik ang Democratic Republic of Congo sa FIFA World Cup matapos ang 52 katuig halin sa nagligad nila man nga appearance. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At ang padulungan ng balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
0: Mga katropa, sa tanuman balita sa showbiz, ang American actress nga si Jave Chase, mga katropa, o kung mas kilala, no, nga isa ka child actress, mga katropa, sa horror film nga The Ring, mga katropa, no, sa The Ring sikat malang horror film, mga katropa, ang isa ka voice over artist man, mas kilala ni siya, mga katropa, nga nagtingog sa kay Lilo sa Disney, mga katropa, nga Lilo and Stitch, no, ang cartoons ni mga katropa, nga Lilo and and Stitch siya ni si Lilo digto mga katropa. Ang nagtaliwan ini siya sa edad nga 35 mga katropa. Gin-confirm sang June 16 mga katropa no ang iyang kamatayon sang iya mismo boyfriend kasi Roy Hernandez sa isa ka American Entertainment News outlet kon TMS. Nahibaluan mga katropa nga si Dave ang nagtaliwan sang June 16 katungod sa nag-suffer ini sa meningitis kag blood infection nga nag-cause mga katropa sang septic issues sa iya yang alawas kati nagtugas sang iya kamatayon. Madamo mga katropa sang mga friends kagati mga nakakilala kay Dave mga katropa kon Dave para mag-pronounce ang ngalan niya gid Chase na lang no mga katropa nga nagkasubo tungod nga kabata pa sa iya mga katropa no kagati at katalented man ba mga katropa kay ti do siya voice over at the same time acting kay ti mga katropa ang Lilo and Stitch ha sikat ni mga katropa like sikat ni especially sa mga kabataan nga ti si Stitch si Lilo nga ti maiban way kabalo nga siya ang yara sa likod sang tingog sini kag ti mga katropa at early age no 35 pa lang nagtaliwan ini siya ti ginatagan ini mga katropa sang saya simpatya kagti ang iya pamilya sang condolences akon condolences sa mga fans ni mga katropa kay ti ang nasambit nga movie to mga katropa nga ginpalangga no sang mga netizens especially sa mga kabataan akon mga ti feeling young at heart ang Lilo and Stitch mga katropa sang 2003 mga katropa nga ti nagtataka asta sa karona pero ti mo nagani no sa karona ti ko may Lilo and Stitch part may bago sila abing version o kon nga season lain na mga katropa no ang magatingog sini in case gidman kiti nagtaliwan na si Chase ang aton niyang balita sa showbiz sa ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health una din aton niya Santon Plus Herbal Soap ang aton niya Santon Plus Herbal Soap mga katropa ang makaprevent sa early signs of skin aging ini manabi man nga gamiton para ya mga katropa nga madula ang baho kag amoy sa aton nga lawas kay ni antibacterial para gid sa bugos nga pamilya ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga isa pa kita kahabon sa mahilig naman sa glutathione and kojic. Ari na mga katropa ang habon nga gid impunan pa sang virgin coconut oil kon VCO ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
1: Alas 6:41 na mga katropa ay nabatian ang balita sa showbiz. Kagato naman ni mga katropa padulungan ang balita espesyal ngayong gadulong sa ato ni katropang James King. Ano friend yan eh. Pero galing ano ay hanang nagsulod sa pinsar sa ngayon ng abyan nga amo ng ginhimo. Sa kuno ka pinakatigulang babae nag-ubra kuno sang ano man ang iyan nga pinasahi nga ginhimo bala kay sa mo na ni kuno nga edad nag crowd surf pa siya ano wag sila mag crowd surf ka ikaw bala galumpat ka sa for example lang tawag ko mga concert mga music festival kaling ka to sa stage lumpat ka to parehas bala nag stage dive ka ti sa loon ka na sa mga taong galinan tao da crowd surf no pero istoryahan ta ni Katropang Ed nagsunod ka man sa iya
2: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Hello, good morning mga katropa. Welcome na naman sa aton nga Balita Espesyal. Sa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si katropang James King. Para sa aton nga Balita Espesyal, yari ay isa na naman ka record breaking mga katropa nga ginhimo sang isa ka elderly, isa ka lola. Kung sa diin, nakuha niya ang Guinness World Book of Record sa crowd surfing isa ka 99-year-old nga lola mga katropa ang ginrecognize sa Guinness World Book of Record pagkatapos siya ang mangin oldest person nga mag crowd surf sa isa ka concert siya si Pauline Kena nga nataw sa August 1926 kag sunod sa iya dugay na niya handom nga mangin isa ka greatest no in the world sa isa ka bagay subungan na achieve niya na ang ini nga bagay para sa bago lang niya ginhimo nga nag-float katropa sa crowd sang roughly 20,000 ng mga tao sa isa ka gig sa United States. Ang natabo katropa sa isa ka concert sang isa ka country star nga si Bradley Gilbert sa Austin County sa Fairgrounds in Texas. Sa bulig sang tanan nga mga tao sa crowd katropa, nahimo ang ginatawag nga crowd surf. Para hindi mangin mabudlay ang crowd surf sa ininga lola katropa, ginbutang siya sa isa ka stretcher nga may cushion kag ginapasa-pasa siya sa mga tao. Ang crowd mga katropa ang nagasinggit sa granny, granny. Pagkatapos sinatuman ang kalipay ni Kena mga katropa o ni Pauline Kena sang siya ang makakuha sa Guinness Award. Sila niya, I did it! Subong, makasinggit siya na I am the greatest of all time. Inangatong nga balita special sa 103.9 XFM Bacolod. Bulawan ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Nambal nila, you only live once mo. Buhat ka sa mga bagay nga matatak sa tanan.
0: Pag-rakon mo ko ng mga bagay, katropang Franz, hasta kaya mo. Kaya isang
1: yes!
0: Pagsisihan mo in the end, hindi mo na kaya, tanong ginubra mo siya
1: na before. Oo, masilikay ho, sang amo ko na nga edad.
0: Talagam mo na ko to. Tanong
1: ginihimo ko na, no? Na-experiensyahan ko na, no? Galing, why na, uli ng tanan, no? Hindi ta na mabalik ang oras. Naglipas na. Sa mo na nangyong, tiyon, kita, risky na para sa aton. Pero, well, gamito na lang na nila Katropang Wendell as an inspiration para sa mga kabataan. Himuan nyo na dahil ang gusto nyo himuon, pero hindi lang kamo maka, ano ha, makahatag problema sa ibang nga tao kag kun maka, may, ano bala, no, maka palain buot sa iban. Para nyo lang ang gusto. Which is tiba tatak yang ang inyong ginhimo sa iban nga uy maayo ato. Ba? Alas 6:46 na. Bango na kay may klase na ha. May klase na ha, di ba si long weekend liwat? May long weekend. Nagkabos ang charter day, no? Hindi Biyernes.
0: Lagid mayo katropang France. Kaya sa mga estudyante, blas o syudad sa Bacolod, eskwela, kay bayo, kay nga daan kung eskwela ka mayo, may chance man nga bi, makaano ka, sulod ka sa sports, kay paldo daan ng mga athlete sa syudad.
1: Oh, tsakto na, no? Kati ginaduso tong may mga cash incentive sa mga makakuha sang Latin honors.
0: Nani, sa pag ito.
1: Sa mga,
0: dapat matutom.
1: Sa mga college, no? College, graduates, oh, college
0: yes.
1: Graduates. Sa bali, kumatabo na, sa tanan nga university tanan. Or ano di ba?
0: Basta residente sa Bacolod City. Kaya sa taong nalang France kung pati hindi residente kung nag-graduate sa Bacolod.
1: Sa Bacolod.
0: Kaya no? Nadumduman sa last time to ang una pa lang to gin-propose top notcher pa lang to yung gaan incentive eh. Subong tayo ang Latin honors na pero make sure ta lang kung pati hindi mga residente sa Bacolod pero sa Bacolod nag-eskwela. Ganyan man. No? Chakto na pa sa
1: may oh kag isa pa ti damo di Daniel Esquilaya outside
0: yes,
1: Bacolod
0: correct.
1: Ti ari di daan ng university tanan sa aton mga colleges ari diri ako ya haling us Bacolod pero dito ko nag eskwela sa Talisay baliskad ko mo sa Talisay ko nag eskwela Bacolod Talisay ko nag eskwela dito ko na ano dito ako niya eskwelahan. Mama sila nga, oy, hindi kami taga Bacolod, eskwela mismo Bacolod. Ako ay taga Bacolod, dito ko eskwela, dito naman ako eskwela sa Gua. Sa Gua sang Bacolod, ha? Sige, ha. Katropang Wendell, sa mga katropa natin dira, no? Mga produkto sa Yes to Wealth sa dito ni Babakal.
0: Mga katrapa, mabakalat ang mga produkto sa itong mga Yes to Health Store sa sulad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Inimana, mabakalat sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mga katrapa, mabakal man sa mga lokal ka butika malapit sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung ang mga Santone products. Kag syempre, ma-order man online. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: And katapang Wendel, tamyawo niya ko galingo niya subungo ah.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you. Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Saon ta pagita?
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Uy.
1: Happy birthday sa likod sang siningatingog.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Happy birthday kay katropang Jude Lapos. Yes, no, amon nga pilot.
0: Oo.
1: Sa amon nga spaceship.
0: Oh, happy birthday nung Jude. Oh,
1: happy birthday kay amon nga pilot, no?
0: Sa Rico kisa Jude na.
1: Gamalay man din kagida bala.
0: Nung dyan na sa perminga safe ride.
1: Yes.
0: Never kami na nagka ano yung kay nung dyan niya. Safe na safe.
1: Pure palayo lang. Kay with our driver man behind the wheels. Katropang June Lapos, happy birthday!
5: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
1: Matak-an, siya na lang yung matak-an.
0: Uy, happy birthday!
1: Sige ba, imo ka, katropang,
0: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
1: Oh, ako man. Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Basta dumduman ko una. Ako na nga namatian. Nakibot ko mo. Dumduman mo to. Una ko na nga namatian. Hindi, ikaw nag-play.
1: Ako na.
0: Sa una, una. Magiging ko, di wala? Ngayon, play mo na. Oh. Sino na tingog? Last year, no? Last year, pag-play mo da.
1: Yes, yes,
0: ko,
1: yes.
0: Dumduman mo to.
1: Oo. Te. Uy nga, gaw na ka mo ha. Kay, ano ha? Birthday, abla.
5: Ari na sila. Larga na.
1: Pangitao, higing ka mo.
5: Te, di na ka mo.
0: Sa likod sa mga tingog diri o sa niya, mga effects, mga sound effects. Si Katropang June Lapos.
1: Happy birthday, Katropang June. No? Enjoy your day, Sir June. Ah. Te, ka pamangkot? Ano, anong ulam karon? Anong ulam mo na karon, Katropang June? Ah. Diga sila nga ngiban nga. Ano nang namit sa so Danone man? Ikaw nang bala, da. Te, mapatian man?
5: Toa ginahaw.
1: Kulang lang din si Katropang Jody, may pinakadamo, tingog mo, no? Si Chris Librando, dasan mutangan naman na datingog. Si Katropang Arbel, aray naman din, no? Ikita doon, no? Yung Katropang Windel, mapatian na din nila. Ang mga hindi ba tiyon?
0: Oo.
1: Oh. Si Katropang John, may ari na diya. Okay. Bato-bato, may ari na diya. Kung ano pagida. Oh, si Katropang John, labawan siya ni Katropang John. Na mo, damo ni si Katropang John niya.
0: Wow, ka-perfect!
1: Katropang Arbel. Sige, ha. Katropang John Lapos, happy birthday, ha? Oh. Matigang nas lang karoon, ha? Di na sa manugit, pila na sa subong man. Kailan na sa?
0: Tubo-tubo lang sila ni Katropang Mitch.
1: Ah, okay. Oh, gali, no? Happy birthday, Liwat. Enjoy your day, no? Amon nga pilot. Pilot. Sa amon nga spaceship. Oh, kundi hindi na kami nagpakalabot na, no? Kundi na nagpakasuhot, mga katropa, no? Si Katropang June Lapos ang bahala.
5: Sakto gagin.
1: Ayos! Sige, ha? Ano pa yung minutes mo na celebrate sa birthday nila today? Happy birthday! Happy birthday! Oh. May isa pa tayong celebrant. Subong nga bulan, Katropang Wendel.
0: Sino
1: basta
0: pa?
1: Mag-abot ang bulan sa June, damo kita, i-look forward. Nga may mga na-celebrate sa birthday, si Mami G ang pinakaulihi. Ha? Eh mo ganis, ano ganin mo?
0: Ang layo pa, October.
1: October, kaya galing, no? October, sige lang, ha? Naptan
0: kasi may mga ano pa, may mga sunod pa kay Ma'am Vivian sa akin.
1: Ah, oo, may masunod pa. Kami duwa ni Katropang Win. Galing pag August, zero, tada. I don't know sa September, ha? I don't know. Roti, sigurado, October, ikaw. November, si Katropang Mitch.
0: Ang
1: December, si birthday, old, birthday every day.
0: Ay, gali!
1: December 25 na yan. As Katropang Chris Librando, eh, December, as na yan. Ang pinakadamo, di sa ito, nga celebrate nga bulang Katropang Mindel, June. June. Sige, mga katropa, oras na mo, ando ginakulabos na sa mga nagatutok dara, no? Bantay lang yapon, di na magliso, di na mag... Halindera, kay magabulos ng bulsa, ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwa, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kapot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
11: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
10: Sister Pain! Hanggang ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Exciting, bro!
15: The Secrets of Health.
16: Naabalag inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order in because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna linaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap siring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang ordaryo ng kape. Gatuhog kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
5: Mag
10: Santone Plus
5: Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: System pain.
14: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman nakabilog ang akon ako. Ang kapabaskog sa akon Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang ako na po kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
3: Santone Gold Coffee Mix.
16: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka pa.
16: Santone Gold Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: XFM 103.9.
17: Likawan ang sobra nga alkohol mahimong ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagyak ako ng bata, tapos may balay na ipapitma sa ako, pero wala nang ilaki
0: ng tapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

Mangyaga mga katropa, may aga sa mga suki naton nga tayo para mati. Welcome na sa pagbakalag at Tadri sa Bullseye. Panibago naman nga adlaw mga katropa, Biyernes, Petsa, Jess and YB para sa bulan sang Hunyo, tuwing 2026. Hope na rin naman kita tumtum alas Jess ng aga. Pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon. Dalo naton sa inyo sumunggid nga aga mga katropa sa aton nga pagbakalagan. Mainit ang panahon. Nagagwa si Haring Araw. May arasan nga pag-asa sa mga problema. Amorin ko nung aton nga permi mantra mo, mga katropa, nga ginapabalot na ng permi nga bisanano nga sitwasyon, bisanano nga budlayin ginaagyanta. Ha? Tanani matapos. Tanani maagi lang niya, no? Kabay pa. Amo na, kabay pa dasig na lang. Musta sa mga katropa naton sa mga merkado publiko may aga. I hope nga ara kamo subong sa may nga sitwasyon. Nagpamangkot ko sang kinilos ng baboy bla. Katropa, naglabot na lapit 350 lisbong o. Daw mga 400 na. Isang una, bakal-bakal kapas ang bakal-bakal kapas ang kinilo. Subong niya daw. Para maigo niya mo kwarta, mabakal na 1/4 lang. Mabakal kayo na, mabakal ko na isang ano. Isang ano lang ah, amulan niyo ah. Laktan ko lang na isang utan. Laktan ko lang na isang kunano para makaigo, para maigo sang makaigo sa amon nga pamilya. Idea subong ah, no? Anyway, eh sa mo rin mga sitwasyon mabiyan, ang ato naman ginihimo subong gaulat-ulat kita sa mga programa kag mga desisyon sa atong gobyerno para malimantar ang pag-apiganuhon di responsyon Pilipinas. So, abot ko na nung take ni nila. Ano ang plano nila sa ining mga problema, mga katropa? But not the rest, no? Ginabal na ta lang, no? Sa pinakamang kuturan ta, steady pulse lang ta, relax lang ta. Kay para hindi the more kagapala ko no, the more energy ko mo ang gina-execute nimo, ginapagwa mo. So medyo relax lang. Ako naman si Katropa Win Salinas. Opo nato sa technical side, Katropang Judy Villegaño, mga katropa para sa Bullseye. Pila ka mga balita aton nga nasagap. Siyam ka mga personal sa PCG, mga katropa, nagpositibo sa drug test. Headlines. Samtang chief of police ang Sibulan, mga katropa, gin-relief. Ay, anong natabo sa nadiman? Ari pagit kundi, nagselebrar kita mga katropa, ika-88 nga pagsukat sa aton nga pagkasyudad, Daris Bacolod. May pila ka mga konsyal, mga katropa, wala nagka-patis na yan. Nagka-panindugan sa gihapon nga Oktobre 19 ang aton nga anibersaryo. O, explain na ito na karun. No, lang taon ta karun, pila ka mga punto kung nga ginpanindugan. Tiyan mo rin, di ba, usual sa una mo rin gini-celebrate ta? Every October 19, no, kapok-pokan, katapusan sa Maskara Festival. Kundi matapos 18 ang maskara, katropa, itapuso na sa para sa charter na ito. But usually, kung hindi matapos sa Domingo, kung hindi magsibo sa Domingo or Sabado, ang ining aton nga October 19, nag-crossover na sa kahiwatan sa Maskara Festival. Daw, amo na lang sitwasyon. Now, so pila ka mga panalawsaw naton sa mga public officials naton sa may ara sa mga natabo sa una. Nga hindi, nga may ara sa napirmahan during sa adlaw sa Pizza 18. Pero may ara sa mga revision to. Nag-kompleto ko na tigayon nga na inugurahan ang insakto nga adlaw sang cityhood sa Bacolod, mga katropa, is June October 19. Storyan na karon sa pagpakaragad ta, ha, mga katropa. 7:17 sa aton paratuntunan. Ari pa ang pinakamalay testo. Headlines.
Barangay Estefania magapatuman sang istrikto nga no parking policy sa nasupo sa kupan sini. Diba noong tara karon sa pagpanganagad takhapon, hintandog naman to sa barangay sa kay Kapa Fevi De Gaspi, dara sa barangay Dumanam. E matapos nga may ara sang pagpandakop to sa mga e-bike, e-trike. Nakita to nga may ara sang mga makabig ta violation, no? Pero headlines, may pila ka mga sektor, pila ka mga pumuluyo na paramot sang ilang concern. Sige, anong basihan? If it's traffic rules lang, applies only to major roads, no? And dapat ang pagpatuman sinada sa lokal nga panguluhan sa barangay. Ang pagpanakop sinada, tinga ang BTTMD na una. Wow! Ang BTTMD ang nagdakop to mga katropa. Kahapon istorya naton si Kapitan Legaspe, ang bali ang amon nga ang legal basis ito amo tong pagpanakop mga katropa sang e-trike bangod may ara sang barangay ordinance nga nag-regulate mga katropa sa ining mga e-bike, e-trike dira sa barangay Numanan. Pero kita talabi ang mga katropa na mo dapo Japon e-trike, e-bike, no? Ang problema na kung ang kakulangan sa mga papeles ba sa mga layi nga mga imbasihan nato mga katropa sa pagdakop naton sa mga e-bike, e-trike. Dapat may business permit sila, kung naman, may mga permit sila sa barangay. So, medyo hindi ni klaro katropa. Ano klaseng permit ang kwao nila? Pila ang bayaran nila? Anong mga requisitos? Kada tuig ni dapat klaro ina sa mga katropa kung kayo wala na why hindi abasihan man ako eh sa atong mga e-trike e-bike kung wala na specification permit pwede ka man lang makatag sang permit mo, pwede ka man lang makahambal nga okay ah matag ko permit masukot kayo sa inyo permit pero ang implementing rules and regulation dapat klaro sa mga nagabiyahe ng mga e-trikes e-bikes katropa. Why man a question sa ginambal tanga regulation, importante may basihan permit. Kahit di pangabuhian niya mo ang ginahirabtan ta pangabuhian sa tao mga katropa. Tikro kung mag why na hindi sa kay track e-bike sa mga kanto mga watmans lang problema man Japan sa barangay eh. Di ba? So amo na nga ito niyang ginaplastar mga katropa sa mga barangay kapitan nga ti tulot tarongon ta ang implementasyon ta sang mga local ordinance ta dapat klaro dapat nakapanigayon kita sa public hearing kay part of that mga katropa is ang information drive nga maintindihan sang aton pila ka mga motorista ang e-bike e-trike mga katropa since nga ti there's no clear cut nga mga regulation man sa LTO because ang ini nga mga ordinansa kalabanan ha often time ha mga katropa ang ginapatuman sang aton nga mga barangay adaptation sa mga local ordinance naton sa Bacolod ha kag ginahimuan sang special ordinansa para sa full implementation pero dapat may basihan gid sa mga katropa kung paano sa i-execute paano sa ipatuman paano sa iplastar ha nga may ara kita sa basihan balang mo mga local ordinance mga katropa basihan niya is national laws man ato nga gina-stipulate na whereas sabi kapagkatapos may ginapatuman nga mga penalties no? Ano penalties? Of course may ara fine may ara confiscation may ara sang impound ang imo nga unit dira mga katropa so isa ni sa mga concerns ang pinakamakuturan ta diri sa sunod sa Bacolod ang e-bike e-trike ang LTO may ara man regulation pero abin yung mga katropa sa e-trike e-bike may ara sang kapasidad sang iya battery bla iya makina bla no nga makinahanglan may ara sang requisitos para ukon na requirement para i-register ni siya sa LTO mga katropa kag ang nagadala may ara sang requirement nga driver's license man kay kun hindi mga katropa sige lang ta parakop basi illegal na aton parakop na basi hindi na nakaangkla sa pila ka mga layi nga ginbasihan aton sa aton nga local ordinance sang isa ka barangay mga katropa that's why amo na aton nya
Ang aton klaro lang, nga ginaklaro ta lang ang pila ka mga posisyon naton di nga ti kumarakop ta, tsak kware lang. Hindi iya sobra, hindi man kulang. Kag based sa purpose, objective lang ta sa paghimo sa mga rayi, because nga ti kung hindi ta ni paghimoon, ang regulation kag ang sa kabarangay, i-flood naman eh sa mga e-tracks, e-bikes, no? Unregulated nga mga motorist, mga katropa nga nagabiyahe, nagakwa pa sa hero. We don't want that, no? Importante may regulation, because nga sa panahon nga ang ini nga mga sitwasyon, mga katropa, magresulta sa krimen, resulta sa mga insidente, aksidente, may ara kita sukton nga mga individual nga kompleto sang dokumento. Angka, diretso, bullseye. Pila ka mabalita natin sa nasyonal. Nantaon ta naman ang pila ka mga update nato mga katropa. Aryo, matapos ginag-convene ang Senado, may pila ka mga naaprobahan ng mga confirmation. Pagkatapos, amotong lahambal natin na tigayon nga mapasa ining mga ordinansa o kon mga bill nga kinahanglan botangan sa nga budget ang ining assistant sa atong gobyerno dito sa mga apektado sa 7.8 earthquake nagligad niya in Adlaw. Pero diri kita sa isyu sang impeachment maabyan sa rambal naton damo sang posible matabo eh, no, ang pagtipyok sang duha ka mga senadores. Si Senator Chess Escudero kag si Senator Joel Villanueva, there's no certainty sa gihapon to decide on merits sang impeachment or impeachment case mas gihapon, no? Damo pwede naman tabo eh. Pwede man sa magbalik dito sa daan nga majority. Pwede man, di ba? Pwede man sila magtipyok to, no? Kung baga, pasakay, bla. Amo man ang gila, kalabots politikas mong sud Pilipinas mo. Pasakay. On kisa, kita man yung nagakalimbuhan. Kita man ang nagakabutangan sa pinakamang sitwasyon. Nga hindi namin mga katropa. Kabay pa nga ito, pinakamang officials gobyerno, makamadmad man na, no? Despite sang sining ilinaway, ang pinakaimportante sa gihapon, ang interes sa pumulo yung Pilipinon. Diin kami, no? Sa inyo tagsa ka mga desisyon. Sino ang accountable sa sining mga flood control project? Patigayunon nga investigasyon sa kamara kag sa Senado, no? Sino nga mga individual, mga katropa ang imbulbado sini? Sino nga mga tao ang nabutang sa lista nga nagbenepisyo sa kickback sa flood control? Pero dapat mga katropa, beyo, abini sa mga istorya nga muni, ang aton nga mga public officials, mas mangisog sila mo sa pagpabalo nga tinlo sila, magpabalo nga okay, open book kabuhi ko, ari akong salin, ari akong property, no, pa lifestyle check ko, ha, mapacheck ko sa akong nga lifestyle na kay ko hindi. Ang ining is ang paminsaron sa tao sa flood control nga ang impresyon ta daw ang stigma nga ginhatag ito bla sa mga konsyales o kun sa mga congressman, no, nga gin akusar sang flood control scandal kag mayor kota man o kun dalahig man lamita sa tinagtaganay isang kwarta dito sa kongreso para sa ila allegiance sa liderato nga nagapungko sa kamara. Kay amo man nagkalatabo mo, no? Kung pigaw ka, kung way ka nga wala ka kapit na sa kongreso, kag wala ka man kapit, kag kontrapartido ka, wala ka sang wala ka papay. Wala ka kwarta, wala ka sang benepisyo to. Tikalulong oy man distrito mo to, no? Nga lamukan, langawan to. Wala ka sang patuman nga mga proyekto. Kalulong oy ka sa mga constituent mo eh. Kay ti sukton ka nila mo. Dintuman. Sir, dintuman ang imong anuman. Ang imong ginhambal ta anuman ng proyekto.
kini ko pong tungkin tugyana namon. Doi ko man itong ginataga namon sang gahom para mag ano sa amon? Mag representar sa amon kag magbutang sang mga proyekto para mag-uloaban si Manta sa aton nga madistrito. Ikunwaya mo na, perdi ka sa eleksyon eh. Ha? Wala ka itikal to, wala ka ipa...

Tara mga komento nyo sa atong page mga katropa. Tanawon ta ko na sinugid ang may-ara man sa mga pananawan sa natin mga katropa, no? Junior Alegria, dira sa Makagahay. Sa Makagahay, Moises Padilla, may aga, dira sa Overflow, morning sa inyo. Salamat gid, Jessica Gonzalez, thank you. Shirley Arevlo, sir, good morning. Ma'am, good morning. Ma'am Shirley, may aga, salamat gid sa pagtutok. Ma'am, basi makahulog ka na sa imong entry earliest now, ah. No, kay para maupod na sa mga raffles na ton, okay? Okay, ari pa si Shirley Arevalo, yes ma'am. Oo, Popoy, mayong aga sa inyo na tanan. Na, sa mga kuturan ta sa, ano, sa Kabankalan, mayong aga. Thank you so much sa pagpamati diri sa atong tuntunan diri sa Bullseye mga katropa. Anyway, wala naman mga istorya, ginistoryahan tadi, importante Japon, bakod lawas ta. Ang aton lawas, huwag nagpugday, huwag gamasakit, huwag galain, pamatsag ta pirmi mga byan, no? Kay para tuloy-tuloy lang. Ang aton pagpangita sa kwarta, sa aton nga pangita, parang itanan sa laudlaw. Importante, nakasupplement kita, pirmi, sa nga, ano, sa nga, ining, aton nga mga suplemento, katulad sa nga premium D3, Santon Plus Gold, kag Santon Vitamin C, mga katropa, nga aton niya, ano, amuning aton nga depend sa man sa lawas ta, no, kontra sa mga infection, man kung magmasakit ta, amuna na sa ang, deraan ta na katutok ba na? Hindi na takatutok pa sa mga priorities na to which sa pagpayambo sa aton nga pangabuhi mga katropa, no? Premium D3, ang aton vitamin supplement naton sa vitamin D sa aton lawas. Pagkatapos katropa, may ara na sa virgin coconut oil makabulig man sa aton sa pagbato sa mga infection nga posible magigo sa aton mga katropa. Ginapabakod yung aton nga ano, ginapabakod yung aton nga depensa kontra sa mga masakit sa mga infections mga katropa. Kag ginapanami niya ang blood circulation naton plus ang brain production sa mga happy hormones naton katropa. Madasig na sa so perbi ka lang happy, perbi ka lang masinadyahon bisan subo ang sitwasyon na positibo ka sa gihapon. Ginapabakod naman ang aton nga bones katropa, amo na yung premium D3, anong supplement naton sa vitamin D gikan sa adlaw. At the same time mga katropa, ari pa ang aton nga Santon Vitamin C, Santon Vitamin, Santon Gold Coffee Make, Santon Gold Capsule, no? Ari di ang mangosteen, ang apalaya, ang malunggay, garlic, katropa, spirulina. Nga nagpayambo man sa aton nga immune system, no? Mangosteen, antioxidant, ang apalaya, nag-regulate mga katropa sa blood sugar naton, plus malunggay, kinasupplement niya sa mga nagakaigo ng mga suplemento, ng mga nutrients sa lawas naton, no? Para magbakod ini, no? Garlic, katropa, spirulina, gabulig man sa paalam la, pabakod sa aton mga antibodies, ang ining garlic. May enzyme ni siya mo. So, amo ni ginagamit sa mga katropa sa pag-train, pagpabaskog sa aton nga mga depensa sa lawas. Alright, so mara mga katropa, plus ang spirulina, kinambal ni siyang, ano ni siya, ng anti-inflammatory, mga bukol-bukol nyo, may mga hubag-hubag ka muna, no? Amo na yung spirulina, mga katropa, nga yara sa Santon Plus Gold, nga pwede ito mabakal sa mga butika. Plus, no, tapuson to lang ni, sa vitamin C. Importante nga makaangkon kita sa nagkakaigo nga suplemento sa vitamin C para magbakod lawas ta, para magdasig ang pagproseso sa mga vitamins, minerals na kinanglan sa lawas naton sa mga suplemento ginainom naton katulad sa premium D3 kag sang Santon Plus Gold. Alright? Ang vitamin C nga alkaline based, ang vitamin C nga wala sang naghatag sang hapdi sa tiyan, ang vitamin C nga nagabulig lang sa pag
proseso sa mga nutrients nga ara sa lawas naton, ang vitamin C nga alkaline based. Mun istoryanta alkaline based nga vitamin C, wala na sa iban mga katorpa, wala na sa liwan, ang Santon vitamin C, no? So kantuin nyo na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar, pwede ka mga kanto sa Mercury Drugstore, pwede ka mga bisita dira sa South Star Drug.

0: TJP, generica storage nationwide para mag-check mga katropa sa aton nga tatlo ka mga produkto, okay? Nga agi na pahibalot ni sa inyo, katropa, subong ang panahon budlay. Nagabag-ubag-o ang atong klima. Nagaresulta sa mga masakit. Nagaresulta sa mga malain nga pamatsyag, katropa. Nagaresulta sa mga kondisyon nga hindi ta kung kisa maintindihan, no? So kinanglan bakod ng lawas naton para hindi kita dali dali magmasakit. Magmasakit ha? Kadto kita sa mga doktor, kadto kita sa mga ospital. Ubos kwarta ta. Amo ra ginalikawan ta. Amo ra yung chapter na ginambal nila. The greatest riches sa aton kaugalingon is our health. Kung mapugday na na, huwag na tayo kasangkol para mapangita sa aton ni kayong sang kinawala. Okay? Or katuin nyo, mga katropa, ini, pwede nyo na mabakal sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright? Good morning, ha? Sa mga katropa naton, Sir Epi Helge, good morning. Yan nga kabuti, gungid sang 18 liars. Makabayan Black, wala gabaton sa PDAF, gi-intra pa. O, gani man, no? Tilantaw ta niya, no? Depende ni sa paglantaw sa tao. Ganito kalaway, no? Ngang 18, daw ginilibod, pero why not file case, no? Nga, hindi lang diretso mag-file kaso dito sa ombudsman para madiretso na, no? Anyway, hambal nila ako na may aranak yung sumiter nga complaint dito sa ombudsman. Pero huwag matagaan sa kontensyon. Nauna pa ang mga warrant of arrest kaging dagdag to. Ma'am Jovi Sarge Amodente, may ngaga. Salamat, Gid, sa imo pagpamati. Watching live from work while having lunch break. Morning, salamat, Gid. Si Ramil Mamilya, sinyari kami di sa kapihan sa overflow. May ngaga. Salamat, Gid. Sa kay paring Vincent, morning. Sharing birthday man subong nga adlaw June 19 sang aton pambansang bayani sa Pilipinas, si Gat Jose Rizal. Ha, muna? Pero ariya ang birthday nga tuntuod dia sa kay anong John Rico. Oh, may aga. Happy birthday. Salamat gid. Busog naman kami ni karon. Happy birthday, sir. Enjoy your day, ha, mga katropa. To all birthday celebrators, mga katropa, enjoy your day. Happy birthday sa inyo tanan. Oras na ito, 7:36. Let's pause for a break, mga katropa. So, Rianta, ang pira ka ma-update mga abiyan sa aton nga pagpangaragad issues, kag latest development sa issue diri sa aton nga patrol, kag iban pa nga mga balita, mga abiyan.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugig sa lawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balansing ang mga komentaryo.
18: Hindi nga naman plan namon makaya ang ina.
17: Pwede, nilag-atrust ang public opinion.
19: Objective.
18: Pangayon ko naman kagirasan sa atang mga kapulisan.
17: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
20: Nga medyo isog pa sila yan.
17: Ini ang Bullseye.
0: Kahapon medyo nagpa-white ha? Kahapon medyo nag-relax kita. Why sang opisina mo, no? Wala sang trabaho. Pero ang iba may ara sang trabaho, nag-obra, may ara sang double sang 30%, no? Special non-working holiday to kahapon mo. O nag-absent ka, may ara ka japon sang sweldo. Pero why ka sang 30% sa sweldo mo? Oh, di ba? Tiyan mo na ang kapon katura pa. Pero iban, ginapakamayon lang nila nga mag-absent na lang. Hindi kaya mag-leave na lang. Kung hindi na mag-cadto sa opisina. Kay pagka-Biyernes, nag-leave. Biyernes, Sabado, wala sa opisina. Long holiday, mga biyan. Good afternoon, no? Nami sa kabuhi ko, mga bunan, no? sa mga corporate nga mga kumpanya, bro. Ginahambalanggit nga, okay, you take a leave. Importante na siya. Kaya abin mo sa, gindiscuss to sa isa ka kilala to sa labor, nga kada bulan, may aragid ko no kinanglan nga pahuway para may hindi exhausted ang tao. Mga trabante, kambot gina-observe na, galing, kinanglan mo enjoy man ang leave mo, that's why may leave ka mga ginahatag sa kumpanya. Pero sa mga panahon ni mga katropa, why na? Why na nag-leave? Why na nag-absent? Kung especially kung special holiday, IT, iwat-iwat pa na. Dibla? Oras na ito mga bihan. Oras na ito, 7:42 na sa pagpangalagad ta. Check on ta, pinakamalay, test update, mga balita sa aton nga pala tuntunan. Update sa aton nga patrol, mga katropa. Because nga may ara naman magtiyo, ginpatay, ha? Matapos ginlabo, ha? Sa Banwa, sa Mursa, uso, subong, no? Mas nakita, batsagan ko, ha? I hope nakabatsag mga kamusta 2026. Ang 2026, bla? Gapainit ka dyan tao, subong? Dali init ng tao? Dali mag-singkal utok nila? Ha? Amunay guro ang tuig, no? Ha? Nga gamay ling singki dayon ta pangakig. Ang lain kay gapangakig ta gamay gapangakig pero katropa ilang ginihimo nagapaniro nagapamatay. Mura bla. Abay pa hindi na ta hindi ta mapadala sa ulo. Una mo nang trend katropa hindi na kita makitrend. Kay kabudlay. Maresulta ba si Imlulsulan tama na Japon? Oh, 7:43 na sa pagpangalagad ta. Katuan ta, pinakamalatest update mga katropa with katropang Franz Adler Burgos mga bihan. Ang pinakamalatest update siya niya. Magtiyo, ginlabo, sang hinablos mismo. Magkadugo pa. Nagligad to. May ara man sa mga pinartihanay nga nagapinatsanay. I hope tani mapadalman tanibla antes na mag-committer sa mga bagay nga posibilita hinulsulan sa ulit. Katropa ha? hindi magpadala sa init, ha? Ha? Mas mayo nga mapa-ananta? Pa-laparan, palaparon tanay paminsaron ta? Para labaon ta ton paminsaron? Padalman ta ang isa ka mga bagay, ang testimoon? Para kung ano man desisyon mo, makahabal ka. Okay, this is amon in chakto nga desisyon. Gusto mo? No? Sekwanta, si katropang France, mga katropa, away pa sa, sige. Kwaon to ni mga biyan dugay-dugay. Sir, this lang kita contact. Tutuod mo na sa 2026, subong, damo sang gapainit sang ulo, ti kung makisabay ka na. budlay man, no? Basi makahimo ka sa bagay nga hindi mo na nagkakadapat. Sir, Vincent, mga aga, happy birthday. Kayo nung John, happy birthday, ah. Ate, mando ito ni sir?
19: Ari na sila! Larga na!
0: Hindi. Bayan talang ito yung mga kanding tiyan.
19: Tood ka?
0: Ang kanding ito pa, relax lang tiya. Mangita ito niya pagkao, no? Happy birthday sa amon nga, kaupod si Nung Jun. Salamat gid sa pagkaon in advance. Diba? Para advance mo. Morning. Oras na ito mga katropa, 7:45. We're trying to reach mga katropa sa aton patrol para makuha ito pira kung maligtest update to. Pero we'll see, no? Kung ano pang mga makuha ito karoon yung mga development ito sa patrol, mga biyan, dugay-dugay sa pagpangalagad ta. Okay? Importante, okay lang lawas na, okay lang, nagpangabuhi Japon. Importante nga wala sang masakit. Importante nga bisan ano man nga problema, steady lang ta. Nagpaminsa ta Japon sang mga posibleng posibleng mga bagay nga makabulig sa aton. So muna, no? Lapit ng eleksyon man ho, no? Ang mga barangay ta sako na ni. Sako na sa mga project. May mga project na mo. Oo. Mga aspiring kagawad, aspiring kapitan, dapat libot-libot na, pakilala na ta. Kay, para hindi ta bilin sa binutuhay. Habal nila, tuod na, kung mapadlagan ka, dapat mayara ka, more or less kung kagawad, katropa, mayara ka mga shinmil nga ipagwa para sure ball bla ang depende sa kadakuon ka tropa sa isa ka barangay na tigatingala lang ko nga sin gidaw sin mil gid amo na ka bungga gadya ang customized barangay ano nyo na kahit kung makampanya ka lang niya kilala ka nun pretty mo pagkaon mo kung kisa pagpungko na may kape call mo na aray kape ako niya pagpangapito ka istorya sa mga kinadlawana ito selfie na yun pa picture na yun para daw okay man bla para daw daw nami man ang sitwasyon daw no? So ang pila ka makuturan ta sadya man yun no? Ang aton nga mga paturan nagabantay man tingisin uto mapadlagan man may nagpungko sa kapihan baguhanon tsura nga sa una hindi ko makita sa kapihan di ako basi siya ni paghambal nga kape lima bawat siya na gid tiyan mo na eh gistorya sa kape. Na-confirm kay ti sa muna puro pangapi. Isa lang mo. Subong niya. Lima, pulo. Pulo ka tasa. Asa niya, siya na ni. Palaga ni. oras mga katropa, 7:48 na. Check on tayo balikan tayo mga katropa. Ang balita na, isa magtiyo patay matapos kinlabo sa hinablo sa banwasang Mursa mga katropa. Kapirapakan. Mga latest development sa aton patrol. Wed katropang France, Andro Burgos, mga katropa, Ari Cruzalinha.
21: XFM Live Reports.
0: Katropang France, may aga.
22: Yes, katropang Erwin, patay ni mismo ang isa ka
1: isa ni Katiyo, no?
0: Oho.
1: 35 anos si Katiyo.
0: Oo.
1: At ako sinikita pang Irwin, gin Labo.
0: Oho.
1: At gin Gulgulan.
0: Ay.
1: Ang liog. Ha? Pang Iyamis Bunga, Hinablos.
0: Gin Gulgulan? Sinikita
1: pang Irwin sa Purok, Kinabong, Barangay Minoyan.
0: Oo.
1: Sa Manwasang Mursa. So, ang ining istorya kata pang Irwin, late reported niya siya.
0: Oho.
1: Kay niya, naging late reported ini.
0: Oho.
1: Kay last June 16 inatabo ang ining atrimen.
0: Oho.
1: Sa information rin na to, nga pagpakidangot kay Police Lieutenant William Abilar Jr., ang Deputy Chief of Police sa karon sa Mursa PNP.
0: Oho.
1: Ang ining nga lugar, gani kita pa Irwin.
0: Oo.
1: Bukid-bukid na gani kita pa.
0: Layo na. Layo
1: so,
0: na.
1: Oo. So doon na confused pa ni gani when comes sa, ano ba lang, sa status, sa geographical status ba lang.
0: Oo.
1: Sa, or which is ang nampangan sa lugar.
0: Oo.
1: Kaya abi ni gani kita pa Irwin una sa kapulisan sa Mursa, part sa Don Salvador Benedicto.
0: Oo. Mursa pa.
1: Kay abi ni nila sa Cox sa Barangay Itriahan.
0: Oo.
1: Kay but ang distansya ni kuno kata Irwin, di ba galin ka sa Paragayong Tayaan, pagkato sa lugar sa insidente, kinabuluman ka, nakon pa ni tatlong kauras.
0: Abaw, sa pagkalayo, gli eh.
1: Oo, sa kilayo-layo. Eh, sabi ako ng rason kata Irwin, kay may information from the barangay, o, nga nagpalabot dito sa ila, kagin pagkikangutan na rin Mursa PNP, nga may amuning nga natabo ng insidente.
0: Mm-hmm.
1: Involved ang magtiyo katro pa Irwin.
0: Uh-huh.
1: So gin ano rin natabo ni kay bangod sa pila na kadaw naglipas katro pa Irwin. Buhay na gits na naka-document especially sa pag-wide na lang biktima kay as if kung galis ng lugar kay tama na gini kabukit.
0: Mm-hmm.
1: Ang biktima katro pa Irwin ilubong na lang siyang pamilya. Kasi bangod sa kanayoon bala.
0: Mm-hmm.
1: Sa na pinahan na kauras, kabalo ka naman daan sa matabo sa bangkay kung hindi naman proseso sa gusto.
0: Oo.
1: Kasi sa pakatapar rin, kay bangwit sa kalayoon sa posibleng patulog sa mga nag-start dito para makapanaog lang.
0: Oo.
1: Kasi ang desisyon sa pamilya, ipalubong na lang niya ang ilang mata nga napatay. Pero nga Tapar Irwin, ang detalye sa feeling na krimes, rin ako natutiban nga ang pangalan sa biktima ikilala sa kay alias Antonio. Oh?
0: Mm-hmm.
1: Saka mamumuma,
0: oo.
1: Kagang suspect, iya ngay nablos nga si alias Ruel.
0: Mm-hmm.
1: Katro pa Irwin.
0: Mm-hmm.
1: 19 anyos. No? Kag mamumuma man. So, ini nga yung istorya katro pa Irwin na tabo ini.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang tiyo sa biktima,
0: mm-hmm.
1: Oh, kaya ang istorya ni galing sa istorya katro pa Irwin, bali ang tiyo sa biktima, manghod sa kamay yan eh. No?
0: Oho.
1: O, manghod ang biktima,
0: mm-hmm.
1: Ang iyang amay sa suspect.
0: Oho.
1: Kaya ang amay sin eh, doon na luoy kuno sa iyang tiyo,
0: mm-hmm.
1: Kuno sa suspect,
0: mm-hmm.
1: Pinistorya pang suspect,
0: mm-hmm.
1: Nga din pa-star na lang dira or ginusan nga magpatukod sa iyang balay sa duka na kinapanagiyahan sa pamilya sa suspect.
0: Okay.
1: Teka, lang kita for waiting ng mga kahoy niya, may mga puno na si ang suspect pala ginapangutod kag ginapanguling. No? So, di ang sino mismo sa suspect sa Ruel nito o ginapapayaan na lang po dobla nila anay.
0: Oo.
1: So, galing doon nagpatayon, ini ang operasang biktima. Tugtog na kita for waiting, may ang suspect naman niya nagpuyo man nga magtapas ang kahoy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya gusto yung man katro pa Irwin mag ano mo manguling man bala.
0: Mm-hmm.
1: Kaya king tuyo, may mga ilamon naman nga yung mga pas ilamon.
0: Oo.
1: Kaya tuyo yung man to magtanong sa luya.
0: Oo.
1: Dara. Kung galing sa mutong adlaw sa DCKS, nakita siya sa iyang nga tiyo nga mong biktima.
0: Oo.
1: Kasi katro pa Irwin, dito na natabo ang pagpailuhan ngayon sa sulila nun.
0: Oo.
1: Kasi siling sa tiyo, yung upta lang na, pero hindi mo na mauling. Kaya may matabukit kung patayun mong paguling na ginutod mo.
0: O, rin yung pahog mo sabi?
1: Oo, rin yung pahog sa sangyan na tiyo.
0: Mm-hmm.
1: Pero di, ang ini nga suspect, doon nag-rintoy na ng ulo, galing ito pa Irwin.
0: Oho.
1: Natabot ang incident eh, sa gabi na.
0: Mm-hmm.
1: Sa gabi na sa 16.
0: Oho.
1: Kaya ang biktima, galing ito pa Irwin, papauli na siya ng balay.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw din kailin siya ang hibalo, hindi nahulan. Nasa siyang suspect.
2: Okay.
1: Tugtog na naigin sila o naglabutan, naigin sila ka to Irvin.
2: Uh-huh.
1: So sila yung Teresa, hindi siya parang sayon sa suspect.
2: Oo.
1: Na istorya pa niya. Ngati ang biktima may armas, may pakaluman.
2: Oo.
1: Katuyo man siya kung lumakatsyon.
2: Mm-hmm.
1: So hindi pa sa niya man iya ko kilingon.
2: Mm-hmm.
1: Ikaw to Irvin, nalapaan niya kining biktima sa ulo.
2: Oo.
1: Tapos...
0: Pinaedad niya isang kontraya?
1: Saan yung biktima? Hindi pa lang niya ka to Irvin, ang biktima niya 55 na niya.
0: Oo, may edad na.
1: Like ito for Irving, kinbuno ay pagiging biktima.
2: Oo.
1: Sa natumba na ko, no? Hindi ka, yun yung namakuha ang armas.
2: Oo.
1: Sa biktima.
0: Ang binangon.
1: Ang basta patalog to ka to for Irving, ang pahayag sa kapulisan sa ato, kabismo sa suspect, basta patalog ang ginggap ang armas sa biktima.
2: Oo.
1: Na ginagap ko sinisuspect.
2: Mm-hmm.
1: Kasi masinsya sa mga nagkakaon subong.
2: Mm-hmm.
1: Naman nagkakatabaaw nila.
2: Oo.
1: Ginagamit ka ni Katapang Irwin gulgul sa liog sa
0: biktima. Ginggulgulan niya pa ha?
1: Oo. Kahit nakita yung abuhi pa mo.
2: Oo.
1: Ginaboya, ginbuno.
2: Oo.
1: Kasi nakita yung abuhi pa.
2: Oo.
1: Tinakuha itong armas sa biktima katamuto ang ginggamit niya.
2: Mm-hmm.
1: So ginfinishing niya.
2: Mm-hmm.
1: So ginggulgulan niya ang biktima. No? Ipamangkot ang suspect.
2: Oo.
1: Ano ang pagkatapos ang sining incident eh, anong natatsyagan mo?
2: Oo.
1: Pag-istorya niya sa mga katropa Irwin, sige ang katiyuan,
2: hindi
1: nasakuan ang biktima mo. Nasakuan niya ng pagkadasol na dito siguro, wala kayong isasanag na.
2: Oo.
1: Nakita ng biktima nga mo ng sitwasyon.
2: Oo.
1: Sige lang yun ni katropa Irwin, niya din palatitan sa suspect ang iyong mga katiyuan, kagin pabaloya eh, niya siya ang nagimo sila.
2: Mm.
1: So, naging inistoryahan, nainis na gali man dito, antes na siya gali, ito pang Irwin.
2: Oo.
1: Ang magsuka sa kapulisan, no?
0: Oo. Nakaistorya so, pa sa pamilya.
1: Nakaistorya pa sa pamilya. So, amo na ning sitwasyon, ito pang Irwin, sa sininga krimen, kahit hindi pamangkot, aning suspect, na anong nimo nga nabagkagan. Sa kainit, nagit ng ulo ko, no? Ano? Ito ko nung katropa Irwin, ang rason, kung nga anahin mo, anong krimen,
2: na
1: ginpatay yung iya mismo, nga tiyo.
0: Pero, klaro ito lang, katropang Franz, ang una nag-assault, siya, ginbantayan niya itong biktima.
1: Oo. Kasi kay katropa Irwin, kay ang payagdaan sa suspect, ginpahog na kamo, ginpantaan na siya.
2: Oo.
1: So, para sa iya, unahan niya na lang. So, nagdagawa sa investigation, eti ang nag-assault it, mismong suspect.
0: Mismong suspect.
1: Oo. Pero, di nagpato ka ng biktima, magalit ka Prof. Irvin, amo na ito, no, na ano yung gift, na overpower agin ng biktima.
2: Oo.
1: Dati, rason niya din, napakayagin niya ang iyang atiyo. Eti, matagross pa rin di sinwege anyos siya.
0: Ay, siyempre, ah.
1: Matagross pa niya.
2: Oo.
1: Matrapo sa 55 years old, kiti siyempre,
0: okay, na
1: mahuyang-huyang na pala. Pero, sabo din yung sitwasyon ka to, Irwin, masamo na pala ang mga lugar, may persa niya ang 55 years, may persa.
0: May persa, makapatay po na.
1: Okay, kung parang tayo niya ako, Irwin, sa, ano mo, sa umaga lang, at
0: Oo. Utan kinabanat, Kermi? Utan, Kermi, kinabanat mo, baskog pa?
1: Ah, correct ka. Sa tayo mo ginagawa, Irwin, tigaling, nasubuin ni persa niya, kasi niya mga nalaki sa or involvado sa krimen, kahit si puro man ito ng apektado, isa, pipriso, ang ilan ko nga, ang iyan, tigo, napakay.
2: Oho.
1: Pero tigo sa Parwin, kita mang, kung tanik ko may pamilya, niyong natapay.
2: Oho.
1: Wala. E, single
2: soltiro. Man
1: ito, no, soltiro. No. So, kaya mo nisubong ang pinaka-ulita din na pagpakikangon sa suspect, katropang Irwin.
2: Oho.
1: Kapag yan, sa napalang pangisayo ni Ruel,
2: oho.
1: Ang inablos ang sini inablos ang biktima.
2: Mhm.
1: Katropa Irwin.
3: Anong rason ang nilabo mo sa tiyo mo?
22: Kay parte na sa duta nga iabla ilogon. Tapos ang ginagaduta ya ining bana enang sa ako na amay nga kwan ka duta kay ang ako na amay amo ginailang utod nga magulang. Di ina sila ya ginabuhi nila ni papaligan kay ang ila amay may pagkatamaran man nga hindi wala mang kubra kayo
3: ang tuta na ginapanagian ni papa mo
0: bakataro
3: ginapanagian ni sir wala ayaman ginagaw
22: ang ina ngayon ta ng padulong gid sa agaw nga tawag kay sa ligad boy pas papa ina pamangkot ko na si papa mo kay ang obra sa kuyuan nga inang napatayo nang mauling tapos tahor siya agya na income nga alin sa uling diya na ipanahor tapos ayan ang bugas daw hindi kani babakal kay bugas kay unahon na ba na panahor yun pamangkot ko si papa anong kan pa ining pangabuyan siya na imuotod ang bala si papa ina siya wayag na siya asawa pero ini nga duta nga gipastaran niya ako na pero ako na siya gi paistar din tungod nga naluoy ko siya.
3: Bali ang suspect ang tiyo mo manghod di papa mo na.
22: Oh manghod.
3: So bali gid paistar na sa duta da.
22: Oh paistar.
3: Nagpatindog ta sa balay.
22: Oh patindog.
3: Ano pa paano na tabo ang insidente?
22: Ining naglalisay kami na.
3: Tapos
22: kay ang una-una to ang sa duta patag na ang duta. Tapos may ara kahoy kag ara man mga hilamon ang plano na kon pangutdon ang kahoy tapos ulingon, tapos ang duta nga ara na bilin nga way na sang kahoy kay non man tapos ubrahon ipadaro kag tamnan luya ang ambal niya sa pagpangutod panakon sa kahoy kay way ko naglisensya siya kay amo na duta mo tapos may laktan siya na gulpi siya balik ambalya hindi na pag-utda ako nga hindi pag-utdo na ako ngayon amon man eh ang para siya nga
3: ano nga puno ng utdo ka na eh
22: kuning binunga
3: ano nga puno
22: kahoy
3: ng
4: binunga
22: ano kahoy lang gin
3: kahoy lang
22: hindi na siya tanong kahoy lang gin nagtubo ang para siya hindi na pag-utda ako nga hindi pagod doon, ikaw dapat ang hindi diri pagod doon kay utod na kani papa. Kami bata gin me ug kami ang may right kay diri nga mo decision kon ano ang amon ubrahon, ikaw lagad lang ka.
3: Okay.
22: Oh, ambal si pa, ambal siya. Ikaw katigagit si mo sang ulo, yang balanta ka nga. Hindi nimo na pagod doon, nagarasol na kasi na utod bata ka ni papa nimo pero wala ka kabalo sa pagpangabudlay nako.
3: Okay, amo na. Da yon naglabutan ay kamo. Ano man?
22: Hindi naghambal siya nga. Sige, utdagi na kay subong. Mahurot man ani mo pangutod. Kay wasay gid nagamit mo kay dagko na kaway. Ubos mo na pangutod pero boss ulingon nimo na. Hindi na ka. Hindi na na nimo mapadayon uling. Pagasan ta na lugo. Hambal siya kag naglakat. Ako man perti man kay ni Chakon kay lapyo ko sa ubra mo. Na ako man daw naglain man akong ulo nagpuli ko sa amon kag nagigdahigda tindi ko katulog maminsar na dala ko sang kay dira ko panagup sa ila mo may bubuna sa da nagdala ko sang galon mga alas 5 sang ning hapon nagdala ko sang galon ti ara sa tugaran gali hambal siya ti ano to hambal mo to ginanga what imo maginagipang utod ako nahambal ko na sa imo nga way ka sang right nga magpugong ti nagabot siya sang binangon amo to iya ko gi punatan labo gi dayon gi galin niya labo may lang kay nakadepensa ko tapos malikay ko tani anon mo kay sige ko niya labo ti amo to eh may binangon ko dala ako mi sa ginalabo eh ti naka diri siya sa ulo tapos daw na depensahan niya way gi sana tamaan. Pag hunat man niya labo, nasagang man akon, tapos ang yan ang binangon kay iyagi pababaw mo.
3: Okay.
22: Nadakop na akon, tayo akong binangon niya nga wala. Why niya madakop? Tayo mo tayo kung ibuno siya.
4: Nabuno siya?
3: Ilabo mo sa ulo, tapos kung ibuno siya.
22: Oo.
3: Din sa naigo?
22: Naigo siya dapat sa tiyan, tapos iya ko gidumog, nabuyan akon kay na, kwa, na kaning daw na dasmap la, nabuyan sa binangon. Tayo nga amon to ya, ang kaning ang iya to binangon ako ng kupyatan, huwag gina ko ng ginabuyan. Kaya nga mo ito awaya, tagsan lang ikakamot. Kaya mo ito ginakuga ako siya diyo. Naka...
3: Kaya ginlabo ka ginbuno ko lang yun sa?
22: Oo.
3: Ang punto din nga napatay sa?
22: Pa, ako pag isang ikuga diyo.
3: Kuga?
22: Oo. Tapos dugay na kong kuga, nabuyan niyang binangon. Tapos...
3: Dayo.
22: Amo to akong gilabo diri siya tulad.
3: ginlabo mo sa sato na. Why mo ginuto di ulo?
22: Why? Gin putol ko layo po.
3: Gin amo mo na.
22: Gin ginlabo lang gin.
3: Gin ginlabo mo. Pero why ka man plano mo ito mo ulo yan?
22: Why?